0: is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Ang oras sa buong Pilipinas, 5 minuto makalipas ng alas 8 ng umaga.
3: Bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Pag-uusapan, mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Tatalakayin, mga usaping dapat pagtuunan ng pansin. At sasagutin, mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyonan. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Araw po ngayon ng Lunes, ika-22 ng Hunyo taong 2026. Ito po ang programang Bagong Bayan Mahal. Kasama po ang inyong lingkod, Christopher Terambulo. Sa ngalan po ni Alian Corpus, abang ngayon ay nagpapagaling dahil abay napakalakas kasi ng pagbuhos ng ulan kahapon hanggang gabi ha. At malakas din ang bugso ng hangin na akala mo talaga may bagyo eh, no? So ngayon mapalapit na po sa bansa ang bagyong Francisco. Pero ngayon pa lang sobrang lakas talaga ng ulan. Aba mamaya mga kasama manayam natin o makakausap natin ang tagapagsalita po ng hukbong dagat ng Pilipinas. Para ipaliwanag sa atin kung ano nga ba ang mga kapasidad ng bagong asset ng Philippine Navy. Kasama na rin dito ang mga dadaluhan o sasalihan ng mga aktibidad ng hukbong dagat ng Pilipinas.

0: Papasukin muna natin ang mga balita na kalap ng ating mga mamamahayag mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Unahin muna natin dito sa Kalakang Maynila. Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dapat nang umusad ng walang anumang pagkaantala ayon sa isang party list alone. Mula sa House of Representatives, balitang atid ni Melanie Valdos Reyes.
1: Pilipinas. Umaasa si Tingog Party List Representative Jude Asidre na ngayong planchado na ang liderato sa Senado ay dapat nang umusad ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ito ang inihayag ni Asidre kasunod ng formal na pag-upo ni Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Pangulo ng Senado. Ayon kay Asidre, ngayong maayos at stable na ang pamunuan sa mataas na kapulungan, nararapat lamang anya na magtuloy-tuloy ang proseso upang matapos ang isang patas, maayos at credible na proseso. Ipinaalala rin ni Asidre na ang magiging hatol sa paglilitis ay dapat magmula sa katotohanan, ebidensya at umiiral na batas sa halip na idaan sa ingay o political pressure. Anyang usaping ito ay hindi lamang umiikot sa political na kapalaran ng isang opisyal bagkus patunay na buhay ang hustisya at maayos na gumagana ang mga institusyon sa bansa pagdating sa pananagutan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Alert level Alpha nakataas sa ilang lalawigan, posibleng maapektuhan ng Bagyong Francisco. Mula sa lungsod ng Quezon, Marian Bastasa, ibalita mo.
3: Itinaas ng Department of Interior and Local Government ang Alert Level Alpha sa ilang lalawigan sa Northern Luzon dahil sa posibleng epekto ng Bagyong Francisco. Sa pinakauling ulat ng DILG Central Office Disaster Information Coordinating Center, posibleng makaranas ng lakas na hainga hanggang sa 65 kilometers per hour at moderate to heavy rainfall ang mga lalawigan ng Isabela, Batanes at Cagayan. Bagamat hindi inaasahang maglalandfall ang bagyo, patuloy na pinag-iingat ng DILG ang mga LGU sa ilang posibleng maging panganib na dulot ng malakas na hangin at ulan. Una na rin pinalalahanan ng DILG ang mga lokal na pamahalaan na palaging ipatupad ang off-plan listo protocols bilang paghahanda sa bagyo. Mula sa DILG para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Anak ng Marikina Vice Mayor naharap sa kasong homicide matapos masawi ang nabangga nitong motorcycle rider. Mula sa Campo Aguinaldo, balitang atid ni J. Mark Tagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Umanaw na ang motorcycle rider na si Alexander Cruz matapos itong mabangga. Nakasalubong nitong SUV habang papaliko sa panulukan ng Rosette Street at General Ordonez Avenue sa Marikina City. Batay sa kuha ng CCTV, makikita na sa yellow box na ang rider at papaliko na ng banggay nito ng umaharurot na isang SUV na sinasabing minamaneho ng isang David Guzman na anak umano ng Vice Mayor ng Marikina. Dahil sa lakas ng pagkakabangga, tumilapot ng motorcycle rider na si Cruz na dahilan ang kanyang pagiging komatos ang isang linggo bago tuloy ang mabuhayan ng buhay sa ospital. Si Alex na isang guro sa pamantasang lungsod ng Marikina ay binigyan pugay ng kanyang mga dating estudyante at ginawan pa ng Facebook page. Sigaw nila ang patas na imbisikasyon at papanagutin sa batas ang may kasalanan ng walang kinikilingan, walang impluwensya at walang pinoprotektahan. Kasunod nito, plano ng pamilya ni Cruz na itaas sa homicide ang kasong isasampa laban sa nakabangga motorista. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Calapan City Oriental Mindoro naglaan ng 11,000,000 pisong pondo para sa sektor ng agrikultura. Mula sa DWLC Radyo Pilipinas Lucena, May Formaran, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Naglaan ang pamahalaang panlunsod ng Calapan ng 41 million pesos bilang sariling pondo ng sektor ng pagsasaka sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Ayon sa pabatid ng lokal na pamahalaan ng Calapan City, ang inilaang pondo ay para sa pamamahagi ng 26 million pesos na halaga ng hybrid rice seeds sa nasa 4,000 na magsasaka sa lungsod. Ang distribusyon ay bahagi ng Masagana Hybrid Rice Development Program, isang pangunahing programa ng lokal na pamahalaan na naglalayong pataasin ang produksyon ng palay, mapalakas ang kabuhayan ng mga magsasaka, at makatulong sa pagpapanatili ng food security sa lungsod. Isinagawa ang ceremonial distribution sa Malad Covered Court kung saan unang ipinamahagi ang hybrid rice seed sa mga benepisyaryo. Ayon sa city government, bahagi lamang ito ng unang bugso ng mas malaking programang nakalaan para sa sektor ng agrikultura sa Calapan City. Sinabi ni Mayor Paulino Salvador Leachon na ang kabuuang 41 million pesos na pondo ay inilaan bilang investment sa mga magsasaka na siyang kabilang sa mga pangunahing haligi ng lokal na ekonomiya at supply ng pagkain ng lungsod. Bukod sa hybrid seeds, kabilang din sa programa ang iba pang suportang pang-agrikultura na ipamamahagi sa mga susunod na taon para sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa iba't ibang barangay ng Calapan City. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Mga kwalipikadong benepisyaryo sa Kantilan, Surigao del Sur, nakatanggap ng rice assistance mula sa gobyerno, mula sa DXRG Radyo Pilipinas. Tandag, Raymond Aplaya, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Tinanggap ng mga kwalipikadong benepisyaryo mula sa iba't ibang barangay sa bayan ng Kantilan, Surigao del Sur, ang rice assistance sa ilalim ng Financial Assistance to Local Government Units o FALGO Rice Subsidy Program. Ang pamamahagi nito ay pinangunahan ni Municipal Mayor Philippa Pichay kasama sina MSWDO Kenita Iparagiri at MDRRMO Engineer Aliboy Duero sa pakipagtulungan ng pamalang panlalawigan ng Surigao del Sur. Layunin ng programang ito na makatulong sa pagpapagaan ng hirap dulot ng tumataas na presyo ng mga pagkain at mapatibay ang food security ng mga pamilyang benepisyaryo. Sa pamamagitan ng inisyatibang ito, patuloy ang gobyerno sa pagbibigay ng buong suporta at mabilis na serbisyo para sa mga mamamayan ng nasabing bayan. Isinagawa ang pamamahagi sa Kantilan Municipal Gymnasium. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: 25 milyong pisong halaga ng ayuda mula sa opisina ng Pangulo para sa 11,000 mga mangingisda sa Ilocos Region. Sinimulan ng ipamahagi ng BFAR mula sa DWRS Radyo Pilipinas Tayog. Leslie Jimeno, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Nagsimula ng pamamahagi ng pamahalaan ng cash assistance sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk Program.

0: Gobyerno! Now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
1: Good evening, my name is Gloria Diaz, and I'm from Manila.
2: Miss Philippines!
0: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
3: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
0: Ang trahedya naman, if you've read Noli Metangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another cultura.
3: It sure is. Now that's a quick look at cultura, because our culture is cool.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo!
6: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
9: Bangon, bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
10: 22 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. At sa ngayon, sa puntong ito, kausapin na po natin ang tagapagsalita po ng hukbong dagat ng Pilipinas. Walang iba po yan, si Captain Arlene Martinez. Captain, magandang umaga po. Si Christopher Tirambulo po ito sa programang Bangon Bayan Mahal sa Radyo Pilipinas.
11: Good morning po, Sir Christopher Tirambulo po, and sa lahat ng mga tagapakinig at tagapanood, magandang Navy morning po sa inyong lahat.
10: Opo, Captain, pag-usapan muna natin itong bagong asset ng Philippine Navy na komisyon. Kung hindi ako nagkakamali, 2 linggo po ang nakakalipas, Captain. So ano ba ang kapasidad nito, Captain? Ito ba yung pinakamoderno? Magkano ba ang naagasta dito ng gobyerno po?
11: Yung recent ship po, which was the OPV Rahala Kandula, is one of the new ships na meron po tayo, siya yung offshore patrol vessel. So ang kagandahan ng kanyang capability is mapapa-lengthen natin, ma-extend po natin ang ating operational reach ng ating Philippine Navy sa pag-conduct ng kanyang mandate, which is to protect the sovereignty, sovereign rights, and maritime interests ng ating country po, sir. So, meron po siyang anti-surface po na capability, and magkakaroon po siya ng mga modulars which could conduct also anti-surface, anti-submarine warfare in the future po, sir.
10: Captain, ito bang gamit na ito, itong sasakyang pandagat na ito, ano po ba ang mga bagong equipment ito? Halimbawa, meron ba itong solar, meron ba itong internet connection, meron ba itong mga missiles, ganun po ba? Meron po ba itong kakayahan na magbantay din po sa West Philippine Sea?
11: Maganda po yung tanong na yan. So yung ating OPB, offshore patrol vessel, it was designed para magpatrol sa ating territorial sea, ating mga archipelagic sea lanes po. And yung kanyang kagamitan ay bago po. Actually, meron po tayong tinatawag na combat information system or combat management system. So, it is something new to the new ships, parang mga frigate po. So, yung kanyang weapon system po is more on siya sa long guns, dahil yung may missile po usually are frigates po. So, yung ating ang kagandahan po nito, yung ating OPV, which was just commissioned during the Navy Day, could extend our operational reach po. may air search radar po siya at saka air search radar, surface search radar and air search radar po. Marami rin po siyang mga equipment na pasensya po, hindi ko po ma-disclose
10: okay
11: po because of po, but I would like to assure everyone that it is really modern and it just signifies the continuing transformation po ng inyong Navy para maging moderno, multi-domain. Pag sinamit natin multi-domain, it could be able to address yung mga ating mga security challenges not only sa sea, pati rin sa undersea. Pag sinabit natin undersea, ayan yung mga submarine and other challenges, air mga threats rin po sa himpapawid. So yan po yung mga kakayahan niya. And when we say multi-domain, that also includes cyber and electronic warfare po, sir.
10: So ma'am, ngayon kasi, 'di ba, uso na po kasi yung AI. Meron po ba tong capacity sa AI?
11: Usually yung AI ginagamit po 'yan sa almost all navy sa pag-assess po ng mga information katulad ng mga ginagamit ngayon ng mga satellite systems. So when we talk of AI, I would not disclose also yung mga
10: stand is about po, kasi sa national opo, security natin yan.
11: Opo, yung mga details po ng ating mga kakayahan, yung ating equipment po and systems, hindi lang po sa Navy but sa ating buong Armed Forces of the Philippines. Because I know our country also, not only the Armed Forces of the Philippines, but also our country is moving towards having a comprehensive artificial intelligence system po and may mga roadmaps na po tayo ukol dito which is anchored doon sa roadmap po ng ating country.
10: Captain, kasi nabanggit ko to at natanong ko po ito kasi nabalitaan po kasi kami na ang Philippine Navy po ay lalahok po sa RIMPAC. So ano po yung RIMPAC, Captain?
11: Opo. Yung RIMPAC po ay isang malakihang exercise po. Ito ay isang the largest international maritime exercise. So pag sinabing maritime exercise, ayan po yung mga activities sa dagat po. May kasama rin po mga helicopters that are attached or that are paired with our frigates po, sir. So ito ay isang world-class na training activity. I would like to highlight po na yung itong, that's why I mentioned largest maritime exercise, dahil 30 plus ships, to be exact, 39 ships ang nakalahok dito. So just imagine, sabay-sabay po ito, mag-exercise po, mag-maneuver po, usually yung pinaka closest is 100 yards or 50 yards. So it depends on the scenario or the event na ipaplano po or nakaplano para sa kanila po.
10: Captain, kasama din po doon sa ipapadala yung bagong barko natin.
11: Ay, opo sir. I would like to highlight na yung ating BRP Miguel Malvar, which was also commissioned just recently, our missile frigate, will be participating sa RIMPAC. Gusto ko rin ipaalam sa lahat na kasama rin po ang Diego Silang, BRP Diego Silang ng ating Coast Guard po. So, yung ating Marines rin po, Philippine Marine Corps, ay lalahok rin po sa ganitong kalakihang exercise po.
10: Captain?
11: Opo. Yes, sir.
10: Matanong ko lang, ano ba nga bansa ang lalahok po dito? Kasi sinabi nyo, pinakamalaki ito eh. So, ano pinagkaiba ng exercise na to kumpara doon sa Balikatan exercise?
11: Opo, sir. Very nice question. So, doon sa Balikatan po, mga less than 10 countries ang lumahok po sa maritime activity, sa surface events, sa paglalayag ng mga barko. Pero dito po, we are talking about 39 ships and submarines po. So, ano yung mga countries nito? So, if you would allow me to enumerate them po, sir. So, meron po tayong Australia, Brunei, Canada, may Chile, may Colombia, may Denmark po. May Fiji, may France, may Germany po, may Greece, may Guatemala, India, Indonesia, Israel, Italy, Japan, Malaysia, Mexico, Netherlands, Peru, Siyempre, yung ating bansa, the Philippines. Nandyan rin po ang Republic of Korea, Singapore, Spain, Sri Lanka, Thailand, Tonga, United Kingdom, and United States. So, some might be sending ships and some will just be observers. So, it depends on the event po. So, ito yung klaseng activity, ang pakikilahok actually ng inyong Philippine Navy at saka yung AFP sa ganitong malaking exercise, international maritime exercise na world-class ang training, ay sumasalamin po sa commitment ng inyong Philippine Navy sa seguridad ng karagatan, pagpapatibay ng ating mga relationship sa like-minded countries, at pagpapanatili ng rules-based international order sa ating rehiyon po.
10: Captain, siyempre, unahin ko muna ito. Saan ba ang gaganapin itong exercise na to?
11: Okay. Ang exercise po na ito ay gaganapin po sa waters po ng Hawaii. And I would just like to explain po sa dahil masyadong malayo po ang Hawaii when we talk about departing from our waters going to Hawaii, ang ating barko ay umalis pa noong June 4. So because of the distance, magkakaroon pa rin ng pre-exercise activities. Ito yung joint sail po. So since the activity will start, actually yung activity magsa-start pa po sa 24 June at magtatapos po sa 31 July, nung naglayag na po ang ating Miguel Malvar at saka po yung Philippine Coast Guard na BRP Diego Silang, ay nakalahok po rin po sila sa joint sail. So sino mga kasama sa joint sail? Ito po yung Singapore, India. That was the sail, group sail pala, group sail papuntang Guam. Mm-hmm. Then from Guam, nag-sail uli sila papuntang Hawaii. And yung kasama naman po dito ay yung Japan, Singaporean Navy, Royal Singapore Navy, at South Korea, Republic of Korea, and yung Italian Navy po, sir.
10: So, ma'am, live ammunition po yung gagamitin ng Philippine Navy po dito?
11: Ay, meron po tayong tinatawag na live fire exercises.
10: Okay.
11: So, pag sinabing live fire exercises, training ammunition po yung ginagamit po dito. So, kanina nung for the past few days doon sa group sale na ginanap po, may nag-conduct na po sila ng iba't ibang klaseng maneuvers, div tactics po, and that also include communication exercise and yung live fire exercises po. Na yung kanilang target po ay isang unmanned system po. So, napakaganda yung ganitong ensayo po dahil pinapatibay po at pinapalakas po ang ating not only relationship but also yung ating kakayahan at yung ating interoperability dahil po we have different protocols, we have different ways on how to operate po. So at least we could understand each other because lahat naman tayo nagsishare ng isa lang naman ang layunin natin po, which is a rules-based international order and a region that is peace and secured po.
10: Captain, paano yung ano nito? Paano po yung coordination nito? Diba, kasi diba sa dami ng bansang kasama na diba, Pilipinas, Germany, paano po yung system, set A muna to o set may mga set ba or group na gagawin para halimbawa maging maayos naman po yung gagawing aktibidad po diyan po sa may Hawaii?
11: Maganda po yung tanong na yon. So meron tinatawag na task organization po. So yung task organization, makikita po dito kung sino ang leadership usually sa isang event. Tapos yung task organization, naka-divide rin po yan ng mga let's say SAG surface action groups, different surface action groups. So may magli-lead rin po doon na bansa. So umiikot pa ang pagli-lead ng mga events. And maganda yung tanong nyo po, so paano yung pagkipag-ugnayan po ng napakaraming barko, it's by using the different communication systems aboard the ship. So ano usually ginagawa nila? So they are sharing important information, important contacts para lahat po nakikita, kung anong nakikita ng isang ship, nakikita ng mga ibang ship, at sabay-sabay po ang paggalaw, sabay-sabay po, they're interoperable, and they are efficient and proficient in what they're doing po, sir.
10: So, ibig sabihin, Captain, mas ma-action pala itong aktibidad na to kumpara sa balikatan, kasi napakadaming contestant na kasali na bansa. So, tapos syempre kung halimbawa humirit pa yung ibang bansa na alika dito magkaroon tayo ng separate na exercises kasi nakulangan pa o siguro nagustuhan po nila yung performance ng Pilipinas o ibang bansa. So, ayo ba ay mayroon po bang ganun? Posible po ba mangyaring ganun?
11: Yung balikatan po, ang pagkakaiba po ng balikatan at saka yung RIMPAC is that although this is hosted also by the United States, yung balikatan po, it involves the Army, it also involves the Air Force po. So marami pong events sa balikatan. Meron po siyang amphibious raid, maritime key terrain security operations, meron siyang mga events related sa land, events related sa paggamit ng ating mga eroplano, and merong events using our ships. So maliit na percentage lang po yung activities related to dun sa paggamit ng barko, yung maritime activities po doon. So there were several countries that were involved, and although nung nagsimula po ang balikatan, doon po nag-start ang maritime exercises hanggang po sa dulo. So continuous po 'yon. Same rin po 'yung mga activities, but when I say 'yung RIMPAC, malaking exercise, maritime exercise po, dahil walang army po dito, walang air force, but the main focus, 'yung nakatuon po ang lahat ng activities ay sa mga barko ng mga different navies po, international navies, to include our navy. So, we're talking of 39 ships, and all the events are related sa maritime po. All events are related sa surface warfare. Pag sinabi kong surface warfare, it is addressing a surface threat. Air warfare, yan yung addressing a air threat. Electronic warfare, it is addressing mga challenges in terms sa electronic magnetic sa electronic warfare po. Then, mga emissions po, electronic emissions po, magnetic emissions. Then, cyber warfare, and it also includes anti-submarine warfare po. So, bukod pa sa pag-conduct ng mga ganitong events po, meron din actually other events katulad na sa support, related sa support. Ano po ito? Ito po yung replenishment at sea. Ano po yung replenishment at sea? Ayan po yung pag-transfer ng wet or dry materials from one ship to another habang naglalayag po sila. So it could be fuel, it could be medicines, it could be personnel. Meron rin po tayong vertical insertion. Pag sinabi kong vertical insertion, ito po yung using helicopters, transfer of supplies from the ship to the helicopter or from the helicopter to the ship. So, napakaganda po ang exercise na ito, and its aim is to work seamlessly and to establish an efficient protocol po.
10: Ang ganda po ng nabanggit nyo, ito pala purong Navy lang po talaga yung kasama sa aktividad na to. At tapos parang napakaganda naman, parang mala pelikula naman yung dating nito, kasi biruin mo maglilipat tayo ng anumang bagay o kahit tao man yan mula sa magkabilang barko tapos umaandar. So ang galing naman nun.
11: Opo, sir. I would just like to mention, kasi baka yung mga tagapakinig natin at saka yung mga tagapanood nalalakihan sa number na 39, but I would just like to mention that in the 70s and 60s po, meron tayong tinatawag na SEATO noon, Southeast Asian Treaty Organization exercise po, naval exercise. And that involves 71 ships po. So, napakadami yung 71 ships. So, dito 39 ships and submarines po ang nakalahok po dito sa ganitong maritime exercise po.
10: Ang panghuling tanong na lang po, itong aktibidad na to, dahil ito ay pinakamalaki, tapos lahat po ito ay puro Navy ng mga iba-ibang bansa. Apo, at malayo po ito sa bansa na gaganapin, sa Taiwan, sa Hawaii. So, ako bilang ordinaryong mamamayan, bilang ordinaryong Juan de la Cruz, ano po ang pakialam po namin dito sa aktibidad na to?
11: Okay. Yung klaseng activity na ito, it cannot compare, although napakalayo, ano. So when we say napakalayo siya, may mga resources na involved. So this yung return of investment dito sa ganitong exercise ay napakalaki po dahil it develops more capable personnel kasi katulad nung na-mention ko, world-class training po ito. So magigain po yung experience ng barko natin at mga tao natin doon ay the gained years of experience, makukuha lang dun sa exercise na ito, the knowledge, skills, attitude, and experience. So we should be reminded that a well-trained Navy is a more powerful deterrent force po. So anong relationship naman nito po sa ating mamamayan? So this is, it will just allow your Navy to perform more efficient and to work with like-minded countries. So it will ensure na yung ating maritime domain, yung ating sovereignty, ang ating sovereign rights sa maritime zones ay mananatiling secured po, protected, and yung ating rehiyon ay we will have a peaceful and stable region po. Dahil marami pong, for the information of everyone, marami pong nagpa-ply or naglalayag po ng mga merchant ships, commercial ships, dyan po sa ating archipelago. Dahil meron po tayong ASLs, malaki po ang ating karagatan. So, in order for us to have a secured maritime domain, pag sinabing secured maritime domain, yung kung anong sa atin po. With that, we are able to, with this type of exercise, timely yung pag-share ng information. Actually, yan yung pinaka-importante katulad sa nangyari recently, di ba po, na may mga, yung mga naglalayag dyan po sa West Philippine Sea. So, it allows us to see what is really happening, real-time po and accurate po na information. And we will be able to protect the ships that are plying in that area. We are also able to protect yung ating seafarers at saka yung ating mga fishermen. They are assured that they will be protected po dahil malaking bagay yung pag-protect sa ating karagatan. So ang ating pakikilahok sa RIMPAC ay pinapatibay ang ating maritime cooperation with like-minded countries and strategic partners. Pinahuhusay ang operational readiness ng inyong Navy, ang inyong armed forces, at nag-aambag po tayo o nagko-contribute tayo sa kapayapaan at katatagan ng ating rehiyon po, sir.
10: Sa huli po, Captain Arlene, ay pinapakita lang talaga natin sa buong bansa, sa buong mundo, na ang Philippine Navy ay pang world class na. Hindi na tayo nahuhuli sa gamit dahil ang dami na natin bagong gamit . Bili tayo ng barko, mga iba pang equipment, training, napakalaga rin yung training kasi aanhin mo naman yung bagong gamit kung wala naman training, di ba po?
11: Opo, sir. Actually, gusto ko lang i-flex po. I just like to use the word.
10: Ito po.
11: Nung the last time we participated sending a ship was in 2022 kasi every 2 years po ito. So, nung 2022, nag-send po tayo ng barko, yung ating frigate, BRP Antonio Luna, at nakilahok siya sa live fire exercise. And I'm proud to say that we won, tayong nag-first place po doon, sir.
10: Wow!
11: Sa
10: congratulations,
11: sir.
10: So,
11: so it just shows how yung sinabi nyo pong world class, it just reflects yung kakayahan and capacity, capability ng inyong Navy po. And we would like to thank yung ating Filipinos, mga kababayan, for the trust and confidence you have not only sa Philippine Navy but also sa inyong armed forces of the Philippines po.
10: With that po, maraming salamat po, Captain Arlene Martinez po, ang tagapagsalita ng Philippine Navy.
11: Maraming salamat po, sir. God bless po.
9: Bangon, Bangon, Bayang Mahal, Bangon, Bayang Mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Sa punto ito, papasukin muna natin mga balitang nakalap ng buong pwersa ng PBS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa DYLL Radyo Pilipinas Iloilo, higit 500 mga magsasaka sa dalawang bayan sa Iloilo na kinabang sa agri-service caravan ng DA Western Visayas. Mula sa DYLL Radyo Pilipinas Iloilo, JP Hervas, ibalita mo!
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas,
8: report! Umabot sa higit 500 magsasaka mula sa bayan ng Mayagaw at Binggawan sa lalawigan ng Iloilo ang nabigyan ng serbisyo ng Department of Agriculture Western Visayas sa pamamagitan ng Agri-Services Caravan. Layunin ng programa na mabigyan ng mga magsaka ng mas madaling access sa mahahalagang serbisyong pang-agrikultura. Kabilang sa mga serbisyong ipinagkaloob ang pagsusuri ng lupa, mga teknikal na konsultasyon at mga lecture tungkol sa crop protection o pangangalaga ng pananim. Umaasa ang DA Western Visayas na sa pamamagitan ng programang ito ay lalo pang mapalakas ang kalaman at kakayahan ng mga magsaka upang makamit ang mas mataas na produksyon at mas dekalidad na ani. Para sa Bagong Pilipinas, JB Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
10: DA Zamboanga Peninsula nagsagawa ng oryentasyon sa wastong paggamit na pag-aalaga ng hummer meal at corn meal sa Ipil Zamboanga Sibugay. Mula sa DXMR Radyo Pilipinas Zamboanga Sibugay, Leslie Cobol, ibalita mo!
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
12: Dinaluhan ng halos 40 mga magsasaka ng mais sabay ng Ipil Zamboanga Sibugay ang briefing and demonstration on operation and maintenance on hummer meal and corn meal na ginanap pa sa Department of Agriculture Research Complex sa barangay sa nito sabay ng Ipil Zamboanga Sibugay. Ang proyekto ay pinatupad sa ilalim ng DA Corn Program Farm Mechanization ng Kagawaran ng Agrikultura. Ang DA9 Corn Program ay namahagi ng mga makinarya at kasangkapan sa pagsasaka at pagkikiskis ng mais sa Zamboanga Sibugay na nagkakalaga ng higit sa 3.6 milyon pesos. Ang orientasyon ay sinagawa sa mga magsasakang miyembro ng Corn Farmers Association na mga benepisyaryo ng mga kagamitan sa pagsasaka. Layan ang orientasyon na wasto tama ang pag-ooperate at pag-imintina ng mga kasangkapan sa pagsasaka upang tatagal ang paggamit at serbisyo ng mga ito. Ang DA Corn Program Farm Mechanization ay isa sa mga programa ng Kagawaran ng Agrikultura na nagbibigay ng mga modernong makinarya sa mga magsasaka ng mais. Layan itong pabilisin ang trabaho, bawasan ang mga nasasayang nani at tulungan ang mga magsasaka na makatipid at lumago ang kanilang kita. Para sa Bagong Pilipinas, sa Leslie Cobol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
10: Mga magsasaka sa Apataw, Batanes, sumailalim sa pagsasanay sa meat processing. Dagdag kabuhayan handog para sa grupo. Mula sa DWBT Radyo Pilipinas Batanes, Maisel Estoy, ibalita mo!
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
13: Matagumpay na nilahukan ng Farmers Association of Mahataw ang isang skills training on meat processing na naglalayong palawakin ang kanilang kaalaman at kakayahan sa paggawa ng mga produktong may value added mula sa agrikultura. Ayon sa Municipal Social Welfare and Development Office, ang naturang aktibidad ay malaking tulong upang mapabuti ang mga oportunidad sa pangkabuhay ng mga lokal na magsasaka. Sa pamamagitan nito, hindi lamang ang tradisyonal na pagsasaka ang kanilang mapagkukunan ng kita, kundi pati na rin ang pagproseso ng karne. Naging matagumpay ang inisyatiba sa tulong at suporta ng Provincial Gender and Development ng Batanes, kung saan naging resource speaker si Ms. Linda Carriaso na nagbahagi ng kanyang kalulubhasaan at mga praktikal na pamamaraan sa tamang pagproseso ng karne. Umaasa ang lokal na pamahalaan na sa pamamagitan ng pagsasanay nito ay mas mapalawak ang kasanayan ng mga magsasaka at mag-ambag sa pag-unlad ng kabuhayan sa bayan ng Mahataw. Para sa Bagong Pilipinas, Maisel Estoy, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
10: Malaki ang rollback sa presyo ng produktong petrolyo asahan sa susunod na linggo. Ayon yan sa Department of Energy. Mula sa lungsod ng Taguig, balitang hatid ni AJ Ignacio.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: AJ.
14: Mga nakikinig sa ating mga motorista na yon. Ngayong umaga na ito, especially sa co-pilot po na si Rolly Bumatayo dahil inaasahan niya magkakaroon ng big time rollback sa presyo ng produktong petrolyo ngayong araw na ito at simula bukas, June 23. Sa diesel nga, Tope, posibleng bumaba ng 9 pesos to 10 pesos ang kada litro ng diesel habang nasa 4 pesos to 5 pesos ang ibababa sa presyo ng gasolina habang 10 pesos to 11 pesos naman sa kada litro ng kerosene. Inaasahan na Christopher na i-anunsyo ng Department of Energy ang pinal na presyo na ipatutupad ng mga kumpanya ng langis simula bukas ng alas 6 ng umaga. Christopher, mula pa rin dito sa AJ? Department of Energy. Yes,
10: AJ,
14: Christopher.
10: May nabalitaan ako na isasara daw yung Strait of Hormuz. Makaapekto ba to dun sa presyuhan ng pagbabago po ng presyuhan bukas?
14: Sa ngayon na Christopher, wala pa yang magiging epekto dahil nangyari lamang ito over the weekend at nitong Biyernes. Kaya naman inaasahan na sureball na talaga Christopher na magkakaroon ng rollback tayo ngayong linggo na ito dahil ito yung naging trading nitong nakaraang linggo at yung pagsasara lang ng Strait of Hormuz ay nitong over the weekend lamang. So rest assured sa mga motorista natin na magkakaroon talaga ng malaki ang big time oil price rollback sa presyo ng produktong petrolyo, Christopher.
10: Maraming salamat, AJ Ignacio.
14: Wala pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Higit 6.8 milyong pisong halaga ng farm inputs at mga gamit pang saka ipinamahagi ng pamalaang panlalawigan ng Pangasinan sa mga magsasaka. Mula sa DX MQ Radyo Pilipinas Dagupan, Vena Beltran Adaban, ay balita mo.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Nakatanggap ng iba't ibang farm inputs at maliliit na kagamitang pansakahan ng mga magsasaka mula sa ika-3, ika-4 at ika-5 distrito ng lalawigan ng Pangasinan mula sa provincial government sa isinagawang distribution activity sa bayan ng Binalonan, Pangasinan. Ayon sa pamalang palalawigan, bahagi ito ng patuloy na programa upang matulungan ang mga magsasaka na mabawasan ang kanilang gastusin sa pagtatanim at mapataas ang kanilang produksyon at kita. Ang 714 na rehistradong farmers organizations, farmers associations at kooperatiba ang nabigyan ng mga punla ng gulay, punla ng prutas at iba pang agricultural inputs. Bukod dito na mahagi rin ang 2,856 na unit ng knapsack sprayer para magamit ng mga benepisyaryong magsasaka sa kanilang mga sakahan. Nagpayag naman ang pasasalamat ang matumanggap ng tulong din sa patuloy na suporta ng pamalang palalawigan sa sektor ng agrikultura. Samantala, tiniyak din ng provincial government na ang mga magsasaka ay nakarehistro sa mga programang pangkalusugan tulad ng PhilHealth Yakap at Government Unified Incentives for Medical Consultation sa ilalim ng alagang ang galing upang matiyak ang kanilang access sa serbisyong medikal. Dumalo sa aktibidad sina board members Vice Ventanilla, Marinor de Guzman at Rose Apaga kasama si Binalonan Mayor RG Gico. Pinangunahan naman ang pamahagi ni Provincial Agriculture Office Head Dalisay Moya. Umabot sa mahigit 6.87 million ang kabuang halaga ng mga farm inputs at kagamitang ipinamahagi sa mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: At sumayin niyo po ang programang Bangon Bayan Mahal sa ngalan po ng may-ari na programang ito na si Alian Corpus. Abang ngayon na may sakit, kasama rin ang aking isa pang executive producer na si Glory Faye Bangon. At sa nakasama ko sa technical side sila Rolly Bumatayo at Arnel Villamor. Ako po ang inyo po nakasama sa isang oras na kwentuhan. Christopher Terambulo. Hanggang bukas dito pa rin sa Bangon Bayan Mahal.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan.
17: Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili,
17: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin,
17: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: This is a public service announcement.
20: A public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
22: Philippine Standard Time, 8:57.
21: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
22: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kumpiyansang makahahanap ng paraan ang Pilipinas at Russia para magsilbi ng regular oil supply source ng bansa ang Russia. Narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Naniniwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kaya pa ding makabuo ng trade agreement na kung saan ay magsisilbing regular na source ng Pilipinas ang Russia sa pinagkukunan ito ng produktong petrolyo. Ayon sa Pangulo, bukas naman ang Russian Federation sa anumang sitwasyon para madagdagan ang engagement ng Pilipinas at ng Russia, kabilang na dito ang pag-angkat ng langis sa Russia ng Pilipinas. Sa ngayon kasi, sabi ng punong ekutibo ay ad hoc basis, so para sa isang partikular na sitwasyon lamang ang pag-export ng Pilipinas ng langis sa Russia at hindi permanente. Sabi ng Pangulo, hindi gayong kasimpleng gumawa ng kasunduan lalo na at may mga dapat na ikonsidera gaya ng political at geopolitical considerations. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
24: What we have been doing with Russia in terms of providing oil products to the Philippines has been on a very ad hoc basis. I'm always very confident that it will work and we will find a way around those challenges and those complications so that to make it a reality.
23: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Sa ibang balita, blue alert status na nananatili kasunod ng banta ng Typhoon Francisco ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
25: Mahigpit na binabantayan ng National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC ang galaw ng bagyong Francisco. Ito ay ayon sa NDRRMC ay bagaman mababa ang posibilidad na maglandfall ang bagyo na ngayon ay nasa typhoon category na. Dahil dito nananatili sa blue ang antas ng alerto na National Disaster Risk Reduction Management Operations Center bilang paghahanda sa banta ng bagyo, partikular na sa ilang bahagi ng Luzon. Bukod sa paghahanda sa bagyo, sinabi ng NDRRMC na nananatili rin na ang naturang alert status dahil sa nagpapatuloy na response operations at monitoring sa mga lugar na apektado na magnitude 7.8 na lindol sa maasim Sarangani. Dahil dito, inatasan ang mga concerned government agencies at regional DRRM councils na ipagpatuloy ang pagbabantay sa kanilang mga nasasakupan, magsagawa ng kanilang paghahanda at magsumite ng regular na ulat sa NDRRMOC. Mananatili ang aktibo ang Virtual Emergency Operation Center bilang pangunahing mekanismo at ng koordinasyon at komunikasyon ng mga ahensya ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: House Speaker D. Iginiit ang pagpasa sa National Nutrition Program matapos umakyat sa 25.3% ang bilang ng stunting o pagkabansot sa mga bata. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
26: Iginiit ni House Speaker Faustino Boje D. na dapat nang tugunan ng mabilis ang lumalalang problema sa malnutrition sa bansa. Ito ang pahayag ni D. matapos ilabas ng DOST-FNRI ang kanilang pinakahuling datos. Batay sa ulat, umakyat sa 25.3% ang bilang ng mga bansot na bata sa bansa nitong nakaraang taon ng 2025. Ayon kay D., ang nakakatakot na datos na ito ang nagpatunay na tama at napapanahon ang desisyon ng Kamara na sertipikahang priority measure ang House Bill number 9466. Paliwanag ng Speaker, ang kakulangan sa sapat na nutrisyon sa mga unang taon ng paglaki ng bata ay may panghabang buhay na epekto sa kanilang utak, pag-aaral at pagiging produktibo. Sa ilalim ng ipinasang House Bill, palalawakin ang kasalukuyang batas upang maging isang ganap na National Nutrition Program. Bukod sa libreng pakain at gatas, palalakasin din ang panukala ang suporta sa mga lokal na magsasaka at mangingisda, gayon din ang mga programang pangkalinisan at kalusugan ng mga ina. Ang pag-amyenda sa batas na ito ay kabilang sa mga priority measure ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Sasakyan ng gobyerno na sangkot sa viral traffic violation, inisyuhan na ng Shokos Order ng Land Transportation Office. Narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Ipinag-utos na ni LTO Chief Asik Marcos Lacanilaw ang paglalabas ng Shokos Order sa ahensya at itinalagang driver ng isang government vehicle na sangkot sa isang viral na insidente ng paglabag sa batas trapiko. Sa video makikitang hindi huminto ang isang Toyota Fortuner na may pulang plaka sa kabila ng pulang ilaw ng traffic signal. Sa isinagawang verification din ng LTO, lumalabas na paso na ang rehistro ng naturang sasakyan. Dahil dito, inatasan ng LTO sa pamamagitan ng Intelligence Investigation Division ang kinatawalang sangkot na ahensya at itinalagang driver na humarap sa LTO Central Office para magpaliwanag kung bakit hindi sila dapat na managot sa mga kasong administratibo kabilang na ang reckless driving, failure to give proper signal, compulsory registration of motor vehicle at disregarding traffic signs. Ayon din kay LTO Chief Asik Marcos Lacanilaw, walang puwang sa kalsada ang mga motoristang hindi sumusunod sa batas, lalo na kung ang sangkot ay isang sasakyang pag-aari pa ng gobyerno. Mula sa LTO para sa Bagong Pilipinas, Mera Embastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Project Biag inilunsad para sa mas malawak na road safety sa Cordillera. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Jong Munar.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Formal nang inilunsad ng Department of Health Center for Health Development Cordillera ang Project Biag o Brigada Iwas Aksidente sa Gulong. Ayon ka DOH CAR, Local Health Support Division, OIC Chief Dr. Shelly Aral, ang Project Biag ay nakakaisang hakbang ng iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan sa Cordillera na nakatuon sa pagtugon sa road traffic injuries bilang isang shared public health concern. At niya ang Project Biag ay lang mapag-isa mga kasalukuyang hakbang, mapaunlad ang data sharing, mapagkaisa mga intervensyon at pagtibayin pa ang emergency response systems. Nagsisilbi rin ito bilang plataporma upang masiguro ang safer roads, responsible road use at coordinated action sa pagitan ng iba't ibang sektor. Idinagdag pa ni Dr. Aral na ang road safety ay hindi mapapangasiwaan ng isang sektor lamang dahil kakibat nito ang safer roads, responsible users, effective enforcement, timely response at matibay na kolaborasyon na siyang adikain ng Project Biag. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
22: At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
5: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
4: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
6: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
7: Anong nangyari?
6: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
8: Ako sir, ambulance driver ako.
7: Ambulance driver? Oh.
8: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
5: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
7: Dahil hindi na umabot.
8: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
5: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
7: Makapal yung semento.
5: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
7: These are the reinforcements.
5: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
4: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
7: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Samantala mga kasama, papusokin muna natin ang balitang ito hinggil sa broadcaster na kaligtas sa panalambang sa Rojas City, Capiz mula sa DYLL Radyo Pilipinas Iloilo, Paul Tarosa, ibalita mo!
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nakaligtas sa pananambang ang broadcaster at anchorman si Jay Lavapies matapos pagbabarilid ng hindi pa nakikilala mga suspect habang papunta sa kanyang opisina sa Barangay Cagay, Rojas City, Capiz. Batay sa paunang investigasyon, hinarang ng dalawang armadong suspect na sakay ng motorsiklo ang sasakyan ni Lavapies bago ito pinaputukan ng apat na beses. Ilan sa mga bala ang tumama sa driver's side ng kanyang sasakyan ngunit hindi siya nasugatan. Agad ang nagsagawa ng investigasyon ang kapulisan at na-recover ang apat na basyo ng bala sa pinangyarihan ng insidente. Ayon sa ilang residente, namataan umano ang dalawang suspect na naghihintay sa kabilang bahagi ng kalsada simula pabandang alas 4 ng umaga kanina na hinihinalang nagmamatsyag sa rutang daraanan ng broadcaster. Patuloy ang isinasagawang follow-up investigation ng otoridad upang matukoy ang pagkakakilala ng mga salarin at ang motibo sa pananambang. Yes, sir.
3: Paul, kumusta naman si ano si Sir Jay? At anong istasyon siya galing?
4: Nasa mabuting kalagayan na si Sir Jay Lavapies. And for the information ng ating mga kababayan, siya ay station manager ng isang media outlet dyan sa Rojas City, Capiz.
3: Alright, maraming salamat, Paul Tarosa.
4: Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Samantala, dakuan muna natin ang PTV4.
5: Mean people am like Paul look like some link ni upakot ng trey boran. Jumpu ka palat ay samarik ban chinchi upakot pling takhe. Kay tim tia ay chlong kat dam nak ka samkhan mui chung lut doi chi. Ka svang rog dam knol. Ka kap chang. Nung dok khat ay chinchi rup riêng. ការបំពាក់ធៀបសំនៃឧបករណ៍និងការលាបថ្នាំឈើជាដំណាក់កាលចុងក្រោយដើម្បីបន្លឺចេញជាសំឡេងពីរោះបានឧបករណ៍តន្ត្រីតាខេត្រូវការធៀបសំដូចជាប្រនូតព្រះធរណីខ្ទង់អង្គក់និងក្រចកសម្រាប់កេះជាដើមអ្នកផលិតតាខេបានយកដើមខ្នុរទាំងស្រុងដើម្បីផលិតចេញជាឧបករណ៍តន្ត្រីមួយនេះជាក់ស្ដែងលោកឆេងពិសីជាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តកំពង់ធំដែលប្រកបរបរជាអ្នកផលិតឧបករណ៍តន្ត្រីភ្លេងខ្មែរក្នុងនោះក៏មានឧបករណ៍តាខេផងដែរលោកបានប្រកបរបរនេះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដោយក្នុងគោលបំណងបន្តអភិរក្សនិងលើកតម្កើងឧបករណ៍ភ្លេងខ្មែរកុំឲ្យបាត់បង់លោកបានខិតខំសម្រិតសម្រាំងយ៉ាងម៉ត់ចត់លើការផលិតឧបករណ៍តាខេដ៏មានគុណភាពមួយនេះ។

0: Malugod na pagbati kay PTV News Senior Reporter Patrick Desus na pinarangalan bilang natatanging Pilipino sa larangan ng pamamahayag sa Gawad Pilipino. Duyan ka ng Magiting Awards 2026.
1: Pagpapatuloy ko po yung aking tungkulin para may hatid yung katotohanan sa bawat Pilipino.
0: Ipinagmamalaki ka ng iyong PTV family.

0: GADWATCH, the Magna Carta for Persons with Disabilities.
1: Meron tayong tinatawag na Magna Carta of Persons with Disabilities. So dito sa Magna Carta, pinag-uusapan yung principle or prinsipyo ng mga karapatang pantao ng mga persons with disabilities. Currently, we have 10 types of disabilities. Magkakaiba sila ng mga pangangailangan. Sa mga kababaihan na may kapansanan, titignan natin dito yung intersectionality na, diba, merong gender-based biases. Tapos, meron siya another level of marginalization kasi may disability ito mga kababaihan na ito. Double yung struggles nila and burdens nila is kakaiba din sa mga typical ng mga kababaihan. For example, wheelchair user na kababaihan, kung walang rampa, paano yung accessibility ng mga health services? Hindi accessible ng mga toilets. Mas paigtingin dapat sa gender and development yung intersectionality pa. Hindi dapat naiiwan yung mga kababaihan may kapansanan. Sa Quezon City, we're implementing full automation ng ID registration. We're trying to provide initiatives per disability, per age group, per sex distribution. Kami yung una nag-employ last 2023 ng mga persons with disabilities dito sa Lungsod, Quezon. Almost 300 persons with disabilities. So after that, may mga pumunta na sa amin ng mga private companies and they were employing persons with disabilities. Regular yung aming pag-endorse sa kanila. We call this kasama ka sa QC and we provide training programs, no, such as Safe Space Act, ang disability awareness and sensitivity, in job readiness ng mga persons with disabilities.
2: Currently, we're working on the issuance of a unified persons with disability ID. This is to ensure also that the benefits and privileges afforded to persons with disability are not also abused and that it is given or extended to those really deserving and are in need. Yung ating mga persons with disabilities ay tinutulungan din po natin sa mga iba't ibang programa at serbisyo ng DSWD like the assistance to individuals in crisis situation. Meron din po tayo mga cash for work activities for persons with disabilities. Hindi dapat PWD kasi people first. We focus on the person, not on the disability. Person with disability siya.
0: GADWATCH.
3: Iba't ibang kulay. Pantay-pantay. Dahil ang prinsipyo ng paggalang at karapatan ay walang pinipiling kasarian. Patuloy nating ipaglaban ang isang mas inklusibong mundo para sa lahat. Happy Pride Month! Isang mensahe mula sa inyo, People's Television.
4: Disaster Watch. Alamin ang Modified Tropical Cyclone Wind Signal System para sa mga parating na bagyo. Signal number 1. Isa itong tropical depression na nagtataglay ng bahagyang lakas ng hangin at tatama sa loob ng isa't kalahating araw. Walang pasok ang mga bata sa preschool. Signal number 2. Ito ay tinatawag na tropical storm na may dalang katamtamang lakas ng hangin at posibleng tumama sa loob ng 24 oras. Pinapayuhan ng lahat na isecure ang kanilang mga bahay at kagamitan. Wala ring pasok ang mga mag-aaral mula preschool hanggang high school. Signal number 3. Ito ay severe tropical storm na posibleng tumama sa loob ng 18 oras. Pinapayuhan ng mga residente na lumikas sa mababang lugar, baybayin at tabing ilog, at maghanda ng pagkawala ng kuryente at komunikasyon. Walang pasok sa lahat ng antas ng edukasyon. Signal number 4. Ito ay isang ganap na typhoon na maaaring tumama sa loob ng 12 oras at nagtataglay ng napakalakas na hangin. Bawal ang maglakbay at dapat ay nakalikas na mula sa mga mapanganib na lugar. Signal number 5. Ito ay isang super typhoon na nagtataglay ng napakalakas na hangin at posibleng magdulot ng malawakang pinsala. Manatili sa loob ng matitibay na gusali at mag-monitor ng mga weather update para sa inyong kaligtasan. Sa panahon ng bagyo, dapat laging listo.
5: Ang mga balita at impormasyong napapanahon, komprehensibo at higit sa lahat, mapagkakatiwalaan, ihahatid para sa bayan. Kasama sina Ice Martinez, Dayan Keret at Audrey Goriceta. Ulat Bayan. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng gabi, dito lang sa inyong Pambansang TV.

0: The real occasion when it is played varies. To the seasonal ceremony such as the Makan Tahun or the annual harvest festival, the melodious sound of Gulingtangan is often associated with nobility and happiness. It also symbolizes heroism, thus played as an accompaniment when a Malay martial art known as silat is demonstrated.
1: Sa puntong ito, ating alamin ang kaganapan sa inaugurasyon ng Mabini Kayakan Small Reservoir Irrigation Project dyan sa Mabini, Bohol. At may detalye pa si Alvin Baltazar.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
1: Alvin.
3: Sa Chris, napakaraming kabigat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa araw na ito. Actually, isa sa Bohol at tatlo yung nakalinyang aktibidad ni Pangulong Marcos sa Cebu. Pero mauna muna ito, Chris, sa Bohol, sapagkat pangungunahan ni Pangulong Marcos yung inaugurasyon ng Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project. At ito yung imbakan ng tubig na gagamitin para patubigan sa mga bukirin sa Mabini at karating lugar para dumami yung aring ng ating mga magsasaka. Pero kasunod niya, Chris, ay tutungo naman ang Pangulo doon sa gawi ng Cebu sapagkat nakalinya yung tatlong aktibidad na dadaluhan ng Pangulong Marcos. Kabilang na dito yung gagawing inspeksyon sa patuloy na ginagawang Metro Cebu Expressway Segment 3A na mula Barangay Pangdan, tagot ng Barangay Cantawan sa Naga City. At pagkatapos ng dalawang linya pa ng mga aktibidad ang pupuntahan ng Pangulo. Siguro, Chris, magbabalik tayo maya-maya lamang as soon as magsimula na itong aktibidad ng Pangulo para sa araw ng Lunes dyan sa gawi ng Bohol para sa inaugurasyon ng Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project. Yan muna, Chris. Back to you.
1: Maraming salamat, Alvin Baltazar.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
1: Maraming salamat, Alvin Baltazar. Samantala, papasukin natin mga balitang nakalap mula sa probinsya. Sa mapa, nanawagan ng dagdag na pag-iingat sa mga palaisdaan sa harap ng tag-ulan. Mula sa DWRS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Mildred Kokya, i-balita mo.
4: Radyo Pilipinas, report.
5: Hinimok ng samahan ng mga magbabangus sa Pangasinan o sa MAPA ang fish pond operators at bangus growers na agad magpatupad ng karagdagang pag-iingat sa kanilang mga palaisdaan upang maiwasan ang pagkalugi at pagkamatay ng mga alagang isda ngayong panahon ng tag-ulan. Ayon kay sa MAPA President Christopher Aldo Sibayan, kabilang sa mga nirerekomendang hakbang ang pagpapatibay ng mga pilapil at paglalagay ng perimeter nets upang maiwasan ang pagtakas ng mga isda pag may pagbaha. Pinaliwanag niya na maaaring magdulot ng tuloy-tuloy at malalakas na pag-ulan ng pagbabago sa kalidad ng tubig. Aniya ang pagdumi o pagbabago sa kulay ng tubig at malalakas na agos ay maaaring magresulta sa sakit sa mga isda, gaya ng galis at iba pang karaniwang lumalabas tuwing panahon ng pagbaha. Pinigyan din niya na naranasan na ng industriya sa mga nakaraang taon ang matitinding pag-ulan at bagyo na nagdulot ng malaking pinsala sa mga palaisdaan, kabilang ang pagkawala ng mga fingerlings at iba pang alagang isda. Sa kabila nito, sinabi ng Samapa na may positibong epekto rin ang ulan sa pagpapanatili ng tamang alat ng tubig na mahalaga sa paglaki ng mga isda at tiniyak na magpapatuloy ang suporta nito sa sektor ng aquaculture. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
2: Radyo Pilipinas, report.
1: Indoor Vertical Farming Project inilunsad sa Leyte para palakasin ang seguridad sa pagkain. Mula sa DYSL Radyo Pilipinas, Sogod, Jevic Epiz, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas, report.
6: Normal nang inilunsad ang proyektong Small Indoor and Vertical Farming Technology to address food security of disaster-prone areas na pinunduhan ng Department of Science and Technology sa Eastern Visayas Science Centrum na matatagpuan sa Leyte Academic Center sa Bayan ng Palo, Lalawigan ng Leyte. Tampok sa paglulunsad ang mga lettuce na itinatanim gamit ang hydroponics technology sa isang indoor vertical farming facility. Ang proyekto ay pinapatupad ng Office of the Provincial Agriculture ng Leyte katuwang ang mga Irrigators Association. Nagtataglay ang pasilidad ng air-conditioned na lugar, mga sensor na sumusubaybay sa buong paglaki ng mga halaman. Natutukoy ng mga sensor ang kakulangan sa nutrisyon, ilaw at temperatura ng mga pananim upang agad na makapagsagawa ng mga kinakailangang hakbang para mapanatili ang maayos na paglaki at mapataas ang ani. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Leyte Governor Carlos Jericho Petilia na hindi angkop ang indoor farming para sa lahat ng uri ng pananim at nananatiling mahal ang teknolohiyang ito dahil sa paggamit ng air conditioning system at mga monitoring sensor. Ayon sa gobernador, nagsisilbi muna itong eksperimento upang malaman kung magiging praktikal at kikita ang proyekto sa hinaharap. Ipinaliwanag din ni Petilia na tungkulin ng pamahalaan na paunlarin at subukan ang teknolohiya habang ang pagpapalawak at commercialization nito ay maaring isagawa ng pribadong sektor kapag napatunayang epektibo at posible itong palawakin. Binigyang diin din ng gobernador ang lumalaking papel ng teknolohiya sa modernong produksyon ng pagkain, lalo na sa harap ng lumiliit na lupang agrikultural dahil sa patuloy na paglaki ng populasyon. Aniya, bagamat hindi pa ganap na praktikal sa kasalukuyan ang paggamit ng teknolohiyang ito dahil sa mataas na gastos, maaari itong maging mahalagang solusyon sa seguridad sa pagkain sa susunod na mga taon habang tumataas ang presyo ng pagkain at lumiliit ang mga sakahang lupain. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko, Sugod.
2: Radio Pilipinas, Radio Pilipinas, Report.
1: Lokal na pamahalaan ng lungsod ng Cebu. Cebu nakatanggap ng 8 composting facility mula sa DA. Mula sa DYMR Radio Pilipinas Cebu, Angelique Villente, ibalita mo.
2: Radio Pilipinas, Radio Pilipinas Report.
4: Nakatanggap ng 8 composting facility units ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Cebu mula sa Department of Agriculture, Bureau of Soils and Water Management sa ilalim ng National Rice Program ng ahensya. Ang nasabing composting facility units ay mga shredders para sa mga biodegradable waste o mga nabubulok na basura na maaaring gawing compost at pataba. Lumagda ng Tripartite Memorandum of Agreement ang DABSWM, Department of Agriculture Regional Field Office 7 at ang Cebu City Government kung saan nakasaad ang magiging papel na tatlong partido sa pangangasiwa at pangangalaga ng composting facility. Ang mga shredders ay ilalagay sa Eco Station ng Cebu City. Ang Cebu City Agriculture Department ay magtatalaga ng mga personnel na siyang mangangasiwa at mag-ooperate sa mga shredders, samantalang ang DA naman ay magbibigay ng technical assistance para sa tamang pangangalaga at paggamit ng nasabing mga makina, ayon din ang pagsasagawa ng quarterly monitoring at composting operation ng Eco Station. Ang mga maiipong organic compost mula sa nabubulok na mga basura ay maaaring gawing pataba ng mga magsasakang nagtatanim ng palay, mais, gulay at iba pang high-value crops dito sa lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Higit 30 milyong pisong ayuda mula sa tanggapan ng Pangulo ay pinamahagi sa 13 mga magsasaka at mangingisda sa Eastern Visayas. Mula sa DYES Radyo Pilipinas, Borongan, Penelope Pumida, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Mahigit 30 milyong pisong ayuda mula sa Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program ang naipamahagi sa mahigit 13,000 magsasaka at mangingisda sa Eastern Visayas. Bawat benepisyaryo ay tumanggap ng 2,325 pisong tulong pinansyal. Kabilang sa mga nakinabang ang mga magsasaka at mangingisda mula sa iba't ibang bayan sa mga lalawigan ng Leyte at Northern Samar. Ayon sa pamahalaan, prioridad ng programa ang mga rehistrado sa Register System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA na patuloy na naghahanap buhay sa kabila ng epekto ng krisis sa langis na dulot ng umiiral na tensyong geopolitical sa gitnang silangan. Nagpasalamat naman ang mga benepisyaryo sa natanggap na ayuda. Ayon kay Eva Torla, malaking tulong ito para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan at maintenance na gamot. Sinabi rin ni Alita Galoy na makatutulong ang ayuda sa gastusin para sa pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan ng kanilang pamilya. Layunin ang programa na magbigay ng agarang suporta sa mga magsasakat mangingisda upang mapanatili ang lokal na produksyon ng pagkain at mapalakas ang kanilang kakayahang harapin ang mga hamong pang-ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
2: Radyo Pilipinas, Report.
1: Ceremonial signing ng MOA sa pagitan ng Tayug Family Hospital at PCA upang mapalakas ang serbisyong medical ng mga magnilyog, isinagawa mula sa DWRS Radyo Pilipinas Tayug. Grace Acquire, ibalita mo!
2: Radyo Pilipinas Report.
8: Naging matagumpay din ako sa ceremonial signing of the Memorandum of Agreement sa pagitan ng Tayug Family Hospital at Philippine Coconut Authority sa Tayug Family Hospital, Barangubong, Tayug, Pangasinan ngayong Biyernes, June 19, 2026. Ang MOA signing ay layong palawakin ang access ng mga mamayan, lalo na ang mga coconut farmer, sa serbisyong pangkalusugan sa pamagitan ng mobile health services at hospitalization program. Kabilang sa mga serbisyong iniaalok na mobile health services, ang libreng medical na konsultasyon, laboratory at diagnostic tests, dental services at tulong sa pagpapagamot. Maaari rin makinabang ang mga residente sa iba't ibang pagsusuri gaya ng X-ray, ultrasound, CBC, ECG, fetal Doppler, blood sugar testing, lipid profile, hemoglobin test, urinalysis at iba pang rapid test kabilang regular na pagkuha ng vital signs. Sa ilalim naman ng hospitalization program, maaaring makatanggap ang mga benepisaryo ng hanggang 30,000 pesos hospital confinement bill coverage sa pamagitan ng guarantee letter matapos na ibawas ang benepisyo mula sa PhilHealth at iba pang obligadong kaltas. Mayroon ding outpatient care support at post-confinement need support na hanggang 5,000 pesos bawat isa para sa gamot, laboratory tests at iba pang kinakailangang pagsusuri. Ang ceremonial signing ng memorandum agreement ay pinangunahan ni na Pastor Dominator Ubaldo, ang Hospital Administrator Dr. Joy Ritoter Ubaldo, ang Medical Director ng Tayug Family Hospital, at sina Mark Roy Macanlalay, ang Regional Manager 3, Crisip Gloria, ang Project Development Officer 4, Marlito Valdeza Jr., ang Project Development Officer 2, at Princess Jubel Barcelo, ang Project Development Officer 3 ng Philippine Coconut Authority Regions 1, 2, at CAR. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acquar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
2: Radyo Pilipinas Report. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
1: Sa puntong ito, makakasama po natin ang ating correspondent mula dyan sa Bohol, Cebu, kung saan Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dumating na sa Mabini Cayanan Small Reservoir Irrigation Project upang pangunahan ang paglulunsad nito. Mula sa DYMR Radyo Pilipinas, Cebu, Sheila Gravines, ibalita mo! Sheila, come in!
9: Yes.
1: Go ahead, Sheila. Sheila?
9: Yes.
1: Go ahead, Sheila. Go ahead.
9: Katatapos lang ma-unveil ni para sa
1: Sheila, konting pihit lang, Sheila. Konting galaw lang para makuha natin yung signal.
9: About this?
1: Sige pa. Sheila, go ahead.
9: Okay. Katatapos lang ma-unveil ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang marker para sa proyektong Mabini.
1: Sheila, konting pihid lang sa gilid.
9: Okay. Nagkakala... Masis ito sa higit. Sa mga Bini at Alicia. Asahan sa...
1: Sheila, sorry ah. Sorry, wala talaga kaming maintindihan eh.
9: medyo challenging kasi yung signal dito sa pinasama tayo ng Mabini.
1: Apo. So Sheila, alam mo ba kung gaano kalaki yung capacity ng project na yan?
9: Yes, bali dalawang apat na barangays at isang barangay, apat na barangay sa bayan ng Mabini at isang barangay sa bayan ng Alicia ang makikinabang ng proyektong ito. Aabot sa 700 mga magsasaka mula sa dalawang bayan ang makikinabang. 500 hectare Italia mga lupang agrikultura ang masisilbihan ng proyektong ito. Ito ay isang multi-purpose infrastructure na di lamang para sa irrigasyon, kundi bilang isang water management din at aquaculture production area at potensyal ito na mapapalago ang turismo sa bayan ng Mabini sa pamamagitan ng paglikha ng isang bagong ecotourism. Magtatagpuan ito sa gitna ng mga magandang burol malapit sa sikat na Alicia at ng sa lake side escape at nakakakit ng mga lokal at dayuhang turista. Nakatulong din ang proyektong ito sa pagtugon ng mga sa tiyan ng Alicia sa pamamagitan ng mas mahusay na pamamahala ng tubig plus sa lukunan na umusal ang aktivitang yan ang sa formal ng national government sa pamamagitan ng finishation sa Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project. So inaasahan natin ang pagbibigay ng mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Maraming salamat, Sheila Gravines, mula dyan sa Bohol. At sa puntong ito, nais ko lang ang pasalamatan ng nakasama ko sa produksyon, sila Rolly Bumatayo at Arnel Villamor. At syempre, bukas po, Leslie Bocobo Live, alas 9 po ng umaga hanggang alas 10 po ng umaga. Masama lang po ang pakiramdam ng ating kasamang si Leslie Bocobo. Ako po ang inyong nakasama, Christopher Tirambulo. Hanggang bukas po sa Leslie Bocobo Live. At ngayon, at sa puntong ito ay ang Radyo Pilipinas Live.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
10: Philippine Standard Time, 9:55.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
10: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito ang mga balita sa oras na ito. Motion for reconsideration na inihain ng mga grupo ng doktor at abogado kasunod ng pagkakadismiss ng reklamo hinggil sa PhilHealth Funds transfer. Welcome kay Executive Secretary Ralph Recto. Mula Malacanang may balita si Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Welcome kay Executive Secretary Ralph Recto, ang legal na hakbang ng mga grupo ng abogado at doktor upang irekonsidera ang una ng hatol ng ombudsman na ibasura ang reklamo sa kanya na may kinalaman sa transfer ng PhilHealth funds. Kaugnay ito ng naging paglilipat ng 60 billion peso fund mula sa PhilHealth papunta sa National Treasury na nangyari noong kalihimpa si Recto ng kagawaran ng pananalapi. Ayon kay Recto, consistent naman ang naging finding singil sa usapin at hindi naapekto ng operasyon ng PhilHealth ganun din ang serbisyo sa ating mga kababayan. Paliwanag ng Executive Secretary, nangyari ang transferred funds dahil sa excess government contributions at reserve funds na hindi naman nagamit ng PhilHealth ng mga panahong iyon. At kung may mga maihain mang motion sa korte, sinabi ni Recto na karapatan naman ang mga kinauukulan ng nasabing akbang habang batid naman anya ang mas malawak na usapin pampolitika na nagaganap sa bansa. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Kamara, handang magpasa at amyendahan ang mga kasalukuyang batas upang masugpo ang illicit tobacco trade. Yan naman ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Tiniyak ni House Committee on Public Order and Safety Chair. Yano na handa at committed ang Kamara de Representantes na magpasa ng mga hakbang upang masugpo ang talamak na smuggling ng tabako. Ito ang binigyan diin ng mambabata sa harap ng mga regulators at mga kasapi ng ASEAN na dumalo sa 3rd International Tobacco Summit. Ayon sa mambabatas, tuwing nakakalusot sa mga pandalan ang mga kontrabando, mas pinalalakas nito ang pondo at kapangyarihan ng mga sindikato para isagawa ang iba pa nilang illegal na operasyon. Bagamat pinuri ng Kamara ang sunod-sunod at matagumpay na raid ng Bureau of Customs, BIR at PNP, importante anya na may makasuhan at managot sa illegal na aktibidad. Bilang tugon, sinabi ni Valeriano na handa ang Kamara na iangat ang kahandaan ng bansa sa pamamagitan ng pagrepaso sa mga umiiral na batas. Narito ang pahayag ni Manila Representative Rolando Valeriano.
13: As chairperson of the House Committee on Public Order and Safety, I assure you that Congress remain ready to listen, collaborate and support measures that strengthen enforcement, improve coordination and enhance our country's ability to combat illicit trade. The challenge is significant, but I am encouraged by the fact that everyone important to this fight is represented in this room.
12: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Pre-trial conference para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte pinagpapatuloy na ngayong araw. May live report naman tungkol dyan si Niva Asuncion.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
14: Pinagpapatuloy nga ngayong araw ang pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pasado alas 9 ng umaga nang magsimula ang pre-trial conference. Present ulit ang mga abogado ng defense team ni VP Sara at ang mga miyembro ng House Prosecution Panel at ang mga private prosecutors. Ayon kay Senate Secretary at Impeachment Clerk of Court Attorney Renato Bantog Jr., 2 sa 4 na articles of impeachment na lang ang tatalakayin nilang ngayong araw dahil natapos na ang 2 noong Huwebes. Sinabi ni Bantog, masisikapin nilang matapos ngayong araw ang pre-trial conference at pagkatapos nito ay sisimulan naman na ang pag-draft ng pre-trial order. Target ng impeachment court na ilabas ang pre-trial order sa Webes June 25. Narito ang bagay ng pahayag ni Atty. Bantog.
15: Those are the documentary evidences will be mine. So hopefully, we get to finish it within the day so that we can start working on the pre-trial order. We just proceed with the marking of what remains of the documentary evidence pertaining to Articles 1 and 2. We'll review the transcript, we'll review the marking, and then we'll draft the pre-trial order for submission to the impeachment court.
14: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: At yan po ang kalipunan ng mga balita sa oras na ito. Ito si Joy Camar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
18: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
17: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
19: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
20: Ano nangyari?
19: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
21: Ako sir, ambulance driver ako.
20: Ambulance driver?
21: Oh. Lagpas dalawang oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
18: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
20: Dahil hindi na umakyat.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
22: Halagang hakbang upang tulungan ang mga magsasakang matagal nang umaasa. Umaasa lamang sa ulan upang magpalago ang kanilang mga pananim. Kapag pabago-bago ang panahon, matagal ang tagtuyot o kulang ang ulan, kayo ang naapektuhan. At higit pa rito, mas pinalala pa ng pagbabago ng klima ang kanilang ang inyong mga panganib at pangamba. Ayon sa ating datos, malaki ang posibilidad na makakaranas ang bansa ng matinding El Nino na maaring tumagal hanggang sa susunod pa na taon, 2027. Kaya't sa ilalim ng administrasyon, ating itinaguyod ang mga SRP, mga small irrigation project na ganito, kabilang nito, sa Mabini Kayakay, upang mapataas ang kita ng ating mga magsasaka at maging mas matatag naman ang labuan sa sakuna. Halos dalawang taon na ang nakalipas mula nang magpunta ako sa Bohol upang maghatid ng tulong sa ating mga magsasaka at mga mangingisda. Sa aking talumpati noon, ibinahagi kong malapit nang matapos ang Mabini Kayakay na irrigation project. Ang aking muling pagbisita ngayon ay patunay sa ating pangakong natupad sapagkat natapos na rin natin atong Mabini Kayakay strip noong nakaraang Nobyembre. Sa pamamagitan ng proyektong ito, masusuportahan ang irigasyon sa 530 hektarya na sakahan sa limang barangay sa Bambini at Alicia dito sa Bohol. Dahil sa sapat na supply ng tubig, inaasahan nating tataas ang ani, lalo na ng palay at mga high-value vegetable crop. Dagdag pa dyan, mula sa dalawang beses sa isang taon na pagtatanim, pwede nang magtanim na ang ating mga magsasaka ng tatlong planting sa isang taon. Sa kabuuan, mapapakinabangan ito ng higit ng 700 magsasaka mula sa Mabini Kayakay Irrigators Association at tiyak na makakatulong ito sa lokal na supply ng pagkain. Kasabay nito, mababawasan ang kanilang pangamba sa epekto ng El Nino sapagkat may maaasahan pagkukunan ng tubig para sa mga pananim. Kaisa ang National Irrigation Administration, patuloy ang pagpapatupad ng mga patubig na proyekto upang maisulong ang agrikultura sa Bohol. Nariyan ang bunot-bunot na irrigation project sa Buena Vista na higit 84% na ang natapos at ang Hibali Irrigation Project sa Danao na nasa 44% na naisagawa. At ipinapatupad din natin ang Molinao Dam Improvement Project sa Pilar, ang Katungawan Irrigation Project sa Gindulman, at ang Mandawag Irrigation Project sa Kalapit. Sa tulong ng mga proyektong ito, inaasahan nating mabibigyan ng serbisyong patubig ang 1,000-1,000 hektarya ng sakahan at matutulungan ang higit sa 2,400 na magsasaka. Papunta kami dito, nag-uusap kami ni Gob. Pinangako na ngayon ni Administrator Guillen na yung bunot-bunot, kailan matapos? Ha? At tatlong buwan, apat na buwan. O sige, narinig nyo lahat dyan. Ha? Pag hindi natapos ng tatlo, apat na buwan, tatawagan natin lahat si Admin Eddie. Bilang tugon sa banta ng El Nino, pinayuhan na natin ang ilang magsasaka na magtanim ng high-value commercial crop gaya ng pakwan, naluya, ube, mani at talong. Imbis na palay na nangangailangan ng mas maraming tubig. Kasabay nito, patuloy ang paglalaganap ng mahalagang impormasyon na sa pangangalaga sa ating mga pasilidad ng irigasyon. Higit sa lahat, itinataguyod natin ang makabagong pamamaraan sa pagsasaka na angkop sa klima gaya ng paggamit ng solar pump at water reuse o recycling sa mga lugar na madalas maapektuhan ng tagtuyot. Hindi maisasakutuparan ang lahat na ito kung wala ang tulong ng ating mga magsasaka. Kayo ang nagbibigay buhay sa ating mga pananim. Higit pa riyan, kayo ang nagbibigay sigla sa bawat pamilyang Pilipino. Sama-sama nating itatag ang isang mas masagana, mayabong at maunlad na bagong Pilipinas para sa lahat. Mabuhay ang ating mga magsasaka. Daghang salamat kayo. Thank you very much. Magandang umaga po.
0: Maraming salamat po. Mahal na pang...
3: Alvin.
5: Go ahead, Alvin. Go ahead.
3: Yeah, dito. Patatapos ko pa lamang nung nag-iiglan sa akin ni Pangulong Kaya ng Apar ko si General Kaugnay nitong pangkinakas ng Mabini kaya tayo small water irrigation project sa mall. At sabi nga ng Pangulo, noong November, mabisita niya na ito, under construction pa back time. Pero ngayon, eto na, ginumutara at napakaraming makikilabang dito, Kuya Kiko. Higit sa 700 mga magsasaka ang makikinabang dito sa pagbubukas ng Mabini, kaya nasa West Uba irrigation na project. At katulong niya ang lokal na pamahalaan makakapagbusito dun sa lokal na supply ng pagkain sa gitna ng pinakakamaang epekto ng Elnino. At mababawasan yung epekto dahil meron sila na pagkukunan tubig yung mga magsasaka. Pero ito na tayo nga ng Pangulo Marcos, bahagi ng kanyang mensahe, ay magsarib ng mga pwedeng aning pagkain na hindi ganang nakakailangan ng patubig gaya ng pakwan, talong, manit kaysa palay, na nakakailangan talaga ng maraming supply ng tubig. Pero kabilagan ay nabanggit din ang Pangulo na patuloy na itinataguyod ng kanyang pamahalaan ang modernong paraan ng pagsatanim. Kaya itong mga magsasakay na ito ay binibigyan na pagkakalabing kaya rito ng ating Pangulo sapagkat sila niya ang nagbibigay buhay sa ating mga pananim. Kaya rito, meron pang mga sukurabagat ng Pangulo Marcos sa pagkakulang dito sa Bohol ay inasa ang dederecho ang Pangulo sa Cebu para sa tatlong nakalinyang aktibidad. Magbabalik tayo mamaya, Kuya Kiko, at ang gabi na ito, ang ating mga reporters sa Laguna Cebu para doon sa tatlo pang public engagements ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa akin.
5: Thank you, thank you. Maraming salamat, Alvin Baltasar.
3: Mga friend, dito sa Palacio ng Maracanã. Mati.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
5: Inyong napakinggan ang report ni Alvin Baltasar. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay nasa Barangay Abaca, Mabini, Bohol. Doon po yung inauguration ng Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project. Sa ilang saglit, magpapatuloy at magsisimula na ang palatuntunang ito, Radyo Publiko Serbisyo.
2: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko Serbisyo. Radyo Publiko Serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores. Magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko Serbisyo. Radyo Publiko Serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.

Gandang umaga po on a Monday. Aba, 22 na ng buwan ng Hunyo. Tataroli, alam mo na, alam na dis. Ilang kindat na lang, Hulyo na. At pagka July, nako, ay umaarangkada ng pagpapatugtog ng Christmas. Ay, nako, bakit ba natin pag-uusapan ng Christmas? Ay, mamaya pa na po. Marami pa po tayong mga karagdaga mga impormasyon dito po sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas 104.3 FM. At saka mga nandyan po sa inyong kinaroroonan sa lugar na inaabot ng broadcast, na nandyan kayo sa social media platform, hello, hello, hello. Dito po sa Quezon City, maalinsangan pero maulap. Oh, lalong-lalo dito sa punong himpilan ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko. O siya, sige, ito na naman po ang inyong lingkod, Kakiko Flores, ang inyong kabisyo sa serbisyo. Nandyan po, aba, ang ating mga kasamahan, syempre, syempre, atin pong paglilingkuran ngayong araw na ito. Meron po mga balita, may public service, may pa-shoutout pa. Ayos ba? Sige, sige, mga magulang, mga nanang, mga tatang, at syempre, ang mga ining, mga inang, ang mga nagmamaneho ng kanilang mga sasakyan, ingat po sa pagmamaneho. 13 minuto na, makalipas na po ang alas 10 ng umaga. Simulan na natin ang paglilingkod sa inyo. Samantalang, narito muna ang headline ng mga balita. Sa ating headline, Isa, ang mga headlines, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kumpiyansang makakahanap ng paraan ng Pilipinas at Russia para magsilbi ng regular oil supply source ng bansa. Samantala, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. formal nang pinasinayan ang operasyon ng Mabinig Kayakay Small Reservoir Irrigation Project sa Bohol. At pre-trial conference para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte pinagpatuloy ngayong araw. Samantalang motion for reconsideration na inihain ng mga grupo ng doktor at abogado kasunod ng pagkakadismiss ng reklamo hinggil sa PhilHealth funds transfer, I welcome kay Executive Secretary Recto. Department of Foreign Affairs nagpasalamat sa kanilang counterpart sa bansang Russia dahil sa mabilis na pagsasaayos ng pagpapauwi sa 24 na Pilipinong nakakulong sa kanilang bansa. At attention, attention mga kababayan dyan sa Northern Luzon, Blue Alert status. Nananatili kasunod ng banta ng bagyong Francisco. Aba, kapangalan ko. Ayon po sa National Disaster Risk Reduction Management Council. Nasa 200 mga persons deprived of liberty mula sa New Bilibid Prison naman, ligtas na nailipat sa Sablayan Prison Farm sa Occidental Mindoro ayon sa Bureau of Corrections. Yan, mga kababayan, ang mga headlines at ang detalye ng mga ilang mga karagdagang balita inyong mapapakinggan sa pag-usad ng palatuntunan ito dito po sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas 104.3 FM. Hello, hello, hello, hello! O sige, magantabi po kayo sa mga gustong magpa-shoutout. Pwede po kayong mag-text sa 0999-229-1738. At syempre, ang aming Facebook ng public radio publiko servisyo. Hello, hello, hello. And speaking of shout out, aba, nakikinig po mga kababayan, ang ating mga kababayan, naku, masipag din.

0: sino ang atin muna balita sa ilang saglit. Narito muna ang trivia.
1: Kuya Kicks, now, alam na this.
0: At ang ating alam na this. Aho, ay siya. Kuya Kicks, alam na this. Mukhang maganda to, Tata Rolly, ano? Ang pinakbet o pakbet, sabi ng mga taga-Ilocos. Ha? Ay, sa, nyakit din, no. Ang pinakbet ay nagmula sa salitang Ilocano na kbet. O na ang ibig sabihin ay natuyo o kaya ay pinatuyo. Kimbabet. Nag-shrink, ibig sabihin. Ito ay pinaghahalo-halong gulay tulad ng ampalaya, talong, okra, sitaw at kalabasa na niluto sa kanilang sariling katas o juice. Wow, sarap ano. Parang nagutom tuloy ako, Tata Rolly. Ang pinakbet ay pinatitimplahan gamit po ng yung bagoong isda. Habang ang Tagalog version naman ay bagoong alamang. Oo nga, may mga kanya-kanyang version. Ikaw ba, Tata Rolly, ano ang version mo ng pinakbet? Kinakalabit muna ang pinakbet. Kinuha yan, sinaliksik po yan, nasaliksik po ni Aiza Gorilla sa filipinofoodcrawl.com. Yun, naramin niyo po, mga karagdaga, lalo-lalo yung mga gustong magluto ng pinakbet sa araw na ito ng Lunes.
1: Kuya Kicks, now, alam na this!
0: Kuya Kicks, alam na this, ating trivia. Hello, hello, shout out muna habang nakikinig sina Roger Go at Attorney Marine. Hello, hello, Roger Go, ni hao ma, yes, so sila po, mga kabayan, ay nako, nakikinig ngayon habang naka-standby lang sa kanilang pupuntahan. Ang galing. Naka-standby sa pupuntahan, hindi makakarating. Ibig sabihin, standby na sila at mayroon silang pupuntahan ngayong araw na ito. Samantala, alamin natin ang report munang ito mula kay Melanie Valdez Reyes. Pagharap ni Vice President Sara sa Impeach Court, malaking tulong sa moral ng kanyang mga taga-suporta ayon sa House Trial Spokesperson. Lani Valdez Reyes sa kanyang report.
2: Radyo Pilipinas report.
3: Hinamon ni House Trial Spokesperson Z. Alonto Adyong si VP Sara Duterte na huwag magtago sa likod ng mga dokumento. Ayon kay Adyong, kung ibabatay sa mga unang araw ng pagdinig kabilang ang naganap na pre-trial conference, kapansin-pansin na wala talagang planong humarap umano ng personal ang Vice Presidente. Sa katunayan niya, pumirma na lamang ito ng Special Power of Attorney o SPA upang ang mga abogado na lamang niya ang pumunta sa pre-trial. Paliwanag ng mambabatas, kung sisipot ang pangalawang pangulo sa paglilitis, makatutulong ito sa kanyang mga supporters at hindi puro na lang ghosting. Bagamat nagpahayag ang tagapagsalita ni VP Duterte na dadalo ito sa mismong paglilitis, sinabi ni Adyong na hihintayin pa rin ng publiko kung kailan ito mangyayari. Dagdag pa ng mambabatas, mahirap umanong ipagtanggol ang isang tao na siyang mismong ayaw magpadepensa sa pamamagitan ng pagharap sa korte. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yan ang report ni Melanie Valdez Reyes. 20 minuto na makalipas na po ang alas 10 ng umaga. Hello, hello, happy birthday kay Mang Ambo. Ang pangalan niya ay Mang Ambo, sabi niya, na nakikinig sa Grace Park, Caloocan City. Good morning, Bikini Man. Joke lang. Happy birthday. Enjoy lang ha. Enjoy, pero huwag magpapaka lasing. Oh, okay, yeah. Pag-enjoyin niyo inyong mga kamag-anak o mga kaibigan. Samantala, pagdalo ng resign at Ateneo men's basketball coach na si Tab Baldwin, ipinagpaliban ngayong araw ayon sa National Bureau of Investigation. Mula kay AJ Ignacio, ang detalye ng balitang iyan.
2: Radyo Pilipinas, report.
0: AJ, gandang umaga.
4: Yes, sa akin po, magandang umaga. Pinagpaliban nga ang pag-arap ni Ateneo Men's Basketball Team resign head coach Tab Baldwin. Dito nga, kaki ko, sa National Bureau of Investigation para sa nagpapatuloy na fact-finding investigation kaugnay sa pagkasabi ng dalawang manlalaro na si Rene Baterponia at Divine Adili sa isang team building sa Dipakulaw, Aurora. Sa isang text message, kaki ko, kinumpirma nga ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na inireschedule bukas ang pag-arap ni Baldwin matapos hilingin

0: ng kanyang kampo. Nito ang BMS, hindi muna natuloy ang nakatagdasan ng pag-arap ni Baldwin sa NBA matapos siyang humarap sa CIDG noong nakaraan linggo. Nasa mahigit 20 ang pinasabina ng NBA kabilang ang coaching staff at mga manlalaro ng Ateneo at karamihan sa mga ito ay nakaharap na sa NBA at nakapagbigay na ng kanilang mga salaysay. Tanging si Baldwin at ilang coaching staff na lamang ang hindi humaharap ng pisikal sa National Bureau of Investigation. Kakiko, mula pa rin dito sa NBI para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you, AJ Ignacio, sa kanyang report. 22 minuto na makalipas ng alas 10 ng umaga. Samantala, may mga nararamdaman na pong pagsama ng panahon o kaya maulap sa lugar, sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Pero sa Northern Luzon, alamin nga natin sa pamamagitan ng DOS sa Pag-asa kung makakaapekto ang bagyong si Francisco. Abato kayo ko nga pala ito. Mula sa Pag-asa, Pag-asa DOS sa Pag-asa Weather Forecasting Center, si Grace Castaneda. Magandang nga maaga sa iyo, Grace. Good morning.
2: Rancho Pilipinas Weather.
3: Sir Kiko, and good morning din sa ating mga taga-subaybay. So ngayon nga po, binabaybay pa rin ni Bagyong Francisco ang karagatan. Huling namataan yung sentro nito sa layang 715 kilometers east of Tubigaraw City, Cagayan. Taglay po nito yung lakas ng hangin na 140 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na umaabot sa 170 kilometers per hour. West-northwestward yung pagkilos nito sa bilis na 30 kilometers per hour. Bagamat po ito ay ina-expect natin na hindi maglalan po sa anumang bahagi na ating bansa, posibleng yung outer ring bands na ito isagip pa rin yung ilang area na extreme northern na sun. So meron pa rin po tayo nakataas na wind signal number 1 for the area of Batanes, northeastern portion ng Cagayan, kasama na yung eastern portion ng Babuyan Islands. Posible po yung bugso ng malakas na hangin sa mga areas na yan, and kapag ganito po yung wind signal natin, possible pa rin po yung magdulot ito ng mga damage, lalong-lalo na po sa structures ng gawa sa light materials. Kaya pag-iingat pa rin and pagiging alerto para sa ating mga kababayan. Samantala sa mga pag-ulan naman po, for now, wala rin pang dalang pag-ulan si Bagyong Francisco sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit possible po bukas ay makaranas na ng bahagyang bugso ng malakas din na pag-ulan itong area ng Batanes at Cagayan. And kasabay din po nito ng pagkilos ni Bagyong Francisco is bahagyang na hahatak din po nito yung habagat. So sa area po ng Palawan, Visayas at Mindanao, kahit po malayo yung mga areas na yan sa bagyo, magiging maulan din po yung panahon dyan, pero dala naman po ito ng habagat. So again, pagiging alerto din po sa mga kababayan natin dyan, lalong-lalo na dun sa mga areas na prone sa flash floods at landslides. And sa latest forecast na analysis naman natin ni Bagyong Francisco, generally, magiging malayo po ito sa anumang bahagi ng ating kalupaan or hindi po ito maglalanto sa anumang bahagi ng ating kalupaan. But kapag nagkaroon po ng mas pakanluran na pagkilos, posible po yung close approach for the area of extreme northern Luzon. And possible po lumabas ito ng ating area of responsibility by Friday. So continuous monitoring pa rin po tayo and patuloy na magandabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. Yan po muna ang
1: Ms. Grace. Hello, Ms. Grace. Kung sinasabi mo hindi makakaapekto sa lupa mainland na ang ating bansa si Francisco, ano ang pwede maging epekto niya? Sinabi mo yung mga peripheral lang. May ibig bang sabihin walang masyadong hangin kundi ulan lang ito?
3: Posible pa rin po siyang maka-apekto, pero for now po, wala pa po siyang direct effect. Hindi po natin siya nakikitang magla-landfall, but in terms po dun sa bugso ng mga malakas na hangin at also yung at times po na heavy rain, possible po maapektuhan yung area ng Batanes at Cagayan.
1: So nandoon sa pwedeng ang epekto lamang ay sa Batanes at saka sa Cagayan the region, the Grace.
3: But kasabay po nito ni Bagyong Francisco, yung pagkilos niya, yung part din po ng Southern Luzon, Visayas, saka Mindanao, magiging maulan din po. Pero dala naman po ito ng habagat na bahagya po nahihila ni Francisco.
1: Ano yung kahapon dito na napakalakas na ulan na naranasan dito sa Metro Manila at sa South Luzon, Grace?
3: Yung kahapon po na naranasan natin dito sa Metro Manila, ito po ay hindi related kay Francisco and
1: Ola
3: hindi
1: pa.
3: Po siya related sa Habagat. Ito po ay dala po ng mga localized factor storms po natin. And today din po dito sa Metro Manila, wala rin pong epekto si Bagyong Francisco and also yung Habagat. Kung may mga pag-ulan po tayo, mostly yung mga biglaang pag-ulan lang po ulit dala ng localized thunderstorms.
1: Maulap ngayon, Grace, dito sa Quezon City. Pero maalinsangan, bakit ganun ang panahon ngayon?
3: Ngayon po kasi hindi ganun din na nakaka-apekto itong habagat po dito sa atin. And generally, kapag ganitong panahon is warm pa rin po yung hangin na umaabot sa atin. So, ang panahon pa rin po natin, so for example, kapag po mga tanghali or late or early noon is medyo mainit pa rin po talaga yung panahon natin. Then, pagsapit ng hapon at gabi, nandyan na po yung mga biglaang pag-ulan.
1: Alright. Maraming salamat po sa iyo, Ms. Grace Castañeda.
3: Maraming salamat din po. Mag-ingat
1: tayong lahat. Mag-ingat din po, mga kababayan, kayo dyan sa PAGASA, sa DOST PAGASA Weather Forecasting Center, si Ms. Grace Castañeda. O ha, sa for now, ibig sabihin, sa ngayon ay hindi makaka-apekto ng malaki. Ang ibig sabihin, walang landfall na inaasahan si Francisco sa bahagi ng lupa dyan sa Batanes at saka sa main island dito sa Luzon. Ang naapektuhan niya lang na posible ay yung pabugso na nandyan sa probinsya ng Batanes at saka sa Cagayan region. Oo. Mamaya, pakinggan natin na isa, malaman lang natin anong kanilang nararamdaman doon, anong ano ang lagay ng panahon doon ngayon sa Batanes at saka sa Cagayan Valley. It's 10:28, 28 minuto makalipas ng alas 10 ng umaga. Kayo muna, Tata Rolly, at makakababayan, huwag ho kayo maglilipat ng channel dahil babalik kayo.
2: Radyo Publiko Serbisyo. Radyo Pilipinas is on Viber.
4: Viber.
2: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track
2: with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber.
2: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano ng buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa PAGASA kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
6: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
7: Ay, aircon ba ako?
6: Ay, Nay, bakit atas ang kuryente natin, isasalba pala itong rep natin.
7: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
6: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo!
2: Radyo Pilipinas!
4: Radyo Publiko!
2: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo.
1: Welcome back! 10:31 ng oras. Hello, hello, hello. Oy, shout out muna dahil birthday daw ni Bongski Oviedo. Hello, Bongski Oviedo. Happy, happy, happy birthday. Marami ka pa dang pakakainin. Sabi ni Marie Official Oviedo at syempre si Bridget, si Mariel at si Steven. Ay. yon. Ay, kita mo naman ha. Bikini Man, happy, happy birthday, Bongski Oviedo. Aiza, now next. There we go. Laga ha. Okay, nasaan po namin na aming makakausap ang hepe ng Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o PDRRMO sa Cagayan. Na imbaga bigat, mga taga mga Cagayan, hello, hello. Antabayanan niyo po, pati yung sa Batanes, ay si Miss Bea, tawagan natin. At malaman natin ang sitwasyon ngayon sapagkat nakataas na ang signal or tropical storm signal number 1 yan sa area na yan. Kay Francisco, ano po, o kapangalan, Bossing. Sana nga ay hindi makaapekto ng matindi. Pero yung kailangan ng mga magsasaka ngayon, yung ulan, dahil naghahanda na may land preparation na mga panahong ito sa kanilang second, ano yan, pangalawa ba? Pangalawa na pananim o taniman ng mga palay sa ating bansa. Lalo na sa Northern Luzon. Samantala, mga kababayan.
8: Kuya Kicks, now, alam na this.
1: Oh yes, eto na naman ang ating Kuya Kicks, alam na this. Mga nasa liksik talaga na ano ni Aiza, pangkain ngayon. Ano, pangtanghalian talaga, Tata Rolly. Ano? Ang bulalo, alam mo niyo ba yung bulalo? Sarap ngayon, ano, Tata Rolly. Pagka ganitong makulimlim sa ibang panig ng ating bansa. Dito maulap sa Quezon City, pero maalinsangan eh. Yung bulalo ay isang tradisyonal na pagkaing Pilipino na gawang pinakulo ang mga hita ng baka at yung tinatawag na bone marrow. Sa English yun, ha? Oo, yung utak ba? Yung minsan ay puti at saka yung iba minsan dilaw. Oo, naku, napakasarap yun. Ay, sano? Hango ang pangalan ng bulalo sa salitang Tagalog na bula na ang ibig sabihin ay marrow. Baka nalagyan ko ng maragsa, ano yun, yung pwedeng bula. Ayan, hindi lang bula. Na ang ibig sabihin ay marrow sa English. Ayan. Saan ba nagmula ang bulalo? Aiza. Ayan. Sa iyong pananaliksik, bagamat nananatiling hindi tiyak ang eksaktong pinagmulan nito, isang bagay ang malinaw. Aba, ang Batangas na tinatawag na cattle trading capital of Luzon. Wow, mga taga Batangas, alay. Magandang umaga po sa inyong lahat diyan sa Batangas. Ah, higit na kinikilala dahil sa pambihirang bulalo nito. Ah, kayong mga nakatikim na at ang mga nakakakain ng bulalo. Sige nga, i-challenge nyo ba kung talagang masarap nga ba ang bulalong Batangas, Tata Rolly? Masarap nga ba? Oo, pero iba, meron silang kiniklaim kahit doon sa lalong-lalo na sa Ilocos Region, ang bulalo ay masarap. Hindi lang ang bulalo ng baka, kundi pati ba kalabaw, di ba, Tata Rolly? Meron? O bulalo noon sa sa mga buto-buto ng kalabaw. O, siya. E, sige, kainan na. 10:35 na. Ang kanyang source na ito ni Aiza, yung essays on Filipino food and culture na libro. Diyan niya nabasa yon at isinishare namin dito sa ating
8: Kuya Kicks, now, alam na this!
1: Sa ating Kuya Kicks, alam na this! 10:35 ang oras. Makinig tayo ng report muna. Ito report ni J. Mark Dagala, yung gunman at mastermind sa pagpatay sa Korean National sa Nueva Ecija, na aresto at sumailalim na sa inquest sa ayon sa Police Regional Office No. 3 o 3 ng Philippine National Police. J. Mark Dagala, dagdagan mo nga ang detalye niya. J. Mark.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Kuya Kiko, hawak na ngayon ang Police Regional Office 3 ang gunman at utak sa pagpatay sa isang Korean National sa Barangay Piyas General Tinio, Nueva Ecija na itong Hunyo 16. Sa pulong balitaan sa kampo kami ngayong umaga, kinilala ni PRO 3 Director Police Brigadier General Jess Mendez ang mga naaresto na sa mga alias na Jao na siyang gunman at alias Andrea na mastermind sa krimen. Sinabi ni Mendez, pera ang motibo sa krimen dahil hindi nakapag-remit itong si Andrea ng pera sa biktimang si Shin Bong Soo na isang beauty products distributor at sinasabi rin sangkot sa kalakaran ng illegal na droga. Dahil dito ay pinagplanuhan siya patayin kung saan na-recover naman ang baril na ginamit sa krimen. Sa pamagitan ng intelligence gathering, CCTV backtracking at forensic examination, natuntun ang getaway vehicle na ginamit sa krimen. Magkasunod din na aresto ang mga suspect nitong Hunyo 19 sa Angeles at Clark, Pampanga. Sa ngayon ay nasampa na sila ng kasong murder at tinuturing case solved na ang natural crime. Para sa bagong Pilipinas,
1: si Mark Dada, Radio Pilipinas. Mark, buti naman at yung mga otoridad dyan sa Region 3 ng PNP, nahuli, no? Nasa kote na yung suspect. Ano ba pinagmulan kaya ng kanilang ano? Yung matinding pangyayaring yan, J-Mark.
9: Yun nga, Kuya Kiko, no? Ang sabi nga kasi ni General Mendez, pera ang tinitignan nila motibo dahil hindi nga nakapag-meet itong si Andrea doon sa biktimang si Shin Bong Soo na isang beauty products distributor. At sinasabing may pagkakasangkot din sa kalakala ng illegal na droga, Kuya Kiko.
1: Ako, ibig sabihin, may sangkot sa illegal na droga operation yung suspect?
9: Yung biktima, Kuya Kiko, sangkot din sa illegal drug trade. At bukod doon sa hindi nga pagkakarimit, dahil hindi nakapagrimit, ay pinagplanuhan na lang patayin yung biktima. Dahil nga doon sa laki ng pera nga dapat ire-remit nitong mga suspect.
1: Ah, kaya pala motibo sa pera nga at talagang may kaugnayan sa sinasabi sa masusing pag-iimbestiga ng mga investigators ng PNP Region 3 ay may kaugnayan sa droga. Ano kaya yan? Hanggang dyan lamang ba sa Nueva Ecija o kaya meron pang sa buong kabuuan ng Central Luzon?
9: Nagpapatuloy pa yung investigasyon, Kuya Kiko, dahil tinitignan pa ng PNP itong lawak nitong operasyon nitong Korea National na napatay nasangkot nga sa illegal drug trade.
1: Alright. Sige, alamin natin naman. Alam ko meron kang mga follow-up pang gagawin dyan, J-Mark, sa insidente, ang mga sitwasyon na nire-report sa iyo ng PNP Region 3. Thank you, J-Mark.
9: Yan mo na ang balita, Kuya Kiko. Balik mo na sa'yo.
1: Report J. Mark Dagala, mga kababayan. Hello, 10:39 ang oras. Aba, ay siya, mga kababayan, habang inatabayan na natin ang iba pa mapagkukunan ng mga balita. Samantala, shout out muli sa pakikinig. Itong sina Engineer Ed Inosanto at Engineer Primo Campano. Shout out sa iyo. Ibig sabihin, hello. Oo, sila raw ay taga nandyan po sa Department of Public Works and Highways ng 3rd District. Oo, sa 3rd District ng Department of Public Works and Highways. Sige, dyan po sa 3rd District ng Bulacan. Magandang umaga po. Samantala, merong inatabayan natin ang report na ito ni Mary Ann Bastasa. Oo, bilang ng family food packs na ipamahagi na sa mga apektado ng lindo sa Mindanao. At nako, ang higit na kalahating milyon na yan na kanilang naipamahagi. May karagdagan kaya? Mary Ann Bastasa, dagdagan mo nga ang balitang yan.
2: Radyo Pilipinas, report.
1: Arian, magandang umaga.
10: O kahit anong bagyong binabantayan ay siyempre natatapos yung pagbibigay ng tulong ng DSWD dito nga sa mga pamilyang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon sa DSWD, nasa higit kalahating milyong family food packs na ang ipamahagi nito sa mga naapektuhang komunidad kabilang na sa Zamboanga Peninsula, Davao Region, Soksogen at Barm. Nasa 10,364 na rin na ready-to-eat food boxes at 13,000 non-food items ang naipamahagi nito. Sumumpa na rin sa 378 milyong piso ang halaga ng humanitarian assistance na naipaabot sa mga apektadong komunidad. Bukod naman sa pagbibigay ng mga pangunahing pangailangan, Kakiko, ay tuloy-tuloy rin yung isinasagawang psychosocial support ng DSWD, kagaya doon sa mga bata na binibigyan ng play therapy at coloring activities. Sa ganitong paraan daw ay matutulungan ng mga bata na maibsan yung takot at epekto ng trauma na idinulot sa kanila ng doon. Patuloy naman ang koordinasyon ng DSWD sa mga LGU para matiyak ang tuloy-tuloy at mabilis na paghatid ng tulong sa mga apektadong komunidad. Mula sa DSWD
1: Mary Ann,
10: sa Bagong Pilipinas.
1: Mary Ann, napakahalaga talaga niyang ginagawa ng DSWD. Ano? Maliban sa pagbibigay ng pagkain, kundi meron pang social, yung ang tinatawag na debriefing sa mga bata ano na kanilang ipinagkakaloob, no?
10: Tama ka, Kiko. Isa naman talaga 'yan sa laging ginagawa ng DSWD, yung psychosocial first aid, psychological first aid.
1: Yes.
10: May kalamidad, yan man ay lindol, yan man ay naapektuhan ng baha, landslide, kailangan daw may ganyan para kahit papaano matulungan din yung emotional ng mga, lalo na itong mga biktima ng kalamidad. So yan ay tuloy-tuloy na isinasagawa kahit na nagpapatuloy din yung pamahagi ng food packs at gayon din yung cash assistance para nga dito sa mga apektadong pamilya.
1: Very good. Salamat, Mary Ann Bastasa.
10: Studio Kakiko, Mary Ann Bastasa ng Radyo Pilipino.
1: Mary Ann Bastasa sa kanyang report. Uy, alas 10:42 na. At nako, muli natin batiin si Bongski Oviedo ng birthday niya. pansit. Nakikinig daw sila ngayon na tiyempo na na sila nagsimba sa manawag. Oh, sige. Pansit. Binabati ka, Bongski, ni Marie Official Oviedo, tsaka si Muriel, si Bridget, and siyempre, Steven. Alright. Alas 10:42 na. Kayo, yung mga nagpapa-shoutout dyan, pwede. Oo, diba? Katulad ni Robert Maling. Hello. Uy, Bossing Abel. Thank you. Engineer. Aba, Attorney Marine. Hello. Ganda umaga sa iyo. And likewise, si partner Rodier. Roger Go and Consul General, dating Consul General na si Willie Cuyugan mula sa China. Ha, ni hama ha. 10:43 na ang oras. Meron ba kayo diyan mga pwede pang gustong ipa-shout out? Sige lang. Pwede kayong mag-shout out, pa-shout out doon sa aming Facebook dito sa Radyo Publiko Serbisyo. Okay. Kayo muna, Tata Rolly. Huwag kayong maglilipat ng channel dahil babalik pa kami. Okay? Ayos ba? Let's go, Tata Rolly.
2: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara nga at ating lalawin!
17: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
2: Radyo Publiko Serbisyo.
20: Radyo Publiko Serbisyo.
1: Ay, alas 10:46 na, mga kababayan. Hold lang ho kayo. Meron po tayong tatanggaping flash report. Naku po, isang insidente ng pamamaril ang naganap sa loob mismo ng San Jose National High School dyan sa Tacloban City ngayong umaga. Alamin nga natin ang detalye nito mula sa ating mga reporters at mga kasamahan dyan sa Radyo Pilipinas, Borongan, sa pamamagitan ni Daisy Belizar. Daisy?
16: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
1: Daisy, may buntag.
20: Yes.
1: Good morning.
20: Yes, kasamang Kiko, magandang umaga. Isang shooting incident nga ang nito nangyari ngayon sa San Jose National High School, Tacloban City, mga alas 9 ngayong umaga, June 22, 2026. At nakakuha na tayo ng paunang impormasyon mula sa Philippine National Police. Ayon sa mga otoridad, tatlo ang patay, lima ang sugatan. Ang suspect ay isang CICL, Children in Conflict with the Law, taga Barangay San Jose, Tacloban City, at ito ay nadakip ng mga otoridad. At yung ikalawa, mayroon pang at-large. Ayon sa Tacloban District Police Office, Station 1, ay sila ang naunang nakatanggap ng tawag ukol sa naturang shooting incident at kaagad itong nagtungo sa nasabing paaralan para magresponde at kinumpirma ang insidente. So sa initial na investigation, mayroon limang sugatan, samantala tatlo ang patay. Ito pa lang
1: ano
20: po yung initial
1: na... Ano ka, Daisy? Limang... can you repeat that, please? Limang sugatan, tatlo ang initial...
20: Tatlo ang patay. So, sa ngayon, wala ano pa ito, kaming impormasyon kung may mga guro to. Wala pa po kaming impormasyon sa ngayon kung ito ba may teacher ba doon, may guro ba doon, o mga estudyante. Yung isa nating nakikita dyan sa video... ay meron isang estudyante na pinagtutulungan ng mga mag-aaral na parang isugod ba sa pagamutan na parang kinakarga ba nila.
1: Inaantabayan na namin yung video na coming from your end, Daisy.
20: Yep.
1: Oo, yan ang sinasabi mo. Isang tao lang ba sa initial investigation, isang tao lang gumawa nito ng pamamaril sa loob
20: dalawa
1: mismo?
20: Ata. Dalawa yung isa ata. At large.
1: Oh, well, you have to confirm that.
20: Oo. Yung isa na dakip, kung CICL siya, Child in Conflict with the Law daw, na taga Barangay San Jose, dyan din sa nasabing lugar. Kasi ito San Jose National High School kung saan nangyari yung pamamaril. Dyan sa Tacloban City at saka yung isa nananatiling at large sa ngayon. Pero patuloy yung hot pursuit operation ng mga otoridad. Yung nag-responde kasi yung Tacloban District Police Office, Police Station 1, na siyang pinakamalapit doon sa area na yon. So, talagang parang dalawa kasi yung dito dalawa yung suspect kaya tatlo yung patay. Hindi pa natin alam ano ba yung sitwasyon sa eskwelahan, kung meron ba doon mga gwardiya ba sa mga papasok. Kasi itong San Jose National High School, malaking school din ito dyan sa siyudad ng Tacloban. So sa ngayon, patuloy pa yung pangangalap din ng impormasyon ang ating mga otoridad. Pero ito na yung initial na na report na kuha natin mula sa Tacloban City Police Station 1.
1: Right.
20: Na ibinato sa atin ng Police Regional Office 8.
1: I see. So magkakaroon pa ng...
20: Andoon na din yung mga official din para ating lang talaga at siguro respond.
1: Daisy? Hello, Daisy? Ang aking ang ating reporter na nandyan po, mga kaibigan, na galing pa ng Radyo Pilipinas Borongan, alam niyo naman po yung distansya ng Borongan at saka yung Tacloban City at na-receive niya yung report na yun mula sa Philippine National Police Regional Office diyan po sa Borongan, sa Eastern Samar at saka sa, well, si Daisy Belizar sa kanyang report sinasabi initially sa natanggap na report na ang insidente ng pamamaril na naganap po sa loob mismo ng San Jose City, San Jose National High School diyan sa Tacloban City ay lima ang sugatan, tama ba, Ms. Aiza? And that tatlo ang patay sa insidenteng yon ng pamamaril at dalawa ang sinasabing suspect. Alright, dadagdagan po namin ang report na yan na aming tinanggap ngayon. It's a flash report. Ngayon po ang umagang ito na nakakalungkot na naganap na sa insidente ng pamamaril dyan po sa San Jose National High School, Tacloban City. At tabayan na po ang mga karagdagang balita mula kay Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas sa Borongan. Go ahead, Tata Rolling. Go.
0: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
1: Ay siya, yun na nga yun mga kababayan, yung nakakalungkot na pangyayari. Ano po, tiruin nyo, ngayong araw ng Lunes, ay kung yan ay malaki nga na paaralan ayon sa report ni Daisy diyan sa Radyo Pilipinas Borongan, ay maraming mga estudyante. Oho, aalamin pa namin ang kumpletong detalye niyan, ang balita na yan sa insidente ng pamamaril sa loob mismo ng isang paralan sa San Jose National High School diyan po sa Tacloban City. Samantala, narito muna ang report ni Bea Gaza. Makinig po tayo ng kung anong sitwasyon ngayon diyan sa lalawigan ng Batanes na nasa ilalim ngayon ng tropical storm signal number 1 dahil sa bagyong si Francisco. Bea,
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Good morning. Good morning, Bea.
21: Good morning, Kakiko.
1: Good morning, Kakiko.
21: Ayun na nga, bagamat naka-signal number 1 na po dito sa lalawigan ng Batanes ay mainit pa rin po yung araw. Wala pong masyadong hangin. Pero sabi nga ng aking mga kasama dito, dapat doon daw mag-ingat kasi kahit na ganito na sa unang bahagi ng paparating na bagyo, sabi nga nila yun yung calm before the storm.
1: So, kasabihan nga yung ganyan, Bea.
21: Sa ngayon si 30 po ay maaraw pa rin. Yes, Kakiko?
1: May kasabihan nga yung ganyan na yan. Huwag magpa... ang tawag natin yan, maging handa.
21: Huwag
1: maging kumpiyansa dahil kahit maaraw. Ano? Maaraw, ha? Wala pang hangin. Kahit na
21: maaraw, wala pang hangin. Opo. Pero ang mga tao dito nakatutok na sa kanilang mga wind finder dahil syempre, bagamat hasana po sila sa disaster preparedness, ay syempre gusto natin na maging handa pa rin. So, naka-prepare po ang mga tao. Meron akong datos, Kakiko, pero ito ay sa Itbayat, sa munisipalidad ng Itbayat muna.
1: Hindi ko hawak yung ibang data, pero
21: handang-handa naman po ang munisipalidad ng Itbayat. Naka-preposition ayon po sa aking source, si MSWDO, Municipal Social Welfare Development Officer Glyza Malupa. Naka-preposition na po ang mga relief supplies. Halos 4,275 po ang relief supplies na naka-ready pong ipamahagi sakali man pong kailangan itong mga ipamigay. Ang total stockpile po natin, more than 4,000. Yung pinamimigay po nilang non-food items will include po yung mga children kits, emergency kits. Syempre, namimigay din sila dito ng mga balde dahil kailangan po kapag nag-iigib ng tubig dahil usually po kapag after the typhoon, medyo mahirap din po yung tubig. And then, Kakiko, yung standby funds po ng Municipal Social Welfare Development Office, rough estimate po nila sa ngayon, 230,000 emergency assistance po. Kasama na po dito yung sa AIX or yung assistance in crisis situation po. So, patuloy pa rin naman po silang nakabantay ayon naman po sa Municipal Budget Officer Harriet Antas ng Itbayat, Batanes. 100% po ang Quick Response Fund readiness para po sa utilization.
1: Mabuti, magandang mapakinggan nga yan na Bea ng kahandaan ninyo dyan. Yan sa Municipalidad ng Itbayat, ano? Bea. Oo. Yung ang communication system nakasiguro nakahanda na rin diyan ano at nang sa gayon pagka halimbawa lang maapektuhan kayo ng bagyong si Francisco ay mayroon pang magagamit kayo diyan sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno o kaya sa pamilya mismo ng mga taga-lalawigan ng Batanes, di ba, Bea?
21: Oo, Kakiko. Pagdating naman po sa komunikasyon, ay alam niyo po ba, talagang ipinagmalaki ko na po yung mga bahay po dito. Naka-Starlink po sila, sir.
1: Wow,
21: dahil natuto na rin po sila dahil
1: minsan
21: pagka... bumabagyo talaga, may problema po tayo sa communication. So, nag-i-invest na po mga kabahayan para sa Starlink. Yung pong DICT dito, ang pamahalaan, meron din pong i-issue na Starlink po sa mga offices. So, tanggapan, pamunuan ng pamahalaan. Bea. Kaya kung nahihirapan po ang signal, pwede po sila sa mga pamunuan ng pamahalaan makikonect. And also, nag-i-invest din po mga tao dito dun sa tinatawag nilang EcoFlow, yung pong pwede kang mag-charge sa ano, talagang advanced po sila dahil alam naman po natin na ang Batanes mahirap. EcoFlow po, sir, pwede nyo po siyang i-charge habang may kuryente pa para pag wala na pong power, pwede po doon isaksak i-charge ang mga cellphones. I-charge nyo na po ang inyong mga telepono, kung ano man pong kailangan na immediate system, for communication.
1: No? Compact battery system na pwede i-charge muna tapos magagamit pagkakailangan na wala ng kuryente. But may solar power din palagay ko dyan, no? Mga solar power system, no?
21: Yes, Bea, meron po mga maliliit na solar panel system. Actually, pag minsan pag dumadaan ako sa mga kabayan, meron pong mga yung pang bahay household na issue lang. Usually kinokonekta nila sa mga sa kalsada. Minsan yung pailaw sa gilid ng kalsada, yun na rin po yung galing naman po sa solar panel system ng household.
1: Okay, yun. Very good.
21: So, natuto na po kasi ang mga ibatan. Nahirap po kasi pagka.
1: Resilient, very resilient ang mga kaubayan dyan kung, sa Batanes.
21: Yes, kuryente po, natutunan sila mag-solar panel, charging station, bumibigay ang mga tao ng EcoFlow. Tapos,
1: yung mga transistorized radio o kaya pati yung pwede lang pakinggan pagkuna ng mga impormasyon mula dyan sa ating Radyo Pilipinas Batanes. Ano, Da Bea?
21: Marami pa rin po nakikinig sa radyo, lalo na po pang bagyo. So, ang ating pong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, pinakikinggan pa rin naman po ng mga ibatan dito po sa ating lalawigan sa Batanes.
1: Alright, thank you, Bea. Ingat din kayo dyan sa Batanes.
21: Maraming salamat, Kakiko. Ingat din po. Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Bea Gaza de Guzman sa kanyang report live and all the way from Radyo Pilipinas, Batanes. Dahil nakapaganda na sila habang hindi pa naapektuhan ng bagyong Francisco ang lalawigan ng Batanes. At syempre, yung Cagayan Valley. Sayang hindi natin nakuusap yung Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer na si Mr. Ruwili, Rap Singh. Na problema na kaagad ang telecoms dyan sa kanilang, dyan sa lugar nila sa Cagayan Valley. Anyway, maraming salamat po mga kaubayan sa inyong pagantabi, pagsama sa palatuntunang ito, Radyo Publiko Serbisyo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Huwag kayong magsasawa, no? At pwede ho kayong magpadala ng inyong mga impormasyon at mga balita. At syempre, pwede rin yung paghingi ng tulong. Salamat nga pala kay Senador Lito Lapid, yung kanilang lingkod Lapid, namigay po ng wheelchair sa isang pasyente na humingi ng tulong dito po sa aming Radyo Publiko Serbisyo program na taga Bulacan. Thank you, Mr. Ricky Elieto at Ms. Termi Mayores. Gandang umaga, Senador Lito Lapid. Thank you. Samantala, thank you very much, Rolly Batang Bata. Bumatayo. At Arnel Villamor, si Aiza, of course, nandyan. Thank you. Salamat sa pag-antabay sa programang ito. Tabayanan po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga karagdagang balita mula kay Jan and Chad. Ito po ang inyong lingkod, Kaki Ko Flores, nagsasabing, God is good, God is great, all the time.
3: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin.
6: Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
22: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
7: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
23: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
24: Ano nangyari?
23: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
25: Ako sir, ambulance driver ako.
24: Ambulance driver? Oh.
25: Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
22: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
24: Dahil hindi na umabot.
25: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
22: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
24: Makapal yung semento.
22: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
24: These are the reinforcements.
22: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
7: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
24: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
26: Ito ang Presidential Broadcast Service.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
26: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
27: Radyo Pilipinas,
28: Radyo Publiko.
1: Standard Time, 4 minuto makalipas ang 11 ng umaga.
26: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magandang araw Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang formal na pagbubukas ng Mabini-Kayakay Small Reservoir Irrigation Project sa Bohol.
26: Headlines.
29: Tulong at aksyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa mga posibleng mapinsala ng Bagyong Francisco, kasado na.
26: Headlines.
1: Pagpapalabas ng karagdagang 3 bilyong piso para sa mga apektado ng tensyon sa gitnang silangan, ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
26: Headlines.
29: Big time rollback sa produktong petrolyo, asahan bukas.
1: Karagdagang tulong sa apektado ng lindol sa Mindanao ilalabas na ng DSWD sa linggong ito.
26: Headlines.
29: Pilipinas, nangunguna pa rin sa mga bansa sa Timog Silangang Asya sa transparency, accountability at public participation sa budget.
26: Headlines.
1: Tulong sa detained Filipinos na umuwi galing Russia, pinatitiyak ni Pangulong Marcos Jr.
26: Headlines.
29: Pre-trial conference sa impeachment ni Vice President Sara Duterte nagpapatuloy ngayong araw.
26: Headlines.
1: Mga kaso ng dengue sa bansa bumaba ng higit 50%.
4: headlines.
29: At mula sa puso, para sa pamilya ni First Lady Lisa Araneta Marcos, sinimulan sa Quezon City.
4: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
1: 6 na minuto makalipas po ang alas 11 ng umaga ngayong Lunes, June 22, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
29: At ako naman po si Chet Oliva.
1: Live tayo na papakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ganun din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang formal na pagbubukas ng Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project sa lalawigan ng Bohol. Si Alvin Baltazar sa detalye.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang formal na pagbubukas ng Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project sa Bohol na inaasahang makapagbibigay ng benepisyo sa may 717 farmer beneficiaries. Nagkakahalaga ang proyekto ng 828 milyong piso na naglalayong magbigay ng sapat na tubig sa mga sakahan at magpapataas ng produksyon sa mga itinatanim ng mga magsasaka. Sa naging talumpati ng Pangulo, sinabi nitong kayang patubigan ang nasabing irrigation project ang may 530 hektarya ng sakahan na nasa 5 barangay ng Mabini at Alicia sa Bohol. Dagdag ng Pangulo na mula sa 2 ay maaari ng magtanim ng 3 ulit kada taon na tiyak na magpapataas sa 6 ng mga magsasaka. Bawas epekto din, sabi ng Pangulo, ang Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project sa pinakakabahang epekto ng El Nino gayong may mapagkukunan ng tubig ang mga magsasaka sa naturang lugar. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Dahil sa sapat na supply ng tubig, inaasahan nating tataas ang 6, lalo na ng palay at mga high-value vegetable crop. Dagdag pa dyan, mula sa 2 beses sa 1 taon na pagtatanim, pwede nang magtanim na ang ating mga magsasaka ng 3 planting sa 1 taon.
8: Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
29: Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalabas ng karagdagang 3 bilyong piso para sa reintegration at repatriation program ng displaced OFWs na apektado ng Middle East tension. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, gagamitin ang pondo sa buong repatriation process mula sa pre-departure assistance at flights hanggang sa reintegration support. Anya, kailangang maiuwi ang mga Pilipino na nasa matinding hirap, may digmaan man o wala. Batay sa pinakuling datos, matagumpay na nakauwi sa Pilipinas ang 10,446 na Filipinos mula Middle East sa pamamagitan ng inorganisang humanitarian flights ng Department of Migrant Workers.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Inaasahan ang malakihang rollback sa mga produktong petrolyo bukas ayon kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad. Resulta ito ng peace agreement sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Narito po ang inaasahang oil price rollback simula bukas.
10: Ang gasolina ho natin, ine-expect baka 3 to 5 peso per liter ang rollback. But ang diesel, baka 8 to 10 peso ang rollback. And kerosene, 10 to 12 ang rollback natin per liter lahat ito.
1: Ang pahayag po ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
29: Inaasahan ang big-time rollback sa presyo ng LPG sa Hulyo. Kasunod ito ng nilagdaang kasunduan sa pagbubukas ng Strait of Hormuz. Ayon kay LPG Marketers Association President Arnel T., posibleng maglaro sa 12 hanggang 13 pesos kada kilo ang bawas presyo ng LPG sa susunod na buwan. Katumbas ito ng 132 pesos hanggang 143 pesos na rollback sa kada 11 kilogram ng LPG tank. Positibo si T na hindi na ito magbabago kahit pa inanunsyo ng Iran ang muling pagkasara sa Strait of Hormuz at ang banta ni US President Donald Trump na ang panibagong pag-atake ng Iran maliban kung bawiin ang dalawang bansa ang kasunduan.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Department of Energy nakipagpulong sa isang energy company para sa pagsusulong ng energy infrastructure investment opportunities dito sa bansa. Magbabalita si AJ Ignacio.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
11: Yes, John, nakipagpulong nga ang Department of Energy sa isang energy company
2: para nga sa pagsusulong ng isang energy infrastructure investment opportunity sa bansa. Pinangunahan nga ni Department of Energy Undersecretary Alessandro Sales sa pangunguna nga ng Brightside Energy Company sa pangunguna ni Ms. Cory Quirino at ni Mr. Christopher Harriman. At napag-usapan nga nila ang pagkakaroon ng project concept na magkakaroon ng development sa local natural gas infrastructure, power generation facilities at kabilang na rin ng energy storage system at ang pagkakaroon ng mas magandang energy logistics infrastructure sa Luzon Economic Corridor. Ito ang naturang proposal ay pinag-aaralan na ng Department of Energy upang mas mapalakas pa ang kolaborasyon ng privado at ang pampublikong sektor upang magkaroon ng mga inisyatibo at magandang investment opportunities ng mga kumpanyang nais mag-invest sa sektor ng enerhiya sa ating bansa. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
29: Sa lagay ng panahon, nakataas ngayon ang signal number 1 sa tatlong lugar sa Hilagang Luzon sa harap ng lalong paglakas ng Bagyong Francisco. Ayon sa PAGASA, signal number 1 ngayon sa Batanes, Hilagang Cagayan, kabilang ang Gonzaga at Santa Ana at silangang bahagi ng Babuyan Islands, kabilang ang Babuyan, Didacas at Camiguin Islands. Huling naispatan si Francisco sa may 700 kilometro silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. Bitbit nito ang pinakamalakas na hangin na 140 kilometro kada oras malapit sa gitna at bugso na hanggang 170 kilometro bawat oras. Kumikilos ngayon si Francisco pakanluran Hilagang Kanluran sa bilis na 30 kilometro bawat oras.
11: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Kaugnay niya, naka-alerto ang Philippine National Police o PNP sa mga posibleng epekto ng Bagyong Francisco habang papalapit ito sa bansa. Ito po ang nabatid sa isang statement ngayong Lunes ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. Ayon kay Nartates, sinusunod ng mga unit ng pulisya ang Disaster Response Protocol. Matamarin ani ang nakikipag-ugnayan ang mga ito sa mga lokal na opisyal para sa iisa at mabilisang aksyon para matiyak ang kaligtasan ng publiko. Kailangan din aniya ang koordinasyon sa pagpapatupad ng preemptive evacuation ng mga residenteng nasa delikadong lugar.
11: Radyo Pilipinas News Nationwide.
29: Ipinatupad ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at Regional Disaster Risk Reduction and Management Councils o RDRRMC ang Blue Alert status sa iba't ibang panig ng Luzon. Ayon sa NDRRMC at RDRRMC, kabilang sa isinailalim sa Blue Alert ang Region 2. Ginawaan nila ang hakbang dahil patuloy pa rin ang paglakas ng bagyong Francisco habang nasa ibabaw ng karagatan ng Pilipinas. Ayon sa PAGASA, huling naispatan ang Bagyong Francisco sa 715 kilometro silangan ng Tuguegarao City sa lalawigan ng Cagayan.
11: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Tiniyak naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang tulong sa mga posibleng maapektuhan ng Bagyong Francisco. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, naka-pre-position ang 4.7 million family food packs sa iba't ibang panig ng bansa. Siniguro din ng opisyal na mayroong standby funds ang kagawaran kasabay na rin ang patuloy na pagtulong sa mga nabiktima ng lindol.
12: DSWD is ready. We have 4.7 million family food packs prepositioned in various warehouses across the country. Meron pa po tayong standby funds na more than 94 million. We have already requested the Department of Budget and Management to replenish our quick response funds to sustain our disaster response operation.
1: Ang pahayag ni DSWD spokesperson Irene Dumlao.
11: Radyo Pilipinas News Nationwide.
29: Naka-preposition na ang tulong ng Department of Agriculture o DA sa mga mag-asaka na posibleng maapektuhan ng Bagyong Francisco. Sa programang Boses, sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa na kabilang dito ang mga pataba maging ang pautang sa mga mag-asaka. Nauna na rin tiniyak ng DA na nakahanda ang kanilang mga warehouse para tumanggap ng palay mula sa mga mag-asaka.
13: May mga naka-preposition po tayo na mga binhi, pataba at saka po yung ating survival and recovery loan package. Kasama na rin po rito yung ating quick response fund for immediate recovery po after po ng ating calamity. Nakahanda na po itong lahat dito po sa mga areas na pwede pong daanan itong bagyo, specifically dito po sa bandang North Luzon.
29: si Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Aktibo ang MMDA sa pagsasagawa ng upland kontrabaha sa gitna ng pag-ulan dulot ng Bagyong Francisco. Nirespondihan ng ahensya ang ilang drainage inlet sa Metro Manila na nabaharahan ng basura, dahilan kaya binaha ang ilang kalsada. Nanawagan naman si MMDA General Manager Nicolas Torre III sa publiko na sundin ang tamang pagtatapon ng basura.
3: Inyos na namin ang mga nakikita naming napaka-common site, which is ang mga barado inlet ng ating mga daluyan ng tubig dahil sa basura. Nananawagan kaming muli sa ating mga kababayan. Huwag magtapon ng basura sa hindi dapat pagtapunan para hindi magbara ang ating mga ratings ng ating mga waterway.
1: Si MMDA General Manager Nicolas Torre III.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
29: Nanawagan ng Bureau of

0: mapigilan po natin ang soil erosion para sa tuloy-tuloy na pag-ani po ng ating mga produktong tinatanim sa mga dalis-dis na lugar. Makiisa po tayo sa gawaing makonserve natin soil resources, hindi lamang po para sa atin, kundi sa mga darating pong henerasyon.
1: CBSWM Soil Conservation and Management Division Chief, Engineer Eduardo Alberto.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Patuloy sa pagbaba ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan na pangunahing pinakukunan ng tubig ng Metro Manila. Ayon po sa PAGASA, bunso dito ng kakulangan sa ulan dahil 120 mm lang ng rainfall o tubig ulan ang naitala sa buong bansa batay sa datos na nakuha noong Hunyo 20. Kalahati lang anil na ito ng inaasahang dami ng ulan sa buong buwan ng Hunyo ngayong taon. Samantala, nasa ilalim pa rin ng state of calamity ang bayan ng Puerto Galera sa Oriental Mindoro sa harap ng kakulangan sa tubig sa nakalipas na ilang buwan. 11 sa 13 barangay sa Puerto Galera ang dumaranas ngayon ng krisis sa tubig habang tuluyan ang nawalan ng supply ang ilang sitio roon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Inihahanda na ng National Water Resources Board o NWRB ang iba pang alternatibong pagkukuhanan ng supply ng tubig. Ito ay sa gitna ng patuloy na pagbaba ng antas ng tubig sa mga dam, kabilang ang Angat Dam, sa harap ng inaasahang epekto ng El Nino phenomenon. Sa programang Boses, sinabi ni NWRB Executive Director Dr. Sivilio David Jr. na kabilang sa ikinokonsiderang alternatibong pagkukuhanan ng supply ng tubig ang mga deep well at water treatment facilities.
4: Ang NWRB po ay nagsasagawa ng inspection nitong mga deep wells na to para po magbigyan ng kasiguruduhan na ready ang deep well na to kung kakailanganin po. Na-assess din po natin yung mga iba pong pinagkukunan ng tubig gaya po ng mga water treatment facilities dyan po sa Laguna Lake at facility din dyan sa Parañaque at Marikina at yung mga iba pong maliliit na mga dams dyan po sa Cavite.
1: Si NWRB Executive Director Dr. Sivilio David Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Alas 11:19 ng umaga ang ating pang oras. Magpapatuloy tayo dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide makalipas ang ilang paalala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, ilalabas ng DSWD Region 12 ngayong Linggo ang karagdagang tulong pinansyal sa mga naapektuhan ng lindol sa Sarangani at General Santos City. Ayon kay DSWD 12 Chief Loreto Cabaya Jr., tatanggap ng cash assistance ang mga benepisyaryo. Depende kung gaano kalala ang kanilang sitwasyon. Ang mga pangalan ng benepisyaryo ay mula sa isinumiting listahan ng lokal na pamahalaan. Bibigyan ng 10,350 pesos ang mga benepisyaryo na lubhang naapektuhan ng lindol, abang 5,175 pesos para sa mga slightly affected. Samantala, abala ngayon ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 12 para sa pagbuo ng rehabilitasyon o rehabilitation at recovery plan sa General Santos City, Sarangani at ibang bahagi ng South Cotabato.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Ikakasa ng Department of Agriculture o DA ang mas komprehensibong assessment sa General Santos Fishport Complex matapos mapinsala ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., bagamat maayos ang pantalan, ay kailangan anyang bilisan ang mas malalim na pag-usuri sa ilalim nito. Hindi anya dapat isaalang-alang ang kabuhayan ng mga tao na umaasa sa fishport. Una nang sinabi ng Philippine Fisheries Development Authority na kailangan pa ang mas detalyadong pag-aaral para makumpirma ang kondisyon ng fish port.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Mula sa puso para sa pamilya, RISE Initiative ni First Lady Liz Araneta Marcos sinimulan sa Quezon City. Narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Sa layuning mapalakas ang food security at matulungan ng mga pamilyang Pilipino, Sinimulan ngayong araw ang Mula sa Puso para sa pamilya.

0: the Rice Initiative ni First Lady Liza Araneta Marcos. Isa itong community-based rice distribution drive na layong matiyak na may pagkain sa hapag ang mga pamilyang nangangailangan. Pinangunahan mismo ng unang gila ang pilot implementation ng programa sa Barangay Doña Imelda sa Quezon City kung saan umabot sa 1,200 mga benepisyaryo ang nakatanggap ng tig 10 kilong bigas.
1: Mahal po yung bigas ngayon, kaya nakakatulong po sa amin po. Nakalaking tulong po. Bakit? Kasi wala naman po ang buhay po. Ayun, matagal po. Malaki-malaki po. Isang buwan ang ano, kasama na yung hapo kong nagpapaaral.
2: Ano po, nagpapasalamat ako. Maraming salamat kay President Bongbong Marcos, kay Ma'am sa salamat. Maraming salamat talaga. Malaking tulong po sa amin.
0: Pinondohan ang programa sa pamagitan ng Local Government Support Fund ng National Government na pinangungunahan din ng mga LGU. Ayon kay Mayor Joy Belmonte, umabot na sa 210,000 na pamilya sa Quezon City ang natulungan sa unang tranche ng libreng bigas. Sa tulong din ng Local Government Support Fund, nasa 462 million ang budget na inilaan sa Quezon City na ipinambibili naman ito ng bigas mula sa mga lokal na magsasaka sa ilalim ng Sagip-Saka Act. Inaasahang magpapatuloy pa ang Rice Initiative at iikot pa sa iba pang lungsod sa Metro Manila. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mera Antustasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Nangunguna pa rin ang Pilipinas sa mga bansa sa Southeast Asia pagdating sa transparency, accountability at public participation sa budget. Pati sa resulta ng 2025 Open Budget Survey, nakuha ng Pilipinas ang 76-point budget transparency score, mas mataas ng 1 point kumpara noong 2023. Ito na ang ikalawang magkasunod na beses na nakuha ng bansa ang top spot sa budget transparency. Sinusuri sa survey ang national budget processes, government budget decisions, at public access sa budget information.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Sumasalamin sa magandang ugnayan ng Pilipinas at Russia ang pagpapalaya sa nakadetineng 24 na Pilipino. Ito po ang sinabi ni DFA Secretary Maria Teresa Lazaro makaraang pagbigyan ng Russia ang kahilingan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapauwi sa bansa ang mga Pilipinong nakadetine doon ng 9 na buwan. Personal na inilapit ng Pangulo sa kanyang bilateral meeting kay Russian President Vladimir Putin sa Kazan ang kalagayan ng mga nakadetineng Pilipino.
6: This is, I think, the first time na the next day, nung ni-request ng Pangulo, the next day, pinalabas sila. I think this is also a testimonial of the kind of relations that we have started and probably evolving and developing.
5: Ang pahayag ni DFA Secretary Maria Teresa Lazaro.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Sa kabilang dako, pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng tulong sa detained Filipinos na umuwi mula sa Russia. Ay kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, kabilang sa mga suporta ng gobyerno ang trabaho, negosyo at pangkabuhayan sa mga umuwing Pilipino.
7: Ang isang direktiba rin ng Pangulo ay tulungan sila sa pangkalahatan. So merong employment or livelihood assistance na pwedeng ibigay sa kanila, ilalaan yan for the next few days. Yung TESDA training, kung pinakailangan magsanay sila sa TESDA.
4: Si DMW Secretary Hans Leo Kakdak.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Pre-trial conference nagpapatuloy ngayong araw sa Senate Impeachment Court. Kuha tayo ng update mula kay Melanie Valdos Reyes.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Nagpapatuloy ngayong araw ang pre-trial conference sa Senado bilang paghahanda sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa isang press conference, ipinahayag ni Lead Prosecutor at Representative Jervil Luistro na kasalukuyan na ang pagmamarka sa mga ebidensya sa ilalim ng Article 1 Confidential Fund at Article 2 Unexplained Wealth. Ayon kay Luistro, minamadali na nila ang pre-marking upang umabot sa itinakdang deadline bago ilabas ang pre-trial order. Base sa kalendaryo ng Senado, may hanggang June 25 ang magkabilang panig para tapusin ang prosesong ito. Samantala, formal namang ipinakilala ng House Prosecution Team si Attorney Benjamin Tolosa Jr. bilang isa sa magiging tagapagsalita ng panel para sa paglilitis. Ayon kay Luistro, tatayo rin si Attorney Tolosa bilang private prosecutor sa kaso. Si Tolosa ay kilalang founding at managing partner at kasalukuyang head ng litigation and dispute resolution ng kanyang sariling law firm. Narito ang pahayag ni Lead Prosecutor Jervil Luistro.
9: A spokesperson. He is one of the assisting counsel and of course, isa ring abogado ni Tampanilla. To my right, of course, is Attorney Benjamin S. Tolosa Jr. As legal spokesperson, he will be speaking in behalf of the prosecution team, particularly with respect to the developments that are happening in the proceedings of the impeachment trial. As a matter of fact, he can start today with respect to the updates that are happening in the...
8: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Impeachment Clerk of Court Attorney Renato Bantug Jr. pinabulaan ang nagkainitan ang defense at prosecution panel sa pre-trial conference. Si Ninfa Asuncion sa report.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
10: Hinanggi nga ni Impeachment Clerk of Court Attorney Renato Bantug Jr. na nagkainitan ng mga abogado ng Defense and Prosecution Panel sa pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bantug, kapag nasa isang kwarto ang mga abogado ay inaasahan na magkakaroon ng palitan ng mga salita at argumento, pero nawala naman anyang nangyaring unusual o yung hindi inaasahan. Tinabulaanan rin ni Bantug yung mga kumalat na impormasyon na nilamon umano ng defense team ang prosecution panel sa naging unang araw ng pre-trial trial conference noong Webes, June 18. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Bantug.
11: Every time lawyers gather together in a room, you can expect that, no? It will be unusual if there will be no exchanges between lawyers. So nothing unusual, nothing extraordinary. It's something that you expect whenever lawyers discuss. There were some exchanges, there was some discussion, but again, nothing out of the ordinary. It's something that you should expect from lawyers.
10: Sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin itong pre-trial conference para sa impeachment trial. Sinabi ni Bantug na nilalatag lang nila yung mga ebidensya at mga testigo na ipepresenta sa mismong paglilitis. Wala naman anyang ebidensya o testigo na natanggal dito sa pre-trial conference dahil pagdedesisyonan ito sa mismong impeachment trial. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Sa iba nating balita, Philippine National Police o PNP nilinaw na wala pang natatanggap na warrant of arrest laban kay Senador Rodante Marcoleta kaugnay ng campaign funds nito. Ang detalye mula kay J. Mark Dagala.
3: Radyo Pilipinas, report.
12: Maigpit na susundin ng Philippine National Police sa mga legal na proseso at hindi gagawa ng anumang aksyon nang walang direktang kautusan mula sa hukuman. Ito ang ipinunto ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. bilang tugon sa pahayag ni Senador Rodante Marcoleta na mayroon umano siyang warrant of arrest sa reklamong plunder at indirect bribery may kugnayan sa kanyang campaign funds. Pagdilinaw ni Nartates, wala siyang ipinalarabas sa Special Operational Directive laban sa Senador at hindi sila kumikilos nang hindi nakasalig sa chismis o hindi beripkadong impormasyon. Una rito, sinabi ni Senador Marcoleta na nakatanggap siya ng impormasyon tungkol sa posibleng paglabasang warrant of arrest laban sa kanya kaugnay sa umano'y hindi pagsisiwalat ng 75 milyong pisong donasyon sa kampanya noong nakalipas na halalan. Pero sa punong balita sa Kapuklami, ngayong umaga, sinabi ni PNP Public Information Officer Chief Acting Chief Police Colonel Al Rico na wala pa sila natatanggap na kopya ng warrant laban sa mambabatas. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
13: Said warrant, but just like any other warrants po, once we receive a warrant, just like any other warrant from a competent authority, we will execute and we will implement.
12: Yan po ang tinig ni PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Aaron Reyko. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Sa iba pang balita, target ng Department of Labor and Employment o DOLE na ilunsad sa Hulyo ang mas pinahusay na tupad program. Sa ilalim ito, iaayon ang kasanayan ng tupad beneficiaries para makapagpatayo ng negosyo kahit pa matapos ang suporta ng pamahalaan. Nakikipag-ugnayan ng DOLE sa TESDA para ihanay ang skills training kasamang enterprise development opportunities. Inahalimbawa ni DOLE Secretary Francisco Tolentino, ang coffee barista trainees na sa halip na may pansamantalang trabaho ay makatatanggap ng tulong para makapagpatayo at makapagpatakbo ng sarili nilang coffee shop. Tiwala ang kalihim na makatutulong ang hakbang para tugunan ang gap sa pagitan ng skills training at actual livelihood opportunities. Sa ngayon ay isinasapinal na ng DOLE ang guidelines, mechanics at operational framework para sa enhanced tupad program.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Bumaba ng 56% ang mga kaso ng dengue sa bansa mula Enero hanggang Mayo ngayong 2026 kumpara sa naitalang mga kaso sa parehong panahon noong 2025. Ayon sa Department of Health, naitala ang 50,727 na kaso ng dengue sa unang limang buwan ng 2026 na mahigit sa kalahati ang ibinaba mula sa 114,308 na kaso na naitala sa kaparehong mga buwan noong 2025. Naniniwala ang DOH na malaking tulong dito ang paglilinis ng mga komunidad na 4Ts o taob, taktak, tuyo at takip para mawalan ng pinamumugaran at pinangingitlogan ang mga lamok. Kabilang din anila rito ang pagsusuot ng pantalon, long sleeves, medyas at sapatos at paggamit ng kulambo at mosquito repellent para makaiwas sa namakagat ng lamok. Pinayuhan din ng DOH ang publiko na agad na magpakonsulta sakaling makaramdam ng mga sintomas na mataas na lagdat, rash, nausea, pagsusuka, pananakit ng tiyan, pananakit ng katawan at mata at pagdurugo ng ilong.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Muling tatanggap ng guarantee letter o GL ng DSWD ang 262 branches ng Mercury Drug sa buong bansa simula ngayong araw. Ay kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, layo ng pagtutulungan na padaliin ang access ng AIX beneficiaries sa pagbili ng kailangang gamot at iba pang medical supplies. Una na rin nakipagtulungan ang DSWD sa Generica Drug Store para sa pagtanggap ng guarantee letters. Ang GL ay isang dokumento na ipinapakita ng benepisaryo sa accredited service provider bilang patunay na sinasagot ng gobyerno ang partikular na serbisyo o item.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
5: Sa ating balitang sports, magkapatid na Carlos at Carl Eldro Yulo nakasunggit ng gold at bronze medal sa men's floor exercise sa 2026 Asian Men's Artistic Gymnastics Championship sa China. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Ria Arevalo.
14: Nagpasiklab ang magkapatid na Carlos at Eldro Yulo na makamit nito ang 1-3 finish sa men's floor exercise ng 2026 Asian Men's Artistic Gymnastics Championships noong Sabado sa Sunyi, China. Inangkin ni Carlos ang gold medal sa paboritong men's floor exercise matapos magtala ng 14.700 total points sa bisa ng 8.700 execution score at 6.0 sa difficulty sa finals upang muling pagharian ng event na kanyang dinomina mula pa noong 2022 sa Doha, Qatar. Samantala, nakamit naman ng 18-year-old na si Eldro ang bronze medal sa floor exercise sa itinalang 14.300 points sa kanyang seniors debut sa kompetisyon. Dalawa medalya na sana ang nasubi ni Carlos, ngunit kinapos sa finals ng individual all-around event at nagkasya sa ika-apat na pwesto. Sa horizontal bars ay pumanglima ito sa likod ng kanyang kapatid na si Eldro na nasa ika-apat na posisyon. Sa parallel bars naman ay tumapos na pang-anim na pwesto si Carlos. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Alas 11:35 ng umaga ng ating oras, antabayanan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations dito po lamang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: At saka.
15: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putih ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? #panatag ang may alam.

0: Ano? Ah! Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Bakit ka napaka-pilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para tawas bill mo.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Philippine Standard Time, alas 11.38 po ng umaga. Karagdagang balita dito sa Luzon. Oplan kontrabaha at paglilinis ng kapaligiran pinaigting sa lungsod ng Batak sa Ilocos Norte. Ang detalye mula kay Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas Lawag.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Dahil nandito na nga ang tag-ulan, nagsimula na rin sa paglilinis ng mga daanan ng tubig ang mga residente sa Batak City, Ilocos Norte. Katulayan, bahagi ng ika-19 charter din ng Batak, nagkaroon ng clean-up drive sa buong lungsod. Maliban sa mga gilid ng kalsada at kabahayan, nasa 700 volunteers ang nagtulong-tulong upang linisan ang mga major waterways para maiwasan ang baha. Kabilang dyan ang Japa, Santa Rosa at Noto Creeks na kung saan ang mga nasabing daanan ng tubig ay umaapaw at nagiging sanhi ng baha sa mga kalapit na barangay.
7: Sa buwan kay kaysa kami nga bumarangay nga kitinuwa mo kami at nga makalibunti kinagalos, kinaglawlaw. No, ang dagiti makaabungid ti umiti wae na pigtig sa jay karen ti dano mong bumaba.
8: Kami po ay lumahok dito sa community cleanup drive para makatulong sa komunidad at nang sa gayon po ay maiwasan natin ang flooding incident, sir.
6: Kaugnay nito, nagpapatuloy din ang dredging ng LGU bilang pagsuporta sa Oplan Kontrabaha na mandato ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
9: Nagdredging na kami. Last month pa kami nagdredge. Ngayon, sa dami kasi sir, it takes time, tapos lalo umuulan-ulan, yun yung mga challenges. Pero okay met sir, okay met. So far malinis na. It is part of the program of the President, siyempre, itong disaster risk reduction natin.
6: Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Lawa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Bali naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas Tayug. 120 na agrarian reform beneficiaries sa Pangasinan nagtapos ng pag-asanay sa pagpapalaki ng mushroom. Si Leslie Gemino sa balitang yan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nagtapos ang 120 agrarian reform beneficiaries mula sa apat na agrarian reform beneficiary organization sa Pangasinan sa kanilang pagsasanay para sa oyster mushroom production. Ito ay sa ilalim ng proyekto ng Sustainable Livelihood Support for Disaster-Affected Areas na naglalang magbigay ng pangmatagalang kabuhayan sa mga magsasaka. Upang agad na makapagsimula ng kanilang negosyo, bawat samahan ay nakatanggap ng Livelihood Starter Kits mula sa Department of Grand Reform. Ang bawat kit ay naglalaman ng 3,000 piraso ng mushroom fruiting bags, 3,000 metro ng polyethylene nylon rope at 30 piraso ng polyethylene plastic sheets. Sa pamamagitan ng aktual ng pagsasanay, natutunan ng mga ARB ang buong proseso ng pagpapatubo ng mushroom. Kabilang dito ang spawn preparation at inoculation, paghahanda at sterilisasyon ng substrate, pag-ani, pressing, pati na rin ang pag-control sa mga pest at contamination. Ang matagumpay na programa ay sinakatuparan sa pamamagitan ng mas pinatibay na kooperasyon sa pagitan ng Pangasinan State University Santa Maria Campus. Sa huli, patuloy ang DAR sa pagbibigay ng mga ganitong kasanayan at tulong pinansyal upang palakasin ang kita at iangat ang antas ng pamuhay ng magsasakat ng kanilang buong komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Sa Bicol Region, Department of Agriculture naglabas ng climate outlook para sa Catanduanes, mga magsasaka at mangingisda. Pinag-iingat ang detalye ng balita hatin ni Juris de la Rosa ng Radyo Pilipinas Virac.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Naglabas ng Department of Agriculture ng Seasonal Climate Outlook and Advisory para sa Catanduanes,
4: para sa panahon ng Hunyo hanggang Nobyembre upang gabayan ang mga magsasaka, mangingisda at mga komunidad sa posibleng epekto ng lagay ng panahon sa lalawigan. Sa ibinahaging impormasyon ng Paso Catanduanes, sinaasahang mananatili muna sa ENSO neutral ang kondisyon ng klima, ngunit may posibilidad na lumipat sa El Nino pagsapit ng kalagitnaan ng 2026 dahil dito inaasahan ang karamihang pag-ulan na mas mababa sa normal sa ilang panahon ng taon. Nagbabala rin ang ahensya sa posibleng pagtaas ng panganib ng mga bagyo, pagbaha at pagbaba ng ani ng mga pananim na maaaring makaapekto sa sektor ng agrikultura at pangisdaan. Bilang paghahanda, hinihikayat ang mga magsasaka na gumamit ng mga climate resilient na pamamaraan tulad ng pagsasaayos ng cropping calendar, paggamit ng mga binhing matibay sa matinding kondisyon ng panahon at pagtiyak sa kaligtasan ng mga alagang hayop at manok. Layunin ng advisory na mapalakas ang kahandaan ng mga komunidad at maprotektahan ang kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda laban sa mga posibleng epekto ng pabago-bagong klima. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Punta naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas, Palawan. Yate na naalis sa pagkakasadsad sa Tubataha Reef, inaasang darating sa Puerto Princesa mamayang hapon. Si Lizelle Pilapil sa balita.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
12: Matapos na maalis sa pagkakasadsad sa Bahura sa Bird Islet sa North Atoll ng Tubataha Reef kahapon, ay inaasahang darating naman mamayang hapon ang RV Philippine Siren 2 sa lungsod ng Puerto Princesa. Sinimulang hilahin patungo sa Puerto Princesa ang nasabing sasakyang pandagat bandang alas 6:00 ng gabi kahapon habang naka-escort dito ang Philippine Coast Guard vessel MRRV 4411. Lumalabas naman sa isinagawang underwater inspection na nagtamo ng ilang butas at crack ang nasabing sasakyang pandagat dahil sa insidente. Pansamantala namang tinapala ng mga butas na ito at habang inaalis ang yate sa pagkakasadsad ay maingat na isinagawa ang proseso upang hindi matagtagan ang pinsala. Nagpapatuloy din ang mga rangers ng Tubataha Marine Park sa pagsasagawa ng documentation at pagsusuri sa naging pinsala sa reef. Pagdating naman sa pantalan ngayong hapon ay pagpapatuloy ang inspeksyon at pagsasaayos ng yate. Matatandaan na ang 173 gross ton na diving yacht ay sumadsad sa Bird Islet dive site bandang alas 2 ng madaling araw noong June 14 matapos umano ang biglang pag-ihip ng malakas na hangin. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Alas 11:44 ang ating oras. Sa puntong ito, kuha tayo ng update sa ginagawang inspeksyon sa Mananga River Flood Mitigation Structure Rehabilitation sa Talisay City sa Cebu. Nakatutok dyan ating kasamang si Angeli Tahapal.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
13: Kasalukuyang nagsasagawa ngayon ng inspeksyon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa Mananga River, dito sa Barangay San Isidro sa Talisay City sa Cebu. Ito ang isa sa mga benefita ng Pangulo dito sa Cebu ngayong araw upang personal na makita itong progress ng pagtatrabaho sa rehabilitation ng Mananga River na nasira dahil sa pananasa ng Bagyong Tino. Ngayon, yung Pangulo ay nakikihalubilo sa mga residente na nakatira malapit sa ilog. Although malapit sa ilog pero meron ng itinilagang distance upang kung sakali man no, na mangyari ulit itong malaking pagbaha ay hindi na sila maapektuhan or ma-wash out kagaya ng nangyari noong nakaraang taon. Sinamahan ni si Pangulong Marcos Jr. ni DPWH Secretary Vince Dison at yung mga opisyal dito ngayon sa lalawigan ng Cebu na pinamumunahan ni Cebu Governor Pamela Barikwatro at nandito nga rin yung mayor ng Talisay City dito sa Cebu. Inaasahan na magbibigay no, ng statement yung si Pangulong Marcos Jr. Sa atin no, maya-maya lamang pagkatapos ng kanyang pakikipag-usap sa mga residente na nakatira malapit dito sa ilog. Binakante na or diniklara na ang no-build zone dito sa nasabing area. Naglagay na ng mga fence itong city government upang magsilbing gabay ng mga residente na beyond the fence ay hindi na sila pwedeng makapagtayo ng kanilang bahay. Magbibigay na ng pahayag na si Pangulo Marcos Jr. Tingnan na natin kung makukuha nating audio yung statement natin, Pangulo.
14: Napakatagal bago nung yung kapo na tubig, napakatagal bago nung wala. Kaya tinuman namin ng residyo, inayos natin yung mga flood control structures nito, pinalitan natin yung kompleto sa yung simento. Ay pinatigyan ang bago na para hindi masyado mabilis ang takbo ng tubig. At may drainage na para doon pagka naipon ang tubig dito sa likod ng ating mga flood control structure, meron lalabasan ng tubig para hindi maiwan ka na linggo-linggo pagka may ulan. Gumawa na rin natin, sinigasod talaga ito ng field soon. Kaya ginawa natin ang parang together with the help of the local government pag-relocate ng ating mga kasama ng kababayan natin ang nakatira na dito. Ay, siyempre, patuloy yan kasi nasa peligro sila pagkatira ng dito. Maalala ko yung kasi kasama namin. Tatlo ang malaking ilog dito sa Cebu. At kaya yung pagbubaba ng tubig, kung galing ang baha, kung sumalatak mo ito sa tatlong ilog na yun. Meron na tayong plano para maglagay ng dam sa taas. Dito sa Manana dito, ito 70 meter dam. At ito ay nasa, ilalagay na natin, nasa net na. Para sa budget for next year, for 2027, naka-budget na, na hindi magagalaw yung budget na yung pagdaan sa budget process. So, patuloy na lang ginagawa natin para hindi na ma-budget yung napakalaking perisyo yung pagdaan na and we will continue to plan, we will continue to build, we will continue to repair. And may plan na tayo para sa next year, para manami na sa big, baka hindi na natin
15: kasabot ko kung makikita. Okay. Thank you so much. So, narinig yung mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dito no sa isinagawa niyang pagbisita dito sa Talisay City, Cebu. Inaasahan kasi niyong nasabing proyekto ay matatapos ngayong July ngayong taon at inanunsyo ng Pangulo kasi itong tubig na dumadaloy dito sa Mananga River nang mula pa ito sa kabundukan ng Cebu City. So magtatayo ng dams, may plano na magtayo ng dam ang national government upang masiguro na hindi isang bagsak sakan lang yung tubig kung sakasakali mang mayroon ulit na malakas na bagyo at magdadala ng pag-ulan ay hindi maapektuhan itong mga dito sa low-lying areas dito sa lungsod ng Talisay at sa iba pang karatig lungsod dito sa area rin no ng downtown Cebu. Ayon pa sa Pangulo na tuloy-tuloy itong ginagawang pagtatrabaho at mayroong gagawing pag-check dito sa daluyan ng tubig upang masiguro na walang mga matatrap na basura na maaaring makahamper sa flow ng tubig dito sa Mananga River. No? Kanina nga ay tiniyak rin ng Pangulo sa ating mga kababayan dito sa Talisay City, Cebu na handa ang national government na tumulong no, sa local government para sa pag muli nilang pagbangon dahil sa kanilang naranasan na epekto ng malawakang pagbaha dahil sa kalamidad noong nakaraang taon. So yan muna yung pinakahuling ulat mula dito sa Talisay City, Cebu. Para sa Bawang Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
18: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin.
18: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement.
19: A public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: 7 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, ilan pang karagdagang balita sa Mindanao. Mayor Uy, CDRRMD at OCD nanguna sa ginawang full-scale nationwide simultaneous earthquake drill. Mula Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro, narito ang ulat ni Ryan Carbon.
2: Radyo Pilipinas report.
20: Pinangunahan ng City Mayor at CDRRMD ang full-scale exercise para sa second quarter nationwide simultaneous earthquake drill sa City Hall. Ang nasabing earthquake drill ay nagpakita ng pangako ng mga kawani ng City Hall sa duck, cover and hold. Paggabay sa mga safety officer na ilikas ang publiko sa isang ligtas na open area. Gayon din ang pagbibilang, pagtatasa at pangangalaga sa mga nasugatan. Ipinakita rin ang mga protocol at interoperability sa pag-activate ng Incident Management Team, Emergency Operation Centers, pagdedeklara ng State of Calamity, pag-activate ng Public Service Continuity Plan at iba pa. Ang layunin ng full-scale exercise na ito ay upang ilarawan, sukatin at subukan ang kahandaan ng lungsod para sa isang komprehensibong tugon sa emerhensya kung sakaling magkaroon ng Intensity 8 na lindol. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Sa ibang bahagi ng Mindanao, Ministry of Trade, Investments and Tourism isinagawa ang pag-asanay sa kaalaman sa paghawak sa pera sa Bonggao, Tawi-Tawi. Sa detalye mula kay Laila Shari Nami ng Radyo Pilipinas, Tawi-Tawi.
2: Radyo Pilipinas report.
21: Nasa 21 micro, small and medium enterprise ang sumailalim sa pagsasanay sa kaalaman sa paghawak sa pera sa pamamagitan ng pagkikipagsosyo ng Ministry of Trade, Investments and Tourism at Al Amana Islamic Bank of the Philippines. Sa nasabing kasanayan, inilatag ng Al Amana Bank ang Propelling Economic and Sustainable Opportunities o PESO program. Ang naturang programa ay isang pinansyal na fasilidad kung saan naglalayong tulungan ang mga micro, small and medium enterprise sa larangan ng pinansyal gaya ng kapital at pamamahala nito. Ang MTIT ay patuloy sa pakikipagtulungan at ugnayan sa iba't ibang ahensya at organisasyon upang mapalawak at mapalakas ang kapasidad ng mga lokal na negosyante sa mas maganda at malaking oportunidad sa kalakalan. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherry Nami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Balik tayo sa Visayas, DPWH Secretary Vince Dizon kampanteng matatapos ang konstruksyon ng Aganan Flyover sa bayan ng Pavia sa Iloilo sa itinakdang timeline. Mula Radyo Pilipinas Iloilo, narito ang ulat ni Janelle Baclay.
2: Radyo Pilipinas report.
22: Kampante si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na matatapos ang konstruksyon ng Aganan Flyover sa bayan ng Pavia ayon sa itinakdang timeline. Sa interview ng media sa Kalihim, sinabi nito na regular ang monitoring ng ahensya sa konstruksyon ng Aganan Flyover mula nang nagsimula ang konstruksyon noong buwan ng Marso. Matanda ang dalawang beses ng ininspeksyon ni Secretary Dizon ang proyekto upang masigurong masunod ang schedule ng trabaho. Target na magamit ang half lane ng flyover sa buwan ng Disyembre at inaasahang maging fully operational na sa first quarter ng taong 2027. Sa ngayon ay nasa 70% na ang completion rate ng proyekto sa assessment ng DPWH. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Lunes, June 22, 2026. Tatlong minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako si John Magol.
10: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
19: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
1: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
23: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
24: Ano nangyari?
23: Sumimplang po talaga. Lahat kami, nasakay.
25: Ako sir, ambulance driver ako.
24: Ambulance driver? Oh.
25: Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
19: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
24: Dahil hindi na umabot.
25: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
19: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
24: Makapal yung semento.
19: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
24: These are the reinforcements.
19: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
1: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
24: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, nung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
3: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
26: This is a public service announcement.
2: Discipline.
17: is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
18: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin.
18: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
17: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
3: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
4: Sa ating pambalita, muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga hakbang para sa pagpapalakas ng kita at produksyon ng mga magsasaka sa Bohol. Kaninang umaga, pinangunahan ng Pangulo ang inaugurasyon ng Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project sa Barangay Abacas sa Mabini, Bohol. Ayon sa Pangulo, patuloy ang pagpapatupad ng mga proyektong patubig para maisulong ang agrikultura sa Bohol. Makakatulong din anya ito na mabawasan ang pangamba sa epekto ng El Nino na inaasahang mararamdaman sa bansa hanggang sa susunod na taon. Ang naturang irrigation facility ay nagkakahalaga ng mahigit 833 million pesos at inaasahang magbibigay ng isang taong supply ng tubig sa 530 hektarya ng sakahan sa mga munisipalidad ng Mabini at Alicia. Inaasahan ding magbebenepisyo dito ang mahigit saka sa mga barangay ng Abaca, San Roque, Agipo at Kabidian sa Mabini at maging sa barangay Kayakay sa Alicia. Sa ibang balita, mahigit 1,000 benepisyaryo ang nakatanggap ng libreng bigas sa barangay Doña Imelda, Quezon City. Pinangunahan ito mismo ni First Lady Liza Araneta Marcos, Quezon City Mayor Joy Belmonte at Metro Manila Council President Francis Zamora ang rice distribution. Ang programang ito ay bahagi ng Local Government Support Fund na ibinababa ng Office of the President sa mga local government units. Ito ay pangalawang bugso na ng pamamahagi ng libreng bigas sa Quezon City. Binili ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang mga bigas mula sa mga lokal na magsasaka. Sa pamamagitan ng Sagip Saka Act, nakipagtulungan ng LGU sa mga local farmers kung saan 55 pesos per kilo ang presyo ng kada kilo ng bigas ang napagkasunduan. At nakipagtulungan naman ng Quezon City LGU sa Philippine Statistics Authority para magsagawa ng community-based monitoring system para matukoy ang mga higit na nangangailangan ng libreng bigas sa lungsod. Update sa digitalization ng NCSC at ang e-fund transfer para sa mga benepisyaryo ng Expanded Centenarians Act. Ating tatalakayin kasama si Attorney Maria Merceditas Gutierrez, Chairperson ng National Commission of Senior Citizens. Attorney Gutierrez, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
6: Hi, magandang hapon sa inyo lahat at sa ating mga nakikinig, lalo na ang ating mga senior citizens.
4: Yes, Attorney, isa po sa mga layunin ng NCSC ang gawing mas mabilis at epesyente ang paghahatid ng serbisyo para sa ating mga senior citizens. Ano po ang kasalukuyang estado ng digitalization efforts ng NCSC at ano ang mga pagbabagong mararamdaman po ng ating mga seniors sa bansa?
6: Dahil ipinatutupad na yung ating e-governance ng bagong Pilipinas, ano, na kailangan ang lahat ng transaksyon ay efficient, effective at fast. At iyan ay mangyayari lang kung mayroon tayong tinatawag na digital transfer, yung pagtanggap ng mga senior citizens ng kanilang cash gift, na mangyayari lang sa pamamagitan ng pag-remit namin sa banko o kaya sa GCash, o sa Palawan, yan yung mga digital transaction na ngayon na pinapapatpad na ang ng National Commission on Senior Citizens. Hindi na yung isa-isang binibigyan ng ating mga grantees ng cash gift. Dahil sa Expanded Centenarians Act, before, 100,000 ang binibigay sa senior citizens. Mga centenarians lang ang nakakatanggap before. Pero ngayon, in 2024, nagkaroon na ng batas na yung mga umaabot ng edad na 80, 85, 90, 95 ay magkakaroon na ng 10,000 pesos na regalo mula sa ating gobyerno na ang nagbibigay ang National Commission of Senior Citizens.
4: Okay, Chair, isa po sa mga hamon sa digitalization ay yung tinatawag na digital divide. Dahil karamihan po sa ating mga senior citizens ay hindi po sanay sa online transactions at wala pong access sa ganitong teknolohiya. Kumusta na po yung mga hakbang natin ng NCSC at mga ginagawa po ninyo para po matulungan sila na makasabay sa ganitong bagong sistema?
6: Mayroon tayong 16 na regional offices sa buong Pilipinas. At ang ating mga regional offices ay nagkukonduct ng digital literacy training program sa ating mga senior citizens at nagkakaroon din sila ng pakikipag-unayan, training, capacity building para sa ating mga OSCA. Dahil yan talaga ang hamon, lalo na karamihan sa ating mga senior citizens ay sa amin, no? Hindi ka pa yata senior citizen, ay talagang mahirap gumawa ng mga digital transaction. So, ang ating mga kabataan, ang ating mga kamag-anak sa bahay ay pwedeng tumulong sa ating mga lolo at lola. At sa pagbubukas naman ng account, lalo na sa land bank, may assistance na gagawin ang ating land bank na every time may pupuntang senior citizen na gusto mag-open ng bank account, ay matutulungan sila, maa-assistihan sila.
4: Okay.
6: At doon na sila ngayon, senior citizens corner.
4: Alright. Chair, sa usapin naman po ng seguridad, paano po masisiguro ng NCSC na itong digital payment system ay magiging ligtas po laban sa fraud o sa scam, maling impormasyon o posibleng pag-abuso po sa pondo ng programa?
6: O dahil kasi sa pamamagitan ng pag-transfer na yan, ay may nakasama ng built-in mechanism para sa identity verification, data validation, at saka may audit mechanism para nakakasiguro tayo na ang ating mga grantees ay matatanggap nila yung cash gift ng tinatawag natin na efficient, effective, fast, and safe.
4: Okay. At sa ibang usapin naman po, Chair, inanunsyo po ng inyong tanggapan na kamakailan ay maaari po matanggap ng qualified beneficiaries ng Expanded Centenarians Act ang kanilang cash gifts sa pamamagitan po ng digital means. Paano po yung magiging proseso nito? Itatransfer po ito sa kanilang mga digital accounts or online banks?
6: Magbubukas ng account, mag-open ng account ang ating mga senior citizens sa land bank o kung magkakaroon sila ng accountant sa GCash at meron din tayong pakikipag-unayan sa Palawan. Di ba? Ngayon, ang bilis-bilis na pagtatransfer ng pondo sa pamamagitan ng GCash. Kung meron silang mga account sa pangalan nila, yan ipapadala ng National Commission yung kanilang gift na 10,000 or 100,000 for centenarian.
4: Okay. Well, Chair, pwede po ba yung halimbawa talagang hindi na kayang gumamit ng technology ng ating mga senior citizen? Maaari po ba magkaroon sila ng authorized person? Like yung kanilang
6: pwede naman i-authorize. Oo, dahil yung para ka makakuha ng iyong cash gift, kailangan magpunta ka sa OSCA office. Mm-hmm. At dyan ay merong nasa kanila yung mga application forms na pwedeng fill upan ng ating mga senior citizens. At sila ay mabibigyan din assistance ng OSCA upang sila ay makapag-apply. At dyan sa application na yan, sasabihin nila kung saan sila, kung saan nila tatanggapin, anong mode of payment. Okay. Yung kanilang gusto, no? Pwede ba sa banko, o sa GCash, o sa Palawan. At yan ay, ano, may choice sila. At yan ang kailangan talaga natin, yung may mag-a-assist sa ating mga senior citizen.
4: Okay. Chair, ano po yung mga requirements na dapat dalhin ng ating mga senior citizens maging ng kanilang mga kaanak na mag-aasikas po para pumatanggap ito ng digital payout?
6: Yeah, kailangan, alam mo, yung talagang proof ng age, pangalan, no, identity, inaandyan lahat yan sa birth certificate. Kailangan may, meron silang birth certificate na nanggaling sa PSA at meron silang whole body picture na mayroong nakalagay dyan na may hawak sila ng newspaper, na mayroong date, no? Para makita na yan ay kanilang, na at the time of the filing ay, ano sila, nasa ganyang edad at sa ganyang, ano, application, yung date of application, makikita natin.
4: Okay.
6: So, yun ang importante, yung birth certificate.
4: Okay.
6: At tapos yan, sa form na yan, makikita kung yung i-inform nila, ilagay nila dun sa form yung kanilang bank account. At pag nakita na namin yan at ayos na lahat yung mga requirements na kompleto, mabilis na ang pag-transfer.
4: Okay. Now, Chair, meron po mga napaulat dati na nakaranas po ng delay sa pagkuha ng benepisyo dahil po sa validation at mga dokumento. Sa bago pong digital system, gaano nyo po inaasahang bibilis na matatanggap ng beneficiaryo yung kanilang mga cash gifts?
6: Kasi tayo, kailangan din tayo manawagan sa ating mga OSCA dahil wala kang mga opisina sa mga city, sa mga syudad, at saka sa mga municipalities. Kaya umaasa tayo sa OSCA na under sa local government unit appointed by the mayor, na kapag may nagpunta na sa kanilang senior citizen na nag-apply, ay sana ay ma-process kaagad, hingin lahat ng mga dokumento. Dahil ang mga dokumento na yan ay pupunta pa sa aming opisina at para ma-evaluate again at magkaroon ng determination na kung mabeta babayaran na ang qualified na ano natin, na grantee.
4: Okay. Mayroon po man target ang NCSC, Chair, na palawakin pa ang digital payment system para po sa iba pang serbisyo at programa para sa ating mga senior citizens?
6: Ngayon kasi ang nakapending sa atin sa Kongreso ay ang universal social pension na matatanggap na lahat ng mga senior citizens kahit na hindi indigent, kasi yung social pension ngayon na binibigay ng ating gobyerno ay ang mga grantees lang yan, ang mga beneficiary ay ang mga senior citizens na indigent. So under the universal social pension na sana ay maaprubahan kaagad sa madaling panahon, pagka naaprubahan yan, lahat na ay magkakaroon, lahat ng senior citizen ay qualified to receive the social pension.
4: Alright. Chair, mensahe po tutok sa ating ngayon.
6: Sa mga kagaya ko ng senior citizen, bago pa lang kayo mag-birthday, before reaching the age of 18, mga months before. Mag-apply. Sir, na malapit sa inyo, kung saan nakakasakop sa inyo, mag-apply na at i-present na yung inyong birth certificate, yung inyong photo, para pagdating na inyong birthday, matanggap nyo na inyong cash gift coming from the government, so the NCSC. At kung may problema sa pagkuha ng form, dahil digitalization na tayo, pakatulong na lang tayo sa ating mga anak, apo. At pagbubukas naman sa banko, makakatulong din ang ating mga opisyal o pag-empleyado sa banko. At siguradong ma-assist naman tayo.
4: Okay. Chair, pahabol na lang po. Halimbawa po, nag-apply po yung ating senior citizen ngayong araw. Are we talking about weeks or days bago po nila matanggap yung cash gift?
6: Tinitingnan natin dyan, basta meron ng digital account at kompleto ang papeles. Siguro mga 3 weeks.
4: Three weeks.
6: Aabot yan. Okay. Dahil sasubmit pa yan sa aming opisina.
4: Alright. Well, on that note, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Maria Merceditas Gutierrez, Chairperson ng National Commission of Senior Citizens. Thank you, Chair.
6: Maraming salamat din.
4: Bayan, huwag kayong bibitiw. Maraming pambalita talakayan sa pagbabalik.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, mga hakbang ng pamahalaan para labanan ang child labor sa bansa at ang pagbaba ng child workers sa 40%. Ating pag-uusapan kasama si Undersecretary Angelo Tapales, Executive Director ng Council for the Welfare of Children. Yusek Tapales, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
1: Isang makabatang tanghali po, Kuya Joshua, at sa lahat po ng nakikinig at nanonood ng inyong programa. Thank you for inviting again the Council for the Welfare of Children.
0: Okay. Yusek, simulan po natin dito sa pagbaba ng humigit kumulang 40% ang bilang ng child workers sa bansa. Maaari niyo po ba ipaliwanag kung ano yung mga pangunahing dahilan ng pagbaba nito? At ano po yung mga programa naging o nagkaroon ng malaking bahagi sa tagumpay na ito?
1: Pagbaba po talaga ng child labor sa ating bansa ay nakikita na po natin yan mula nung nagsimula itong administration ng Pangulong Bongbong Marcos. Actually, nung mga nakaraang taon, ang bilang ng child labor natin ay, if I remember correctly, nung 2022, nung nagsimula ang administration, 828,000 yan. Then nung 2023, naging 678,000. And nung 2024, 509,000 na lang yan. Ngayon ay ito ay batay sa sa datos ng Philippine Statistics Authority. Ini-expect natin na yung lalabas na bago at updated na data for 2025 talagang ang downward trajectory ay tuloy-tuloy. Kuya Joshua, maraming dahilan nag-combine para talagang ma-sustain yung downward trajectory na yan. Unang-una na, siyempre saludo tayo sa Department of Labor and Employment. Very active sila dun sa pagsawata sa child labor. Meron silang tinatawag na National Council Against Child Labor na membro rin ng aming ahensya, ang Council for the Welfare of Children. So talagang binabantayan natin yan ang mga industriya, kasi iba-iba ang industries na involved kung saan may child labor. Merong service industry, agricultural, saka yung industrial, na talagang binabantayan ng DOLE. And ang isa pa nating tinitingnan dyan with the DOLE is yung informal sector, Kuya Joshua. Dahil maraming maaring child labor na nangyayari doon na hindi natin nababantayan pa.
0: Okay. Yusek, ito nabanggit mo na mahigit kalahating milyon, itong 500,000 plus. Ito po ay saan naitala? Is this sa NCR o sa mga rural area, sa mga probinsya?
1: Opo, yan ay mas prevalent sa agricultural sector pa rin. So talagang diyan ang mas mataas. Pagkatapos ng agricultural sector, of course, there is the industrial and service sector. So talagang yan ang binabantayan natin. Yung agricultural sector kasi, Kuya Joshua, yan yung parang medyo mas hindi nababantayan in the sense na a lot of families in the agricultural sector really involve their children pagdating sa farming. So yan ay pinag-uusapan yan ng DOLE ngayon and even with the Department of Agriculture na pinopromote naman yung family farming. So there must be a balance between family farming saka yung child labor na maikukonsider kasi pag ang bata ay hindi na nakakapaglaro, nakakapag-aral at yung normal development niya ay nahihirapan na, yan ay maaring mag-amount talaga sa child labor.
0: Okay. Yusek, para linawin at ipaalala lang din natin sa ating mga kababayan, ano po ba ang employable age na nakatakda sa batas at ano ang papel ng CWC pagdating sa koordinasyon sa iba't ibang ahensya para po tuluyang mabawasan at mapigilan ng child labor?
1: Oo, ang minimum employable age sa atin, kung magiging stricto talaga tayo, is 15 years old. Bawal magtrabaho ang bata pag below 15 yan. Yan ay bunsod ng Republic Act 9231 natin na inamendra ng Republic Act 7610 natin. Ito yung commonly na tinatawag nating anti-child abuse law natin. Pero hindi naman absolutely bawal magtrabaho ang bata pag below 15. Ang sinasabi lang ng DOLE dito, kailangan yan ay nasa family business or supervised yan ng mga magulang or yung mga nasa public entertainment. Sanay tayo sa mga child stars natin saka yung mga child models natin na covered ng working permit or working child permit, yung W.

0: fee galing sa DOLE.
1: Okay. May mga pagkakataon po ba, Yusek, na sinasabi ng ilang magulang na tumutulong lang naman yung kanilang mga anak sa paghahanap buhay ng pamilya? At paano po ninyo ipapaliwanag yung pagkakaiba ng simpleng pagtulong at isang sitwasyon na pumapasok na sa child labor?
0: Ayan, Kuya Joshua, medyo yan yung lagi namin na-encounter. Ano? Kasi po, maganda naman talaga, Kuya Joshua, na kaugalian ng mga Pilipino yung pagiging responsable, bata pa lang, at saka yung pagtulong sa pamilya. Wala po tayong problema dyan, yan ay sinusuportahan natin. Ano? Ngunit, sinasabi nga lang po natin at sinasabi rin ng DOLE, there are regulations kasi, no, issuances of DOLE, saying na, number one, nagiging child labor yan pag kunyari hindi na nakakapag-aral ang bata, exposed siya sa mga hazardous elements. Ano, kunyari, yung weather natin, hazardous elements, noxious substances, mga chemicals, heavy machinery, heavy lifting, yung mga ganyan po at ay maaring maklassify na child labor. Ano? Pagdating naman po sa usapin ng sobrang oras ng pagtatrabaho, pag kunyari po lumagpas na sa 20 hours a week, kasi pag below 15, Kuya Joshua, ano yan, ano? Hindi ka lalagpas ng 4 hours a day times 5 days a week. So 20 hours a week lang yan. Ano? So pag lumagpas ka ng 20 hours, pwedeng maklassify ng child labor. Ano? Okay. So pag yan ay naging child labor because it's hazardous, or because it exceeds the time or the period approved by law, yan po ay hindi na yung pagiging responsable lang. Ano? So dyan nag-i-step in po ang ating pamahalaan para paalalahanan ng mga magulang na you have to stop kasi kailangan ng bata ng normal development po talaga.
1: Okay. Yusek, para naman po doon sa mga batang makikita natatrabaho, nalabag sa batas, gaya ng mga naulila sa kanilang mga pamilya at wala ng legal guardian o wala ng kaanak, ano po ang proseso ng gobyerno para sila ay ma-rehabilitate, makabalik sa pag-aaral at matulungan po para...
0: Apo, Kuya. Mm-hmm. Apo.
1: Go ahead.
0: Kuya Joshua, siguro unang-una dyan, ano? If you see children working at itong mga bata na to nakasadlak sa initan ng lantangan, sa ulanan, nagbubuhat ng mabibigat na mga bagay, exposed sa mga chemicals at mga heavy machineries, or sinasaktan o ini-exploit, call the Makabata Helpline 1383 ng Council for the Welfare of Children. No? 1383, apat na numero po yan, 24/7 po kami. We will help you, we will help the child. No? At ang DOLE po, ang National Center for Against Child Labor, meron din silang yung DOLE Hotline 1349. So for child labor, pwede yung direktahin ng DOLE. Yan po ay pupuntahan ng DOLE. Very active ang DOLE, lalong-lalo na po sa pangunguna ng ating Secretary Francis Tolentino. Pinaigting pa po nila yung paglabas sa child labor po dyan. At maraming programa ang DOLE. No? Of course, iaalis sa violent environment ang bata. Tutulungan makapag-aral muli or pag kunyari talagang nilalabag ng magulang siguro ang karapatan, maaring magkaroon pa ng foster care po yan or eventual administrative adoption sa umiiral na batas. Ano? Ang aming sister agency, ang National Authority for Child Care naman po ang namamahala po dyan. Ano? Pero syempre po, last resort po yan. Kung pwede pong itigil lang ang child labor at talagang bigyan ng pagkakataon ng bata na maglaro, mag-develop na maayos at makapag-aral, ay wala naman pong problema.
1: Okay. Yusek, may tanong yung ilan nating mga kababayan. Ito ba mga namamalimos sa lansangan na may mga bitbit na bata o kaya naman yung mga nakikita nating mga magulang na may mga anak na maliliit na paslit at nasa inuutusan nila yung kanilang mga anak na namamalimos sa lansangan, sa mga sasakyan? Is this considered as child labor?
0: Yung sa mga adults, so, siyempre po, sila ay adults, hindi yan child labor, pero yan po ay pinagbabawal ng batas. Ano? Yung panglilimos po sa kalye, yan po ay covered ng anti-mendicancy law natin, 1970s na batas pa po yan. Pinagbabawal yung panglilimos at panglilimos gamit ang mga sanggol at mga bata. Ano? So pwedeng maparusahan yung mga adults. Ano? Pero ngayon, Kuya Joshua, ang ginagawa ng pamahalaan dyan, pursuant to Executive Order No. 52, ito yung pag-abot program na ang aming parent agency na ang DSWD po ang nagpapatupad, nagre-reach out po sa mga families in the street and children in the street. Kinukuha po natin ang data niyan, ang kanilang mga pangangailangan na intervention. Tinutulungan po yan ng DSWD. Ano? Nilalagay sa temporary facility. Tinutulungan po makabalik sa mga probinsyang pinagmula nila. At para, siyempre, Kuya Joshua, yung iba naman, pag tinulungan mong bumalik, babalik din ulit. Yes. After a few months. Ano? So, ang ginagawa po ng DSWD po dyan, pati yung LGU, tinutulungan po na may livelihood, meron pong support sa LGU. Para pag bumalik, ang mga tinulungan po natin, siyempre, sisingilin naman yung LGU, ba't bumalik ulit yan sa urban areas. Ano? So, yan po yung holistic approach ng government ngayon, helping the family and the children, and at the same time the LGUs, para po hindi na sila bumalik. Ano? Kasi pag yung mga bata ay pinanglimos, syempre hindi naman technically child labor, ano? Pero pag pinagtrabaho mo doon sa street, pinagbenta mo, pinaglapo mo, ano? Pinaglinis mo ng mga kotse siguro dyan, yan po ay maaaring maklasify ng child labor po.
1: Okay. Yusek, sa panahon ngayon kung saan may online content creation at social media, paano po tinitingnan ng CWC ang posibilidad ng bagong anyo ng child labor na maaaring hindi agad napapansin ng publiko, lalo na kung entertaining at nakatutuwa yung mga videos na ginagawa gamit yung mga bata at minoridad?
0: Opo, Kuya Joshua, nakita ko tong question nyo na to. No? Actually, subject to ng discussion ng Council for the Welfare of Children and DOLE nung nakaraan. Ano? Kasi sanay tayo sa child models, sanay tayo sa mga child celebrities natin na dati pa covered naman ng working child permit from the DOLE. Ano? Pero ito, admittedly, siguro DOLE, correct me if I'm wrong, ano? But as of today, wala pa akong alam na regulation ng DOLE na sinasaklawan naman yung vlogging at saka yung pag-create ng content sa social media or sa internet. Yan po ay siguro isa sa mga gray areas pa ngayon na currently pinag-aaralan po ito ng DOLE, and siguro we will work with DOLE para magkaroon ng regulation dito. Kasi tama ka, Kuya Joshua, maaari itong ano eh, may mga na-exploit din na bata dito. No? While nakakatuwa po ito, pero again, kung ang bata hindi na nakakapaglaro, hindi nakakapag-aral, yung normal development impeded because of the vlogging, the content creation, maaring may abuso, DOLE should step in and regulate this. Siguro ito ay isa sa mga idudulog namin kay Secretary Francis Tolentino, and perhaps DOLE can issue a regulation at the soonest possible time po.
1: Okay. Yusek, sa mga susunod na mga taon, ano po ang nais ninyong tutukan para tuluyang mabawasan hanggang sa tuluyang mawala na po ang child labor dito sa ating bansa?
0: Opo, siguro mas papaigtingin natin ang ugnayan natin with the DOLE, ano, at the National Council Against Child Labor. While bumaba na po ng daan-daang libo ang child labor sa Pilipinas, talagang saludo tayo sa pamahalaan. Ngunit, Kuya Joshua, for the Council for the Welfare of Children and the government, gusto natin talaga zero sana ang child labor. Ano. So hindi po tayo tumitigil dito. And again, I would like to emphasize, ano, while the government is focusing on the agricultural sector, yung informal sector po natin, yung binanggit nyo kanina, yung mga nanlilimos po sa kalye, maaari pong hindi natin na mamonitor mabuti yan. So siguro, yan ang isa sa mga pagtutuunan po namin ng pansin moving forward.
1: Alright, on that note, mensahe nyo na lang po, Yusek, sa ating mga kababayan upang tuluyang maprotektahan ang bawat batang Pilipino laban sa pagsasamantala at mapanatili po ang pagbaba ng child labor cases dito sa ating bansa.
0: Opo, kung may nakikita po kayong pang-aabuso sa bata, yan man ay violence against children, sexual abuse, or child labor, o yung mga exploitation po na ganyan. Ano? Huwag po kayong matakot, huwag mag-atubili. Kahit po mga tips, mga anonymous calls we receive sa Makabata Helpline 1383, call us 24/7, anonymous po yan, hindi kayo mapapahamak. Huwag po kayong mag-alala, we will double-check your reports. Sa bagong Pilipinas, so, paulit-ulit namin sasabihin, bawat bata ay mahalaga, kaya protektahan at alagaan po natin sila.
1: Maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Undersecretary Angelo Tapales, Executive Director ng Council for the Welfare of Children.
0: Maraming salamat, Kuya Joshua.
1: Baya manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
2: Paghanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasamang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gato, live dito lang sa PTV. PTV Crime Watch, mga paalala laban sa human trafficking. Ang Anti-Trafficking in Persons Act ay batas na ipinasa upang wakasan ang human trafficking sa bansa. Layunin itong protektahan ang mga biktima, lalo na ang mga kababaihan at kabataan. Sa ilalim ng batas, bawal ang pagre-recruit, paggulong at pagbabiyahe ng mga tao patungo o palabas ng bansa, gamit ang pagbabanta, panlilinlang, pamimilit at pag-aabuso ng kapangyarihan para sila ay ipasok sa prostitusyon, sa pilitang pagtatrabaho, pang-aalipin, pagbebenta ng human organs at iba pang uri ng pananamantala. Kumilos laban sa human trafficking. Alamin ang inyong mga karapatan at makipag-ugnayan sa mga organisasyon at ahensya ng pamahalaan na maaaring magbigay proteksyon. Huwag basta maniwala sa mga nag-aalok ng trabaho, lalo na sa text at social media, at i-report ang anumang gawaing kahinahinala. Sama-sama nating sugpuin ang problema ng human trafficking. Mula sa simula ng kanilang karera hanggang sa finish line ng bawat torneo, pakinggan ang Athletic Journey at iba pang mahalagang updates mula mismo sa ating mga atleta. Sports Banter, dito lang sa PTV Sports.

0: tuwing Sabate ng oras healthier life o pamilya.
1: Health at Home. Dito lang sa inyong People's Television.
2: Humanda ng matuto at malibang sa mga programang puno ng kaalaman at tiyak na for everyone. Mula sa sine. Kainan. Kalusugan. Mga in na in na usapan. Balitaan. Hanggang sa iba't ibang exciting adventure, sagot namin yan. Hatid sa inyo ng PTV para sa bayan.
3: Ang mga inaabang

0: kamayin sa pinag-uusapan.
1: Huwag rin palampasin ang inyong award-winning late-night English newscast.
2: Ang inyong People's Television News. Balitang maaasahan. Balitang para sa bayan.

0: sa 941 anti-drug operations sa loob lamang ng isang buwan. Now, naiintindihan po namin na patuloy po ang pagpapaigting ng inyong strategiya laban dito. Pero gaano po ka-importante o kahalaga yung papel ng komunidad sa tagumpay ng mga operasyon ito?
1: Sir Jose, malaki ho ang partisipasyon ng komunidad. Hindi lang po ito yung collaboration na ginagawa ho ng different law enforcement agencies, kung hindi ho pati ang mga reports o kaya mga sinusumbong ho ng ating mga mamamayan, eh, malaking bagay po yan. Dahil yung mga sumbong ho na binibigay ho nila sa atin, yan po ay resulta ng pagka-dismantle natin ng 18 clandestine laboratory or drug den. Ika nga, hindi po laboratorio, kundi drug den. 18 drug den po ang nasira na po or nabuwag nung nakaraang buwan dahil po sa mga sumbong na binibigay po ng ating mga kababayan.
0: Okay. Dito po sa nabanggit nyo na 18 drug den at na-dismantle, Attorney, gaano po kalaking epekto nito sa operasyon, sa produksyon at distribusyon ng illegal na droga sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas?
1: Malaking epekto po ito, Sir Joshua. Na-disrupt po nito ang mga illegal drug activity sa mga barangay. Ang drug den po kasi, yan po yung stop shop na kung saan doon na pumuntahan, doon na rin po ang paggamit ng droga sa mga barangay. Dahil dito, nasisiran natin o nagpuwag mo.
0: Attorney, medyo napuputol po kayo.
2: Hello? Yes, sir.
0: Ayan. Go ahead, Attorney. Pakiulit lang po yung nabanggit nyo. Naputol lang po. Go ahead.
1: Yung mga na-disrupt po natin or na-dismantle ng mga drug den, dito makikita or magre-reflect na yung mga drug den sa mga barangay ay nasisira dahil ang drug den, ito po ay tinatawag na one shop na kung saan doon na hong bentahan, doon na rin hong paggamit ng illegal na droga. Dahil sa mga sumbong ho ng ating mga kababayan, tayo po ay nag-validate doon sa mga sumbong ho nila. At nung nakita po natin na totoo po ang mga sinumbong po nila, ito po ay ating binigyan ng karampatang aksyon.
0: Okay. At sa mga nasamsam po na illegal na droga, Attorney, may indikasyon po ba na alin po dito sa mga klase ng mga illegal na droga na ito, yung pinaka-aktibong ipinupos dito o ibinibenta sa bansa sa kasalukuyan?
1: Sa ngayon, Sir Joshua, base sa ating mga datos, shabu pa rin ho, or methamphetamine hydrochloride, ang most abused drug po dito sa ating bansa. Ang basis po nito, yan po yung dami ho ng ating mga nakukumpiska base ho sa datos na nakita po natin noong nakaraang buwan.
0: Okay. And Attorney, matapos nga po itong sunod-sunod na malalaking operasyon at pagkaka-aresto ng mga target personalities, ano po yung follow-through natin dito ng PDEA para matiyak na hindi na muling makakabuo ng panibagong network ang mga sindikatong ito?
1: Ang PDEA po at saka ang law enforcement agencies ay patuloy rin po na nagkakaroon ng collaboration. Ang mga sindikato po ay hindi pa makapagbenta na ulit sa mga barangay. Sa katunayan, kung sila po forward, tayo naman po ay two steps forward. Kaya ho, okay. Nabubuwag po natin ang mga ginagawa kong illegal drug activity ng ating mga sindikato po.
0: Okay. And hihingi na rin po kami ng updates sa Balay Silangan Reformation Program ng PDEA. Kumusta po ito?
1: Yung Balay Silangan Reformation Program naman po, ito po ang tinatawag nating rehabilitation program na isinasagawa po ng PDEA together with other agencies. Ano ang importance po nito? Dito po mabibigyan ng pagkakataon ng ating mga kababayan ho na makapagbagong buhay at maging mabuting miyembro ulit ng komunidad.
0: Okay. And sa paggunita naman po, Attorney, ng International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, ano po ang importansya ng okasyong ito sa pagpapalakas ng kampanya ng pamahalaan laban sa illegal na droga?
1: Yung nabanggit niyo po na International Day Against Illicit Drugs, ito po ay ating ginugunita every June 26. Sa ngayon po, marami ho mga nakalatag na programa ang ating gobyerno para sa paggunita po ng araw na ito. Sa katunayan ho, sa susunod na mga araw, mayroon po mga lectures na ibibigay po ng ahensya together with our partners para sa ating mga kabataan. Eh, meron din sa mga
2: dyan po sa NCR and sa Region 7 po. This is in line with the EDADIDE for 2026.
0: Okay. Attorney, sa kabila po ng kooperasyon at pakikiisa ng mga komunidad, sa kasalukuyan datos at operasyon po ng PDEA, ano po sa tingin ninyo yung mga hamon na kinakaharap ng bansa sa paglaban sa drug abuse at illegal na kalakalan ng illegal na droga?
2: Sama sa mga hamon na nakikita po natin ngayon ay ang paggamit ng teknolohiya. Pero dahil nga naman o yung mga technology imbis na sana gagamitin no, para sa kabutihan ng ating mga illegal drug dealers, tayo po nag-equip sa ating mga operatiba. Binibiyano natin sila ng and at the same time, mga proper training para lalong ma-detect po itong mga illegal drug trade.
0: Okay. Bigyan din lang natin to, attorney, paano po makikibahagi at makikiisa ang mga komunidad, paaralan, at maging ang mga magulang sa kampanya laban sa drug abuse at illicit trafficking?
2: Una-una po, para sa partisipasyon ng ating pamilya, sa bahay pa lang ho, ang mga magulang, panawagan po natin ay turuan po nila ng tama ang ating mga anak. Pangalawa, dun sa komunidad, kung meron po silang alam na illegal drug activity sa kanilang mga barangay, huwag po silang matakot na isumbong po sa PDEA. Ang ating hotline po is 0995-354-7020 and 0931-027-8212. Ulitin ko po, ang PDEA hotline sa isumbong mo sa PDEA ay 0995-354-7020 and 0931-027-8212.
0: Okay. Karagdagang mensahe na lang, attorney, sa ating mga kababayan, lalo na sa mga kabataan na patuloy na target ng ilang sindikato para pumahi kahit na gumamit o magbenta pa nga ng illegal na droga.
2: Sa ating mga kabataan, umiwas po tayo sa mga masasamang impluensya. Ang hingi na lang po sa kanila, as much as possible, be inclined in sports, wag na lang po sa illegal na droga.
0: Alright. On that note, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Joseph Frederick Kalulut, ang tagapagsalita ng Philippine Drug Enforcement Agency, o PDEA.
2: Maraming salamat po.
0: Samantala, sa iba pang balita, tiniyak ng Department of Social Welfare and Development na laging handa ang ahensya natugunan ng anumang epekto ng kalamidad sa bansa. Ayon sa datos ng Disaster Response Operations Monitoring and Information Center ng DSWD, may stockpile na 4.7 million family food packs na nakapreposition sa mga field office at bodega sa iba't ibang lugar sa bansa. May 4.42 billion pesos ding standby funds at stockpile na binubuo ng food at non-food items na mabilis na mailalabas sa panahon ng kalamidad. Nakikipag-ugnayan na rin ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan para sa inaasahang epekto ng Bagyong Francisco. Samantala, nakauwi na ng Pilipinas ang 24 na Pilipino na pinalaya sa Russia matapos ang pakikipag-usap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin. Siniguro naman ng pamahalaan ang pagbibigay ng tulong at suporta sa kanila. Ang detalye sa report ni Carlo Candelaria.
3: Sir Bongbong Marcos, maraming salamat po dahil yung pagpunta niyo po sa Russia, yun po yung naging sagot ng pag-uwi po namin dito sa Philippines.
4: Abot-abot ang pasasalamat ng ginang na ito sa pamahalaan at kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos dumating sa NAIA Terminal 1. Isa siya sa 24 na mga Filipino workers na nakadetine sa Russia at ngayon nakauwi matapos hilingin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalaya sa kanila sa kanilang bilateral meeting ni Russian President Vladimir Putin sa sidelines ng ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan noong June 17. Para sa mga nakauwing Pinoy, isang milagro ang makabalik sa bansa matapos ang halos 9 pagkakadetine sa Russia. Walang pagsidla ng kanilang tuwa nang malaman nila ang balitang makakalaya na sila dahil sa pagbisita ni Pangulong Marcos.
3: Ginaumagahan talaga po, talagang nandiyan na yung balita na sabi, pack all your things and you go home. Sabi ko na mga security doon sa detention.
5: Ba't ako wala pa doon?
3: Ano to pangalan? Grabe po ang saya namin. Overjoyed po kami lahat. Nagsisigawan, nag-iiyakan. Sa tuwa po na natugunan na po yung matagal po panalamin ng lahat na makauwi na po kami.
5: Address?
3: Kasama namin ang aming pamilya.
4: Dumating ang unang batch ng anim na Pinoy workers na sinalubong ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro bandang hating gabi. Mag-aalas 4 naman ng madaling araw nang dumating ang pangalawang batch ng 18 mga Pinoy workers na sinalubong ni Migrant Workers Secretary Hans Kakdak. Ayon kay DFA Secretary Lazaro, nakatutok sa kanila ang Philippine Embassy sa Moscow at ilang beses nang hininging palayain. Pero noong ni-request ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapauwi sa kanila, ay agad silang pinalaya.
5: Ah, nagkaroon ng bilateral meeting. Hiningi ni Pangulong Marcos yan. He was very concerned. And therefore, nag-react agad si President Putin. Ang kaibahan nito is that nung ni-request ng Pangulong Marcos, the very next day, ni-release kagad itong ating mga kababayan.
4: Samantala, sabi ni DMW Secretary Hans Kakdak, nagtatrabaho sila sa Russia pero wala silang papeles kaya't nagkaroon sila ng immigration cases. Tinitingnan naman ang kagawaran ng anggulo ng illegal recruitment o human trafficking at nakikipag-ugnayan na anya sila sa DOJ at sa mga otoridad para malaman kung anong nangyari sa mga Pinoy workers.
6: Yes, of course. Meron posibleng elemento ito ng illegal recruitment either from here in our country. May elemento ito ng illegal recruitment either from here in our country or sa ibang bansa, yung tatawag na third country hiring. So, ito yung susuriin natin. Kukunan sila lahat ng statements, meaning kung paano sila nakarating sa Russia at kung whether or not merong illegal recruitment or human trafficking from the Philippine side na nagganap.
4: Dagdag pa ni Kakdak na ipahatid na rin sa kanila ang mga tulong mula sa pamahalaan sa pamamagitan ng OWA o Overseas Workers Welfare Administration gaya ng financial assistance, accommodation at transportasyon pabalik sa kani-kanilang mga probinsya. Ipinag-utos rin anya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tulungan ang mga umuwing Pinoy workers na makakuha ng trabaho o makapagnegosyo sa bansa.
6: Meron din instruction sa amin si Pangulo na yun nga, yung kanilang pangkabuhayan, empleyo o pagnenegosyo, susuriin ng maigi at mismong ang Office of the President ay nakatutok din sa kanilang mga sitwasyon para bigyan silang karapatang tulong.
4: Carlo Luis Candelaria para sa Bayan.
0: Ipinag-utos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalabas ng karagdagang 3 bilyong pisong pondo para sa pagpapalakas ng repatriation at reintegration programs ng Department of Migrant Workers. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, ito'y para matulungan ang mga overseas Filipino workers na nawalan ng trabaho dahil sa tensyon sa gitnang silangan. Dagdag ng kalihim, nais ng Pangulo na mabigyan ng lahat ng kinakailangang suporta ang mga umuuwing OFW, kung saan maaari silang mabigyan ng tulong pinansyal, psychosocial counseling, medical assessment, tulong para makahanap ng bagong trabaho at pangkabuhayan. Maaari din silang makatanggap ng hanggang 20,000 pisong start-up assistance para sa maliit na negosyo. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Ako po, si Joshua Garcia, para sa Bayan, sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
7: Ito ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 sa Capital 104.3, the AM and FM collab. Collab. 104.3 FM2, the Capital.

0: 104.3 FM2 The Capital.
1: Susunod na ang Radio Magazine.
2: Radio Magazine
1: 1278 dito sa Capital 104.3.
2: Capital 104.3
1: The AM and FM Collab.
3: Hey, at serbisyo. Magandang hapon po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa ating programa. Ngayon ay Lunes, June 22. Welcome sa isa na namang edisyon ng ating radio program na Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo. Ako po si Dana Sandoval, tagapagsalita ng Bureau of Immigration na makakasama ninyo ngayon hapon sa kwentuhan, huntahan, balitaan at balitaktakan tungkol sa immigration sa Pilipinas.
4: At ako naman po si Spokes Melvin Mabulak. Magandang hapon sa mga nakikinig, nanunood at tumatangkilik sa ating programang Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo. Dito lamang po ito sa Radyo Magazine na hatid naman po sa atin ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Of course, masusubaybayan din ninyo ang ating programa sa Facebook page ng Bureau of Immigration na facebook.com/officialbureauofimmigration and sa opisyal na Facebook page ng Radio Magazine na facebook.com/radiomagazine. Wala pong space yan. Naka-simulcast din tayo pati sa Facebook ng The Capital FM sa facebook.com/fm2ph. We thank you po sa mga kaibigan natin sa Radio Magazine na kasama yes. natin linggo-linggo sa pagbibigay ng impormasyon tungkol sa immigration.
4: Yes, pasalamatan natin yung text natin, no? Si Sir Julius Ongab, si Marisol Malimban, si Sam Renz Ryan Reyes, si Ronabel Esperanza, si Camille Maurice Umali at Marulas Transmitter.
3: Sa FM naman, Emil Lagman, Bright Lista, Norven Redome, Ivan Pomoy, Gian Condino at Avi May Santos. Maraming salamat po.
4: Thank you.
3: Naku, maraming nangyari sa Earth ngayong linggo, no? Yes. Spokes Melvin.
4: Oo, grabe, Spokes
3: Anong
4: Dana.
3: Anong chika?
4: Yes, ang unang-una ngayon talaga yung Middle East pa rin ng mga travel advisories. At least, medyo kumakalma. Pero may biglaang flight disruption pa rin. Alam mo naman, kailangan natin makita din natin. Talaga maibalik na yung unang very orderly. Pero ngayon, at least mayroon ngayong nangyayaring mga peace deal with US at saka yung Iran.
3: Mm-mm. So there's movement ano, at malaking bagay yan doon sa international travel natin. Kasi yes, alam natin na itong mga kaguluhang ito ay kumbaga nagiging sagabal doon sa movement ng ating mga tao, ng mga individual sa mga international flights kasi may mga ano ruta na kinakansel.
4: Yes, oo. At alam mo, Spokes Dana, alam naman natin yung Middle East, no? Hindi lang pong final destination, transit point din po yan, papuntang Africa, papuntang Europe. Kaya napaka-importante din po yan sa mga travelers, not only for the OFW, pati din yung mga pumupunta ng mga residente ng mga kababayan natin na andun na sa Europa.
3: Mm-hmm. O ngayon, tuloy-tuloy yung recovery naman no, ng ating mga kababayan sa Mindanao. After nung malakas na paglindol na naganap po ilang linggo ang nakakaraan. So, ito pong yung ating mga opisina ay ano na, bukas na.
4: Bukas na. Good yes. to hear, no?
3: Bukas na. Although syempre merong mga difficulty even yung mga empleyado natin doon, may mga personal concerns sila yes. na kanilang mga tahanan nasira, pero ang atin po mga opisina ay bukas na.
4: Yes,
3: kung nagkakaroon po ng difficulty na pumunta sa ating opisina, maaari po nilang gawin ay mag e-services.
4: Yes.
3: Siguro isa yan sa nire-recommenda natin to have to go to our e-services website e-services.immigration.gov.ph kung medyo nahihirapan pa tayong pumunta doon sa mga immigration offices doon sa area ninyo.
4: Yes, kailangan lang may internet tayo.
3: Mm-hmm. Oh, talagang tuloy-tuloy yung ating mga preparasyon at diplomatic activities.
4: Yes.
3: Sa ilalim naman ng mga efforts under the ASEAN chairmanship, ano, Spokes
4: yes,
3: Melvin?
4: Oh, oh. Alam natin na ang Pilipinas po yung chair ngayon ng ASEAN. At recently, Spokes Zana, no, pumunta pa yung buong mga ASEAN countries sa Russia. At talagang napaka-importante yung pag-chair ng ating bansa dito sa ASEAN.
3: Oo, ibang level to kasi tayo ang chair.
4: Yes,
3: so lahat ng ahensya ng gobyerno ay merong ambag dito po sa ASEAN chairmanship ng ating bansa. Maya-maya may magkikwentuhan tayo no tungkol related
4: dito
3: sa ASEAN natin, mga efforts natin and meetings natin under the ASEAN chairmanship.
4: Yes.
3: O, sa turismo naman, upward trend ang nakikita natin sa balita.
4: Good
3: no?
4: to hear. Oh, mm-hmm. yes.
3: Kamusta sa paliparan natin? Mukhang kita ba ang upward trend ng ating ano?
4: Yes. Nakikita natin kasi alam naman po natin talagang palaging puno po yung ating mga paliparan and that's good indicator po kasi napaka-importante po yung tourism sa ating bansa.
3: Mm-hmm. Kaya we are hoping and we are we are really expecting na mas tataas pa yung travelers. Medyo lean pa to, no? Medyo lean season pa to.
4: Hindi pa masyado pero nakikita mo naman yung trend niya. Papakyat. Alam mo na na pagdarating Spokes Dana ng mga bear months, no? Talagang
3: papalo yan. Oo. Ngayon kasi may pasok yung mga bata kaya kaya wala munang bakasyon.
4: Yes.
3: yung mga pamilya, wala munang bakasyon kasi may pasok yung mga bata. Oy, speaking of mga bata at pamilya, no, happy Father's Day sa lahat po ng ama at mga tumatayong ama ng mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga frontliners natin na fathers na nag-duty po during Father's Day. Kahapon yan, Linggo.
4: Oo, at punong-puno yung ating mga malls at daming nag-celebrate. Pero yung ating mga officers na mga fathers na andoon sa ating mga paliparan, talagang nandoon sila nagsasakripisyo para magsilbi sa bayan.
3: Maraming salamat po sa ating mga fathers at mga tumatayong fathers din na lalong-lalo na yung mga frontliners. So hindi kayo naglaba no kahapon.
4: Ay, hindi. Kasi exempted kaya,
3: exempted. Ngayon, tayo. Pwede na. Maaraw, pwede
4: no, mamaya ulit. Pwede.
3: Exempted sila kahapon, pero all the rest ng 364 days, kailangan pong maglaba. O, isa pang chika na nakuha natin, Spokes Melvin.
4: Yes, oo.
3: Ang Pilipinas daw ay number one retirement destination. Yan ay binalita sa atin ng Philippine Retirement Authority.
4: At talagang napakasaya naman na tayo ay nagiging ganito po na number one sa retirement destination kasi we have more to offer, no? Yung ating bansa ay napakagandang bansa. Pati yung mga caregivers, yung mga ano natin sa healthcare, kilala po yung Pilipinas. Kaya that's good to hear ng ating bansa ay naging number one na retirement destination according po sa Philippine Retirement Authority. Congratulations po sa ating mga kaibigan sa PRA.
3: Sineselebrate din natin no nung June 20 yung National Refugee Day. Sinasabi dito na ang BI po stands in solidarity with the forcibly displaced and stateless people. So, dahil dyan, nagkaroon tayo ng Blue Monday.
4: Yes, oo. Talagang pagkilala. Blue na blue. Okay, nag-blue ako ngayon. Blue.
3: Kanina, nung ating flag ceremony, nakita natin yung ating mga kasamahan sa, napakita sa video. Yung ating mga kasamahan, lahat sila naka-blue.
4: Yes.
3: No, parang ano, 'di ba? Ang ganda.
4: Ang ganda, oo.
3: So it really shows yung solidarity. It's just kumbaga, it's just a symbol na ang Bureau of Immigration and all the other government agencies po ay sumusuporta dito sa National Refugee Day.
4: Yes.
3: At gusto natin ipakita ang ating pagsama tungkol dito sa pagtulong sa mga displaced and stateless people.
4: Yes, alam mo Spokes Dana, ang Pilipinas ay kilala sa buong mundo bilang isang halimbawa in terms sa pagbibigay ng masisilungan sa mga seeking asylums natin at nagiging refugee sa ating bansa.
3: Mm-mm, lalo pa ngayon Spokes Melvin, no, parang ang daming mga wars or mga kaguluhan sa iba't ibang bansa na kumbaga yung ating mga kababayan ay yung ating mga ibang mga foreign nationals ay nakaka-encounter ng difficulty.
4: Yes, oo.
3: Sila po ay nahihirapan, walang mapuntahan, na magkakaroon ng kumbaga delikado sa kanilang buhay. Kaya
4: yes, oo.
3: Itong mga ganito pong pakikiisa, ganitong mga selebrasyon ay nagpapakita po na tayo ay open and welcome.
4: Yes.
3: Para tulungan po ang ating mga kapwa na maaring nagkakaroon ng difficulties and were forcibly displaced and are stateless because of issues happening sa kanilang bansa. Oh, may announcements, Pox Melvin.
4: Ayun, oh, may announcement tayo, no? Effective June 15 ngayong taon, ang Bureau of Immigration, yung PESA natin, no? Extension Office, mag-transfer po ito yung operation from Double Dragon Plaza to its new location po. Yung PISA Building, Rojas Boulevard Corner, San Luis Street, sa Pasay City, Metro Manila. The BIO, PESA Extension Office remains fully operational and will continue to provide immigration services without interruption.
3: Shout out sa hepe ng BI PESA office, si Mr. Chad. Magandang hapon sa lahat
4: din
3: ng taga BI PESA.
4: At marami pa tayo, Spokes Dana, mapag-uusapan, no, tungkol sa mga nangyayari sa ating mundo at sa ating bansa ngayong linggo. Pero marami ring balita ito sa ating Bureau of Immigration, kaya pakinggan muna natin ang ilang updates sa Immigration News Roundup.
5: Magandang araw. Narito na ang mga mainit at pinakabagong balita mula sa Bureau of Immigration. Ako po si Immigration Officer Alvin Rosita at ito ang inyong Immigration News Roundup. Apat na Taiwanese nationals ang naaresto ng Bureau of Immigration matapos mahuli sa isang yate sa reclamation area ng Pasay City noong Hunyo 17. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Antriviado, ang operasyon ay isinagawa ng Intelligence Division ng BI patuwang ang Philippine Coast Guard matapos makatanggap ng intelligence report ukol sa ilegal na pagpasok ng mga dayuhan sa bansa. Kinilala ang mga naresto na sina Hong Ping Chen, Wen Pai Chen, Chen Chi Chi at Liang Chiawa. Sa verifikasyon ng BI, lumalabas na wanted sa Taiwan sina Wen at Chen dahil sa mga kasong may kognayan sa ilegal na droga, habang may naunang criminal records naman sina Hong at Liang. Kasalukuyang nakakulong ang apat sa BI Warden Facility sa Taguig habang isinasailalim sa deportation proceedings. Ayon kay Commissioner Viado, patuloy ang pakikipagtulungan ng Bureau sa iba pang ahensya upang matiyak na hindi maging kanlungan ng mga pugante at transnational criminals ang Pilipinas. Samantala, dalawang dayuhang wanted sa ibang bansa ang maghihiwalay na naresto ng Bureau of Immigration. Noong Hunyo 9, nadakip sa San Carlos City, Pangasinan ang isang 77 anyos na Canadian national na kinilala bilang Sir Rudolph Hans Hofer. Si Hofer ay wanted sa Canada dahil sa kasong possession of child sexual abuse materials. Noong Hunyo 11 naman, inaresto sa Pasig City ang isang 60-taong gulang na American national na kinilala bilang si Herbert Leon Kimball. Ayon sa mga report, si Kimball ay naharap sa kaso sa Estados Unidos kaugnay ng umano'y mahigit $2 billion na healthcare fraud scheme. Ani ni BI Fugitive Search Unit Chief Randall Ryan C., isinagawa ang mga operasyon sa pakikipag-ugnayan sa mga government intelligence agencies at foreign law enforcement partners. Sa iba pa ang balita, isang Malaysian national na overstaying sa bansa ang inaresto matapos magtago sa ilalim ng lababo ng kanyang condominium unit sa Pasay City. Kinilala ang dayuhan na si Chong Ching Hong na naaresto pasado alas 12 ng madaling araw noong Hunyo 16 sa isang condominium sa Rojas Boulevard. Ayon sa BI, may mga naunang record si Chong kaugnay ng overstaying, unauthorized employment at iba pang paglabag sa immigration laws. Nang magsagawa ng operasyon ang mga tauhan ng Intelligence Division at Fugitive Search Unit kasama ang Southern Police District, tumanggi mo na siyang buksan ang pinto ng kanyang unit matapos makapasok ang mga operatiba. Natagpuan siyang nagtatago sa ilalim ng lababo sa kusina. Dinala siya sa BI main office para sa documentation bago inilipat sa warden facility habang inihintay ang deportation proceedings. Samantala, muling nagbabala ang Bureau of Immigration laban sa pag-alis ng bansa sa pamamagitan ng ilegal na ruta o tinatawag na backdoor exits matapos ma-repatriate ang 11 Pilipino mula sa Kota Kinabalu, Malaysia noong Hunyo 16. Dumating ang grupo sa NIA Terminal 1 sakay ng isang Air Asia flight sa isigarawang panayam. Lumabas na 6 sa kanila ang umalis ng Pilipinas sa pamamagitan ng hindi otorisadong ruta bago naghanap ng trabaho sa Malaysia. Kabilang sa kanilang mga naging trabaho ay construction worker, mekaniko at entertainer. Karamihan sa kanila ay nasabing hindi sila nakatanggap ng sahod habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Ayon sa BI, madalas mabiktima ng paninilang pang-aabuso at hindi pagbabayad ng sahod ang mga Pilipinong gumagamit ng ilegal na ruta upang makapagtrabaho sa ibang bansa. Pinayuhan niya ang publiko na dumaan lamang sa legal at dokumentadong proseso sa paghahanap ng trabaho sa abroad. Sa pagpapatuloy ng kampanya laban sa mga pugante, inaresto rin ng BI Fugitive Search Unit noong Hunyo 18 ang isang South Korean national na tumakas mula sa isang provincial na kulungan sa Leyte. Kinilala ang suspect na si Kim Si-hun na nadakip sa Mandaluyong City matapos ang halos 3 taong pagtugis. Si Kim ay may warrant of arrest sa Republic of Korea dahil sa kasong fraud at kabilang sa mga prioridad na hinahanap ng South Korean authorities. Meron din siyang umiiral na deportation order mula pa noong taong 2020 bilang isang undesirable alien. Ayon sa BI, patunay ang pagkakaaresto kay Kim sa patuloy na pagtutok ng BI sa mga dayuhang pugante na nagtatangkang magkubli sa bansa. At para sa ating huling balita, 5 dayuhan ang naaresto ng Bureau of Immigration sa isigarawang operasyon laban sa isang hinihinalang scam hub sa Paranaque City. Isigarawa ang raid noong Hunyo 17 sa isang condominium complex sa Paranaque City matapos makatanggap ng intelligence report tungkol sa umano'y love scams at cryptocurrency-related fraudulent activities. Kabilang sa mga naaresto ang isang Chinese national, isang Malaysian national at 3 Burmese nationals. Dinila ang mga dayuhan sa BI para sa processing at documentation bago inilipat sa detention facility habang nagpapatuloy ang kaukulang immigration proceedings. At iyan ang mga pinakamainit at pinakahuling balita mula sa Bureau of Immigration. Patuloy ang BI sa pagbabantay upang masiguro na mapoproteksyonan ang bansa laban sa mga dayuhang mapagsamantala. Muli, sa ngalan ni Bureau of Immigration Commissioner Joel Antribiado, ito po si Immigration Officer Adrian Rosita at ito ang inyong Immigration News Roundup. Hanggang sa susunod na ulat, mabuhay ang bagong immigration, mabuhay ang bagong Pilipinas.
3: Thank you very much, Immigration Officer Aldrin Rosita, reporting

0: Taiwanese national ang naaresto ng ating mga tauhan. Ito po ay sa pakikipagtulungan ng ating mga counterpart, yung Philippine Coast Guard, matapos makatanggap ng intelligence report ukol sa illegal na pagpasok ng mga dayuhan sa bansa. Ito po ay kinilala si Hong Pinsheng, si Wing Pai Chen Chi at si Liang Cha Hua. Ang hirap, no?
1: Pinahirapan
0: tayo. At napag-alaman po ng ating mga tauhan, ng ating intelligence division, na lumalabas na itong mga Taiwanese nito, si Wing at si Chen ay mayroong kaso na illegal drugs doon sa kanilang bansa. At habang yung naunang criminal records naman, mayroon sila si Hong at Liang. At ngayon, itong apat na to ay nakakulong sa ating BI Warden's Facility sa Taguig.
1: Mm-hmm. Alam mo, ang na-chika natin, parang nakita yata ito na mataan na nagtatapon ng basura.
0: Ah, yes, oo.
1: Yata, yun nagtatapon ng basura, tapos nung inimbestigahan, abay, mga dayuhan.
0: Oo, nang nakita ito ng
1: nasa ating... Yate.
0: Yeah, nasa yate kasi yun, no? Nakita ng mga taga-Philippine Coast Guard, nagtatapon ng basura.
1: Anong ginagawa niyo dyan?
0: At doon, napag-alaman sa pakikipag-ugnayan din sa ating intelligence division na talagang hindi lang ordinaryong mga mga dayuhan. May mga criminal records pala ito.
1: Aba, yung mga pugante pa, no?
0: Mga pugante.
1: Grabe, hindi na nahiya. Pero maraming salamat po sa ating intelligence division na agad na aresto ang apat na matitigas ang ulo na ito, no? No littering, nahuli tuloy kayo. Alright, sa pangalawang report galing kay Immigration Officer Aldrin Rosita, merong dalawang dayuhang wanted sa iba't ibang bansa na magkahiwalay na naaresto ng ating Fugitive Search Unit. Una ay isang Canadian national, no, na involved dun sa mga child sexual abuse materials.
0: Ayan, yan nakakagalit.
1: Ay meron tayong hashtag Shield Kids campaign, kaya priority talaga ito,
0: yes,
1: ng Bureau of Immigration. Anything related sa pang-aabuso po ng mga kabataan ay maaari nyo pong i-report yan sa Bureau of Immigration. Itong mga dayuhan na umaabuso sa kanilang stay dito at they are taking advantage of children, yung mga vulnerable children po natin, ay nako, hindi po yan welcome,
0: yes,
1: dito sa Pilipinas.
0: Magsumbong po kayo, hindi natin pwedeng pabayaan na lang sa mga ganyang pagkakataon.
1: Mm-hmm. Meron po tayong hotline ng CWC, maaari nyo pong kontakin yan para po makapagsumbong at magsabi po dito sa mga ganitong uri ng mga foreign national. Meron namang isa pa, no, na nahuli ito. Medyo
0: malaking balita to. Hindi lang dito, doon sa Estados Unidos. Naku, napakalaking balita nito.
1: Ang pelikula ito kasi FBI ang humahabol dito.
0: Yes, oo.
1: Ang FBI po ay hinahabol itong si Herbert Leon Kimball na wanted sa Estados Unidos dahil sa isang healthcare fraud scheme. Nako, ang nangyari daw dito, Spokes Melvin, itong individual na ito ay may-ari ng isang call center. Ngayon, itong mga elderly na kababayan niya, na mga American nationals, no, ini-encourage niya na, or binibigyan din nila ng prescriptions para sa mga orthopedic materials, yung mga crutches, mga wheelchair, mga ganon, yung mga orthopedic materials. Kahit hindi naman nila kailangan.
0: Ayun, may panloloko ginagawa. Oh, nakita mo, $2 billion. Ang super laki niyan.
1: Oo, so ang dami talaga nilang niloko, ano. So, ano yan. Tapos, illegally, binibill sa Medicare. So, malaki ang nawala sa gobyerno ng Estados Unidos dahil sa panluloko ng negosyanteng ito.
0: Oh, nakita ko sa YouTube, no? Isa sa Fox News, talagang menention nila itong Amerikanong itong pinaghahanap ng FBI.
1: Mm-hmm. Which is good na nahuli ng ating Fugitive Search Unit. Kanina lang kausap natin si Chief Rendell Ryan C. Kasi meron na naman silang bagong arrest ngayong hapon. No?
0: Talagang walang katapusan, hindi natutulog si Chief C.
1: Maraming salamat po!
0: Sa ating pangatlong report, itong isang Malaysian national na overstaying sa ating bansa ay naaresto ng ating mga tauhan. At ito, Spokes Dana, nakita ko pa ito yung picture, no? Talagang nagtago siya sa may lababo.

0: Talagang nakita mo parang ano to, parang naligo.
1: Ano ba to, payat payat ba ito para nakapagtago sa ilalim ng lababo?
0: Parang payat na payat to kasi imagine no, nakapagtago siya sa isang lababo sa condominium. Alam naman natin yung condominium natin medyo maliliit 'yan, pero talagang nanginahanap na siya at gusto nang aristuhin ng ating mga tauhan ng Intelligence Division at yung Fugitive Search Unit natin. Talagang tumatanggi umano siya, tumatanggi siyang buksan ang pinto ng kanyang unit. Kaya talagang pinilit na pasukin at doon nakita ng ating mga operatiba na siya ay nagtatago sa ilalim ng lababo.
1: Baka naman naliligo lang.
0: Ah, posible. Baka nasira yung kanilang yung banyo nila.
1: Kailangan may i-re-repair.
0: Baka mayroong ginagawa.
1: Kayo naman masyado naman kayong
0: baka lang
1: judgmental eh.
0: Mayroon naman siyang joy dishwashing. Parang nag-ano pa tayo.
1: Para hindi magbara yung baka nagbara lang yung lababo niya kaya siya nandoon. Alright, sa ika-apat na report naman, no? Nako, nagbabala muli ang Bureau of Immigration laban sa pag-alis sa bansa na sa pamamagitan ng mga illegal na ruta kasi mayroong grupo na naman, no? 16 individuals na bumalik po galing Malaysia matapos sila po ay pagtrabahuin doon ng walang tamang dokumento. They were trafficked in Malaysia pero umalis po sila through unauthorized routes o yung mga tinatawag natin na backdoor.
0: Yung backdoor, isang kilala, very notorious na yung ruta na yan.
1: Oo. So, ilan dun sa mga naging trabaho nila? Mga manual labor talaga.
0: Oo.
1: Ganun yung pinagawa. Tapos, merong isa na entertainer. So, nakakalungkot kasi syempre, meron niyang, parang napilit na maging maipasok sa prostitusyon.
0: Oh, yan. Ang nakakagalit, no? Talagang,
1: hindi niya gusto.
0: Oo.
1: Labag sa loob niya. Pati yung mga nagtrabaho ng manual labor, imagine, pagod na pagod ka, ang init-init. Tapos wala kang sweldo.
0: Ayun.
1: Diba?
0: Ang
1: slavery
0: sakit.
1: Slavery talaga. It's really slavery ito. Hindi gugulat tayo na talagang up till now, there's still this, these cases of slavery kung saan pinagtatrabaho talaga ng walang kapalit, walang bayad. So, hanggang ngayon, marami pa. Ito yung nga modern day slavery.
0: Oh, yes.
1: No?
0: Talagang,
1: akala mo sa pelikula lang yun or nung unang panahon lang yun, alala mo yung mga, paggawa ng pyramid, di ba?
0: Yes, parang may latigo pa. Pero ngayon, iba. Pero slavery pa rin yun. Nag-iba lang yung mukha.
1: Yes, iba lang. So, huwag tayong papayag sa ganito pong mga schemes or ganitong mga offers that keep on victimizing yung mga kababayan natin hanggang ngayon, paulit-ulit. And paulit-ulit din po kami, hindi po kami magsasawang mangulit at magpaalala po sa mga kababayan natin na maaaring niloloko ng mga ganito pong scammers.
0: Yes, oo. At mayroon pa tayong isang report na...
1: Dalawa pa.
0: Isang South Korean national na tumakas po ito sa isang provincial jail kulungan po sa Leyte. At ito po ay nadakip ng ating mga tauhan sa Mandaluyong City matapos ang halos 3 taong pagtutugis.
1: Napakalayo naman ang narating niya mula Leyte hanggang Mandaluyong.
0: Talaga, pero at least 3 years naman. Siguro, kaya mo namang lakarin.
1: Grabe! Naglakad. Payat na rin siguro.
0: Sigurado. At may warrant of arrest pala ito, spokesman sa kanilang bansa dahil sa kasong fraud at kabilang sa mga prioridad na hinahanap ng South Korean authorities.
1: Mm-hmm. Balita ko galing sa Fugitive Search Unit. Isa ito sa mga most wanted na mga escapees South Korean government. So it's really a win for the Philippine government na nahuli muli itong taong ito. Ayon sa Fugitive Search Unit, ay wala na rin itong pending cases here in the Philippines.
0: Good. Clear for deportation na yun.
1: So pwede na. Pwede nang paalisin at i-blacklist para harapin na niya yung kaso niya doon sa South Korea.
0: Yes.
1: And he will face the appropriate sanctions and penalties there.
0: Yes.
1: O, huling balita naman, yung kanina pinakita doon sa video ni Immigration Officer Aldrin Rosita, merong isang parang scam hub. cryptocurrency related fraudulent activities o mga love scam, kung saan po naaresto ang limang dayuhan. Nakita natin yung video nito, Spokesmelly. Parang nasa condo unit lang talaga sila.
0: Talagang ano na sila eh, hindi na yung malakihan. Pero ngayon parang nasa isang condo na lang, yung grila yung dating nila sa kanilang mga operations.
1: Oo, kala mo nag-online gaming lang, yung naglalaro-laro lang, yung mga games. Pero pagtingin mo, doon sa video na pinakita sa atin ano ng Intelligence Division, merong chat ano sa gilid. Kasi doon nila kinakausap yung kanilang mga biktima. Usually, ang ginagamit nila Telegram, ganyan, mga WhatsApp, where kakausapin nila, paiibigin nila yung kanilang mga biktima sa pamamagitan ng chat. And doon na magsisimula. Kadugtong na yan ng cryptocurrency scam, kasi ang nangyayari is, papaibigin nila, kukunin nila yung tiwala, tapos papag-investin nila sa isang fraudulent cryptocurrency account. So, iba't ibang mukha pero parang paulit-ulit yung uri ng case na ganito. Nung una, mga senior citizens lamang yung tinatarget nila.
0: Oo.
1: Ngayon parang iba't ibang lahi
0: Nag-evolve din, no?
1: Nag-evolve na.
0: At itong mga na-arresto, isang Chinese national to, no? Isang Malaysian national at tatlong Burmese nationals.
1: Mm-hmm. So, galing. Ang galing ng ating Intelligence Division sa paghuli po nitong mga illegal aliens na ito na nagkakaroon ng isang guerrilla scam hub sa isang condominium dyan.
0: At marami pa tayong pagkwekwentuhan at pag-uusapan ngayong hapon, pero break muna tayo sandali. Magbabalik ang bagong immigration, usapang biyahe at serbisyo matapos ang ilang paalaala.
2: 1278 AM. Pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
3: Colab.
2: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
4: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
5: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak,
5: mas maraming mararating
4: at mas maraming maaabot ng impormasyon
2: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: World News in 5.
8: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
9: Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
10: 66 Informasyon.
11: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
12: Sports Radio 918.
13: Radyo Magazine 1278.
14: At Radyo Pilipinas World Service.
15: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
16: Mapapakinggan na
17: sa Capital 104.3 FM.
18: Capital 104.3.
19: Radyo Pilipinas World Service.
20: Sports Radio.
21: Radyo Magazine.
22: Serbisyo Publiko.
23: The AM and FM collab.
24: Sa Capital 104.3 FM.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
27: Colab.
28: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
29: Hala, totoo? San ka sumali?
28: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
29: Naku po! Juan! Scam yan!
28: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
29: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
28: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
29: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan!
28: Hala? Seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
29: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
28: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
30: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
29: Kaya huwag magpabudol, bes!
0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
3: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
16: Interesting na usapan.
20: Hindi heavy.
21: Tugtugang chill.
16: Suave.
22: Learning from home, na hindi boring.
27: Radyo Magazine.
31: 1278 AM.
32: Welcome back sa programang Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo. Kasama niyo pa rin po ako, si Spokes Dana Sandoval.
33: At ako naman, si Spokes Melvin Mabulang.
32: Yes, naku ha, Spokes Melvin. Isa sa mga pangunahing pinagkakaabalahan ng ating bansa ngayon ay ang pag-host ng Pilipinas ng iba't ibang pagpupulong at aktibidad sa ilalim po ng ASEAN. Sa pamamagitan po nitong mga meetings na ito, mas napapalakas ang ugnayan ng ating bansa kasapi ng sa region at mas napag-uusapan ang mga mahahalagang issue, yung mga dapat pag-usapan na nakakaapekto sa ating mga mamamayan.
33: Yes, tamang-tama ka dyan, Spokes Dana. Kabilang sa mga tinatalakay ng ASEAN, ang mga usapin tungkol sa, of course, seguridad, yung ekonomiya, yung turismo at pagpapadali ng paglalakbay at pakikipag-ugnayan ng mga mamamayan ng mga bansang miyembro ng ASEAN.
32: Oho. And of course naman, may mahalagang papel din ng Bureau of Immigration dito sa mga talakayan na to. May ambag din po tayo.
33: Oh, syempre.
32: Sa ASEAN discussions. Kasi of course, merong mga usapang migration and border management na hindi lamang para sa bansa natin, but also for the entire ASEAN region. And active po ang Bureau of Immigration sa pakikipag-ugnayan dito sa ating mga counterparts sa ASEAN countries upang palakasin ang seguridad sa mga hangganan habang pinadadali ang lehitimong paglalakbay. Yun ang gusto nating lahat, security pero easier for the legitimate.
33: Parang dalawa dapat nag-aano yan nagtutulungan. Uh-huh. Isa sa pinakamahalagang pagpupulong sa larang ito ay ang Directors General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Divisions of ASEAN Countries Meeting o tinatawag natin DGICM. Medyo mahaba.
32: Hirap din ako diyang
33: Dito sa Spokes Dana, nagsasama-sama ang mga pinuno ng immigration at consular agencies ng mga bansa na ASEAN upang pag-usapan ang mga hamon at pinakamahusay na pamamaraan sa migration management, border security, at regional cooperation.
32: Mm-hmm. So this week, nandoon po ang mga delegates mula sa Bureau of Immigration led by none other than BI Commissioner Joel Anthony Viado para umattend ng DGICM. So this is a very important week for the Bureau of Immigration. Not just here, pati yung mga immigration agencies sa ating mga neighboring ASEAN countries. So ngayong hapon, alamin natin yung mga mahalagang pinag-uusapan dito sa DGICM na ito at ano ba paano ba ito makakatulong upang mapabuti ang immigration services at mapagtibay ang pagbabantay sa ating mga borders.
33: Tamang-tama yan. Alam na, naman natin yung traveling ngayon, sa lalo na sa ASEAN region, parang talagang marami tayong mga kababayan na gustong mag-travel. At pag-usapan natin ano yung ASEAN, ano yung DGICM. Pero tanungin natin, ano ang ASEAN at anong mga bansa, Spokes Dana, ang mga kabilang at kasapi dito?
32: Oo, meron tayong 11 countries na kabilang sa ASEAN na to na recently kadadagdag lang nung bagong add-on. Ano, ang mga member countries ng ASEAN ay Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, the Philippines, of course, tayo yan, Singapore, Thailand, Vietnam, and Timor-Leste. Kadadagdag lang parang last year o last year.
33: Parang this year lang ito. Lang, nito lang bagong-bago at talagang napagandang pakikipag-ugnayan naman nito. Pero tanong natin, kailan at saan naman gagawin ang sabi, 29 na pala ngayon, no? ASEAN Directors General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Division of Ministries of Foreign Affairs. Ang haba ng meeting. Mayroon pang plus 3. Kailan ba ito gagawin? At ano ang nakatakdang pag-usapan dito sa DGICM nito?
32: Yes, ang DGICM po ay parang series of meetings kasi tawag talaga dyan, DGICM and its related meetings.
33: Uh-huh.
32: So marami siyang mga pagpupulong but the main pagpupulong po ay gaganapin on June 24 to 25 sa Siem Reap, Cambodia. Kasi sunod-sunod yan eh. So ngayon, ang host natin is yung Cambodia.
33: Mm-hmm.
32: So sa June 24 and 25, bukod po dyan, meron din yung nabanggit mo kanina na ASEAN Plus 3 at saka Plus Australia na gaganapin naman sa June 25 doon din sa Cambodia. So dyan po eh, marami ring mga smaller related meetings, maaari ding magkaroon ng ibang mga discussions dyan po sa main DGICM event na yan.
33: At mayroong pag-uusapan din, spokesdana, no, about sa immigration din, di ba? Gaano kahalaga na pag-usapan as a separate discussion yung ASEAN on immigration matters?
32: Mm-hmm. Kasi ito eh, very important because it involves the security of the member states. Alam natin na magkakapitbahay tayo.
33: Yes,
32: and madalas, ang problema ng isa, problema rin ng kabila.
33: Tama, lalo't-lalo yung tinatawag natin backdoor kasi ang pinupuntahan mga ASEAN countries din.
32: Yes, and at the same, ano naman, in the same vein, yun din yung problema nila. They also have their own illegal migration corridors, yung mga pwedeng daanan ng bangka. Kasi halos magkakaparehas yung itsura ng ating mga bansa given that expanse or malawak yung mga bay areas. Parehas tayo more or less ng problema. Maraming overlapping problems,
33: yes.
32: Maraming mga overlapping challenges. So marami din pwedeng solutions that can be done jointly.
33: May
32: mga bagong ideas tayo na nakukuha at napupulot dito sa mga meetings na ito.
33: Kaya napakahalaga yung discussion on immigration din. Pero ano naman yung connect ng DGICM spokesdana sa Greater ASEAN Meetings?
32: Mm-mm. Kasi kung maalala mo, di ba, Spokes Melvin, ang ating Pangulo ay umaattend ng ASEAN Meetings.
33: Yes,
32: yun po yung summit, yung ASEAN Summit, kung saan yung mga heads of state and yung mga government leaders, yun yung mga umaattend to talk about the state matters. So sa ilalim po niyan merong mga ministerial meetings. So cabinet level at the cabinet.
33: Parang ganun na yung focus discussion yun.
32: No? Halimbawa on economic matters, defense matters. So may mga kanya-kanya yan na ASEAN meetings. Meron namang senior officials meeting. Ito naman yung mga senior government officials like pwede rin secretaries, directors general. Tayo naman would fall under the sectoral. Meaning isang sector ito ng mga pinag-uusapan in the general scheme. We are not part of what everyone is discussing on the general level. Tayo ay very specific on immigration matters. But kung ano yung pinag-uusapan natin dito on the sectoral part, naka-anchor yan. Merong parang general kagustuhan lahat ng mga heads of state dun sa kanilang discussion and it trickles down all the way to the sectoral level. And tayo po will think of ways on how to implement these direction, policy direction, objectives, halimbawa, at our sector.
33: Parang spokesdana, dapat naka-align ka rin, no, sa general objective ng ng ASEAN. Pero ngayon, nasa ano tayo? Nasa Cambodia, ito yung magiging host for this year, no, yung 29th na DGICM. Pero paano pinipili kung sinong host ba ng DGICM?
32: Ano? Tambiolo.
33: Tambiolo lang? Wow!
32: hindi
33: makinig kayo sa unang...
32: hindi po tambiolo. Alphabetical po.
33: Ayun, no.
32: Ng hosting ng DGICM. So, dahil umikot na muli, tapos na last year sa Brunei, Brunei Darussalam, ngayon, Cambodia naman, letter C.
33: Letter
32: tapos
33: C.
32: Yung next, Indonesia.
33: Ah, yung Hindi Philippines.
32: Hindi Philippines. Joke yun.
33: Kailan ba nasabi natin? Kailan ba Spokes Dana nagkaroon ng naging host yung Pilipinas sa BGSU?
32: Ano yun? 4 years ago.
33: Aha.
32: Oo. Kaso ang
33: parang ano 'yon?
32: Kasagsagan po kasagsagan. 'Yun ng pandemic.
33: Kaya doon umuso yung online.
32: Yes, 'yun yung supposedly kasi talagang the bureau was already preparing for that major activity, but biglang nagkaroon ng pandemic. So nung 2020 yan, na move into 2021, and doon po tayo nag-hold ng first and only DGICM na virtual.
33: Yes, oo.
32: So we have that under our belt na.
33: Yes.
32: O kami lang ang nag-virtual.
33: O at least tayo. Tapos ang ganda pa naman nakita ko yung barong na prepare ng Pilipinas para diyan.
32: So it was very challenging for the Bureau of Immigration to be able to get pagsamasamahin ang iba't ibang mga heads ng mga immigration agencies at consular affairs divisions ng ASEAN member states into this online platform. And it took a lot of security efforts para po mabuo yung mga pagpupulong na yun.
33: Yes. Pero tanong natin, sino-sino ba ang nag-a-attend sa ASEAN DGICM?
32: Mm-hmm. Ang attendees po ng ASEAN DGICM ay mga heads ng immigration agencies po ng ASEAN member states, and heads po yung mga directors general, mga secretary, or mga heads po ng kanilang consular affairs division. So sa atin, sa Pilipinas, so yan ang commissioner, and doon naman po sa consular affairs division, yung DFA consular affairs division. So yun naman po yung kanilang representative. But essentially, it's an immigration led meeting, and lahat po ng mga immigration agencies in ASEAN countries, nandoon. Yung kanilang mga heads yung
33: yes. Oo. Kasi, alam naman, sa ibang bansa kasi, yung nag-i-issue din ng visa nila, parang immigration pa. Pero sa atin separate, kaya meron tayong representative.
32: Tapos, iba't iba ang tawag. Pwedeng commissioner, director general, ganun, iba't iba.
33: Pero nakita natin sa usapan nito sa DGICM, meron tayong 11 countries ng ASEAN, pero merong mga discussion na kasama ang Australia at tatlo pang ibang bansa, yung China, Japan, South. Ano ang contribution nila sa ASEAN Spokes Dana, lalo na sa usapin ng immigration?
32: Yes, isa po yan sa mga narekomenda sa ASEAN na makipagpulong po dito sa ating mga regional partners bilang mga kapitbahay din natin. Sila ang Australia at saka yung plus 3 countries. So nagkaroon po ng separate. They are not part of the ASEAN regions, but they are member states rather. But they're also live nearby. They are our neighbor.
33: Yes.
32: And yun nga, we share a lot of concerns, we share a lot of challenges. And it's also good to be discussing with them kung ano yung mga maaari nating gawin para palakasin ang rehiyon.
33: Yes, at napakakulay, Spokes Dana, yung usapan natin. Pero bago tayo tuloy-tuloy natin, magkaroon tayo ng konting break at magkaroon tayo ng mga
32: ilang reminders.
33: Ilang reminders.
32: Yes.
2: 1278 AM. Pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
9: Colab.
10: World Service Sports Radio.
11: Ang taginting ng FM
12: at lakas ng AM
13: sa iisang himpilan.
14: Pinagsanib na puwersa
15: para sa mas malawak na
17: serbisyo publiko.
18: Radyo Magazine 1278
20: Sports Radio 918
34: Radyo Pilipinas
35: Radyo Publiko
36: 738
37: at Radyo Pilipinas World Service.
38: Mapapakinggan na
39: sa Capital 104.3 FM.
40: Capital 104.3
41: The AM and FM Collab.
42: Sa Capital 104.3 FM.
43: Radyo Pilipinas.
44: Radyo Pilipinas
45: and Capital 104.3 Collab.
46: Collab.
0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
9: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
13: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
13: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad!
13: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
14: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
17: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
19: Radyo Magazine, 1278 AM.
21: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
32: Welcome back sa ating programang Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo. Kasama niyo pa rin po ako, si Spokes Dana Sandoval.
33: At ako naman po, si Spokes Melvin Mabula.
32: Oo, pinag-uusapan natin kanina, no? Yung paglahok ng Bureau of Immigration sa 29th ASEAN Directors General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Divisions of Ministries of Foreign Affairs Meeting or DGICM. Napakahaba. It's really a mouthful,
33: yes,
32: no?
33: Oo. Talagang medyo mahaba at marami siguro silang pinag-usap. Pero talagang, oo nga, ano ba talaga yung mga kadalasang Spokes Dana, yung mga pinag-uusapan nila doon sa DGICM?
32: Marami. Actually, very meaty yung mga conversations during the DGICM. Kadalasan yan nagsisimula, Spokes Melvin, ng sharing ng mga latest happenings in relation to immigration and border management for each ASEAN member state. So, binibigyan sila ng certain time para bawat parang report,
33: parang country report.
32: Doon sino-showcase ng each country kung ano yung mga bago sa kanilang bansa, ano yung mga bagong challenges na kinakaharap nila, at ano yung mga bagong mga teknolohiya na kadalasan kasi nagiging showcase din to ng different technologies.
33: Paano yan? Maraming pwedeng pakita. Yes. Napaka-importante din. Nakita ko na. Kasi kung titingin mo, previous year ang naging challenge sa atin yung mga scam hubs, no? Mm-hmm. Pero ngayon, napunta sa kanila.
32: Yes.
33: Kaya napaka-importante ng pinag-uusapan din to.
32: Yes, kasi nakikita nila ano nangyayari dyan, maaaring mangyari sa atin, yes, ano yung mga pwede nating gawin. So, yan po yung country reports. And then, pinagdidiskusyonan din yung mga smaller fora, mga meetings under the DGICM. So, yung Immigration Intelligence Forum, meron yung preparations for the Plus 3, for the Plus Australia. So, yan din mga pinag-uusapan. Apart from that, Spokes Melvin, naalala mo, binanggit ko kanina na lahat ito naka-anchor doon sa general direction.
33: May pinaguhugutan.
32: So, pinag-uusapan din yung pinaguhugutan na yon. So, ano ba sinusundan natin na plan of action ng buong ASEAN? At ngayon, sa ating sector, sa atin pong area, sa immigration area, how do we operationalize this? Ano yung mga ginagawa natin as a group to be able to reach the outcomes, yung mga goals natin na gusto nating magawa? And meron mga DGICM initiatives, Spokes Melvin. So each country, pwede silang magbigay ng suggestion, suggested project, activity. At yan po ay pinag-uusapan during the meeting.
33: Parang ano to, best practices, pwede mong i-adapt, itong gawin natin. And that's good, no? Kasi alam na natin dito sa ASEAN, may mga bansa talaga na leading sila in terms sa sa immigration, lalo sa mga paliparan, how they control the border, at napaka-importante na mayroong ganong klaseng sharing.
32: Mm-hmm. Sharing is caring.
33: Yes, so... At nakikita din natin no, na talagang ako nakita ko yung gusto natin maka-level up din in terms sa iba't ibang bansa na ginagawa. Kasi alam natin dito sa ASEAN, may mga bansa talaga nakita natin pang anong to, world the world class. Kaya tayo pag andito sa DGICM, gusto natin ipakita na tayo ay nakakaano na. Nakakaangat na at yes, talagang pang world class na yung ating serbisyo.
32: Mm-hmm. Tama, tama ka dyan.
33: Okay.
32: Oo. Alam mo ang kagandahan din itong DGICM na ito is bukod nga dun sa mga challenges, no, we are also discussing yung mga technologies kagaya na napanggit mo. And nagkakaroon ng idea each agency tungkol dun sa mga different technologies na ina-adapt na ng each country. So, para siyang, it's not a competition, no? Pero parang friendly competition.
33: Parang ganun na.
32: Parang friendly competition. Uy, ang ganda niyong ginagawa nila.
33: Yes.
32: So, parang ganun. So, we always want to do one up na i-improve ng improve yes, yung ating technologies. At itong ating mga kasamahan sa ASEAN member states are, ano, serve as siguro one challenge. Also, as, ano, inspiration for our country na i-improve yung ating mga technologies.
33: Yes,
32: dun sa forum na yon.
33: Yes, sa DGICM din meron tayong mga plus-plus. Yung nakita ko, DGICM plus Australia. Tayo ang Australia kasi napakagandang ano, na maganda yung kanilang mga pakikipag-coordinate sa atin kasi talagang tumutulong sila sa atin. Isa mm-hmm. doon na contribution ng Australia dito sa DGICM yung pagkakaroon ng investigative interview program dahil sila po yung tumutulong sa ASEAN po at ang Pilipinas po yung pinaka-lead po dito sa ASEAN in terms sa ganitong mga project for the DGICM.
32: Kasali ka dun, di ba?
33: Parang kasali ko dito. Kaya na-mention ko yun.
32: Sa IIP, oo, isa yan sa mga main projects under the discussions of the DGICM plus Australia. Marami doon sa mga interventions dito ay mga capacity building. So
33: yes,
32: gusto natin within the region ay kumbaga mabigyan ng tamang tools yung yes, ating mga tao kasi tao pa rin talaga at the end of the day.
33: Yeah, ano pa rin. Kaya kahit nga sa ano Spokes Dana in terms din sa anti-fraud, sa detection, sa DGICM with the help of Australia, ang lead po dito yung Malaysia. Kaya talagang nakikita natin no, ang iba't ibang bagay na dapat pagandahin po natin yung skills, not only rely sa technology,
32: yes,
33: dapat yung mga tao din.
32: Tama. At the end of the day, you can have all the technologies in the world, but if your people are not capacitated to use
33: them,
32: to maximize their capacities ba, their yung mga strengths ng mga technologies na yan, ay wala rin. So, important talaga na mabigyan natin ng pagtutok yung ating mga tauhan. Bukod dyan, Spokes Melvin, dun sa DGICM plus Australia, na marami dun sa mga initiatives dun ay capacity-based trainings. Meron ding Immigration Intelligence Forum. Division chief level at the chief level ng intelligence immigration agencies natin. So ang umaattend dito ay ang chief ng ating intelligence division si
33: Sir June,
32: Mr. Fortunato
33: Manahan, yes.
32: Ano po 'yan? Different immigration agencies, they would come up with ways on how to effectively share intelligence information.
33: Napakalaga 'yon, no?
32: Kinakailangan po, we were able to successfully apprehend and arrest mga ilang illegal aliens. Marami po sa mga ito ay through the networks built dito po sa Immigration Intelligence Forum.
33: Yes, ang napaka-importante dito, yung networking, no? Pag andun ka, nakakuha mo yung alam mo, baka informal na lang mga coordination at napaka-importante po ito sa mga ganitong klaseng mga meetings.
32: Mm-hmm. And lastly, meron pang plus 3, no? Yung DGICM plus 3. So, kasama natin dyan yung China.
33: Yung China,
32: South Korea. And
33: Japan. Yes, tatlo. Yes. At malalaking bansa yun. At napakaganda na sila ay kasama upang mapaunlad din natin yung ating ASEAN.
32: Mm-hmm.
33: country.
32: Very important.
33: Yes, at marami tayong napag-usapan sa episode na ito. At dito po nagtatapos ang programang ito, Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo. Next week po ha, kita-kita ulit tayo. Muli, ito po si Spokes Melvin Mabulak.
32: At ito naman po si Spokes Dana Sandoval. Maraming salamat at makakaasa kayong marami pang bagong balita at updates sa ilalim ng Bagong Immigration.
2: Ito ang Radio Magazine.
6: Radio Magazine.
2: 1278 sa Capital 104.3. The AM and FM Collab.
6: Collab.
8: 104.3 FM2. The Capital.

0: 104.3 FM2 The Capital.
1: Susunod na ang Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
2: Radyo Publiko.
1: 738
2: dito
1: sa Capital 104.3.
0: Capital 104.3.
1: The AM and FM Collab.
2: 38
1: at Radyo Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
0: Capital 104.3.
1: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
2: Collab.
4: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
4: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
7: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
6: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
8: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
9: Ano nangyari?
8: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
10: Ako sir, ambulance driver ako.
9: Ambulance driver? Oh.
10: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
7: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
9: Dahil hindi na umabot.
10: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
7: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
9: Makapal yung semento.
7: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
9: These are the reinforcements.
7: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
6: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
9: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko kami, nung dinala kami rito ng father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo, yung commercial traffic natin.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
11: 7 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
4: Juan Trabaho. Trabaho. Usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Juan Trabaho.
2: Trabaho.
4: Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Juan Trabaho.
2: Trabaho.
4: Kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Buwan trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
11: Walong minuto na po makalipas ang alas dos ng hapon. Magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong sumasa inyo ang One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 sa inyong mga talapihitan sa AM. Sa FM, nasa 104.3, The Capital po kami. At sa lahat po ng social media platform ng Radyo Pilipinas. Kung kayo po ay hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share, paki-like, follow and share na po kami sa lahat ng social media platform. Lalong-lalo na po ang aming Facebook page na mayroong 1.8 million subscribers. Palaki ng palaki, palawak ng palawak. Dito po ay walang fake news. I-like, i-follow at i-share nyo po ang aming Facebook page. At sa lahat po ng mga Facebook page din ng aming mga sisters at provincial station ng Radyo Pilipinas. Basta po mayroong ganyan, no, na seal. Ayan, yung logo ng Radyo Pilipinas at maging yung blue check seal. Ayan po, makikita po ninyo yan sa Facebook. At live din po tayong napapanood sa pamagitan po ng telebisyon. Kung meron po kayong free TV, nasa TV Plus, nasa Channel 3 po kami. Channel 3, ayan. At For the Box, nasa channels 45 to 49. Oras natin, 9 na minuto makalipas ang alas 2 ng hapon. Isa na namang magandang Lunes ng hapon ang ating pag-uusapan dito po sa One Trabaho. Ang atin pong magiging usapan, may kaugnayan po sa World Rainforest Day. At syempre, yung pong function and role ng DNR-FMB. Yan, yung pong kahalagahan ng trabaho, no, ng mga foresters. Ayun, yung taga-pangalaga, tama ba? Sila yung ating mga tagapagbantay, tagapangalaga ng ating kalikasan. Ayan. At baka gusto ninyo ng career na ganito, hindi ba? Kuminsan ganun eh. Kumbaga naghahanap ka ng ano, ng meaning sa buhay mo, no? At kailangan daw yung gagawin mo sa buhay mo ay, of course, no, may kabuluhan. At mayroong saysay ka. Ayan. Hindi yung basta, bo, nagtrabaho ka, hindi ho minamaliit natin yung ibang mga trabaho. Pero bawat tao po ay may papel. No? Kung hindi pa ho ninyo nahahanap ang inyong purpose, ibig sabihin yung purpose na maganda, no? Oo. So, kumbaga, find something. Eh, baka ho ito ang hinahanap or ikangay sasagot sa inyong matagal nang hinihintay na career. Ayan. Alamin po natin ang ginagawa ng Forest Management Bureau. Sa ilalim po sila ng DNR. At, syempre pa, makakasama po ninyo hanggang 2:55 ng hapon. Ako po si Jamie Quinto. And kasama po natin, nasa kabilang line na, si Director Arturo E. Fadrikela. Ayan, ng DNR Forest Management Bureau. Director, magandang hapon po sa inyo. Tama po ba yung pronunciation ko ng inyong last name?
12: Magandang hapon po. Tama po ang pagkaka-pronounce. Fadrikela. Actually, bata pa ako, hirap na ako sa apelyido ko eh. Dahil medyo mahaba ng konti. At may F, may Q.
11: Nakakapalit. I get that din eh, nung kabataan ko. Well, sa pangalan ko naman hindi na ho tumama. Oo, pag sinabi ko Jamie po, Jenny, ganun. Oh, di pa bayaan. Anyway, Director, kumusta po kayo?
12: Mabuti po at tuloy-tuloy lang po ang paglilingkod natin sa ating mga mamayan sa bagong pamahalaan po.
11: Opo. Doon po sa mga hindi pa masyadong familiar, ano ho ba ang ginagawa ng Forest Management Bureau? Ano po yung mandato ninyo? Sorry. Okay.
12: Sa mga hindi pa po nakakaalam na ng ang gapa ng Forest Management Bureau, ito po ay isang opisina, no? Isang bureau ng DNR na primarily nag-re-recommenda ng mga patakaran, ng mga policies patungkol sa ating kagubatan at sa likasyaman.
11: Mm-hmm. Okay. Gaano ho kahalaga yun pong gampanin or tungkulin ng ating foresters, lalo na po sa pangangalaga ng ating mga kagubatan? Sila ho ba ay, or kasama ho ba sila sa mga kailangan nagtatanim, mga ganyan? Ano ho ba ang kanilang main na mandato, no, ng foresters na ito?
12: Alam niyo po yung mga ano, ang forestry ay isang kurso.
11: Ah.
12: Inag-aaralan po sa kolehiyo.
11: Ito
12: po ay kung mag-aaral po kayo ng Bachelor of Science in Forestry.
11: Ah. No?
12: At ang unang nag-offer ng kursong ito ay ang ating pamantasan ng Pilipinas sa Los Baños.
11: Ah.
12: Kung meron po doon isang College of Forestry na tinayo pa noong way back at 1910 or 11 pa, no?
11: Oo.
12: Oh. Matanda na po itong kolehiyo to at marami na rin silang na-produce na mga forester.
11: Oh.
12: Pero ngayon, marami na rin mga ibang paaralan, universidad na nag-offer ng ganitong kurso. No? So, mahalaga po ang kurso ito kasi kalahati po ng ating bansa ay tinatawag nating forest at kailangan po nating pangalagaan ito at pakinabangan. No? Pangalagaan at pakinabangan at para tuloy-tuloy na maibigay nito ang kanyang serbisyo sa ating kababayan.
11: Tama naman. So bahagi ho ba ng kanilang trabaho din, like halimbawa ho yung sasabihin na dito sa kagubatan natin na ito, like halimbawa itong area na ito, medyo kalbo na ito, kailangan natin ng ganitong klase ng puno, ganun po?
12: Opo. Noong unang panahon, nung marami pa tayong kagubatan,
11: opo.
12: Dahil ito isa sa mga likasyaman, mga natural resource, pinapakinabangan po ito ng ating bansa, no? Bilang supply ng kahoy, ine-export din natin ito, at hinaharvest po ito sa tamang pamamaraan. Ngayon, nung mga lumawig na ang panahon at kailangan ng ihinto ang ating sabi natin laging, kailangan muna natin uling pagyamanin ang ating kagubatan para yun nga, tuloy-tuloy niya maibigay ang mga, ang tawag natin ngayon, mga ecosystem services na binibigay ng ating kagubatan.
11: Oho. Ngayon pong araw na ipinagdiriwang ho natin ang World Rainforest Day, no? Ano ho yung kahalagahan ng paggunita natin dito bilang tayo ay mga Pilipino and syempre papalapit na din ho yung tag-ulan, hindi ba? Kumbaga parang ito na, June na, nararamdaman na natin umuulan, may bagyo. Gaano ho ito kahalaga?
12: Mahalaga po ito, no? Napakahalaga na itong rainforest natin kasi hindi lahat ng parte ng mundo ay merong rainforest. Ito ay nakikita lang o meron lang rainforest.
11: Opo.
12: Sa malapit sa equator natin, no? At sa rainforest na to, dito bubuhos ang unusual na maraming ulan. No? Nakaka-attract po ito ng ulan at doon bumubuhos. At kailangan po natin na ma-maintain yung ating rainforest kasi doon din po tayo kumukuha ng tubig sa karamihan ng ating mga ginagamit ng mga mamamayan. Mm-hmm. No? Hindi lang po tubig, yun nga po, may ibang ecosystem services. Marami, sa rainforest kasi nandun yung mga pinakamaraming mga halaman at mga puno at yung nagiging diverse, no? Yung nagiging diverse po ang ating mga halaman at ating mga hayop.
11: Uh-oh.
12: So, ang biodiversity,

0: Equator.
1: Oh, and ito ho ba ay nakikita ninyong parang advantage po ng Pilipinas na dapat po nating pagyamanin pa?
0: Opo, kasi doon po, sabi nga po natin, buhay ay nagsisimula sa tubig.
1: Yes.
0: No? At ang tubig ay dapat tuloy-tuloy ang daloy niyan. Alam naman natin kung paano nagkakaroon ng water cycle.
1: Opo.
0: No? At kailangan pag nagbigay ng tubig ang ating kagubatan at bumalik uli yon, makuha natin uli ang pangangailangan natin ng tubig primarily doon nga sa ating kagubatan.
1: I see. So sa tingin ho ninyo, ano yung magiging pinakamagandang trabaho po na po pwedeng gawin para at least mapanatili o kaya naman po ay mas mapa yabong pa yun pong ating rainforest?
0: Ang dapat gawin ng ating lalo na ng ating mga mamamayan, no, ng mga na direktang merong pakinabang, dapat po natin pangalagaan. Huwag po natin abusuhin ang paggamit. No? Huwag natin pabayaang masira. Huwag natin pabayaang abusuhin ng mga ibang tao na gusto lang kumuha doon ng mga pakinabang, ng mga, yun nga, may mga hindi po natin maiwasan na may mga nangunguha ng ating resources na hindi naman nararapat at hindi naman tama.
1: Mm-hmm.
0: So, sa pangangalaga, meron tayong in-enforce sa mga batas, ang mga pagbabawal.
1: Opo.
0: At kung gagamitin man, meron din tayong mga patakaran kung paano gamitin ang resources na galing po doon.
1: Meron po bang mga programa ho under FMB, no, sa kasalukuyan na ipinatutupad po ninyo para mapanatili at maparami pa yung ating native trees, no, sa rainforest natin?
0: Tuloy-tuloy naman po yan ang ating pagpaparami at hindi masira or dysfunctional ang ating kagubatan. At ang huli po ang ating programa dyan ay kung naririnig nyo yung National Giving Program. No?
1: Opo.
0: Nagsimula pa noong mga taon, 2011 hanggang ngayon. No? Yun, primarily, yun po ay reforestation and forest rehabilitation program. Ang layo rin po noon ay makapagtanim ng 1.5 billion trees sa 1.5 million hectares na kailangan mga nakakalbong kagubatan at saka mga kulang sa mga puno ng mga lugar.
1: Oh, okay.
0: At meron pa tayong mga bago ngayon, ha, dahil yung mga private sector ngayon ay katulong na po natin, no? At may nabuo din kaming programa doon na yung tinatawag nating Forest for Life.
1: Apo.
0: No? At nag-commit po ang ating private sector at iba pang mga gustong tumulong na magtanim ng 1.5 million trees na sila po mismo ang gagasto sa on their own para tulong po sa ating pamahalaan. At kayo po ay gusto magpapasalamat sa ating mga patulong sa private sector at sa iba pang mga environmentalists na nakikipagtulungan sa ating pamahalaan.
1: Okay. Sir, ito ho, no, sa kasalukuyan ho, alam naman nating lahat yung banta ng climate change, no, pati na rin yung patuloy na deforestation na tinatawag. So, makikibalita lang din po kami kung ano ho yung ginagawa ng inyong tanggapan, no, yung DNR, FMB, sa pakikipagtulungan ng ibang mga ahensya pa para po dito in partnership, no, with the private

0: sector at lokal na pamahalaan para mas mapalakas pa po yung rainforest?
1: Opo, at gusto po natin sabihin sa ating mga kababayan na yung mga greenhouse gases, ng mga carbon dioxide dyan, at iba pang mga hindi mga harmful, eh ang nakakuha lang pong bagay na dyan ay ang halaman, no? Halaman, mga punong malalaki. So, sa ating carbon cycle, yun po ang kumukuha. At pag napoprocess po yun na ating mga halaman, at binibigay naman po ng ating mga halaman ang oxygen na kailangan na kailangan natin sa ating paghinga, sa ating araw-araw na buhay, no?
0: Tama.
1: So, ganun po 'yon, no? The more na kailangan nating magtulong-tulong para makuha natin ang ating mga hindi yung mga ibigay sa atin ng lumalason at nagpo-promote ng climate change, nagpapainit ng ating kapaligiran. So nagkakabago-bago ng klima at nagkakaroon tayo ng yung bang matitindi at malalakas na bagyo.
0: Opo.
1: At isa po talaga na para mapigilan 'yon o mamitigate ay ang pagtatanim po ng puno sa ating mga kagubatan.
0: Oh, may area na po ba tayo, Director, no, na maituturing po natin na nasa critical stage na po?
1: Meron tayo na obserbahan na may mga kakulangan na sa mga puno. Pero ang programa po natin ngayon ay yung magiging proactive tayo na pag meron tayo napapansin na may mga hindi autorisadong paggamit, ay nag-i-enforce po tayo talaga at pinapatupad natin ang ating mga batas para pigilan, no? At the same time, tuloy-tuloy po ang ating pagtatanim pa, no, sa mga lugar na kulang ng ating mga puno.
0: I see. Okay. Ito hong tinatawag na tree hugging campaign. Ano po ba ito?
1: Ay, isa po 'yon, no?
0: Uh-huh.
1: Tuwing February 14, no?
0: Uh-huh.
1: Na minarapat po ng ating opisina ng ating bureau at saka ng DNR na gamitin ang kampanya ng hugging, no?
0: Uh-oh.
1: Para iparating sa ating mga kababayan ang pagmamahal, no? Ang pagmamahal sa ating mga puno, sa ating kalikasan, at kaya nga po napili natin ang isang date, no, na February, na para i-highlight o i-promote ang pagmamahal sa ating mga puno sa pamamagitan ng pag-hug.
0: Yeah.
1: Kasi ang pag-hug ay pagmahal natin ang isang bagay, ang ating mga yun ay ano ng pagmamahal, no? Papakita ng pagmamahal.
0: Tama na.
1: At mayroon din po tayong mga pag-aaral na ang presence ng puno, ang presence ng forest ay nakatulong din po sa ating mental health.
0: Mm-mm.
1: Kaya taon-taon po yun. Ginaganap natin ang tree hugging activity tuwing February 14.
0: Uh-huh.
1: Meron pa rin tayo may iba pang mga ano, no, mga information campaign. Halimbawa, nung isang linggo lang, nagkaroon tayo ng bike hike and plant activity.
0: Mm-mm.
1: Na nasa pansampung taon na po yun ngayon na ginagawa ng ating ng DNR through the Forest Management Bureau.
0: Uh-oh.
1: Ito naman po ay hinihikayat natin ay iba pang mga sektor ng ating lipunan, lalo na yung mga bikers, yung mga hikers.
0: Mm-mm.
1: Na bukod sa ini-enjoy nila yung sport nila, ay hinihikayat po rin natin sila na magtanim. No?
0: Mm.
1: Pagkatapos sila magbike, pagkatapos sila maghike, indiretso na rin po magtanim. At kung pupunta sila sa ganun lugar, ay nandun po ang ating mga planting sites. Pang-sampung na po ito, no? At isang dekada na. Ubiikot po kami sa iba't ibang mga regions para ipromote itong bike hike plan. At natutuwa po ang ating mga bikers at pati sila nagiging ano natin, nagiging tagapagpalaganap ng ang pagmamahal sa ating environment.
0: Oho. Sir, babalikan po namin kayo, Director, ha. Yung pong syempre yung katanungan na dun sa mga kababayan natin na interesado na magkaroon ng career, no, sa DNR or maging bahagi po ng DNR, eh mamaya po makikibalita po kami. Baka may mga opening dyan, di ba? Okay, so babalikan po natin si Director. Sandaling-sandali lamang po, magkakaroon lamang po kami ng commercial break.
2: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, alam mo na. Hashtag panatag ang may alam.
3: Hi, I would like to order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay. Bukas na naman ba ang mga ilaw?
4: Ilaw.
3: Bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as a pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na hinulugang taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
5: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
7: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
7: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Juan Trabajo. Juan Trabajo. Kasama si Jamie Quinto. Juan Trabajo. Juan Trabajo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: 2:36 ang ating oras. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programa. Ito po ang One Trabajo dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Sa inyong mga talapihitan sa AM, sa FM, nasa 104.3 The Capital po kami. At nais ko munang batiin, dumaan sa aking harapan ang mga naggagandahang ladies ng World Service. Ayan, sa pangunguna po ng makulit, si Miss Drizzle Nanyong. Ayan, magandang hapon sa inyo, ladies. Aga, merienda tayo ha, mamaya ha. Anyway, 2:37 na po ang ating oras. At syempre pa, batiin din natin ang ating napaka ganda rin. Oo, at sa lahat ng nakita ko na ano na talagang nag-officer of the day, ah, siya ang napaka-organized. Nakakabilib. Si Miss Ja Francisco David. Ayun, magandang hapon. Okay, at ating makakapanayam pa rin si Director. Si Director Arturo E. Fadriquela. Ayan. Sir, Director, yung pong ating nabitin na katanungan kanina, no? Para po doon sa mga gusto hong maging bahagi o kaya naman ay gustong magtrabaho, no? Hanapin ang kanilang career dyan po sa DNR, lalong-lalo na po sa FMB. Ayan. Ano ho ba yung mga opening or meron ho bang naghihintay sa kanilang magandang opportunity?
1: Maganda po, maganda hapon po muli, Ms. Jamie, no? Tulad po ng ibang sira ng gobyerno, yung Forest Management Bureau ay primarily ang hinahire dito mga foresters.
0: Mm.
1: Parang sa DPWH, mga engineers.
0: Uh-huh.
1: Ito mga foresters.
0: Uh-huh. Meron ho ba silang sorry to cut you. Meron ho bang parang ano din ito, yung permit, mga ganyan, or license, sorry. Meron po ba silang kailangan, in order for them na maging forester, kailangan meron ho silang license?
1: Apo, meron po tayong licensure exam sa forestry.
0: Mm-mm.
1: So, pag nakapasa ka sa board exam, may board din po kami, yung lisensyang yon pwede i-convert sa eligibility. No? So, equivalent po yun sa professional eligibility.
0: Uh-oh.
1: At alam po natin na sa gobyerno, kailangan natin man ng eligibility para maging permanent.
0: Oh, okay. So, kailangan para mapabilang sa DNR, FMB, mas maganda kung ang kanilang degree ay forestry. Sabi po nila.
1: Forestry. At board passer.
0: At board passer. BS Forestry. Ayun. Okay. So, kumbaga, sila ay kailangan maging ganap na foresters, no? Sa pamamagitan ng licensure examination na mayroong katumbas na yung binabanggit ho ninyo na katumbas ng eligibility.
1: Civil Service Eligibility Professional.
0: Ayun. Okay. So talagang malawak ho yung kanilang magiging career path. Teka nga, maraming pwedeng mapuntahan kung sa DNR.
1: Opo. At dahil nga po, ang nakatutok ang DNR sa environment and natural resources,
0: opo.
1: Akma po ang kursong Bachelor of Science in Forestry sa aming kagawaran.
0: Ayun.
1: Sa totoo nga po, ang kailangan ng maging director ng Forest Management Bureau ay isang dapat registered forester.
0: Ayun. So ano ho yung career opportunities mayroon ngayon ang DNR FMB? Meron ho ba kayong opening as of today?
1: Tuloy-tuloy lang po ang pag-fill up namin ng mga positions.
0: Aha. Uh-huh.
1: Titingnan lang po sa website ng Bureau of Forest Development o kaya sa mga ibang mga regional offices namin, no? Sa buong bansa po, meron tayong mga regional office from Region 1 to hanggang Region 13 sa Caraga, sa Car, sa Bimaropa. May mga ano po doon, maraming posisyon po doon na kailangan ay forestry graduate at mga licensed foresters ang mga kailangan. So marami po yun. Ang kailangan lang po, tingnan sa mga websites ng ating mga opisina, Forest Management Bureau, sa mga regional offices ng DNR, Region 1 to 13, okay po mismo sa mismong Department of Environment and Natural Resources.
0: Ayun. May mga upcoming event po ba tayo, programa or campaign po ng DNR, FMB para po sa publiko na mas mapagbuti pa nila yung kaalaman ng mga kababayan natin sa pag-aalaga sa ating kagubatan?
1: Opo, at sabi ka, tuloy-tuloy po to. At yung meron tayong annual nga ko na ano no na mga programa IEC tulad ng yung napag-usapan natin kanina, three growing activities tuwing February. Tapos may ngayon sa isang linggo naman Arbor Day.
0: Aha. Oy.
1: Arbor Day sa
0: nung high school ho ako uso 'yan, arbor, pa-arbor na lang. Iba baka iba ho ibig sabihin.
1: Tuwing ano po 'yan, tuwing June 25.
0: Aha. Ano naman po itong Arbor Day?
1: Ay yun po ay araw ng ating mga puno. Kaya po ang activity natin diyan ay nagtatanim po tayo ng mga puno.
0: Aha. No? Okay.
1: Ngayon po ay nag-atas po ang ating secretary, si Secretary Juan Miguel Cuna, na sabay-sabay buong bansa sa March June 25. Magtanim po uli tayo ng maramihang taniman sa buong bansa.
0: Ayun. Okay. So, hindi ito yung mga tipong arbor na salita na, uy, akin na lang yan, arbor. Oo. Okay. Pagtatanim ng puno. Anyway, Director, kami po ay nagpapasalamat sa inyong time. Hindi na po namin kayo masyadong pakakaabalahin pa. Pero baka meron pa po kayong mensahe na nais ipaabot sa ating po publiko. Go ahead po.
1: Urang-ura po, nagpapasalamat po tayo sa
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas, Juan Trabaho na na-feature itong profession ng forestry profession. Sa Tagalog po, ang tawag po dito ay, ang tawag sa amin ay manggugubat. No? Manggugubat. At sa probinsya, kilala po itong profession na to, itong kursong to, no? Sa mga urban centers, hindi masyado kasi iba ang mga gusto ng ating mga estudyantes, urban centers. Pero sinasabi ko po, ang kursong ito at ang profession ito ay mahalaga para sa ating kapaligiran, mahalaga ngayon at mahalaga sa susunod pang mga henerasyon. Kaya hinihimo ko po ang ating mga kabataan na ang puso at ang pagmamahal sa kapaligiran na tingnan po itong kurso at profesyon na ito at sana po magsama-sama tayo na ipaglaban, alagaan ang ating kapaligiran, hindi lamang po ngayon, kundi sa susunod pang mga henerasyon para sa apo natin at magiging apo ng apo natin. No?
0: Ayun, beautiful. Maraming salamat po sa inyo, Director, at mabuhay po kayo.
1: Yes, ma'am, at maraming salamat din po.
0: Okay. Si Director Arturo E. Fadriquela, ang DNR Forest Management Bureau.
9: Buwang trabaho. Trabaho. Dito sa Rancho Pilipinas. Rancho Publico 738.
0: Oras natin, 2:47 ng hapon. Tuloy-tuloy po tayo sa ating mga balitaan. Pagtaas naman ang produksyon ng mga magsasaka sa Mabini, Bohol. Asahan daw po na kasunod ng irrigasyon o inaugurasyon ng Mabini Kayakay Irrigation Projects. Si Raquel Bayan sa detalye.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Asahan na ang pagtaas ng produksyon ng mga magsasaka sa Mabini, Bohol kasunod ng pagpapasinaya sa Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dahil sa proyektong ito, inaasahang mapatutubigan nito ang higit 500 ektaryang sakahan na pakikinabangan ng mga magsasaka sa Mabini at Alicia. Dahil masisiguro na niya ang sapat na supply ng tubig sa mga sakahan sa lugar, inaasahang tataas ang ani ng palay at mga high-value vegetable crops na mga magsasaka. Ang proyektong ito ayon kay Pangulo Marcos, nagkakahalaga ng higit 830 million pesos, mayroong lalim na higit 32 metro at mayroong kapasidad na halos 4 na milyong cubic meter. Layo ng proyektong ito na matulungan ang mga magsasakang matagal nang nakaasa sa tubig ulan upang mapalago ang kanilang pananim.
10: Pamamagitan ng proyektong ito, masusuportahan ang irigasyon sa 530 ektarya na sakahan sa 5 barangay sa Bambini at Alicia dito sa Bohol. Dahil sa sapat na supply ng tubig, inaasahan nating tataas ang ani, lalo na ng palay at mga high-value vegetable crop. Dagdag pa dyan, mula sa 2 beses sa isang taon na pagtatanim, pwede nang magtanim na ang ating mga magsasaka ng 3-3 planting sa isang taon.
8: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Samantala, dito naman po tayo, hindi kagandahang balita, nakakalungkot po ito. 2 babae at 1 lalaking estudyante kumpirmado pong patay sa nangyaring pamamaril ng 2 estudyante dyan po sa San Jose National High School. Si Dayan Layar sa detalye.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: 3 mag-aaral kabilang ang 2 babae at 1 lalaki ang nasawi sa nangyaring pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ito ang kinumpirma ni Police Regional Office 8 Director Police Brigadier General Jason Capoy. Ayon kay Capoy, bukod sa 3 nasawi ay 7 pa ang nasugatan sa insidente, kabilang ang 4 na babae at 3 lalaki na karamihan ay mga mag-aaral sa grade 9. Nasa maayos naman anya ang kalagayan ng mga iba pang sugatan. Sa pagkakaaresto ng 2 suspect na kapwa grade 9 students na may edad 14 at 15, na-recover na mga otoridad ang ginamit na armas na 1 Glock pistol at 1 38 caliber revolver. Dadalhin ang 2 menor de edad na suspect sa City Social Welfare and Development Office ng Tacloban City. Dagdag pa ni Capoy, 2 silid-aralan ang pinangyarihan ng walang habas na pamamaril, bagamat hindi umano ang mga nasugatang estudyante ang pangunahing target. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng pulisya kabilang ang pag-alam kung may kaugnayan sa bullying ang motibo sa krimen. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: 2 lumang bomba natagpuan sa loob ng compound ng KAAP. Si Luisa Erispe sa detalye.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: 2 unexploded explosive ordnance o bomba na mga dekada na ang tanda pero hindi sumabog ang natagpuan sa loob mismo ng compound ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP nitong Sabado, June 20. Ayon sa Aviation Security Explosive and Canine Unit, NCR, natagpuan ito habang naghuhukay sa compound para sa isang construction project. Nasa 20 pounds ang bigat ng mga bomba pero ligtas naman itong natanggal mula sa lugar. Itinurn over na rin ito sa tamang unit para tuluyan ang madispose. Pinuri naman ni Police Brigadier General Dionisio Bartolome Jr., Direktor ng AVSI Group, ang pagkilos ng kanilang mga tauhan para matiyak na ligtas sa mga aviation facilities sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: At magandang hapon sa ating mga kapatid dyan po sa DWDF, Radyo ng Bayan. Ayan, Radyo Pilipinas, syempre pa DWDF. Ayan, magandang hapon sa inyo dyan. At syempre sa number one, ayan, tuwing Biyernes ng hapon, ang nag-iisa ang usapang budget natin. Ayan, yung ating mga ka-UBN family, Ayan, tutok lamang po kayo, alas 5 hanggang alas 6 po sila ng Biyernes. Dito po sa Radyo Pilipinas, sa paunguna yan syempre pa, ni Eric Vocal, ayan, si Pao Maravilla at si Nicole. Nandiyan din yung ating mga kaibigan, si Ford at si Tyron. Ayan, magandang hapon sa inyo. Sa pangunguna po yan, syempre, ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran. Samantala, NHA, sinuri ang Dreamville Resettlement Project sa Glan. Oo. Ano ba itong okay, sa Glan Sarangani. Ayan, matapos po yung nangyaring lindol doon. Okay, alamin po natin ang ulat na yan, hatid ni Ray Ferrer.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Personal na binisita at sinuri ni NHA General Manager Jobentay ang Dreamville Resettlement Project sa Barangay Kapatan, Glan, Sarangani matapos ang malakas na lindol sa lugar. Layunin ng inspeksyon na tiyakin ang kalagayan at katatagan ng mga bahay at iba pang pasilidad upang masiguro ang kaligtasan ng mga residente. Nakipagpulong din ang mga opisyal sa ilang apektadong pamilya upang alamin ang kanilang mga pangangailangan at mga posibleng karagdagang tulong. Nauna nang namahagi ang NHA ng ayuda sa ilalim ng Emergency Housing Assistance Program. Umabot sa 49.2 milyong piso ang naipagkaloob na tulong pinansyal sa 1,640 pamilyang naapektuhan sa General Santos City at Glan Sarangani. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat sa iyo, si Ray Ferrer. Oras natin, 2:55. Sige, ano ba, ihahabol pa natin? Okay, dito muna tayo. Matagal na ito, noong May 29 pa dapat. Pero ito po ay galing kay Edison Edison Enriquez, anchor po natin ng Kalinga, hatid ng Red Cross. Ayan, pakigreet naman daw, Ma'am Jamie, yung girlfriend niya na nag-graduate noong May 27, si Estela Garciano Dulampines, ang name po. Ayan, yung napakagandang girlfriend ni Edison. Ayan, at proud boyfriend. Siya po ay nag-graduate, si Estela, nag-graduate ng Biliran Provincial State University na may kursong Bachelor of Arts in Economics. Ang Kalinga, hatid ng Red Cross, tuwing Linggo po yan, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Radyo Pilipinas. Ako po si Jamie Quinto. Magandang hapon, mga kahuan trabaho. Maraming salamat po sa inyo at sa ating mga nakasama dito po sa studio.
13: Kuwan trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
15: Ito ang Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
15: 738 sa Capital 104.3. The AM and FM Collab. Collab.
17: 104.3 FM2. The Capital.

0: 1043 FM2 The Capital.
1: Susunod na ang Radio Magazine.
2: Radio Magazine
1: 1278 dito sa Capital 104.3.
2: Capital 104.3
1: The AM and FM Collabs.
3: Pusuan na at Radio Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Ganon din po, paki-download na rin ang ating mobile app na PBS Receiver.
3: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
5: Radyo on the go.
3: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
6: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad.
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
4: Kumusta po? Kumusta? Ngayong araw po tayo may makakasama, no? Mula po sa DOST Batangas, isa sa mga nangunguna sa pagpapatupad po ano ng mga programang pang-agham at pang-teknolohiya. Para yan sa pagpapaunlad ano ng mga komunidad at sektor ng agrikultura sa lalawigan. At sa pamamagitan nga po ng mga pagsasanay at teknolohiyang ipinagkakaloob ng DOST. And natutulungan po ang mga samahan ng mga magsasaka na mapataas ang kalidad ng halaga ng kanilang mga produkto. At aalamin din po natin kung paano nga ba nakakatulong ang DOST ano, sa pagpapalakas ng kabuhayan ng mga magsasaka at pagpapaunlad ng agrikultura sa Batangas. Makakasama po natin ang Provincial Science and Technology Director, si Ma'am Felina Malabanan. Magandang hapon po.
7: Magandang hapon po uli. Balik na naman po kami sa inyong program.
4: Opo, suki na si Ma'am. Opo. At makakasama rin natin mamaya, ano? Babatiin lang po muna natin, ano? Ang presidente po ano ng Root Crops Farmers Association ng San Gregorio Laurel, Batangas. Sa kanyang pamumuno, naging active po ano ang samahan sa pagpapaunlad ng mga produkto mula sa root crops tulad nga ng ube at gabi. At sa pamamagitan nga ng pakikipagtulungan sa DOST at iba pa pong katuwang na ahensya ay nabigyan nga ng oportunidad ano yung mga magsasaka na mapataas ang halaga at kalidad ng kanilang mga produkto. Aalamin din natin ano mamaya yung kanyang mga naging karanasan at mga hamon at mga napagtagumpayan bilang leader nga nitong Root Crops Farmers Association. Yan po ay si Miss Olive De Villa. Magandang hapon po, ma'am.
8: Magandang hapon po.
4: Ayan, uunahin po muna natin si Ma'am Felina, no? Tapos babalikan natin mamaya si Mama Olive. Makikipagkwentuhan rin tayo sa kanya, no? Mauna muna kaming magkwentuhan ni Ma'am Felina. Ma'am, ano po ba yung naging inspirasyon ng DOST dito, ano? DOST Batangas, para po suportahan itong Root Crops Farmers Association?
7: Bali po, ang samahan po nitong mga root farmers sa Laurel ay nakitaan po namin ng potensyal.
4: Mm-hmm.
7: Dahil ho sa kanilang mga katangian na may masinop baga kung sa mga taga Batangas.
4: Mm-hmm.
7: Masinop at may pagsisikap ano po.
4: Mm-hmm.
7: At isa pa po ay marami po ang ube doon sa lugar Batangas nila.
4: Mm-hmm.
7: Na may potensyal para po mabigyan natin ng value added technologies ang kanilang ube. Ano po, bibigyan natin ng ibang produkto na magagawa mula sa ube.
4: Mm-mm. Ayan, nabanggit ni Ma'am, ano, yung mga produkto na magagawa mula sa ube. Ma'am, ano-ano po ba to? Ang alam ko lang, ube jam. Biglang ganun eh. Sikat na sikat at napakasarap talaga niyan. Ano-ano po ba yung mga produkto na nagawa mula dito sa ube?
7: Ang amin pong naibigay na teknolohiya sa kanila o processing technology mula sa ube ay ang Ubi jam at saka ubi chips.
4: Ah,
7: at
4: chips.
7: kapartner, oo, kapartner po natin dito ang IFSP ng UPLB Los Baños. Sila po yung nakatuwang namin para maibahagi o maitransfer sa kanila ang technology po na ito.
4: Mm-hmm. At ano-ano po ma'am kaya yung mga kasanayan na naituro nyo sa kanila, no? Pagdating sa pag-process nga nitong ube.
7: Sa ngayon po ay ube jam at saka ube chips.
4: Mm-hmm.
7: Tapos binigyan na rin po ng DOST Batangas ng kasanayan sa good manufacturing practices para po yung kanilang pagpuproseso ay naaayon sa food safety standards at ng safe po ang ating mga produkto para po ibenta sa merkado.
4: Mm-hmm. At kasabay nun ma'am, ano, paano rin po ano, nakakatulong ang technology ano, sa pagpapataas ng kita nitong mga magsasaka?
7: Gaya nga po na nabanggit ko kanina, ang kanila lang kasing ginagawa dati ay magbenta ng ube itself, yung mismong ube.
4: Opo.
7: Ngayon, para po ito ay mabigyan natin ng ibang additional ano, additional income o kita sa kanila, ito nga po ay ginawa natin ng produkto ng ube jam at saka ube chips. And then, ini-improve na din po natin ang packaging and labeling para po naman maganda ang kaniyang produkto pag ibinenta sa merkado. At syempre, yung pong food safety na kailangan po talaga ay malinis at naaayon sa food safety standard ang kanilang mga produkto.
4: Mm-mm. At ma'am, ano, ito pong mga pagsasanay na ibinibigay niyo at mga iba pang tulong, ano, paano niyo po sinusukat ano, yung tagumpay ng mga proyekto na ipinatutupad niyo?
7: Gaya po nung 2023 po namin sila tinulungan, ano po, and then nagkakaroon po kami ng regular evaluation and monitoring ng resulta o impact nitong aming ginawa sa kanila, ano po, at doon po namin may mga certain indicators po para ma-measure ang kung ano po yung naging impact nitong aming training na ibinigay sa kanila.
4: Mm-hmm. At ma'am, ano, kung sakasakali, ano pa po kaya ano, eto natulungan nyo sila maggawa ng ube jam and ube chips, ano, dati nga mula lang yung mismong ube na ano ba tawag doon, yung crops na ube, no? Ano pa po kaya ang maaari nyong maibigay sa kanila na tulong, ano? Para po lalo silang magkaroon ng kabuhayan.
7: Gaya nga po na nabanggit natin, may monitoring, i-evaluate po natin. Kung talaga pong ito ay sabihin na natin gumagana, nang naaayon sa objective po nung ating programa, ito po ay may tinatawag kami na patuloy po naman ang assistance ay binibigay sa kanila. Kung ito po ngayon ay kitchen type, yung processing nila, banda-banda rin yan, ay pwede po namin yang i-apply sa aming community-based project at nagkakaloob po ang DOST ng processing equipment, labeling and design, training pa ulit kung kinakailangan para po mapalagupang lalo ang kanila pong tinuro po namin teknolohiya sa kanila.
4: Mm-mm. At ma'am, ano, dito po sa pinagdaanan itong mga root crops farmers na ito, ano? Ano po yung pinaka sa tingin nyo eh pinaka pinagdaanan nilang hamon at paano po ito nalampasan?
7: Ang unang-una po namin nakikita diyan ay siyempre binibenta ng raw ang ubi, Ano, siyempre mababa ang market nito at saka hindi siya yung kaagad ay mabibenta dahil gaya ng sinasabi natin na pag ubi lang, katas-taasan, ilalagay mo yan, o kaya lalagyan ng luya, yung mga ganun.
4: Opo.
7: Kasi yun ang famous na ginagawa din sa Batangas, niyang ube, ano.
4: Ube.
7: Parang salabat ang tawag namin dito. Pero kung ito po ay may convert natin sa isang produkto na madali bang makuha o mabenta?
4: Mabenta.
7: Oo, makakatulong po ito para po mabilis ang kita nila sa produkto ng ube. At ito po, kung ito'y madidevelop talaga doon sa lugar, pwede pong ito, makilala ang Laurel sa ube products. At siyempre, kung ito ay uunlad at talagang lalaki ang merkado, ay lalakas po ang local economy ng Laurel. Ano po?
4: Opo.
7: So, makakatulong po ito para po sa bayan at sa mga tao na involved dito sa ating pong proyekto.
4: Oo. Tama naman, ano, ma'am. Kasi kung ubi lang mismo, eh talagang panglaga lang po 'yan, ano, pansama sa pansama sa mga kung ano po, ano,
7: kung
4: na
7: ginataan.
4: Mabilisan, ano, ma'am. Kumbaga, hindi siya tatagal. Hindi po katulad ng pina-process na mga opo, ang
7: shelf life niya.
4: Opo. Yung mga chips, ube chips, eh talagang matagal ang shelf life niya, ano. At pwede pang makarating kung saan-saang lugar, hindi po ba, ma'am, ano? Sabi nga, maraming magiging seller, maraming matutulungan talagang magkaroon ng hanap buhay. At at paano naman po, ano, ang pakikipagtulungan nyo pagdating sa mga LGU, ano, at mga samahan nga nitong magsasaka para po lalo pa pong mapaunlad, ano, ang agrikultura dyan sa bayan ng Laurel?
7: Sabi ko nga, ma'am, hindi naman kakayanin ng DOST lang ang proyekto na ito. So, kailangan namin ang suporta ng LGU. Kasi sila yung magbibigay ng local support sa kanila, sa mobilization and other funds na kinakailangan nila. Kasi mayroon naman tayong ahensya ng agrikultura na under ng LGU. Ano po?
4: Apo.
7: At syempre, yung other agencies na makakatulong sa kanila, gaya ng DTI, at iba pa pong ahensya na pwede pong mahingan nila ng assistance, dahil nga sabi ko nga sa inyo, hindi na makakayanin talaga ng DOST lang. At higit sa lahat, syempre, kahit maraming agencies ang tumulong sa asosasyon at wala namang commitment o dedikasyon ang tinutulungan,
4: wala rin.
7: Eh wala rin pong mangyayari. Kahit po bigyan niya ng bigyan ng suporta ng gobyerno,
4: tama naman,
7: ay wala po talaga mangyayari. So ang ibig ko sabihin, nasa asosasyon po ang buhay nitong ating mga proyekto na ibinibigay ng government.
4: Opo. Tama naman po yun, ano. Tsaka kumbaga, nasa kanilang leader, ano, ika nga po yung kanilang presidente or pangulo, ano, na talaga namang committed, ano, sa kanyang grupo, ano, para po, sabi nga, tulong nga ng tulong ang DOST, pagbibigay ng mga trainings, ng mga kung ano-ano, update, ano, mga machines. Pero kung hindi naman committed ang grupo, wala rin po, ano. So kumbaga, eh sabi nga, eh hindi lang ano, give and take po 'yan, ano. give ng trainings and machines, equipments ang DOST kung wala naman din po. So sayang lang din po, ano, ang tulong na ibinibigay. So ma'am, ano po kaya, ano, ang maaari nyong mensahe na maaaring ibigay sa ating mga magsasaka na talaga namang para madagdagan pa, no, yung kanilang produkto na maaaring makuha or maibenta mula sa kanilang mga ani, bukod nga dito sa ubi lang po ba ang pinakaano diyan sa Batangas, kumbaga ang crops sa Batangas?
7: Marami pa pong mga crops kami na, pero dito sa Laurel ang focus nila ay ube. Sa ube. Ang Malbar, ang focus nila ay langka. May iba-iba po kasi mga municipality na parang ito yung dinidevelop nilang magiging banner product na isang, at kikilalanin sila sa ganong produkto. Gaya po ng lobo, atis, mga ganon.
4: Maganda rin naman so, po yun, ano, para iba-iba per municipality, mm-hmm. para hindi nagkakalaban-laban mm-hmm. pagdating sa products, ano po.
7: At saka, ano ma'am, siguro talagang ang Diyos ay nagkakaloob ng kung ano ba yung abundant dun sa lugar.
4: Mm-hmm.
7: Kasi kung ano yung naroon na marami, ay di yun po yung pagyayamanin.
4: Tama.
7: At magagawa ng paraan para po ito ay mapaunlad at mm-hmm. ma-develop sa isang industriya.
4: Opo. Mamensahe po nyo no, sa mga magsasaka na ibig din sa iba pang mga association, mga grupo na nais po mm-hmm. na matulungan din ng DOST.
7: Uh-huh. Kung natatandaan nyo ma'am yung si SKBT na kasama, di ba?
4: Opo.
7: Na pinicture ninyo, no? Kasama din ako. So, lahat po ng mga asosasyon o kung ano man pong kooperatiba o firms na nais po na humingi ng tulong sa Department of Science and Technology, pumunta lang po sa aming tanggapan na matatagpuan sa Provincial Engineering Compound, Kumintang Ilaya, Batangas City. At para po mapabilis ang message ninyo sa amin, inyo lang po kaming sundan sa aming FB page, DOST Batangas. At mag-message po kayo doon para po, alam naman natin ngayon na napaka-trending na ang mga platform, social media.
4: Opo, napakadali nang hanapin.
7: Napakabilis ng communication. Inyo lang po kaming sundan at ipalo sa aming FB page, DOST Batangas.
4: At mama, no, matanong ko lang kasi nakikita ko sa ating screen ngayon, ano? Ito po mm-hmm. bang ubi na ito, parang katulad nung nakaraan na talagang walang natatapon? Kumbaga yung balat ay nagagawang, yung po ba yung chips parang itsura or hindi po? Laman din talaga ng ube.
7: Si Ma'am Olive na po.
4: Sige po, kay Ma'am Olive na natin aalamin.
7: Para po, true experience.
4: Okay po, sige po. Pupuntahan naman natin si Ma'am Olive. Ano? Siya naman ang chichikahin natin at babalikan ulit natin si Mama Felina mamaya. Ano? Sabi nga natin, makakasama natin ang presidente po ng Root Crops Farmers Association, ano, para naman alamin natin, ano, yung kanyang

0: Ang samahan po namin ay nagsimula noong February 7, 2023. Sa pamagitan po ng pakikipag-ugnayan po sa aming punong barangay at sa mga kapwa ko magtatanim ng ube at gabi. Kaya po nakipag-ugnayan na rin po kami sa Municipal Agriculturist na si Ma'am Ann Mirjam Atienza upang ang samahang ito ay mabuo. Kaya po noong February 7, 2023, naging ganap na samahan po ng mga mag-uube at magagabi.
1: Ube at gabi po ano ang etong inyong asosasyon ano. Ma'am, ano po ano ang nagtulak naman sa inyo no para pamunuan itong inyong samahan ano? Hindi po ba mahirap ano? Kumbaga eh syempre alam naman natin ano pagka isang asosasyon eh napakadami po members noon ano. Ano po? Ano pong nagtulak sa inyo para pamunuan ito?
0: Ang nagtulak po nito sa akin ay ang aking pagiging observer dito sa aming barangay. Dahil po nang kami nasa remote area, nasa bulubunduking bahagi ng Bayan ng Laurel, at nakita ko po na marami ang mga magsasaka na nagtatanim ng ubi at gabi. At napakababa po ng presyo na naibibenta ang aming mga kalakal. Kung kaya't naisip ko po na bakit hindi magbuo ng isang samahan at nang matulungan naman ang mga kapwa ko magsasaka. Kung kaya po ito po ay naipagpatuloy at akin pong napamunuan.
1: Gaano po karami ma'am ang members nitong inyong association at paano po mag-member kung sakasakali sa mga nakasubaybay ngayon ano na nais mag-miyembro sa inyo?
0: Opo. Ang amin pong samahan ay binubuo ng 275 members na mga magtatanim. At lahat po ay taga rito sa aming barangay San Gregorio. At basta lahat po sila ay mga magtatanim. Sila po ay welcome na maging bahagi o kasapi ng aming samahan.
1: Ayun. Ano pong requirements? Wala naman pong requirements. Basta taga San Laurel, okay po. Member na kaagad. Gusto ko pong mag-member.
0: Hindi po. Meron po kaming bylaws
1: po.
0: Na binuo. Kung kaya po, kailangan po ay masunod po kung ano yung qualification para maging bahagi o kasapi ng aming sama.
1: Ayun, maliwanag 'yon. Meron silang bylaws na dapat sundin ano. Hindi ko mo taga San Laurel ka eh 'yun na 'yon. Oo. Sa inyo pong pamumuno ano, ilang taon na po kayong namumuno nito simula po nung itatag ito kayo na po 2023. Oo.
0: Bali, 3 taon po.
1: Oo, hanggang sa kasalukuyan, ano? At ano naman po, ma'am, yung nakita nyong suliranin ng inyong samahan sa loob ng 3 taon at paano nyo po ito nalampasan?
0: Malaki pong dagok sa aming samahan dahil po nang kami po ay masyadong naapektuhan ng bagyong Christine. At ang Laurel, ang bayan po ng Laurel ay masyadong nasalanta at kami po yung kauna-unahang naapektuhan dito sa kataasan dahil po ng landslide. Kaya po yung pong aming mga tanim ay nadala po at halos wash out po. At yun po ang aming pinipilit na magawa ng paraan na muli po kaming makapagtanim, makapag-replant ng amin pong mga ubi at gabi na siyang kinakabuhay ng karamihang mga kasapi. Ganyan din po, may mga unggoy na rin po naninira ng amin mga tanim. Hindi lang po ang root crops ang sinisira, kundi po yung iba't ibang uri po ng mga halaman na talaga pong sinisira ng mga unggoy. Ang volcanic smog, isa pa rin
1: isa
0: po
1: pa.
0: Sa nakaka-apekto po sa amin.
1: Opo.
0: Ano
1: so, paano po ang ginagawa ninyo ano, para makasurvive itong inyong asosasyon ano, dito sa mga pananim?
0: bilang pangulo po ay gumawa po kami ng request letter sa atin.

0: kung LGU sa panguna po ng ating kagalang-galang na Mayor Lyndon Brucy at sa Municipal Agriculturist, at kami po ay humiling na mabigyan po kami ng binhi para po makapag-replant kami ng aming mga ubi dito sa aming lugar. Gayun din po, nakipag-ugnayan din po ako, ang aming samahan, gumawa din po kami ng request letter sa Department of Agriculture. Sa atin pong, na noon pong panahong ayon ay si Red Fidel Libaw po ang nakatayo, at kami naman po, awa ng Diyos, ay napagbigyan ng mga pananim at amin pong muling naitanim na siya po naming pinalalago at pinagyayaman.
1: Ayun naman, ano, napakaganda naman. Ano. At ma'am, paano naman po pumasok ang tulong ng DOST ano, sa inyong mga magsasaka dyan sa... Yeah. Opo, sa Batangas.
0: Ayan po ang malaking tulong sa amin. Ayan po ay malaking pong pagpapasalamat ko sa Department of Science and Technology dahil po sa kanilang pagtitiwala sa amin sa pagbibigay ng pagkakataon upang kami ay masanay, mabigyan ng kasanayan sa paggawa. Unang-una po ay sa proper hygiene. At saka po dito sa paggawa po ng ubi chips at ang ubi jam. At nabigyan na rin po kami ng pagsasanay bilang ako po ay bahagi, hindi lang po ang aming samahan dito po sa bayan ng Laurel ng packaging and labeling at saka po sa pag-i-improve ng pagmamanufacture ng produkto. Kaya maraming salamat po sa DOS.
1: Ayan, ano, tulad nung tanong ko kay Ma'am Felina kanina, no? Kasi po meron kaming naging panauhin before, hindi ko alam kung si Ma'am Felina din ba yun, ano? Yung parang balat, hindi na naitatapon, ginagamit na din. Pagdating po ba dito sa ube at gabi, wala po bang nasasayang na gagamit po siya sa lahat?
0: Yung balat po ng ubi, hindi po namin nagagamit sa aming paggawa ng produkto. Pero ito po ay kapakipakinabang dahil nagiging organic fertilizer po ang balat ng ubi.
1: Ayun, so, kumbaga, wala pa rin nasasayang. Yun yung mahalaga doon. Oo, talagang gamit lahat, ano? At ano nga po yung produkto nyo ngayon na mula sa ubi at sa gabi?
0: At sa kasalukuyan po, ang aming pong naipustro ay ang ubi chips, taro chips, at ubi strips. Ito po. Meron po kaming bagong produkto. Ang ubi jam po ay depende po sa order dahil po nang ito po ay mabilis lang ang shelf life. Kaya po, at ang isa pa po ay ang kulang po, wala pa po kaming building facility. Pero mayroon na po kaming lote na may magdo-donate po at kami po ay naghihintay lang na mabigyan kami ng processing facility para po mas maipagpatuloy namin at mas mapalago po ang pagpa-process namin ng mga produktong ito.
1: Ayun, nako, wag po kayong mag-alala after nito. Biglang ganun eh, narinig na ni Mayor. Narinig ni Mayor, bibigyan na daw kayo. Just lang po. Ma'am Olive, ano po yung nakita niyong pagbabago no, sa kabuhayan ng mga magsasaka matapos po yung mga pagsasanay na ibinigay at iba pang tulong na ibinigay po ng DOST?
0: Malaki pong bagay ang pagsasanay na yan na itulong ng DOST sa amin at sa aking mga kasapi dahil ang una po ay yung matuto kami yung kasanay sa pagsagawa, pagmamanufacture. At ang isa pa po ay malaki ang tulong namin sa mga kasapi dahil mas mataas ang presyo namin nabibili ang mga ubi at gabi mula sa aming mga kapwa, kasapi ng samahan. Hindi po yung kung ano yung regular na lakad market, market price dito sa amin, pero mas angat po pag ang bumili ay ang samahan. Dahil meron na nakakapag-value adding po kami, kaya po kami ay nakakapag-desisyon ng ganung presyo.
1: Ayun. So marami po kayo natutulungan ano. At sa inyo pong palagay, ano kaya yung pinaka malaking aral na inyong natutunan ano bilang isang leader nitong samahan ng Root Crops Farmers Association?
0: Ang malaking aral po dito ay maging matatag, disiplina, at yun pong commitment. Na anuman po yung pagsubok, anuman po yung mga problema na dumating sa samahan, kinakailangan po focus po sa goal, focus sa vision para maipagpatuloy ang layunin at plano na maging isang matatag at maunlad na samahan.
1: Oo, at hindi biro talaga no ang humawak ng 200 mahigit ano na miyembro nitong inyong samahan, hindi po ba? Minsan nga 'di ba sa ating bahay nga eh sa pamilya lang hirap na hirap tayo, yung pa kaya sobrang laki na no nitong samahan ninyo ano. At paano niyo naman po ano hinihikayat ang inyong mga members ano na talagang patuloy na makiisa no sa mga projects po ng inyong samahan? Hindi naman po natin maiaalis yun, ano, na talagang iba-iba ang gusto ng mga members.
0: Opo, nariyan po talaga yung pagkakaiba ng bawat kasapi na meron pong nais magpatuloy, nais makiisa, at meron din pong hindi po ganun ka-focus. So, ang ginagawa po natin bilang leader, tayo po ay nakipag-ugnayan hindi lang po sa DOST, kundi po sa iba't ibang sangay ng Department of Agriculture upang matulungan ang aking mga kapwa mag-uube at magagabi sa pamagitan po ng aming pagbibigay sa bawat ahensya ng letter, kahilingan upang kami mabigyan na para mas mapalago namin ang aming mga ani. At yun po ang naiitulong po namin sa bawat kasapi. Nasusuportahan po ng Department of Agriculture ang gaya po ng abono na para po maging masagana ang ani ng bawat magsasaka dito.
1: At mama no, sa loob ng 3 taon, sabi nyo nga from 2023 hanggang kasalukuyan ano, meron na kayong ube chips, taro chips, yung ube jam ano. Ano pa po kaya ano ang nais nyong kumbaga produkto na idagdag diyan sa tatlo na yan? Ay, meron palang bago pang isa no. Sorry, yung strips.
0: Opo. Opo. Ubi strips at taro strips po iyon. At ang ubi powder po, yun po ang aming plano. Dahil kami po ay nag-request na rin po ng pagsasanay kung paano kami gagawa ng ubi powder. At nabigyan na rin po kami ng ilang equipment para po dito sa paggawa ng ubi powder.
1: At panghuli na lang po ano, kung may nais kayong pasalamatan or mensahe na nais ipaabot. Go ahead po, Ma'am Olive.
0: Una po, maraming salamat po sa pagbibigay daan sa inyo, Ma'am, at sa DOST, sa atin pong lokal na pamahalaan, sa pamagitan po ng ating municipal agriculturist. At gayon din po, salamat din po sa Department of Agriculture Region at sa high value sa panguna po ni Ma'am Janice Agustin, Ma'am Janice Pahardo. At gayon din po sa aking mga kapwa magtatanim ng ube. At ang isa pa pong napakagandang pagkakataon, Ma'am, ito isasamantalahin ko ng i-inform sa inyo na dahil hindi lang po ang aming barangay ang sagana sa ubi dito sa bayan ng Laurel, kundi lahat po ng upland area dito sa aming bayan, iba't ibang barangay po, ay napakarami po dito ng magtatanim ng ubi at marami po ang napuproduce na ubi. At yun po ang plano namin ay bumuo ng isang pambayang asosasyon ng mga mag-uubi.
1: Ayun, ako, good luck po ano sa inyong asosasyon ano. At maraming salamat po ano sa oras at impormasyon na ibinahagi nyo dito sa aming programang Home Econanay ano, at mabuhay po ang inyong asosasyon at sana po marami pa kayong maiproduce na ibang products mula sa ube. Malay nyo, ube candies, 'di ba, yung mga ganun, ube cake, hindi po ba talagang ube talaga no, na talaga namang galing sa inyong mga pananim ano. Maraming maraming salamat po, Ma'am Olive De Villa, ang president po ng Root Crops Farmers Association. Maraming salamat po, Ma'am.
0: Maraming salamat din po. Magandang hapon.
1: At ganun din po, ano, maraming maraming salamat muli kay Ma'am Felina Malabanan, ang Provincial Science and Technology Director, Science and Technology Director ng DOST Batangas. Ma'am, maraming maraming salamat po at sana marami pa kayong matulungan pa. Samantala, bibigyan daan po muna natin ang ilang paalaala.
2: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
5: Amoy pawis, amoy araw.
6: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman.
5: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
6: Ang dungis mo.
7: Ma, tama na.
8: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
9: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
10: Ang saya balikan ng ating kabataan.
8: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
11: O ano? Game na?
12: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
3: Yan ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo! Publiko!
13: Radyo Pilipinas.
15: Tamang impormasyon.
16: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
17: Aliw na kwentuhan!
18: Kabataan, kasama sa usapan.
19: Archie!
20: Radyo Pilipinas Magazine, 1278.
21: Wais na misis, diskarteng madinig. Usapang may sustansya, Home Ekananay.
1: Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Home Ekananay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong mamshi.
22: Marinela. Sa Radyo Magazine at The Capital FM.
1: Babatiin po muna natin ano ating mga regular listeners and viewers. Sina Shankal Flores ng Sapang Bato, Angeles City. Nandyan din ang aking ating nenet at kuyang Andy ng Gabby's Diner. Oy, congrats ah. Dami niyong customers kahapon ah. Punong-puno. Jam-pack. Siyempre, kay Fernando Los Santos watching daw from Japan or Gapan. Interview kita bukas ah. At kay Myla de Guzman dyan sa St. Paul, San Miguel. Kumusta na ba si Sister Fe at si Sister Con? Pakikumusta na lang. Ayan naman ano. At para naman sa ating wise tips ni Nanay. Bored ka na ba? Sa ating pang-araw-araw na buhay, may mga pagkakataon ano, na nakakaramdam tayo ng pagkabagot, lalo na kapag wala tayong ginagawa or wala tayong makausap. Gayunpaman, ang pagiging bored ay hindi po nangangahulugang kailangan nating sayangin ang ating oras. Maraming masaya, kapakipakinabang, at malikhaing gawain na maaari nating gawin para maging mas productive at masaya ang ating araw. Tulad na lamang ng pagbabasa ng books. O, diba, nakakatulong ito na palawakin ano, ang kaalaman at imahinasyon. Kung hindi man books, diba, pagbabasa sa, alam naman natin ngayon, halos madalang na mga e-books. O, diba? Kasi madalang na yung talagang book na binabasa eh. Sa e-book, o, diba? Manood ng pelikula or serye. Ayan, maraming nahilig dyan, ano? Yung mga Korean novela. Isa itong magandang paraan ano, para mag-relax at maaliw din ano, sa ating mga hinahangaang artista. Yung mga comedy movie para nakakatuwa ano, kasi masyado nang madrama ang buhay natin. Tama na sa drama. At dapat masaya lang, ika nga. Or makinig ng music. O, diba? Nakakagaan kasi ng pakiramdam at nakakatulong mabawasan ang ating stress. Maaari ding mag-drawing or magkulay, ano? Na ilalabas natin ano ang ating talent or pagiging malikhain. Or maglaro. Video games, ayan. Alam naman natin. Hilig na ang paglalaro ng videos. Or board games. Or cards. Katuwaan lang. Hindi yung ano ha, sugala, bawal yon. Nakapagbibigay kasi ito ng saya at nagiging, kumbaga, nahahasa ang ating isipan, di ba? Or mag-exercise. Nakakabuti ito sa kalusugan at nagbibigay pa ng energy. Or matuto ng mga bagong kasanayan tulad ng pagluluto, di ba? Isa yan na maaaring makatulong ano, balang araw. Maglinis ka or mag-ayos ng gamit, magligpit sa bahay. Nakakatulong ka pa kay nanay at nagiging maaliwalas pa ang kapaligiran. Inyong bahay, di ba? Nababawasan yung mga kalat-kalat. Or maaari namang makipagtsikahan, makipagmarites sa mga friends, sa kapamilya. Nagpapalakas ito no, ng samahan, bonding, ika nga. Eh pero wag yung pag-usapan yung buhay ng may buhay at lait-laitin ang kung sino. No. Dapat ano lang, happy lang, walang dapat good vibes lang. Or gumawa ng DIY or art project. Masaya itong gawin at maaari ka pang makalikha ng mga kapakipakinabang na bagay. Ano? Yan ang wise tips ni nanay.
14: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
15: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
19: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
23: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
19: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
24: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
19: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
25: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
19: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
24: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
25: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
14: Wais na misis, diskarteng matinik. Usapang may sustansya, Home Ekananay.
1: Tayo po'y nagbabalik sa programang Home Ekananay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
22: Marinela sa Radio Magazine at The Capital FM.
1: Para naman sa ating recipe ni nanay, Pinoy Chop Suey. Ang mga sangkap po na gagamitin natin, luya, toyo, asukal na pula, bawang dinikdik, sibuyas Tagalog, hiniwa po, hibe, ibinabad sa 2 tasang tubig, kamote, dilaw, hiniwa ng pahaba, parang pa-french fries, ano? Kalabasa, hiniwa ng pahaba, alugbati dahon, malunggay dahon at mantika. So ang paraan po ng paggawa nitong Pinoy chop suey. Habang naghahanda ng mga sangkap, ibabad na yung luya sa toyo at asukal. Pagkatapos, igisa sa mantika ang bawang at sibuyas Tagalog. Tanggalin sa pagkababad ang hibe. Ito yung hipo na maliliit eh, diba? Hibe. At igisa. Isunod na igisa ang kamote at kalabasa. Idagdag na ang toyong pinagbabara ng luya. At haluin ang bahagya at takpan para mas mabilis maluto. Pakuluin ito sa mahinang apoy ng mga hanggang 5 minutes. Or hanggang sa maluto yung kamote at kalabasa. No? Pagkatapos, idagdag ang dahon ng alugbati at dahon ng malunggay. At pakuluan ito sa mahinang apoy ng ilang minuto pa. No? Or hanggang sa maluto ito. At pag ito'y luto na, pwede nyo rin itong dagdagan ng inyong seasonings para mas lalo itong sumarap pa. At alam nyo ba na ito po ay mula sa Region 4A, Calabarzon. At pagkulo nito, ay luto na po ito. Ano? So, sabayan na ng bagong saing na kanin. So, sabi nga ni nanay, ano pang inaantay nyo? Edi kainan na! At sa pamamagitan po ng recipe ni nanay, tayo unti-unti nang magpapaalam. Maraming salamat po sa mga naging panauhi natin kay Ma'am Felina Malabanan, ang Provincial Science and Technology Director ng DOST Batangas. Ganon din kay Ma'am Olive De Villa, ang President po ng Root Crops Farmers Association. Ganon din sa mga sumubaybay, sa mga nakinig, kay Ma'am Crystalline. Ganon din kay sa ating mga technical engineers, kina Julius, Marisol, Sam, Rona, Camille, sa Marulas Transmitter, kay Emil, Bright, Norven, Ivan, Gian, Avi May, at sa ating executive producer, kay Hazel Joy Esguera. Ganon din, dyan sa Gabby's Diner. Congrats! Kina Ateng, kay Kuyang, kay Chef, Ganda, Rika, kay Ate May, kay Diching Rose, kay Mylene, kay Michelle, kay Marlon, at syempre, kina Madam Cecil at Boss Edwin Valenzuela. Magkarinigan po tayo ulit bukas sa ganito pa ring oras sa programang Home Econ Nanay. Dito lang po yan sa Radyo Magazine 1278 at Capital 104.3. Ako po ang inyong Momshi
22: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
0: Ito ang Radyo Magazine.
2: Radyo Magazine
0: 1278 sa Capital 104.3. The AM and FM collab.
2: Collab.
0: FM 2, The Capital.

0: Susunod na ang Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
1: Radyo Publiko.
0: 738. Dito sa Capital 104.3.
1: Capital 104.3.
0: The AM and FM Cola.
2: Ang Pilipinas. 10 minuto makalipas ang alas 4.
3: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan.
4: Mark in.
3: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman.
4: Mark out.
3: Mark in. Mark out. Sa balita, kasama si J. Mark Dagala dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Araw po ngayon ng Monday, ika-22 sa buwan ng Hunyo, taong 2026. Ginulantang po tayo, ha, ng sabi nga isang nakagigimbal pong balita, sapagkat 3 po ang naitalang patay habang meron pa ho mga sugatan sa nangyaring pamamarilho sa loob ng isang eskwelahan dyan po sa Tacloban City. Sa Leyte po yan, mga kababayan. Ang mga suspect, mga menor de edad din. Ang sistema, mga kababayan, meron pong naipasok na baril. Yung pong mga suspect at tinitingnan pong dahilan, dahil nabubuli daw po itong mga ito. Nangyari po ito kaninang umaga . Batay po sa inisyal na ulat ng Tacloban City Police, nangyari po ang pamamaril sa San Jose National High School dakong alas 9 kaninang umaga. Ang suspect po ay natukoy na isang 15 anyos sa grade 9 student, habang naaresto na rin ang isa pang kasamahan nito. Sa ngayon, no, patuloy ho ang isinasagawang imbestigasyon sa insidente at sabi nga, maging ang Department of Education ay nagbigay po, nagpahayag po ng pagkabahala. Maging ang Philippine National Police dito ho sa insidente, sapagkat meron pong, sabi nga, hindi magandang sabi nga, president po dito sa nangyari pong ito. Kaugnay po niyan, hingin po natin ang reaksyon ng Council for the Welfare of Children. Makasapo po natin si Undersecretary Angelo Tapales Yusek. Magandang hapon po sa inyo, J. Mark Dagala po. Live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Kuya J. Mark, isang malungkot na hapon sa ating lahat. Ano? I usually greet na makabatang hapon or makabatang umaga, pero sa nangyari po ngayon, yung nababalitaan natin dito sa Tacloban, nakakalungkot po talaga yung nangyari. Tama ka po yung J. Mark, nakakabahala to, kasi before this incident today, nung June 16, merong isang grade 8 learner na nanaksak sa classroom. Saka nung June 20 naman, isang grade 11 naman.
2: Correct.
5: Yung nanaksak din ng kanyang kaklase sa sa Silid Aralan. So yan ay nakakabahala. At talagang it emphasizes the need really to keep children safe while they're at home and of course while they're at school. Ano? So kaisa po natin ang ating Pangulo sa pagtawag ng malalimang investigasyon, ano, kung paano magiging safe talaga ang ating mga bata sa mga eskwelahan po.
2: Upon learning this, sir, dahil nabanggit nyo nga yung mga series, no, ng mga pangyayari, meron sa Cavite, no, dalawa sa Cavite, at meron nga dito sa Tacloban. Ano po ang stand at tindig ng Council for the Welfare of Children dito?
5: Unang-una po, Kuya Jemar, kami po ay nakikiramay dun sa mga, sa pamilya ng tatlong namatay. Ayan ang pagkakabalita ko. Medyo sketchy pa yung detalye, no? Pero may tatlo yatang namatay, pitong nasugatan. Kami po ay nakikiramay, nakikidalamhati po sa kanila. Kaisa ng aming parent agency, ang Department of Social Welfare and Development. I think sila Secretary Rex, nag-issue na rin po ng statement kanina. Ang CWC, kaka-issue lang po namin ngayon. And of course, ang DepEd po, alam ko po, they're on top of this. And of course, the President po has ordered an investigation. kung paano po natin na maiiwasan na ang pagkakaulit ng mga ganito, no? Inutusan po natin kanina, no? Ito talaga yung tinawag ko kaagad sa opisina, yung Makabata Health 91383 natin, mm-hmm, para mag-reach out po sa local government unit ng Tacloban po, pati na rin po sa eskwelahan, para alamin po kung ano ang maitutulong po natin doon sa pamilya ng mga namatay at nasugatan, yung mga bata po, no, ng mga biktima, at pati na rin po yung mga gumawa ng karahasan, kasi po ang nakakalimutan po natin dito, sila po ay mga minor din na may karapatan din na dapat obserbahan based on the Juvenile Justice Welfare Act po.
2: Mm. And dito, kanina nga, nasabi nyo nga, mismo ang Pangulo, nagbigay ho ng direktiba para nga sa whole of government approach kung paano natin na maiiwasan yung mga ganitong klase ng insidente. Sa panig po ng Council for the Welfare of Children, sa tingin nyo ba may pangangailangan ho ba na, sabi nga, i-review yung ating Juvenile Justice Welfare Act?
5: May mga panukalang batas po na revisahin ang ating Juvenile Justice Welfare Act, no? Pero yan po, no, tinatalakay po yan sa ating Senado o Kongreso. Ang naging position po natin dyan kasama na yung Juvenile Justice Welfare Council is more on a better implementation ng batas, kasi yes, sa batas na yan, pareho ang biktima at yung nakagawa ng masama na kabataan, no, yung children in conflict with the law na tinatawag,
2: opo,
5: ay protektado. Mali yung impression ng iba nating mga kababayan na hindi sila mapaparusahan o makakalusot lang sa masama nilang ginawa. Katulad po dito sa nangyari ngayon, of course, I don't want to preempt the investigation,
2: yes,
5: pero on an academic discussion lang, if may discernment po yung mga bata na gumawa, ibig sabihin, alam nila ang tama at mali at yan ay nasuri ng isang social worker,
2: mm-hmm,
5: at eventually ng ating korte, ng regional trial court, kunyari po, pag nalamang may discernment sila, paaring tumuloy po yung kaso sa kanila at mapanagot po nila, ano, kasama na yung civil liability ng mga parents po nila dahil po dun sa danyos na kanilang nagawa po dun sa mga namatay po.
2: May mga, sabi nga, may mga obserbasyon na itong mga ganitong klase ng insidente kadalasan nakukuha ng mga kabataan sa paggamit ng social media, sa overexposure sa social media, dahil sa mga online game, ano po, sa tingin nyo po ba, sa panig po ng Council for the Welfare of Children, may pangangailangan ho ba para, sabi nga, i-regulate ang paggamit ng social media, lalo na sa mga minor de edad?
5: Alam mo, Kuya J. Mark, actually, ito yung interview ko kaninang before lunch, ano, yung safety naman ng mga kabataan sa social media and sa cyberspace. Totoo yung sinasabi mo na while mabuti ang kalahati na nakukuha sa internet, ano, kalahati naman dyan ay maaaring bad influence, like yung mga malalaswang content, yung mga violent content. At
2: yes,
5: hindi ito ang unang pagkakataon na nabalita na kunyari sa mga online gaming platforms, ang mga bata natin ay hinihikayat na gumawa ng karahasan. Ano? Ito yung pinapacheck ko nga sa Makabata Helpline 1383. Ano? Ano ba ang nagbunsod nitong violence na ito? Does this have a cyberspace or internet complexion? Ano? May impluensya ba ang internet dito kaya nagkaganyan yung mga bata na namarin? Or ito ay bunsod ng mental health problem kunyari nila or bullying o may mga nang-api po sa kanila? Ano? Yan po ang aalamin natin, kasi kung ano man po ang rason ng pamamaril ng mga batang yan, kailangan pong hindi na yan maulit. Kailangan po safe ang ating mga anak sa mga eskwelahan po.
2: Mm-hmm. And lastly, Yusek, alam ko, nasa biyahe kayo ngayon. Maaari ho na trauma rin yung ilang mga estudyante kasi na nakasaksiyo sa pamamaril. Napanood ko yung video kanina at ako'y talagang nadudurog ang puso ko dahil yung hiyaw ng mga bata talagang nakaantig ho, Yusek. Dito ho, sa parte pong ito, ano pong pwedeng gawin o intervention sa para, sabi nga, maalis yung stigma do sa mga kabataan na baka mamaya magkaroon sila ng trauma pagpasok sa mga eskwelahan?
5: Opo, Kuya Jimar, tama po yan. Ano? Yung mga bata na naka-witness, yung mga nasugatan, yung mga pamilya po nila na na-trauma, kailangan po natin tulungan. Ano? That's why we are coordinating with the LGU and with the school so that we can refer them perhaps to the DOH, ano? Yung National Center for Mental Health. Ang aming parent agency sa pangungunan ni Secretary Rex Gatsalian, kami po ay lalapit din po kung anong matutulong ng DSWD. And of course, yung DepEd po ay si Secretary Sani Angara, I'm sure meron pong maitutulong ang DepEd po dito para dun sa mental health concerns ng mga nabahala dito sa nakakatakot na pangyayari pong ito.
2: Ayan. With that, Yusek, kami nagpapasalamat sa inyong oras ay pinagkaloob sa amin. Alam ko, nasa biyahe kayo. Ingat po kayo. Salamat po at magandang hapon po.
5: Maraming salamat Kuya Jaymar. Basta bata po, tayo po ang bahala. Thank you.
2: Salamat po. Ingat po. Undersecretary Angelo Tapales, mga kababayan, ang Executive Director po ng Council for the Welfare and Children. Mark in.

ano, merong sabi nga eh, maari po na maging yung mga magulang po ng mga CICL, yung Children in Conflict with the Law, ay sabi nga eh, nagtatanong din sa kanilang mga sarili, saan ba kami nagkulang? Diba? Eh, maaring itong mga magulang nito, mga batang ito, eh, sabi nga, eh, merong talaga nagsisikap din na maitaguyod yung kanilang mga anak, pero sa kabila niyan, talagang yung impluensya ng social media, na, lalo na yung mga online game na may mga feature ng patayan. Alam nyo, parang para sa mga kabataan, ang daming sabi nga eh, yung mga violent content. Hindi ho, sabi nga, pagka nakikita nila, akala nila normal na. Nagiging normal na ang pagpatay sa kanila sa online gaming. Akala nila, pag in-apply nila sa realidad, akala nila normal lang yun. Ay, dapat to matigil yung ganitong klase ng kultura sa mga kabataan, sapagkat yung mga nangyayari sa ibang bansa, mga kababayan, ang kadalasan nung nagiging dahilan dun sa ibang bansa ay dahil yung mga kabataan maagang na-expose sa independensya, no? Nagiging independent sila dahil yung kanilang mga magulang ay kadalasan wala sa kanilang tabi, no? Busy-busy sa paghanap buhay, busy-busy sa trabaho. At yung iba pa eh, sabi nga, produkto ng broken family. Eh dito sa atin eh, ang mga Pilipino family oriented eh. Diba? Ang Meta, mga kababayan, ito po yung nagpapatakbo ng Facebook. Meron po silang mga ginawang enhancement o restriction. In-enhance nila yung restriction dun sa kanilang mga accounts. Ito po yung nagpapatakbo ng Facebook, ng Instagram, ng Messenger. Ang dapat daw ho eh, 13 hanggang 15 anyos na. At mayroon hong pangangailangan ng permiso ng magulang. Para sabi nga eh, yung access ano, para ma-access nila ito. At meron ding app, yung ilang mga magulang, mga kilala ko magulang, mga kababayan, meron silang dinownload na app na pwede nilang kontrolin yung cellphone ng kanilang mga anak. Para sabi nga eh, mabigyan nila ng iba yung gabay. No, sabi nga eh, yung merong ano eh, halimbawa dito sa YouTube, meron silang YouTube Kids. No, yung mga bata doon lang mag-a-access at yung mga content doon safe sa mga bata. Pero minsan kasi lalo na sa mga online gaming, mga kababayan, minsan may ano diyan eh. May mga nagdidikta diyan eh. May mga ulupong ng impyerno na sabi nga ay dumidikta sa mga bata para gumawa ng karahasan. Ang hamon dito, yung mga bata sa kasalukuyang panahon, apakatatalino na. Ay, alam nyo, minsan sa totoo lang eh, dapat talaga yung paggamit ng social media, paggamit. Sana ho, yung mga magulang, kung pwede lang ho. Alam nyo kung minsan eh, hindi ko rin alam yung minsan, depende rin kasi sa upbringing ng mga magulang eh. Kapagka minsan medyo sabi nga eh, traumatic din yung kanilang kinalakihan, ayaw na nilang iparanas sa kanilang mga anak. No? Pero yung ibang mga kabataan, yung ibang mga magulang ngayon na sabi nga eh, na-disiplina ng maayos, no? Baka pwede ho, magkaroon ho tayo ng reassessment bilang mga magulang kung paano natin palalakihin yung ating mga anak. Kasi ang problema, baka yung ayaw nating yung naranasan natin na ayaw nating iparanas sa kanila, eh yung pala yung bagay na magpapatibay sa kanila. Parang yung nangyari sa atin, di ba? Eh yung mga tipong sino ba napaluhod sa munggo? Sino ba napaluhod sa asin? Sino ba napingot ni teacher?

0: ba? O, sino ba yung napatayo sa labas ng classroom pag wala assignment? Sino yung nabato ng eraser? Minsan nga napapalo pa kamay kapag walang assignment di ba? Pero kasi may batas tayo ngayon, yung Juvenile Justice Welfare Act. Yung mga bagay na nabanggit ko, bawal na ho yan sa kasalukuyang batas. Dahil dahil sa paniniwala na yung tamang yung sa paniniwala na yung ideya ng tamang pagdidisiplina ay hindi dapat dumaraan sa dahas. Pero ang nangyayari ho ngayon, tila sa sobrang na sabi nga nabibigyan ng iba yung kapangyarihan ang mga kabataan dahil sa sila'y protektorado ng batas. Baka kailangan nung nating silipin muli itong batas na ito. Ano eh? Kaya't antabay lang po kayo mga kababayan. Meron pa po tayo, susubukan natin na sabi nga makapanayan pa ng sabi nga mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, may kaugnayan pa rin dito sa ating paksang pinag-uusapan. Samahan niyo po ako, ang inyong fact checker, J. Mark Dagala. Hanggang alas 5 po tayo ng hapon. Ito po ang inyong palatuntunang
1: Mark In, Mark Out sa Balita. Kasama si J. Mark Dagala sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Ang oras,
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
0: Alas 4:27 ng hapon.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ngang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano ang buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. God and weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
1: For league service.
0: Sports Radio.
2: Ang taginting ng FM.
0: At lakas ng AM.
2: Sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa.
2: Para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas. Radio Publiko 738.
0: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na.
0: Sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
0: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
4: Radio Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
4: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track
4: with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber.
4: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Good news!
11: Yay!
10: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news. Disinformation. Mark out mo na yan.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas.
12: Report.
14: Alas 4.31 ang oras sa buong Kapulauan Pilipinas, mga kababayan. Tanggap muna tayo ng mga pag-uulat. Ilang pang irrigation project sa Bohol malapit ng matapos ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Alamin natin ang detalye ng balita mula kay Raquel Bayan. Raquel!
15: Tuloy ang Marcos administration sa pagpapatupad ng mga proyektong patubig upang mapalakas ang sektor na agrikultura sa bansa. Sa inaugurasyon ng Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project sa Mabini, Bohol, inanunsyo ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. na malapit na rin matapos ang ilan pang kahalintulad na proyekto doon. Kabilang na anya dito, ang Bunot-Bunot Small Reservoir Irrigation Project sa Buena Vista na anya higit 84% ng tapos. Kabilang rin ang Hibal Small Reservoir Irrigation Project sa Danao. Nagpapatuloy rin anya ang Malinaw Dam Improvement Project sa Pilar Katungawan, ang Irrigation Project sa Ginduman at ang Mandaug Irrigation Project sa Kalape. Ayon kay Pangulo Marcos, sa tulong ng mga proyektong ito, inaasahang mabibigyan ng serbisyong patubig ang libo-libong ektaring sakahan na pakikinabangan na higit 2,400 magsasaka. Bilang tugon naman sa banta ng El Nino, pinayuhan ni Pangulo Marcos ang mga magsasaka na magtanim ng high-value commercial crop gaya ng pakwan, luya, ube, mani, talong, imbes na palay na mangangailangan ng mas maraming patubig.
16: Sa tulong ng mga proyektong ito, inaasahan nating mabibigyan ng serbisyong patubig ang libo-libong ektarya ng sakahan at matutulungan ang higit sa 2,400 na magsasaka.
15: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas.
12: Report.
14: Trial date sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, hiniling po ng House Prosecution Panel yung pong gawin sa loob ng 62 araw. Alamin natin ang detalye ng balita mula kay Melanie Valdos Reyes. Lan?
9: Humihiling ang House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court ng 62 days na paglilitis o trial dates para sa paglalahad ng kanilang mga ebidensya at mga saksi sa kasong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Mas mataas ito kumpara sa 30 araw lamang na hinihingi ng panig ng depensa. Ayon sa bagong legal spokesperson at private prosecutor na si Attorney Benjamin J. Tolosa Jr., ang kanilang kahilingan ay ibinatay sa dami ng mga saksi at ebidensya ang nakatala sa kanilang pre-trial brief. Gayunman, nilinaw ni Tolosa na hindi otomatikong aabot sa 62 days ang paglilitis. Maaari pa itong umikli kung papayagan ng impeachment court na magharap ng higit sa isang saksi sa loob ng isang araw. Question din ni Tolosa ang naging diskarte ng depensa na naglista ng 97 na saksi sa kanilang pre-trial brief, ngunit humiling lamang ng 30 araw para sa paglilitis. Marami rin umano sa mga saksing ito ay kapareho ng nasa prosecution. Sa 276 na ebidensyang inihanda ng panig ng House Panel, 248 dito ang isinama rin ng depensa sa kanilang sariling listahan. Ayon kay Tolosa, ang Senado pa rin ang magpapasya sa huling bilang ng mga araw na ilalaan para sa bawat panig kapag inilabas na ang opisyal na pre-trial order. Narito ang pahayag ni Attorney Benjamin J. Tolosa Jr.
11: Yeah, that's correct. But as pointed out by Kong Jinky a while ago, in the end, that will depend on the impeachment court's discretion. So those are the dates that we asked for. And we will see in the pre-trial order, once it's issued, the actual number of dates that will be allocated to each party.
17: Hello po. Good morning. I'm Lance from Newswatch Plus. Kay Attorney Tolosa po.
9: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas.
20: Report. Mark in. Mark out.
14: Silip muna tayo sa ilang mga pangunahing balita. Malalim ang imbestigasyon sa shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City. Pinagutos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Blue alert status na nanatili kasunod ng banta ng Bagyong Francisco ayon sa NDRRMC. Malaki ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo asahan ngayong o sa susunod na linggo ayon sa Department of Energy. Mga residente sa Bulacan nagprotesta laban sa Prime Water.
20: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out. Sa Balita, sa Radyo Pilipinas, 7-8 AM.
14: Mga kasama naman po natin ngayon ang administrator po ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA, si Administrator Patricia Yvonne P.Y. Kaunan. Kaugnay po ito dun sa pagpapalaya dun sa 24 na Pinoy na naipit ng halos 9 na buwan dyan sa Siberia dahil sa issue ng immigration. Admin P.Y. Ma'am, magandang hapon po sa inyo.
21: Magandang hapon po sa lahat po na nakikinig, nanonood. Magandang hapon po, Sir J. Mark. Magandang hapon po.
14: Opo. Kumusta po yung naging salubong natin sa mga kababayan natin, yung 24 na kababayan natin kahapon? Ngayon nakabalik na sila matapos to nung pagkakapiit ng halos 9 na buwan nang walang formal o pornal o malinaw na sabi nga malinaw na charges po sa kanila.
21: O nga po, ito po ay nagbunga po ang isa sa mga bunga ng pagbisita ng ating mahal na Pangulo pagka dahil sa kanyang naging meeting din with of course President Putin of Russia. Nagbunga ito at nakauwi yung ating mga kababayan, no? 24 po sila na ngayon po ay tinutulungan po ng Department of Migrant Workers at ng OWA, hindi lamang po doon sa paghatid, no? Ang OWA po, nataasan kaming ihatid sila sa kanila pong mga iba't ibang probinsya at bigyan din po sila ng tulong financial para makasimula sila dito dahil napakatagal din po nilang na-detene doon sa Siberia, no? Pero on the part of the Department of Migrant Workers, sinabi rin po ito ng ating mahal na sekretary, Hans Leo J. Kakdak, na titingnan din nila at iimbestigahan kung anong nangyari dito sa ating mga kababayan at bakit sila nakarating doon at bakit ganun ang kanilang sinapit.
14: Ayan. Nabanggit nyo nga ho, napakalaking factor no, naging pagpupulong nila Pangulo Marcos at ni Russian President Vladimir Putin. Sa ground, anong pong hakbang ang ginagawa natin sa OWA na magkaroon na po ng green light mula sa taas?
21: Alam niyo po, hindi lamang po dito sa Russia, no, talagang ako mismo ay naging saksi ng mga bunga ng mga magagandang relasyon na sinumulan at pinapalakas ng ating mahal na Pangulo. Sa Europa din, no, nung bumisita siya doon, ay binuksan din yung, for example, sa Czech Republic, nagbukas din ng halos 10,000 noong panahon na yon na visa slots para sa ating mga kababayan or immigration quota para mas maraming may oportunidad. So hindi nakaka-surpresa para sa amin na may ganitong klaseng bunga yung pagbisita ng ating mga mahal na Pangulo. No? Pero on the other hand, seryoso yung pinagdaanan ng ating mga kababayan, no? And kakailanganin talaga ho ng mas malalim na investigasyon at pag-alalay din doon sa 24 nating mga kababayan, nakakailanganin po ng tulong dahil I'm sure yung sila po ay breadwinner, kundi man ay tumutulong doon sa kanilang mga pamilya.
14: Mm-mm. And ngayon nandito na po sila, alam natin na back to zero sila ngayon, ano po, at magsisimula muli sila ng panibagong buhay. Ano po mga tulong ating binibigay para ho sa ating mga kababayan, lalo na yung mga nare-repatriate mula po sa iba yung dagat?
21: Sa kaso po ito na repatriation na ang dahilan ay illegal recruitment o kaya naman human trafficking, inaalam pa, ang tulong po dyan matik na o automatic na on the part of OWA. May financial assistance po tayo at binibigyan din po natin sila ng nasa kanila po yun kung sila ay magsisimula ng training under the partnership of TESDA and OWA or sila po ay gustong magsimula ng negosyo. Ganun din naman ang Department of Migrant Workers, nagbibigay rin po ng financial assistance sa kanila para makatulong po habang pong naghahanap sila ng trabaho or nagdidesisyon sila kung sila ay magnenegosyo o mag-aral ulit.
14: Mm-hmm. May counseling o medical check-up din po ba tayo na-provide sa kanila, ma'am?
21: Kasama na po yan doon sa package natin sa repatriation. At marami rin po tayong mga bumalik na mga kababayan. Of course, no, napakahirap ng dinaanan nila. And that's why we are also in partnership with the Department of Health and the Department of Social Welfare and Development. Dahil importante po yung kanila pong mental health, hindi lamang physical health. At grabe po yung pinagdaanan nila, kaya kakailanganin po ng support ang medical at support din pa when it comes to psychosocial counseling.
14: Mm-hmm. And sila rin po pala ay nabanggit mo kanina, no, na biktima ng illegal recruitment at kaya nagkaroon sila ng immigration violations sa Russia, sa Siberia, ano po. May sabi nga, nasaan na po tayo doon sa ginagawang investigasyon po dito? Kasama po yung iba't ibang ahensya ng mga pamahalaan para sabi nga masawata o sabi nga mapapanagot yung mga recruiter na naglagay sa kanila sa balag ng alanganin, ma'am?
21: Tama po kayo dyan. Ang lead po dyan ay ang Department of Migrant Workers. Tayo naman sa OWA, parte din ng IACAT. Ang alam ko po ay nasa ano na talaga, in deep investigation na po sila dahil baka marami pang mabiktima or baka meron pang ibang biktima. Importante po sa kanila yan, kaya mismo si Secretary Kakdak ang nag-utos ng mas malalim na investigasyon at agad-agad na aksyon pagdating po dito.
14: And ma'am, para po sa mga kababayan nating nais mga ibang bansa, paano po ba mabe-verify kung legal at dumaan sa tamang proseso ng DMW at OWA ito po mga kontrata at matiging yung mga recruiter nila?
21: Unang-una po sa lahat, dumaan po sa proseso ng Department of Migrant Workers. Inyo pong ipasa ang inyong kontrata at huwag kong kakalimutan maging miyembro ng OWA. Sa visa pa lang po, malalaman na kung meron po bang irregularidad doon sa inyong pag-alis. Marami po tayong kababayan na nag-iengganyo na umalis, na naka-tourist visa po. At sinasabing doon na lang i-convert into a work visa. Ibig sabihin, no, hindi ho sila dadaan sa DMW.
14: Mm-hmm.
21: Ang mahirap po dyan ay hindi ho natin kilala kung saan kayo magtatrabaho. Hindi rin po natin mako-confirm kung talagang may ganong negosyo, may ganong kumpanya. Kaya ang paalala ko po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga nare-recruit sa Facebook at sa social, other social media platforms, mag-iingat po tayo at laging i-check ang webpage ng Department of Migrant Workers kung saan nandun po ang listahan ng lahat ng valid na recruitment agency at lahat po ng job order available. At kung naman po kayo talaga interesado, nandun din ho ang mga contact numbers at addresses ng mga lisensyadong recruitment agencies ng Department of Migrant Workers. Mas maganda ho yung puntahan nyo na ho sa opisina kesa naman ho or sumali sa mga job fair ng DMW, Dole at sa amin sa OWA kesa naman po sa online lang. Diba po? Mahirap po yan dahil hindi naman ho natin masisigurado ang inyong protection.
14: Yan. And panguli ma'am, mensahe nyo po sa ating at panawagan sa ating mga kababayan na rin para sa kanilang kapakinabangan na sa inyo pong pagkakataon ma'am.
21: Tagubilin po ng ating mahal na Pangulo sa amin po sa OWA at sa Department of Migrant Workers. Sisiguraduhin po namin na maprotektahan namin kayo. Pero ang first step po rin ay siguraduhin din po ninyo na dadaan kayo sa proseso. Alam ko ho, minsan na naiinip na iba mga kababayan dahil mas mabilis yung bawal o illegal. Pero may dahilan din po kaya mabilis yun dahil ho, hindi sila dumadaan din sa tamang proseso doon sa bansa kung saan kayo magtatrabaho. Kaya po, maasahan nyo po, lagi po kami nandito para tulungan kayo and we hope rin po that you would always abide by the ito pong mga polisiya natin na siya namang ginawa para po sa kaligtasan ninyo. Maraming salamat po.
14: With that ma'am, kami nagpapasalamat din po sa inyo pong oras ay pinagkaloob sa amin. Pagpapaunlak po ng panaya, magandang hapon po sa inyo.
21: Magandang hapon po, maraming salamat.
14: Administrator Patricia Yvonne PY Kaunan ng Offices Workers Welfare Administration.
20: Mark in. Mark out.
18: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Pilipinas.
18: Report.
14: Ilan sa dating bodyguard ni Saldico, ito yung mga ano, Maleta Boys. Oo. At kanilang abogado na si Attorney Levy Baligod muling nagtungo sa DOJ para sa preliminary investigation. Detalye mula kay DK Sarate. DK?
2: Nagtungo sa tanggapan ng Department of Justice ang ilan sa mga nagpakilalang dating bodyguard ni Saldico kasama ang kanilang legal counsel na si Attorney Levito Balicoda. Ito ay para muling humarap sa nagpapatuloy na preliminary investigation kaugnay ng patong-patong na reklamo na kanilang kinaharap. Kabilang narito ang reklamong libel mula sa mga personalidad na kanilang inaakusahan o idinadawit na nakatanggap umano ng mali-malitang pera. Sinabi ni Balicod sila ay magsusumite ng rejoinder ngunit hindi na ito magbibigay pa ng anumang detalye o pahayag bago pumasok sa opisina ng DOJ. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas,
20: Radyo Pilipinas, Report.
14: Mga residente ng Bulacan, nagprotesta laban sa Prime Water. Ala pa rin kasing tubig! Mahirap na pahirap, umuulan na nga, wala pa rin tubig. Alamin natin sa ulat ni Kuya Ray Ferrer. Kuya Ray!
19: Libo-libong residente at manggagawa sa San Jose del Monte City, Bulacan ang nagprotesta laban sa Prime Water Infrastructure Corporation na pinamumunuan ni Losyoko. Ginanap ang kilos protesta sa labas ng Pure Gold Star Mall at hiniling na alisin ang Prime Water sa operasyon ng tubig sa lungsod. Pinangunahan ang pagkilos ng Confederation of City of San Jose del Monte Homeowners Associations, Centro at Celda. Ayon sa mga grupo, simula pa lamang ito ng mas malawak na kampanya laban sa kumpanya. Iginit ng mga residente ang matagal ng problema sa serbisyo, kabilang ang madalas na water interruption, kakulangan ng supply, mataas na singil at maruming tubig. Binanggit din ng CCHOAI ang ulat ng lokal na pamahalaan na 27 sa 37 pasilidad ng water system sa lungsod ay abandonado o hindi nagagamit ng maayos. Kinundin na rin ng mga grupo ang mga kasong isinampa ng Prime Water laban sa mga hakbang ng lokal na pamahalaan. Nangako ang mga residente na ipagpapatuloy ang kanilang protesta hanggang mapabuti ang serbisyo ng tubig. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas,
20: Radyo Pilipinas,
18: Report.
14: Samantala, sunod-sunod ang mga naging tagumpay ng Police Regional Office 6 laban sa iba't ibang ilegal na aktibidad sa kanilang nasasakupan sa nakalipas na isang buwan. Unang nasamsampo ng mga otoridad ang mahigit sa 11 kilo ng hinihinala ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit sa 75 milyong piso Nagresulta naman ito sa pagkakaaresto sa humigit kumulang 168 drug suspect sa magkakahiwalay na operasyon. Samantala, nasa 312 naman ang naaresto habang nasa bat ang nasa mahigit 2.7 milyong piso kagamitan na sa pangingisda sa kinasang anti-illegal fishing operation. Nakuha sa mga illegal na nakuha rito yung mga illegal na huling isda, fishing gears at mga kalitulad na kagamitan na nagkakahalaga po ng mahigit 20 milyong piso. Ayon po kay Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo, hindi sila titigil sa kanilang maigting na kampanya kontra sa iba't ibang illegal na aktividad. Bilang pagtalima ito sa kautusan na rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na maiabot sa publiko ang serbisyo mabilis, tapat at nararamdaman.
20: Mark in! Mark out!
1: Radyo Pilipinas!
20: Radyo Pilipinas!
1: Report!
14: Samantala, dalawang fragmentation bomb na hukay sa construction site po ng Kaap dyan po sa Pasay City. Detalye mo mula kay AJ Ignacio. AJ!
3: Yes, Tito J. Mark, matagumpay na na-recover ng Aviation Security Explosives and Canny Unit NCRO AFSICU NCR ang dalawang unexplosive explosive ordnance sa loob ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP compound sa Pasay City. Particular ito, Tito J. Mark, yung isinasagawang konstruksyon sa loob ng kanilang pasilidad. Ang mga hinalaang bomba ay natuklasan sa panahon pa ng paghukay ng isang construction project sa lugar. Agad namang iniulat ng mga otoridad ang na-recover na bomba kung saan isinagawa ang threat assessment ng mga rumisponding tauhan ng EOD o Explosive Ordnance Division ng PNP. Dalawang 20-pound fragmentation bomb. Ang mga na-recover na ordinance ay mayigit na maingat na itinurn over sa kinukulang unit para sa tamang disposisyon. Pinuri naman, Tito J. Mark, ni Police Brigadier General Dionisio Bartolome Jr., Director ng ABSI Group, ang mga tauhan para sa mabilis na profesional na pagtugon sa naturang mga fragmentation bomb. Wala pa rin dito sa CAAP, Tito J. Mark, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Pilipinas.
1: Report.
14: Samantala, Special Investigation Team binuo upang tutukan daw po yung pong investigasyon sa pamaril dyan sa isang broadcaster naman sa Roja City sa Capiz. Ito ho isa rin ho ito sa mga gumulantang sa atin na mga ulat dahil ho dito sa pangyayari pong ito, habang tayo abalang-abala nakatutok doon sa Tacloban, meron hong isa pang broadcaster na pinagbabaril dito sa may Roja City. Yan po ang alamin natin ng pag-uulat na iatin sa atin ng ating kasamang si Paul Tarosa mula po sa Radyo Pilipinas Iloilo. Paul!
22: Hey Mark! Bumuo ng Special Investigation Team ang autoridad upang mas tutukan ang investigasyon sa pananambang sa broadcaster na si Jay Lavapies sa Roja City Capiz. Ayon kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo, ang SIT ay buuin ng mga kapulisan mula sa Capiz Police Provincial Office, Criminal Investigation and Detection Group o CIBG at Regional Anti-Cybercrime Unit. Hindi pa matiyak ni Brigadier General Tuanyo ang motibo sa pamamaril habang patuloy pa ang isinasagawang investigasyon. Iginit din ng PRO 6 na malinaw ang direktiba sa mga unit sa nagsasagawa ng investigasyon na tukuyin, tugisin at arestuhin ang lahat ng sangkot sa insidente. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Pilipinas.
1: Report.
20: Mark in. Mark out.
14: Maraming salamat, Paul Tarosa, mula sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Ngayon naman po ay balikan natin ang issue dyan sa pamamaril sa Tacloban City. Makasama po natin Attorney Tricia Claire Oco, ang Executive Director po ng Juvenile Justice and Welfare Council. Attorney Oco, ma'am, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Magandang hapon, J. Mark. Salamat sa pag-imbita sa akin dito.
14: Opo, ma'am, ano po ang initially, anong makarating sa inyo itong balita na ito? Ano po ang naging reaksyon ng JJWC dito sa insidente ito, ma'am?
23: J-Mark, labis na pagkalungkot, nakakabahala ang naging nangyaring insidente na ito at kinukondena namin yung violence na nangyari doon sa school. So, gusto lang namin at nakikiramay po kami doon sa mga nadamay, lalo na po yung mga namatayan. Nakikiramay po kami ng taos puso.
14: Ma'am, ang suspect ay estudyante rin, edad 14 at 15. Sa mga ganito po bang kaso, ma'am, paano para ho sa at least mabigyan natin ng tamang gabay yung ating mga kababayan, paano ba dapat i-handle yung ganitong klase ng kaso na ang involved ay mga minor de edad din?
23: Meron tayo yung tinatawag na Juvenile Justice and Welfare Act.
14: Yes, ma'am.
23: Ang ano na yun, batas na yun, sinasabi niya kung ano yung dapat na proseso na gawin sa mga bata. At iba ito sa proseso ng mga nakakatanda, pero iisa lang ang ang layunin nito ay maano pa rin, magkaroon pa rin ng accountability yung bata, managot pa rin yung dapat managot. Kaya lang iba yung proseso, depende sa edad. Dahil pag sinasabi mong juvenile justice, yung ibig sabihin ng justice doon ay hustisya doon sa mga na-violate yung rights. So ang isa sa mga na-violate ng rights dito ay yung mga yung mga batang namatay at saka yung ibang nanatamaan.
14: Opo.
23: So ano yung proseso? Depende sa edad. Pag ang bata ay above 15, ibig sabihin tapos na yung birthday niya, above 15 na siya, maaari na siyang kasuhan. So titingnan ko meron siyang discernment. Usually, ang nakikita namin base sa karanasan namin at saka dun sa nakikita naming pag-aaral, pag above 15 na usually may discernment na talaga yan. So very rare po yung mga bata na above 15 na hindi nakakasuhan dahil walang discernment. So pag sila ay nakakasuhan, ayun, mag-go through sila sa trial. Pagkatapos nun, kung sila ay na-found na guilty, at bibigyan sila ng tsansa na mag-rehabilitate, pero tatanggalin pa rin yung kalayaan nila. So ilalagay sila sa yung tinatawag nating Regional Rehabilitation, RRCY, Center for Youth. So pag hindi sila nag-rehabilitate, pagdating nila ng 18 or lampas ng 18, kung hindi sila na-rehabilitate, dahil pag na-rehabilitate sila, madidismiss yung kaso eh. Pero kung hindi sila nag-rehabilitate, sa tingin ng judge hindi successful, ay isiserve na nila yung kaukulang parusa. Kung ito ay pagkakakulong, makukulong na po sila. Doon naman sa below 15, yung dito halimbawa kung talagang 14 yung nakita nating edad niya, hindi po yun nakakasuhan, pero hindi ibig sabihin ay pababayaan na lang. Lalong-lalo na kung ganito kaseryoso po yung crimen, J-Mark, usually nakuha po sila ng estado. So tatanggalin sila sa pamilya nila. Pag nakitang yun na talagang kakailanganin, ilalagay sila sa institution, natatanggalan din po sila ng kalayaan. And yung iba, yung sa mga korte, pag serious yung crime, kinoconsider nilang serious, at least, hindi maximum ha, kundi minimum, at least 1 year silang ilalagay doon. Pero walang maximum. So depende yan kung gaano katagal na kailangan yung rehabilitation nila, magsistay sila doon at wala silang kalayaan at tatanggalin yung kanilang tatanggalin sila sa pamilya nila. Dahil kailangan nilang mag-undergo nung tinatawag na intensive intervention program.
14: Para sa kabatiran ng ating mga kababayan na tagapakinig, ma'am, ano po ang magiging papel ng JJCC dito po sa sitwasyon na ito?
23: Kami po yung nagmo-monitor, aside from policy making, kasi yung ginagawa namin at saka yung
14: yes,
23: program guidelines, minomonitor din namin kung tama yung pagpapatupad ng batas. So parte dyan, nagbibigay kami ng tinatawag na technical assistance kung kailanganin, kung paano yung pag-handle ng mga bata. Hindi po kami direkta ang nag-handle at parte din po nito ay nagko-coordinate kami doon sa mga kinauukulang ahensya para sa pagpapatupad ng mga programa. Halimbawa, isa sa miyembro ng JJWC ay yung DepEd. So isa siguro sa tututukan namin ngayon dahil mukhang itong insidenteng ito merong aspeto ng bullying yung paano pa namin further ipapastrengthen yung mga anti-bullying programs natin sa school. With DepEd as lead para hindi nagkakaroon ng ganitong pangyayari. Tapos ang isa din ay yung prevention level. Ano ba yung mga preventions na gagawin natin? Ano yung mga trainings na dapat nating ibigay sa teachers para nakikita agad nila yung mga red flags doon sa mga bata at mabigyan agad sila ng mga kaukulang yung mga kung anong mang kailangan nila para hindi nakakaabot sa ganitong karahasan. At syempre doon naman sa ano local local government units at pati na rin sa DSWD magtutulong-tulungan para kung paano ma-rehabilitate yung mga bata, dahil ang layunin natin ay dapat hindi na ito maulit. At ang pinaka-importante, dapat may suporta ang biktima, ang mga biktima dito. Dapat mabigyan ng suporta ng both ng LGUs at kung kikilanganin ng national, I'm pretty sure tutulong ang DSWD dito, ay ano, dapat sila may suporta dahil sila ang naapektuhan the most dito sa nangyari.
14: May paalala ba kayo, ma'am, sa JJWC sa ating mga pulis na nag-handle po nitong kaso na ito?
23: Oo, wag pong pabayaan yung investigasyon, kasi kahit naman kung halimbawa 14 yon or kahit na bata, may nangyaring krimen. So dapat kumpletuhin nila yung investigasyon, dahil doon din isa yun sa makakatulong kung anong klaseng accountability at responsibility ang kailangan nating tingnan para doon sa mga bata. At syempre, kung anong tulong ang mabibigay natin sa biktima. Pero may krimen kasing nangyari, so dapat masusi din po yung investigasyon na gagawin natin. Of course, in a child-friendly manner, at maging sensitibo tayo, hindi lang dun sa mga bata na nasangkot, lalong-lalo na po dun sa mga biktima na talagang grabe yung effect nito.
14: Ma'am, meron lang po mga sabi nga obserbasyon na ipinapanawagan ho dito, sapagkat bukod doon sa kaso ng bullying, malaking factor din daw ho yung overexposure ng mga kabataan sa mga online game and violent content sa social media. Kayo po ba sa JJWC, do you support ito po mga panawagan na sabi nga i-revisahin ho yung Juvenile Justice and Welfare Act para maisama yung pagre-regulate sa mga kabataan sa paggamit ng social media?
23: Oo, hindi naman na, well, of course, kung kailangan nilang gusto nilang i-review yung batas para doon, pwede naman natin yung i-review, dahil hindi naman, buhay naman yung mga documents natin. Dapat magiging relevant siya sa times. Pero kahit naman hindi natin baguhin yung batas, kaya pa rin nating i-regulate yung access ng mga bata sa sa internet. So unang-una dyan, actually, ang nire-remind ko yung ating mga tao, yung pamilya, yung mga magulang, tsaka yung mga sa bahay, na dapat nililimit nila yung access na yon, at dapat parating may guidance. Kasi kahit tayo nga na mga adults na, minsan naluloko pa rin tayo ng mga information sa sa internet, lalong-lalo na ang mga bata na hindi sila ganun ka-mature mag-isip. So kahit whether basura yan or magandang information, hindi mo sila ma-expect na mag-decide niyan tulad ng pag-decide ng isang adult na may mature brain na. So, ang pinaka-importante talaga dito ay ang magulang, ang mga guro natin, at yung mga mas nakakalaki at mas nakakatanda na binibigyan sila ng guidance, lalong-lalo na sa access nila sa information sa internet. Dahil nandun lahat yung basura at maganda, nandun lahat sa internet.
14: Yes po. And ma'am, para lang ho malinaw, no, ano po mga interventions din po ang gagawin ng JJWC para tulungan din po yung mga involved na minor de edad na sabi nga naging suspect po rito, at paano dapat ini-involve yung parent o guardians itong mga to?
23: Yes po, opo. Yes, J-Mark, pakiulit nung tanong, naputol ka ng konti.
14: Opo, ma'am, dito po sa sitwasyon na ito, ano po mga interventions ang gagawin ng JJWC para tulungan din yung mga suspect, at paano rin po may involve dito yung sabi nga, magkakaroon ng pakialam ba yung mga magulang at yung guardian po nitong mga suspect?
23: Opo, yung ang intervention ay gagawin po yun ng local government units natin. Halimbawa, ilalagay po sila sa mga institution. Kung sakaling sa institution sila ilalagay, usually Bahay Pag-asa, local government units po yung magbibigay ng intervention. So sama na dyan sa rehabilitation na gagawin ay yung mga counseling doon sa mga bata. Isa doon sa mga counseling na ibibigay ay ipaparealize sa kanila kung gaano kabigat yung nagawa nilang krimen at ano ang naging epekto nun sa mga tao sa paligid nila, kasama yung biktima at yung buong komunidad, pati yung mga classmates nila, na I'm pretty sure ngayon marami dyan traumatized talaga doon sa na-witness nila. Tapos noon, baka yung ibang parte noon ay anger management, paano nila ano yun, i-manage yung anger nila nang hindi violente yung kanilang reaction. So parte lang po yun ng mga ano ibibigay na counseling sa kanila. Pero ang isa po talaga doon ay dapat ma-realize nila yung kanilang accountability kasi mag-uumpisa yan sa pag ano nila, yung pag-realize nila na mali ginawa nila.
14: Ma'am, balikan ko lang yung paalala ninyo sa mga pulis. Dahil bagamat hindi naman natin sinasagkaan o pinangungunahan yung investigasyon, pero may mga impormasyon ho kasi na yung baril na ginamit ng bata doon sa Tacloban, eh service firearm daw po ng isang pulis.
23: Opo. Paano po na-access nung bata yung service firearms ng isang pulis? Isa po yan sa mga kailangan nating i-investiga. Actually, ang kailangan nating isang i-investiga doon, bakit sila nagkaroon ng access?
14: Yes.
23: Sa baril. Kasi hindi naman dapat yun nakukuha ng bata. So, baka meron ding, responsibility yung adult na either pinabayaan yun or nagbigay ng baril. So, well, ayoko rin pangunahan ha, pero yun yung tanong ko talaga, bakit siya na-access nung bata? Kahit nga sa adult, ako, wala akong lisensya sa baril. Yes. Hindi ako pwedeng mag-access agad. Ito pa mga bata, na ganun lang yung napakamura ng mga edad, murang edad pa.
14: Kaya nga po, ano po. And ma'am, panghuli na lamang po, inyo pong mensahe sa ating mga kababayan. Nasa inyo pong pagkakataon, ma'am?
23: Oo, well, una sa ating lahat dito, sa mga adults, bantayan po natin yung ating mga kabataan, mga bata. Tayo po ang may pinakamalaking responsibilidad para sila ay lumaki ng tama. Bigyan po natin sila ng guidance. Doon naman sa mga magulang at sa mga guru din natin, tingnan natin yung mga bata kung meron na silang mga parang red flags na, na sila ay merong pinagdadaanan. At saka i-guide natin sila dahil ayaw nating mangyari itong nangyari ngayon. Dapat napiprevent natin ito. At mapiprevent lang natin yan kung alam natin kung ano yung pinagdadaanan ng mga bata. At syempre, kabuuan, let's protect our children. Let's make it safe for them, itong ating environment, itong ating bansa, yung ating mga paaralan. Kasi ang paaralan ay dapat isang ligtas na environment para sa mga bata, hindi espasyo ng karahasan. So yun lang, Park J.
14: Apo. Ma'am, kami nagpapasalamat po sa inyong oras na pinagkaloob sa amin, pagpapaunlak po ng panayam. Magandang hapon po. Ingat po kayo.
23: Maraming salamat.
14: Attorney Tricia Claire Oco, ang Executive Director po ng Juvenile Justice and Welfare Council.
20: Mark in! Mark out!
0: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Pilipinas. Report!
14: Ayan na nga po, ang DepEd Region 8, kinundi na po ang pamamaril sa nangyaring sa paaralan sa Tacloban, psychosocial support at mahigpit na seguridad. Tiniyak po. Iyan po ang hatid sa atin ni Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas sa Borongan. Daisy!
4: Pahayag po ng matinding pagkundina at pakikiramay ang Department of Education Region 8 kasunod ng naganap na insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City kaninang umaga. Sa isang opisyal na pahayag na nilagdaan ng Regional Director sa Luciano Pines, binigyan din ang kagawaran na prioridad nila ang kaligtasan at kapakanan ng mga mag-aaral at kawanin ng paaralan. Agad umanong nakipagtulungan ang regional office sa tanggapan ng Philippine National Police, Schools Division Office ng Tacloban City at sa pamunuan ng paaralan upang masiguro ang seguridad sa loob ng campus. Bukod sa seguridad, nakipag-ugnayan na rin ang DPS sa Department of Social Welfare and Development upang agad na maipaabot ang psychosocial support at kaukulang tulong sa mga mag-aaral at gurong nakaranas ng trauma o takot dahil sa insidente. Kasalukuyan ang hawak ng mga otoridad ang investigasyon. Kaugnay nito, nakiusap ang DepEd sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng mga hindi kumpirmadong impormasyon at umasa lamang sa mga opisyal na pahayag mula sa Philippine National Police at mga lehitimong ahensya ng pamahalaan. Nanawagan din ang kagawaran ng panalangin para sa mabilis na paghilom at recovery ng buong komunidad ng San Jose National High School habang tinitiyak na gagawin ang lahat upang mapanatili ang paaralan bilang ligtas na lugar para sa pag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lolosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
0: Radyo Pilipinas,
20: Radyo Pilipinas,
0: Report!
14: Samantala, pagbuo ng mga hakbang para matiyak po ang kaligtasan ng mga estudyante at guro kasunod na nangyaring pamamaril dyan sa San Jose National High School sa Tacloban City, pinag-aaralan po ng PNP. Detalye mula kay Dayan Liar. Dayan!
5: Yes, J. Mark, pinag-aaralan ng Philippine National Police ang mga hakbang upang mapalakas ang seguridad sa mga paaralan. Ito'y matapos ang insidente ng pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasawi ng tatlong mga mag-aaral at pitong nasugatan matapos nga itong nangyaring pamamaril ng dalawang menor de edad. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Ritates Jr., inatasan niya ang malawakang imbigasyon sa insidente. Nakikipag-ugnay na rin ng PNP sa mga magulang at opisyal ng paaralan upang makuha yung mga kinakailangang impormasyon habang inatasan ng Police Regional Office 8 na magsagawa ng medical at psychological intervention sa mga naapektuhang estudyante at guro. Samantala, sa pulong balitaan sa Campo Crame, sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Allen Reyco na ang baril na ginamit ng isa sa mga suspect na menor de edad ay nag-Glock 9mm pistol ay inissue sa isang police woman sa PRO 8 habang ang caliber 38 ay inissue naman sa isang security agency sa Cebu City. Nasa 40 basyo ng bala naman ang na-recover sa crime scene. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Samantala, pre-trial conference para naman sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte hindi matatapos ngayong araw. O bakit, alamin natin mula kay Nympha Asuncion. Nympha?
7: Yes, so J. Mark, sigurado na nga si Senate Secretary at Impeachment Clerk of Court and Attorney Renato Bantog Jr. na hindi pa matatapos ngayong araw ang ginagawang pre-trial brief o pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bantog, sa ngayon ay para sa dalawang articles of impeachment na lang ang kanilang ang kailangang markahan, yung para sa articles 1 and 2 dahil natapos na nga nila yung pagmamarka para sa articles 3 and 4 noong Webes, June 18. Binahagi ni Bantog na nasa 4,000 documents kasi yung kailangang markahan dun pa lang sa Article 1 o yung dun sa tungkol sa confidential funds. Dahil dito, inaasahan pa ni Bantog na mas mauunang matapos yung pagmamarka dun sa Article 2 o yung tungkol dun sa unexplained wealth. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Bantog.
8: Kanina umaga, I was very hopeful that we could finish today, but I just checked the ongoing marking going on. It's clear to me that we cannot finish today. Sheer volume of documents. For Article 1, we're talking about 4,000 documents. That's confidential funds. Yes. So it's not the pace. It's proceeding on a pace that's acceptable to both parties. It's just that there are just too many documentary evidence that need to be marked.
7: Samantala, sinabi naman ni Attorney Michael Poa, isa sa mga defense counsel ni VP Sara, na posibleng abutin pa sila ng hanggang Thursday para sa dito sa pre-trial conference. Ayon kay Poa, gusto man nilang mabilis na matapos itong pre-trial conference para makapaghanda na sa mismong paglilitis ay natatagalan sila sa dami nga ng mga dokumentong kailangang markahan, particular sa Articles 1 and 2. Kabilang anya dito sa mga minamarkahan nila ay yung mga COA reports, acknowledgement receipts at mga sal-in. Nilinaw naman ni Poa na wala silang binablock o hinaharangan ng mga ebidensya dito sa pre-trial conference. Kasabay rin ito ng paglilinaw na pagmamarka lang yung ginagawa nila ngayon at hindi rin ito nangangahulugan na kinukumpirma o tinatanggap nila itong mga ebidensyang ipinipresenta ng prosecution. Narito naman ang pahayag ni Attorney Poa.
24: Nasa marking pa rin tayo, syempre marami talagang mga dokumento, so we're anticipating baka, of course, without saying exactly, you know, kung kaya, syempre gusto nating mapabilis, but we're anticipating baka umabot tayo ng Thursday? Sa marking. Yun naman talagang schedule, actually. If you notice dun sa naging unang schedule ng pre-trial, talagang from June 18 to June 25 siya. So, hopefully, matapos namin as soon as possible. I think both parties naman, both the defense and the prosecution, gusto naman namin dalawa na mapabilis at matapos na to para makapag-prepare din kami for trial itself. But just with the voluminous documents, I think we're looking at Thursday. This is not about any, we're not admitting to anything dito sa marking. That's very clear under the rules. wala pong admission dito, walang admission of authenticity, hindi admission on admissibility of the document itself. Ito po ay purely for identification purposes na.
7: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
10: Report.
12: Mark in. Mark out.
14: Nagpahayag din po na matinding pag-aalala ang Department of Education kaugnay sa insidente ng pamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Sa isang pahayag, sinabi po ng DepEd na itinuturing nila itong high alert situation. Kaya't mahigpit na nakikipag-ugnayan ang ahensya sa mga opisyal ng nasabing paaralan at mga otoridad para matiyak po ang kaligtasan at seguridad sa loob po ng eskwelahan. Kasabay nito, nakikipagtulungan din ang DepEd sa iba pang kinaukulang ahensya ng pamahalaan para maihatid po ang kinakailangan tulong medikal at psychosocial interventions para sa mga apektadong mag-aaral at tauhan nito. Mariin din po kinukundina ng kagawaran ang insidente at nagpahayag po ng pakikiramay sa pamilya ng mga biktima. Hinimok po ng DepEd ang publiko na igalang ang privacy at dignidad ng lahat ng batang sangkot at hayaang magsagawa ng masusing imbestigasyon ang mga otoridad hinggil dito. Matatanda ang 3 ang nasawi at 7 ang sugatan matapos sa nangyaring pamamaril ng 2 minor de edad na estudyante po na naturang paaralan.
12: Mark in. Mark out.
14: With that, kami po nagpapasalamat sa inyong oras at pakikinig sa ating palatuntunan. Bukas po muli sa parehong oras sa timpi na tayo magkaniig at magkwentuhan, magbalitaan, syempre, maguntahan. Salamat Engineer Orly Lopez sa ating co-pilot, Engineer Joy Timida na mutya ng Cordillera, kina Myla, Isa at Bell. Yan, mga patnugot po ng ating palatuntunan. Ang tabayanan po si John Mogol. Palatuntunan Fight News Weekly atin po sa inyo ng Sports Radio. Dito po yung lingkod, J. Mark Dagala. Bye!
12: Mas pinalakas, pinalawak.
13: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas
12: and Capital 104.3 Colab.
15: Colab.
12: World Service Sports Radio.
16: Ang taginting ng FM
12: at lakas ng AM
16: sa iisang himpilan.
12: Pinagsanib na puwersa
16: para sa mas malawak na
12: serbisyo publiko.
16: Radyo Magazine 1278.
12: Sports Radio 918.
16: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko
16: 738.
12: At Radyo Pilipinas World Service.
16: Mapapakinggan na
12: sa Capital 104.3 FM.
15: Capital 104.3.
12: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
13: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
15: Collab.
25: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
26: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
27: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
26: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
28: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
29: Ano nangyari?
28: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
30: Ako sir, ambulance driver ako.
29: Ambulance driver? Oh.
30: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
27: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
29: Dahil hindi na umabot.
30: Nag-bleeding dahil na sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala. Oo.
27: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. matibay na matibay na lahat.
29: Makapal yung semento.
27: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
29: These are the reinforcements.
27: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
26: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
29: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo, yung commercial traffic natin.
26: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo! Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
9: Baka mangyari, watered down na Oyo Inoue versus Junto Nakatani. Technical yung laban pero baka mas konti yung tumama at mabatong suntok kung Devin Haney versus Shakur Stevenson. So I guess abangan natin ang susunod na kabanata rito. Again, late this month or early July inaasahang ilalabas ng WBO yung utos para sa mandatory title defense ni Devin Haney laban kay Keyshawn Davis. Si Jesse Bam Rodriguez, binitawan na ho yung kanyang super flyweight belt ng Ring Magazine. Ano yung that means wala na siyang kahit anong title o belt sa 115-pound division. Before, tinalo niya itong si Antonio Vargas last weekend para maging WBA bantamweight champion. Binitawan na rin niya yung kanyang WBA, WBC at WBO super flyweight world titles. At ngayon, sa ranking ng Ring Magazine, she is ranked number 3 sa bantamweight division behind number 1 Seiya Sutsumi and number 2 na si Takuma Inoue.

0: since nasa 118 na etong si Bam Rodriguez, bakit hindi pa niya muna labanan etong si Takuma Inoue? Unification title fight, di ba? Si Takuma Inoue, sa kanya yung WBC championship eh. And I think, tatalunin niya itong si, ano, itong si Takuma Inoue, sure na yan. And then, when he gets to fight Naoya Inoue, di ba? Hindi lang si Naoya Inoue yung kalaban niya, kundi maging yung buong pamilya ni, buong pamilyang Inoue ang kalaban niya. Ano, magandang storyline yun? Hindi lang si Naoya, kundi buong angkang Inoue. Dahil nauna na niyang tinalo si Takuma. And, you know, a fight like that, parang victory ni Bam against Takuma Inoue will send a message to Naoya Inoue na, kuya, ikaw nasunod. No? Kasi mas matanda si ano eh, mas matanda si Naoya kesa dito kay Takuma Inoue. Alas 5:21 po ang ating oras. Ito po ang Fight News Weekly dito sa Sports Radio 918. Balitang amateur boxing tayo. Ang ating pambatong si J. Brian Baricuatro nakasungkit ng gintong medalya sa Grand Prix Ustinad Labem 2026. Siya po ang kampiyon sa 50 kg division. Panalo si Baricuatro over Ergin Wal Sebatin ng Bulgaria in the gold medal bout. Ito pong Grand Prix Ustinad Labem ay isa sa pinakamatandang international boxing competition sa Europe. Mahigit 5 dekada na po ang natumatakbo itong competition na to. And aside from the gold ni J. Brian Baricuatro, meron ding bronze sa 60 kg division itong si Jun Milardo Ogaire. So this continues a series of victories para sa ating Filipino national boxers sa mga iba't ibang boxing competitions abroad. Kamakailan lang, I think that was last month, si Clark Vicera tsaka etong si Carlo Paalam sa Eindhoven Boxing Cup. And then bukod pa ron, meron pang naunang dalawang medalists international boxing competition din. Ano po, etong ating mga boksingero sa ating national boxing team. Dito namang nagdaang Sabado ay iniluklok na po si Mansueto Onyok Velasco sa Philippine Sports Hall of Fame. Kasama si Onyok sa tinaguriang Magnificent Seven who were inducted nitong nagdaang Sabado. Sila yung latest batch sa Philippine Sports Hall of Fame. Sila po yung mga enshrinees, yung mga inductees. Tumanggap ng tig 500,000 pesos. Ano po? Now, pinakakilala natin si Onyok Velasco bilang silver medalist. Ano po? Noong 1996 Atlanta Olympics. Actually, gold yun eh. Nadaya lang talaga. So, silver. Yun ang, ano eh, yun ang highlight ng athletic career ni Onyok, yung kanyang silver in the Atlanta Olympics. Pero he is also a gold medalist in the Asian Games back in 1994 and a silver medalist sa Asian Amateur Boxing Championship in 1995. So, eto, panoorin natin yung naging introduction kay Mansueto Onyok Velasco. Pagpapakilala sa kanya bilang bagong miyembro ng Philippine Sports Hall of Fame.
1: Pinakatakutan ko po lagi. Sa boxing po, hindi ako natatakot. Pagdating dito po sa pagsasalita, medyo tagalit ako dyan. Pero ako pipilitin ko po boxing. Unang muna po, maraming salamat po sa ating manager po, Pato Gregorio po, at sa lahat po ng commissioner, maraming salamat po at sa lahat po ng staff ng Philippine Sports at sa pumubo po nito ng Holy Friend po. Maraming salamat po sa inyo. At siyempre yung mga media po natin na sports writer, maraming salamat po sa inyo dahil pinasikat niyo po kami. Siyempre, kung wala po kayo, nirin po sa sikat sa buong Pilipinas at sa buong lugar pa po. Siyempre, Sir Barcas, maraming salamat sa support po sa vaccine, sa nating sekretary, si Manalo, at si Presidente Bongo, nandito po sila.

0: Laging nakasupport po yan sa sports. Laging may sa basketball po. Yun po. Ako po, sobrang ako nanguna po. Nung kabataan ko po talagang ano, mahirap po yung buhay namin talaga. Siyang po kami magkapatid. Ako po yung bunso. So lahat po kami, pitong lalaki, dalawang babae. Lahat po lumahan ng boxing halos. Para malibre lang po sa pag-aaral. Yun po kasi...
1: That was Mansueto Onyok Velasco sa kanyang naging speech during his enshrinement ceremony sa Philippine Sports Hall of Fame. A well-deserved recognition para sa isa sa mga pinakamagagaling nating boksingero. Pero after nung kayo Onyok, ang tagal ano, bago ulit tayo nagkaroon ng medalist in boxing. Ano, pero ano na yan eh, kumbaga isa sa mga atletang Pinoy na recognizable with only one name. Di ba? Pag sinabi mong Onyok, wala ka ng ibang iisiping ibang tao eh. Kundi eto kagad yun, Onyok Velasco, yung silver medalist in the 1996 Atlanta Olympics. So congratulations Onyok at sunod sa mga kasama pa niyang enshrinees sa Philippine Sports Hall of Fame. It's now 5:29. Tingnan lang tayo saglit. Magpapatuloy po tayo dito sa Fight News Weekly sa Sports Radio 918.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagalit sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
6: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
7: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
7: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
9: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
10: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
9: Self-protection.
10: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas. mask o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
11: Seek early consultation.
10: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
11: Support fogging and spraying.
10: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
11: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
1: Oras natin mga kaibigan, alas 5:30 this Monday afternoon. Nagpapatuloy po tayo dito sa Fight News Weekly sa Sports Radio 918. Now, alam nyo kapag yung isang atleta nag-retire sa kanyang, natapos yung kanyang sporting days, ano? Ang normal na course na pupuntahan niya is to become a coach. Marami tayo niyan, especially sa ating national team. Former athletes becoming coach. Meron namang mangilan-ngilan to, na after their sporting careers, yung iba pa nga, during their sporting careers pa eh, nagiging sports leader or sports official nung organization nila, no? O kung ano mang organization that governs their sport. Now, for me, parehong advantages yan para sa mga current crop of athletes na yung coach mo ay dating atleta rin. Yung sports official, sports leader ay dating atleta rin kasi alam nila eh kung ano yung pinagdadaanan ng isang atleta, ano yung buhay, ano yung kailangan to succeed. Pero yung para sa akin yung pagiging sports leader, may kakaibang bigat yung responsibility niya. Kasi kumbaga mas syempre mas marami kang taong ikinoconsider with your decision making. Unlike sa isang coach na probably, most likely, nakatuon siya sa isa o dalawang athlete. May mga ganong kaso. But being a sports leader, you're looking at it on a bigger scale. So let's try and find out ano ba yung dynamics ng pagiging isang sports leader na isa ring dating atleta. Can kaya ba ng ano? Is that something that anyone can do after ng sporting career ay mag-transition into a leadership role? Ano ba yung kailangan para maging successful in a different field after nung kanyang career in sports? So let's try and find out about that dito sa naging panayam ng Sports Radio 918. Sa bagong talagang Vice Presidente ng Jiu-Jitsu Federation of the Philippines, who also happens to be a multi-titled Filipina combat sports athlete. Ito po si Miss Esti Gay Liwanen.
12: At this point, welcome na po natin, Ma'am Esti Gay Liwanen. Welcome to the program.
13: Hi, good afternoon po.
12: Yes, good afternoon, ma'am. Congratulations. Yun ang una nating pambungad sa inyo. Vice President po ng ating Jiu-Jitsu Federation of the Philippines. Actually, na-surprise ako doon, no? Simpleng kamustahan lang sana yon. Pero napunta sa akin yung good news. So, congratulations, ma'am. Gaano kalaking bagay sa iyo, ma'am, na maging isang officially maging isang sports official ng ating Jiu-Jitsu NSA?
13: Actually, hindi ko pa nga maisip. Pero I didn't expect naman na I'll be voted as vice president. Pero nag-sink in na rin. And naisip ko, siguro mas maraming maitutulong pa sa mga athlete natin if I'll be in that kind of office and be with the other officers sa JJFP. So yun yung naisip ko, and yun, I ask actually God through prayers if is this meant to be or ano. Oh yun, magiging another role for this coming years.
12: Yes. So again, sa atin pong mga manonood, no, at taga-subaybay, si Ma'am Esti po, eh, hindi po basta-basta talaga to, no, dahil siya po ay isa pong 5-time SEA Games medalist across 3 sports from judo, kurash, at jiu-jitsu. Nanalo na rin po ng 2 gold medals from the World Masters Games at 1 gold from the Australian Open. So talagang, kung titingnan pa lang, no, yung credential, talagang pasok na, at siya po ay graduate, no, ng BS Criminology at Bachelor of Law. So again, ma'am, as Vice President ng ating Jiu-Jitsu NSA, ano yung mga parang initial na mga programs or plans na nasa isip mo na ngayon?
13: Well, first, of course, I want to support the programs of the Federation, of course. It's a chance to strengthen also the other discipline science ng duo, jiu-jitsu fighting, jiu-jitsu contact. Kasi hindi, kumbaga bago pa lang sila sa atin.
12: Lalo na ang jiu-jitsu, merong duo, merong fighting. Talagang ano, may niwaza, iba-iba, yes. No? Iba-ibang style. Yes. So ma'am, tingin mo, paano mo naman magagamit yung experiences mo bilang isang atleta dito sa bagong role na to? Tingin mo, malaking bagay yon na meron kang sabihin natin may fundamental ka, no? Or meron kang basic knowing, no? Pagdating dito sa sport nga na pinasukan nyo po.
13: Kung ano yung kailangan na prioritize and kung ano yung kailangan na ma-provide ng federation sa kanila. And I can be the bridge from athlete between athlete and coaches and the board and sa mga parents. So, yun, yung experience ko na yun, may explain ko sa board why these athletes need this, bakit kailangan ng mga players yung ganito, and bakit kailangan nila yung more exposure, yung mga ganun. So yun, yun yung basic experience ko, pwede ko magagawa.
12: Yes. Ma'am Esti, kung babalikan natin yung younger Esti Liwanen, 2001, the first time na nirepresent mo ang Pilipinas, di ba, sa sporting disciplines. Ano yung tingin mo?
13: Paano sa judo.
12: Mo, yes, sa judo. So, paano mo malalarawan yung naging journey mo bilang isang atleta, no?
13: At the time, first time kong lumabas, Pilipinas, lahat first time. So, at that time, wala pa akong alam kung ano yung gagawin. So,
12: gaya nga ng kanyang sabi, 2001, the first time na nirepresent niya ang Pilipinas sa sport na judo. So, bukod sa judo, talagang nakilala rin siya, no? From our kurash team. Dahil twice siyang nag-medal po dito, no? I believe, gold medal noong 2019, ginanap po yan sa Pilipinas, Philippine SEA Games. At meron din siyang naging bronze, no? From Hanoi in 2021. So, bukod dyan, nakapaglaro na rin siya para sa World Masters Games. At just this year lang po yun. So, 2 gold medals din yung kanyang nakamit doon. I believe, kasama niya doon sila Maggie Ochoa, no? Pareha silang sumali sa Masters na competition. So, ngayon, very excited ako ano yung mga naiisip niya, no? Bilang isang athlete herself, no? Na talagang for the longest time, nirepresent yung Philippines, for sure, punong-puno ng motivation at very inspired siya na ilatag yung programa dahil alam niya kung ano yung kailangan, no? Ng mga atleta. Alam niya kung ano ang kumbaga kailangan nga solusyonan or alam niya kung ano ba yung hinahanap, no, para sa ganon yung sport, no, not just yung jiu-jitsu, talagang patuloy po na ma-promote, no, dito sa loob ng bansa. Kailan ba yung officially na talagang ikaw yung na-elect bilang vice president po ng ating Jiu-Jitsu Federation of the Philippines?
13: So actually last 2 months ago lang. So yun, nagkaroon ng election and yun, lahat ng team's voted me as part of the member of the board. And then nung na-elect na lahat ng members of the board, nagkaroon ulit ng election as to the position. So yun, ina-elect nila ako as the vice president. And until now, hindi ko alam kung ang tawag dito, bakit ako nakarating sa ganitong position. But yeah, siguro when I always pray, probably because kailangan ko pang tumulong sa mga ibang athletes.
12: Yes, yun naman so, talaga, the goal. No? Pero ma'am, ano to, pang ilang taon, sabihin natin, for the period of ano, usually tuwing kailan ba ang election ng Jiu-Jitsu NSA?
13: Dun sa initial na bylaws is 3, pero yun nga, gagawin na yata nila na as 4 years para sa years, all NSAs naman ganun talaga na ano na 4 years, every Olympic year yung election. So baka ganun din ang gagawin ng ano ng JJFP.
12: Yes, ma'am,
13: but dun sa initial is 3 years.
12: So initially 3 years pero baka maging every 4. So parang every ano, parang Olympic yes. year ganun ang dating niya,
13: yes,
12: no?
13: Yes, every Olympic year.
12: Yes. Ma'am yes. Esti, pero tama ba the last time na nag-compete ka pero sa World Masters Games na, 'di ba? This year lang 'yon, 'di ba?
13: Yes.
12: Yes, 2 gold
13: yes,
12: medals.
13: Yes, last February lang.
12: Kamusta 'yun, ma'am? So ngayon ba as a sports official, will you still compete? Kahit sa mga masters competition, nasa isip mo pa rin ba, ma'am?
13: Yes, kasi parang hindi ko alam, parang nandun pa rin yung ano na gusto ko pa rin mag-compete even if ano, if official na, kasi parang gusto ko pa rin, may goal ako to ano, may mapupuntahan yung nagte-trainingan ko with the kids na. And this keeps me ano rolling, keeps me training, ganun. If wala kasi akong goal na mag-compete, parang tatama rin na ako magpapawis. So, kailangan ko yun. So, I'm aiming na makapag-compete ulit sa world, sa masters naman. Yun, sana.
12: I believe, Ma'am Esti, that was your first masters competition, yung nangyari sa last February, no? So, kamusta yung pakiramdam since yun nga yung first time mo na nag-compete? May ano ba? May pagkakaiba ba yung feeling na you're competing sa isang regular event, sa elite, ganyan, pero nung nag-compete ka na sa masters, mas may pressure ba or parang mas relax ang nangyari for you?
13: Actually, mas relax ngayon kaysa yung before. Kasi, syempre, before as adult kasi, yung pressure that you're funded by the government, that you're, ano, you owe them kung ano yung result, mga ganun. So, ngayon kasi, if you compete in masters, may mga private institutions who could sponsor you kahit merong ganun. Pero hindi actually buong Pilipinas na yung parang ano mo. Although i-represent mo yung Philippines, pero yung expectation, hindi ganun ka-pressure. Gaya pagka ikaw nagko-compete sa adult. So medyo relax pagka masters.
12: Pero do you consider this, ma'am, as a parang yun na yung parang gusto mo nga dire-diretsuhin na mas maraming titles mula sa Masters Games?
13: Hindi naman actually kailangan ng maraming titles. Ano lang, makapag-compete lang at least once or twice in a year, medyo okay na. Eh, pagka-adult kasi, kailangan mag-compete ka, kailangan mong mag-compete ka sa mga ibang mga competitions pa eh. Kasi parang tune-up game mo yung mga ibang competitions prior to your big competitions eh. Pero for us, sa masters, ano lang, mag-compete ka lang as dun sa event mo, sa masters, and ma-prove mo lang ulit sa sarili mo na kaya mo pa. Satisfied. Ganon.
12: Yes, parang yun na yung ano, parang
13: sa pagiging adult.
12: Naging ano na yun talaga, part na talaga siya ng life mo, no? Yung pagko-compete,
13: yes.
12: No?
13: Yes.
12: Yes. Ma'am Esti, sa lahat ng titles na panalunan mo, ano bang masasabi mong favorite? May ganun ba, ma'am? Parang pag nakikita mo yung medalya na yon, parang may nagfa-flashback or maganda yung panalo mo sa ganong competition. Meron ka bang ganun, ma'am?
13: Yung medal ko sa ano, sa judo, kung alam mo yung training sa judo is far different kasi yung hirap and being under a Japanese coach before is different. So yung training namin before is different sa training ng nag-handle sa amin na coaches. And kahit bronze yon, yung mga feedback na narinig ko sa coach ko before, sa Japanese coach ko, is yun ang tumatak sa isip ko na pwede ko ring ibigay sa mga susunod kong mga players, mga tinuturuan ko. So, pag nakikita ko yung medal na yun, naalala ko yung coach ko and yung hirap na pinaranas niya sa akin, yung hirap ng training, and yung mga principles na tinuro niya. So, yun yung pinaka-favorite ko. In Cebu, SEA Games Cebu.
12: Yes, sa SEA Games Cebu, no? So, again, ma'am, of course, as a someone no, na nandito po sa parte po ng ating women in sports, tingin mo, paanong magiging inspiration yung story mo para mas marami pa yung ma-encourage natin ng mga kababaihan na sumabak sa sport, no? Or sa combat sports, gaya nga kung saan ka, mama, kuminang talaga?
13: Yes, women can also be kagaya nila ani si Kim yon, they can achieve their goals through sports, and through sports in combat sports yung mga ibang mga girls can also achieve far more than kung ano yung na-achieve nila today if they involve themselves into sports and to empower also other women to let their friends or siblings or kids, the girls, to join sports for discipline and for other opportunities para sa kanila bilang isang babae sa sports. So, yun po.
12: Yes, for more than 2 decades na nasa sports ka, ma'am, ano yung masasabi mong biggest change na nakita mo since nung day one na tumuntong ka sa mat up to now, no? Kumbaga, change sa ating, maybe sa ating Philippine sports, sa, you know, dun sa setup na meron ngayon?
13: Well, dati kasi mahihain ako, tapos laging hold back. Kahit nasasaktan na ako. Pero now, from those days to now, I can speak up na. Kaya ko nang magsalita, kaya ko nang sabihin na stop, kaya ko nang sabihin don't do that. Kaya ko nang sabihin kung ano yung nararamdaman ko directly sa tao. Before kasi parang naisip ko babae kasi ako, tsaka lalaki kasi siya, parang nakakatakot pagsagutin. Pero for now, I can face kung alam ko na masama na, kung alam ko na masakit na, kung alam ko na hindi na po pwede yung ganon, pwede na ako makapagsalita. So, yun yung mga natutunan ko. And that changed me, being resilient from the woman before and the woman now.
12: So talagang napakalaki ng binigay na pagbabago sa iyo, no, ng values na nakuha mo sa sport. So kung may mensahe ka, no, doon sa batang ST sa narating mo ngayon, anong tingin mo nga magiging mensahe mo doon sa 20-year-old ST?
13: Siguro masasabi ko tama pala lahat ng ginawa mo, lahat ng decision mo. Although marami kang mga pagkakamali, pero kahit pa paano, naibalik mo pa rin yung sarili mo sa tamang landas. So, yun.
12: Yes, nakaka-proud yun. Ma'am, ano ba pinakamahirap mong pinagdaanan? Yung parang may time ba sa buhay mo na parang naisip mong ayaw ko na, gusto ko nang mag-give up, pero ba't ka humawak nung time na yon? Ba't ka kumapit pa dun sa panahon na yon, no?
13: Alam mo, nung bago kami sa national team, 3 months na wala kaming ano, 3 months na wala kaming allowance kasi on process pa. So as in, walang-wala kami makain, walang pera. Nahiya naman ako humingi sa parents ko kasi basta na lang ako umalis. Although nagpaalam ako, pero hindi nila alam na nasa national team ako that time. Kasi alam ko, ang gusto nila is mag-aral lang na mag-aral. Yung ganon. So yun yung parang gusto ko na bumili. Gusto ko lang umuwi. Gusto ko nang iwanan yung pagiging national team at bumalik na lang sa Baguio at mag-aral gaya ng sabi ng magulang ko. Pero lumaban pa rin ako, kailangan kong panindigan ko ano yung naging decision ko. So yung decision na yan, eto na siya ngayon. So yun yung hirap na parang gusto ko nang umuwi talaga. Kasi wala na kami makain that time. Mababait yung mga ibang national team that time, sinasharean kami ng mga food, ganun, at place kung saan magstay, ganun. So isa din yan na nakapag-inspire sa amin na magstay kahit papaano.
12: Yes, tsaka hindi lahat kayang ilaban pa, lalo na kapag nahihirapan, 'di ba? Hindi lahat kayang magstay pa, lalo na kung nagugutom ka na, 'di ba? Gaya nga ng sabi nga ni Ma'am ST, talagang para sa pangarap yung ginawa niyo, Ma'am. Pero Ma'am, kung titingnan mo yung mga taong naging bahagi, Ma'am, ng buhay niyo, sino yung tingin mong pinakamalaking papel yung ginampanan para maging isa kang tanyag na atleta ngayon?
13: Bawat tao na na-meet ko before, may mga mahalaga na mga ginampanan. Yung mga naging teammate ko sa judo national team. Kasi syempre, kung hindi dahil din sa kanila, hindi naman tayo makakarating sa ganito. Yung mga coaches ko sa Baguio City at saka yung mga teammate ko sa Baguio City, kung hindi dahil din sa kanila, hindi rin naman tayo makakarating sa ganito. And yung pagtuturo nila sa amin. And yung naging coach ko ng judo and karate nung high school sa Mountain Province, kung hindi rin sa kanila, hindi rin tayo makakarating sa ganito. And of course, yung parents ko, hindi nila alam before na kung nasa national team ako. Nalaman na lang nila nung napanood nila ako sa SEA Games 2003 and nabalita, yun nga. So, marami akong explanations na ginawa. Kahit pa paano, naiintindihan nila. And nagpapasalamat ako sa kanila dahil yun, after all that, nasuportahan nila ako. Yung mga kapatid ko, yun. And yung mga friends ko sa mga iba-ibang sports. And pagdating sa Courage, yun din, mga teammates sa Courage, yung mga officers ng Courage, malaking bagay din yung mga naitulong nila sa amin, ako at saka sa anak ko. And ngayon, sa Jiu-Jitsu, yun. So may kanya-kanyang mga mahalagang role naging na parte sa buhay ko. So yun, maraming salamat sa kanila. Hindi ko sila makakalimutan.
12: Yes, kumbaga so, sa puzzle, yes, kumbaga sa puzzle, kapag nawala yung isang piece, wala na, hindi na mabubuo yes. yung puzzle, no? But of course, ma'am, no, looking back sa lahat ng mga sports na ginawa niyo, ma'am, ano yung pinaka mahalaga, pinaka malaking lesson na nakuha mo bilang isang atleta?
13: Yung alam mo yung naging lesson ko yung nagka-cramming mag-cut ng weight. Tapos I fell sa toilet. Tapos naramdaman ko na akala ko nag-cramps yung the whole body. So akala ko yun na yung last time ko na eh. So yun. Lagi ko ina-explain na rin sa mga players ko and sa kay Zeus na if magka-cut weight in you plan yung cutting weight for months. And yun. Another lesson I learned is yung preparations for competition. If yung mindset mo and you prepare your mindset and yung training mo at least months before yung competition. Yan yung sa tingin ko nagpapanalo sa akin sa mga SEA Games. So, yun. Hindi ako makakamedal if wala ang proper preparation. So, yun. Thank you, Philippine Sports Commission. Sa mga facilities niyo.
12: Yes. Again, Ma'am Esty, of course, as parting message, anong mensahe yung gusto mong iparating din doon sa ating susunod na henerasyon ng ating Filipino athletes?
13: Again, same sa mga lagi ko nasasabi kada interview is to encourage yung youth kasi sila yung pag-asa. Yung mga ate, kuya at mga tito, tita, ano na yan, magiging coach na yung mga yan. So I always encourage youth to continue involving yourselves into sports. I encourage other parents to involve their kids into sports kasi it's where they will form their character, their resilience, and the way they will be in the future. Kung ano yung makikita mo sa kanila now, magiging maayos sila in the future if they involve themselves into sports. So, yun po.
12: Kumbaga, investment.
13: And hopefully, yes. And hopefully, lahat ng mga bata ngayon may involve na talaga sa sports, may kanya-kanyang sports.
12: Yes. Ma'am, tingin mo, anong legacy yung gusto mong iwan kapag makikilala ng mga future generation natin ang isang Esty Gay Liwanen. Anong legacy yung gusto mong maalala kanila?
13: Sa JJFP, sa Jiu-Jitsu, it's good governance. Yun. Good governance and proper dealing with the athletes and other coaches and other teams. Yun. And hopefully, yun nga, to become a bridge to all other teams and yun for LGUs actually yun ang ginagawa namin ngayon going to other LGUs outside Metro Manila introducing yung fighting and duo and it's part of the propagation and program that I drafted for this year and yun, magiging part ng Abetsu Federation of the Philippines. Yun.
12: Yes, napakaganda naman po niya. No? Again, thank you so much, Ma'am Esty Gay Liwanen. And again, congratulations, Ma'am, for this new role. For sure, ay mas lalawak pa yung mga programa po natin with regard dun sa pagpapalawak nga po ng ating jiu-jitsu dito sa Pilipinas. Maraming salamat, Ma'am.
13: Thank you din.
1: Yan po yung panayam ng Sports Radio 918 kay Ms. Esty Gay Liwanen, ang Vice President ng Jiu-Jitsu Federation of the Philippines, isa sa mga successful na NSA natin dito sa bansa. No? Almost every competition na kanilang nilalahokan ng kanilang mga atleta, palaging may medalya mga yan. And with the experience of Ms. Esty Gay Liwanen bilang dating atleta and now transitioning to a leadership role, ako naniniwala ako malaki yung magiging ambag niya. Ano, and especially since itong jiu-jitsu is still a growing sport dito po sa ating bansa. 5:58 ang ating oras. That's it for Fight News Weekly this Monday. Next week po ulit, sama-sama tayo dito sa ating programa. Susunod na po ang Sports 918 until 8 o'clock in the evening. Bukas naman po, 5 p.m., we have post-game. So until tomorrow mga kababayan, ako po si John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang
17: ito ang Sports Radio.
18: Sports Radio
17: 918 sa Capital 104.3. The AM and FM collab.
18: Collab.
19: FM 2. The Capital.

0: Narito na ang programa mula sa People's Television Network, PTV4.
1: People's Television Network,
0: PTV4. Sa Capital 104.3, the PTV4 and Capital 104.3 collab.
2: Ulat bayan. Bilang paghahanda sa posibleng matinding epekto ng El Nino sa bansa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. binuksan ang mabinikayakay Small Reservoir Irrigation Project sa Bohol. Mahigit 5,000 hektarya ng sakahan, inaasahang mapatutubigan ng bagong irigasyon. Pangulong Marcos Jr. personal na naghahay ng libreng pagkain at nakisalo sa mga benepisyaryo ng Walang Gutom Kitchen sa Cebu City ngayong araw. Dalawang minor de edad na suspect sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City na ikinasuwi ng 3 estudyante, arestado na. Pangulong Marcos Jr. agad na ipinag-utos ang masusing imbestigasyon sa insidente. House Prosecution Panel, ipinakilala na ang kanilang legal spokesperson para sa paglilitis ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Kung sino siya, kilalanin. Malaking bawas presyo sa mga produktong petrolyo, epektibo na bukas. Kung magkano, alamin. At professional basketball player na si Kai Soto, inanunsyo na ang pagbubuntis ng kanyang asawa na si Rere Madrid.
3: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, binuksan ngayong araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Small Reservoir Irrigation Project sa Bohol na inaasahang magbibigay ng patubig sa mga sakahan sa buong taon kahit sa panahon ng tagtuyo.
4: May kakayahan itong mag-imbak ng halos 4 na milyong cubic meters ng tubig o katumbas ng mahigit 1,000 Olympic-sized swimming pool na kayang magpatubig sa mahigit 5,000 hektarya ng sakahan. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilla.
5: May taas na higit 32 metro. Naglalaman ang halos 4 na milyong cubic meters ng tubig o katumbas ng 1,500 Olympic-sized swimming pool. Ito ang mabinikayakay Small Reservoir Irrigation Project na binuksan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Mabini, Bohol ngayong araw.
6: Malaki ang posibilidad na makakaranas ang bansa ng matinding El Nino na maaring tumagal hanggang sa susunod pa na taon, 2027. Ito ay isa sa ating mga mahalagang hakbang upang tulungan ang mga magsasakang matagal nang umaasa lamang sa ulan upang magpalago ang kanilang mga pananim.
5: Sa tulong ng bagong irigasyon, makapag-iimbak na ng tubig sa panahon ng tag-ulan na magagamit ng mga magsasaka upang mapatubigan ang kanilang palayan sa tuwing mainit ang panahon o madalang ang supply ng tubig. Mahalaga ito lalo tong 2024. Umabot sa higit 234,000 metric tons ng palay ang produksyon sa Bohol o katumbas ng 74% ng kabuang rice production sa Central Visayas. Isa rin ito sa mga pangunahing hanap buhay ng mga residente sa lalawigan.
6: Sa pamamagitan ng proyektong ito, masusuportahan ang irigasyon sa 530 hektarya na sakahan sa 5 barangay sa Bambini at Alicia dito sa Bohol. Inaasahan nating tataas ang ani, lalo na ng palay at mga high-value vegetable crop. Dagdag pa dyan, mula sa 2 beses sa 1 taon na pagtatanim, pwede nang magtanim na ang ating mga magsasaka ng 3 planting sa 1 taon.
5: Nasa 700 magsasaka ang inaasahang mabebenepisyohan ng irigasyon sa 5 barangay sa Bohol.
7: Pag ganitong tuloy-tuloy na ang daloy ng tubig, pag maraming ani, maraming pera.
8: Malubog na nagpapasalamat na sa ngayon, sa tagal-tagal ng panahon, na i-turn over na po ang mabinikayakay slip. Salamat po.
5: Bukod sa irigasyon, magagamit din ang mabinikayakay Small Reservoir Irrigation Project sa paglikha ng hydroelectric power o kuryente, aquaculture site o paramihan ng mga isda, at flood control na panlaban sa baha. Clayzel Pardilla, para sa Bayan.
3: Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang iba't ibang proyekto para maibangon ang mga nasalanta ng Bagyong Tino sa Cebu. Kabilang riyan ang flood control projects at ang Metro Cebu Expressway na ginawa ng 4 na lanes mula sa dating 2. Nagbabalik si Clayzel Fardilia.
5: Nasirang mga kabahayan, nagpatong-patong na mga sasakyan at daang-daang binawian ang buhay. Yan ang iniwan noon ng Bagyong Tino matapos ang malakas na pag-ulan na nagpabaha sa maraming lugar sa Cebu na karaang taon, kabilang ang lungsod ng Talisay. Para maibsan ang labis sa pagtaas ng tubig ngayong tag-ulan, ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ginagawang flood control project sa Mananga River sa Talisay City.
9: Inayos natin yung mga flood control na structures dito at may drainage na para doon pagka naipon ang tubig dito sa likod ng ating mga flood control structure, merong lalabasan ng tubig.
5: Sa ngayon, inilikas na ang mga residenteng nakatira sa tabing ilog na itinuturing na danger zone. Target naman ni Pangulong Marcos na magpatayo ng dam malapit sa Mananga River na sasalo at magkokontrol sa tubig sa ilog upang mabawasan ang pagbaha sa mga mabababang lugar sa Talisay City.
9: Patuloy lang ang ginagawa natin para hindi na maulit yung napakalaking perwisyo nung pagdaan ng bagyo, ng Tino at saka nung pagdaan ng baha dito at ang daming nasira.
5: Tinungo rin ni Pangulong Marcos ang isang bahagi ng Metro Cebu Expressway na nasira matapos ang pagguho ng lupa noong 2024. Simula noon, hindi na madaanan ang kalsada. Pero ngayon,
9: Pinangako natin na matatapos ito by June. Ito na ngayon tayo para tignan at inspeksyonin. It is almost finished.
5: Mula sa dating 2 lanes, ginawa na itong 4 na maari ng daanan habang kinakabitan ng slow protection. Binuksan rin ni Pangulong Marcos ang Walang Gutom Kitchen sa Cebu City. Ito ang 2nd Walang Gutom Kitchen ng Department of Social Welfare and Development sa bansa na nag-aalok ng libreng pagkain sa mga pinakamahirap na Pilipino.
9: After this will be Zamboanga. Sa Zamboanga naman natin na ibubuo ito. So patuloy lang ito, lalong-lalo na ngayon na tumataas ang presyo ng pagkain dahil sa pagtaas ng presyo ng langis. Sana dumating ang araw na wala nang gutom na Pilipino.
5: Bukas ang Walang Gutom Kitchen mula 6:00 ng umaga hanggang 10:00 ng hapon upang magbigay ng libreng pagkain. Clayzel Pardilia para sa Bayan.
3: Pasintabi po sa mga manonood dahil sensitibong balita po ang susunod naming iulat. Patay ang 3 estudyante habang 7 ang sugatan sa pamaril ng kapwa nila mga estudyante sa isang eskwelahan sa Tacloban City. Pambubuli umano ang ugat ng pamaril base sa eksklusibong nakuha ng inyong PTV na pahayag ng isa sa mga suspect. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas.
10: Boses ng nagtuturo na guro, sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa San Jose National High School sa Tacloban City sa Leyte. Ang mga estudyante, kanya-kanyang iyak at takbo. Makalipas ang ilang segundong putukan, 3 ang naitalang patay. Dalawa dito ang dead on the spot habang isa ang naisugod pa sa paggamutan. 7 naman ang sugatan. Ayon kay PRO 8 Regional Director Police Brigadier General Jason Capoy, estudyante rin ng nasabing paralan ang mga suspect na pawang mga minor de edad.
11: They were both student grade 9 po, same school, and hindi pa naman confirmed, parang nabulletin daw ito since grade 7.
10: Eksklusibong nakuha ng PTV News ang statement ng isa sa mga suspect. Lumalabas na nagsimula ang lahat matapos na mabuli ang suspect dahil sa gupit nito. Bitbit na ng suspect ang baril nang pumasok ito kaninang umaga sa paaralan para gumante sirang buli sa kanya. Hindi na daw sana nito itutuloy ang pamamaril pero muli na naman siyang nabuli matapos siyang tanungin kung buhay pa ang naggupit sa kanya. Dito na nagdilim ang paningin ng suspect sa kabumunot sa may baril sa isa sa mga biktima. Isa lang daw sana ang kanyang babarilin pero natuliro ang suspect sa sigaw ng mga estudyante kung kaya't muli itong nagpakawala ng sunod-sunod na putok. Sabi ng PNP, malaki ang posibilidad na hindi sa mismong gate ang paaralan dumaan ang mga suspect.
11: Yung school is marami siyang entrance and exit and we only have one security guard na na-deploy. Tapos during the time of incident, nandun sa guard post yung security. At around 9 a.m. kaya siguro hindi nila masyadong strictly na-implement yung frisking.
10: Pagmamayari daw ng isang pulis na nakatalaga sa Police Regional Office 8 ang 9mm na baril na ginamit ng isa sa mga suspect habang nakarehistro naman sa isang security agency sa Cebu ang kalibre 38 na baril na ginamit ng isa pang suspect. 40 basyo ng bala ang narecover ng mga otoridad sa crime scene kung saan sinasabing nagpalit po umano ng magazine ang isa sa mga suspect.
12: Violence has no place in our schools. Our learners, teachers, and school personnel deserve an environment that is safe and conducive to learning. I therefore direct all police commanders to strengthen police visibility around schools, intensify preventive patrols, conduct security assessments, and sustain close coordination with school authorities. Local government units, parents and community stakeholders.
10: Matapos ang insidente, agad na aresto ang isa sa dalawang suspect. Sa hot pursuit operation naman na aresto ang kasamahan nito. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ipinag-utos na rin ang malalimang investigasyon sa insidente. Ang Department of Education o DepEd, mahigpit ang ginagawang koordinasyon sa ibang ahensya ng pamahalaan para masiguro ang kaligtasan ng mga guro at mag-aaral. Bukod sa pakikiramay sa pamilya ng mga nasawi, tiniyak din ng DepEd ang tulong sa mga biktima. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lisigas, para sa Bayan.
4: Nagpahayag si Senate President Sherwin Gatchalian ng matinding pagkabahala at pagkondena sa insidente ng pamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 estudyante. Anya, hindi katanggap-tanggap na nagaganap ang ganitong uri ng karahasan sa mga paaralang dapat ay ligtas sa lugar para sa mga estudyante. Hinimok niya mga otoridad na tiyaking mapapanagot ang mga responsable sa insidente. Binanggit din ni Gatchalian ang magkakahiwalay na insidente ng pananaksak sa mga paaralan sa Cavite noong nakarang linggo kung saan 7 estudyante ang nasugatan. Nanawagan siya sa Department of Education na magbigay ng agarang psychosocial support sa mga apektadong estudyante at paigtingin ang mahakbang sa seguridad sa lahat ng paaralan.
3: Samantala, inabot ng siyam-siyam ang isinagawang marking of evidence ng defense at prosecution panel sa pre-trial conference ngayong araw. Bagamat libo-libo ang mga ebidensyang kailangang suriin, inaasahan pa rin makumpleto ang proseso bago mag-June 25. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
13: Muling nagharap ang defense panel, prosecution panel at private prosecution sa ikalawang araw ng pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakatutok sa marking of evidence para sa mga nalalabing articles of impeachment, partikular ang Article 1 o misuse of confidential funds at Article 2 o unexplained wealth. Gayunman, dahil sa dami ng documentary evidence na kailangang suriin, hindi ito natapos. Sa Article 1 pa lamang, umaabot na sa halos 4,000 dokumento na magkabilang panig. Sa kabila nito, inaasahang pa rin makukumpletong proseso bago ang June 25 na target mailabas ang pre-trial order o ang tinatawag na mini roadmap ng magiging takbo ng impeachment trial.
14: Sa akin, yun ang inabutan kong calendar. So, I'm working on that calendar.
15: For the July 6, kahit nag-extend sila ng pre-trial.
14: Yes, yes. Tight, but we're still on track.
13: Nung nakarang linggo, natapos na ang marking of evidence para sa Article 3 o bribery at Article 4 o grave threats. Pinapayagan din ang pagharap ng mga testigo na magkabilang panig kahit hindi sila nakalista sa kanilang pre-trial briefs. Nilinaw na hindi sila maituturing na surprise witnesses.
14: Yes, as long as they would make the proper reservation.
16: Both made reservations, sir?
14: I will have to check the records, but I do expect that both will make reservation.
13: Hindi rin tutol ang defense panel kung nanaisin ng prosecution panel na unahin iharap ang Article 4 o grave threats sa paglilitis.
16: Yan naman po ay prerogative o prerogativa ng prosecution kung yan ang gusto nilang unahin. Ang sa amin lang naman po, we are just requesting for disclosure kung ano yung uunahin nila na articles.
13: Kinumpirma naman ni Senate Sergeant at Arms Alfred Corpus na nananatiling naka-heightened security ang Senado. Patuloy ang kanilang koordinasyon sa iba't ibang law enforcement agencies as Armed Forces of the Philippines kaugnay ng mga posibleng banta sa mataas sa kapulungan. Nakadepende anya sa mga impormasyong matatanggap ng USAA kung kinakailangang higit pang higpitan ang seguridad bagong pagsisimula ng impeachment trial sa July 6.
17: It depends, that is why continuing yung coordination namin with the different law enforcement agencies, Armed Forces of the Philippines, kasi we will react, of course, according to the situation, according to the informations that we will receive.
13: Sa ngayon, walang natatanggap na anumang banta sa impeachment trial. Bernard Ferrer para sa Bayan.
4: Formal ng pinangalanan ng House Prosecution Panel ang kanilang legal spokesperson na si Attorney Benjamin Tolosa Jr. sa pangalawang araw ng pre-trial conference kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
18: Ipinakilala na ng House Prosecution Panel si Attorney Benjamin Tolosa Jr., ang kanilang legal spokesperson para sa paglilitis ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Siya rin ang ikalabing isang private prosecutor na tutulong sa prosecution team.
19: As we all know, the impeachment is a pivotal constitutional proceeding. In fact, it's one of the most important accountability mechanisms for public officials under the Constitution. So as a trial lawyer, I found it to be a meaningful opportunity to place my experience in the service of that process.
18: Susunod na rin ang ikalawang batch ng private prosecutors. Dalawa na lang sa apat na articles of impeachment ang nakasalang sa markings of exhibit and evidence ayon kina lead House Prosecutor Jervy Luistro. Kabilang dito ang alleged misuse of confidential funds at unexplained wealth ng Vice Presidente. Nais-a nila na matapos na ang marking ng ebidensya para mapabilis na ang pagproseso sa pre-trial conference. Pero hanggang June 25 naman ang palugit ng impeachment court para rito. Habang ngayong araw naman ang pagsusumite ng komento ng prosecution at defense teams sa kanilang stipulation of exhibits.
20: To clarify, this comment seeks to expedite the process of the pre-trial conference. Ang punto po ng comment ay iwas delay, honor the process.
18: Samantala, pinasinungalingan ni Luistro ang usap-usapang nilamon umano ng defense team ang kanilang panig sa pagsisimula ng pre-trial conference.
20: That is not true. I charge it to fake news. I am conscious that I am representing the interests of the sovereign Filipino people. Hindi po ako papayag na lamunin ng buhay ang laban ng sambayan ng Pilipino.
18: Samantala, makikitang doble ang hiniling na petsa ng prosecution panel kumpara sa hiniling na trial dates ng defense team. Pero may dahilan anila ito.
19: Because of the number of witnesses that we've identified in our respective pre-trial briefs. But you will note that in their pre-trial brief, because they've adopted most of our own witnesses, they actually listed 97 witnesses, no? So it's also a question if how come they listed 97 witnesses but they only asked for 30 trial dates. Maybe this is an indication that there's really no intention to produce all of those witnesses. But of course, no, we don't want to preempt.
18: Ang impeachment court pa rin ang magtatakda ng trial dates pero paninindigan ng prosecution panel tuloy ang impeachment trial proper sa July 6.
20: We are not struggling. We are very much prepared. But as I have said, it has been our position to have this pre-trial conference in an expeditious manner.
18: Aminado si Luistro na sa dami ng ebidensya at exhibits ng magkabilang panig, hindi kakayaning matapos ang paglilitis ng impeachment case ng Vice Presidente ng hanggang Setyembre lang. Kaya naman giit ng prosecution panel, nakahanda sila para sa impeachment trial proceedings.
1: Sabi rin ni legal spokesperson ng House Prosecution Panel na si Attorney Tolosa, nais sila makapaglatag ng isang compelling case na may matibay at nag-uumapaw ng mga ebidensya. Paraan niya kahit 16 votes ang kinakailangan para sa conviction ni VP Sara Duterte hinggil sa kanyang impeachment trial proceedings at alinsunod na rin sa institusyon ay masesecure nila ito. Sheila Natividad, para sa Bayan.
3: At sa pagkakataong kumito, makakausap natin sa linya ng telepono ang tinlagang spokesperson at bagong miyembro ng prosecution panel, si Attorney Benjamin Tolosa Jr. Magandang gabi po, Attorney Tolosa. Diane Kirer po ito ng PTV sa Ulat Bayan.
21: Magandang gabi po, Ms. Diane.
3: Alright, Attorney Tolosa, ano po ang naging mga pinakamahalagang kaganapan o pangyayari sa pre-trial?

0: ito dun sa mga unang napaulat na nagkainitan ng prosecution at defense?
1: Yung mga ganyang mga bagay no, na naririnig natin, na sinasabi nila na nagkakainitan, these are exaggerations. So remember, this is normal ho yan no, sa ganitong klaseng proceeding because it's an adversarial proceeding no, na minsan ho nagkakaroon ng spirited discussions, pero normal naman ho yan. No.
0: Attorney, nakapag-hain na po ba ang magkabilang panig ng kanilang mga listahan ng testigo at ebidensya? At may mga napagkasunduan po bang mga ebidensya ang dalawang panig na hindi na po kailangang patunayan pa sa paglilitis?
1: More of yung dun sa stipulations or stipulations for factual matters. So, nag-submit na ho kami noong response namin or comments namin dun sa request for stipulations nila. And makikita ho natin yan once nag-issue na ng pre-trial order kung ano na ho yung mga final stipulations na kukonsider ng court no, to have agreed upon by both parties. As to the evidence, nakalista naman ho lahat yan na dun sa pre-trial brief na sinumite namin no, bago nagsimula ang pre-trial itself. At ngayon, kasalukuyan pa hong ginagawa yung marking ng evidence.
0: Well, attorney, para rin po sa kaalaman po ng taong bayan, paano po nakakatulong itong pre-trial conference para mapabilis at mapalinaw pong aktual na paglilitis?
1: Oh, kasi dito, kapag nakapag-agree no, ang both parties na sa mga ibang bagay no, na kumbaga ay aaminin na at hindi na kailangan pagpresenta ng ebidensya, makakabilis ito no? Dahil hindi na kailangan magpresent pa ng testigo para patunayan itong mga bagay na ito.
0: Attorney, pagkatapos po nitong pre-trial conference, ano po yung susunod na proseso?
1: So, under the impeachment rules, no, after within 10 days, impeachment clerk will issue a pre-trial order. Tapos, the parties will be given an opportunity to file their comments. Pagkatapos ho nun, July 6, magsisimula na ho ang trial proper.
0: Kamtay po nitong July 6, attorney, may nakikita po ba kayong pwedeng maging balakid para sa pagbubukas po ng trial sa July 6?
1: Hopefully, wala na ho at magtuloy-tuloy na ho itong proseso at makapagsimula na tayo mag-present ng una nating testigo sa July 6.
0: Panghuli na lamang po, attorney. Ano pong inaasahan po ninyo maging estratehiya ng depensa batay sa mga naganap na pre-trial conference?
1: Well, sa ngayon, no, karamihan ng argumento nila this pertain to technicalities and general denials. So we haven't seen yet no, ng mga concrete na ebidensya na ipipresenta ho nila para masagot yung mga allegations contained in our articles of impeachment. That's more importantly, the evidence that we'll be presenting against her.
0: Well, on that note, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Benjamin Tolosa Jr. Thank you, Attorney.
2: Inilatag na ni House Trial Spokesperson at Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong ang pagkakasunod-sunod ng presentation of evidence and witnesses ng prosecution panel para sa nalalapit na impeachment trial proper ni Vice President Sara Duterte. Una rito ang Article 4 na alleged assassination kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at former House Speaker Martin Romualdez. Pangalawa ang Article 1, alleged misuse of confidential funds. Pangatlo ang Article 3, alleged bribery and corruption sa ilang opisyal ng Department of Education. Habang panghuli naman ang Article 2, ang unexplained wealth ng Vice Presidente. Ayon kay Adyong, nakabase ang pagkakasunod-sunod ng kanilang presentasyon sa magiging estratehiya ng prosecution team at kung ano-an niya ang unang maintindihan ng taong bayan.
3: Well, I think this is how the House Prosecution Panel decided the sequence kasi it would be also part of the strategy para ano yung unang-una apart from the submission ng mga evidence which is more easier for the public to understand. Kasi unang-una, sinasabi naman natin from the very beginning, hindi lang po ang Senado ang nag-evaluate at nag-assess ng ebidensya, pati na rin ng publiko.

0: Samantala, patuloy na itinataboy ng Philippine Coast Guard ang isang barko ng China Coast Guard na pumasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea mula June 16 malapit sa bahagi ng Luzon. Idineploy ng PCG ang kanilang barko na BRP Malabrigo. Ilang beses na nag-radio challenge ang BRP Malabrigo sa naturang barko ng China Coast Guard na may bow number 5304 para igiit na illegal ang pananatili at operasyon nito sa EEZ ng Pilipinas. Nagpalipad na rin ng Maritime Patrol Aircraft ang PCG. Huling namataan kagabi ang CCG 5304, 43 nautical miles mula Kabangan, Zambales. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, nagpatrolya sa hangganan ng illegal na 9-dash o 10-dash line ang barko ng China kung saan nakarating ito ng 27 nautical miles mula Burgos, Ilocos Norte sa Hilaga habang ang pinakatibog na track nito ay sa Capones Island sa distansyang 30 nautical miles.
1: Matapos ang malakas na pagbuhos ng ulan kagabi sa Metro Manila, agad kumilos ang MMDA para tanggalin ang mga nakabarang basura sa mga estero. Yan ang ulat ni JM Thompson.
2: Agad na tinanggal ng Metropolitan Manila Development Authority ang mga nakabarang basura sa mga drainage sa ilang bahagi ng Metro Manila matapos ang malakas na ulan kagabi. Ilang drainage inlets sa EDSA Balintawak, Quezon City, Makati City at Malabon City ang nabarahan ng mga basura. Tila nakasanayan na kasi ng ilan nating kababayan na tapon dito, tapon doon ng basura na kadalasan napupunta sa iba't ibang estero sa Metro Manila. Tuloy-tuloy naman ang programa ng MMDA na bayanihan sa estero kung saan inaalis ang mga nakabarang basura sa mga identified estero na siyang nagdudulot ng mabilis na pagbaha. Hindi naman nagkukulang ang ahensya sa pagpapaalala sa publiko na ang basurang itinatapon sa hindi tamang lugar ang isa sa pinakamalaking nakikita ng MMDA kung bakit bumabaha.
3: Napagkakala nila yung mga maliliit nilang tinatapon or nothing, pero combined, it will really clog our drainages and not only the drainages, pati yung estero mismo kasi nababawasan yung capacity, yung flow ng water.
2: Inihalin tulad naman ni MMDA Flood Control Director Mark Navarro ang mga estero sa isang straw na kapag may barang sago, hindi maayos na dadaloy ang iniinom mo. Kasunod ito ng isang sitwasyon kung saan may kama silang nakuha sa isang estero.
4: Itong mga pagki-clean up ng mga estero natin, it's not just about a whole government approach. It is also about the responsibility, collaboration, coordination ng not only LGU but also syempre the private sector.
3: Yes.
4: So it's very safe to say na ang kalinisan sa kapaligiran ay responsibilidad ng bawat isang mamamayan.
2: Binigyang diin naman ng MMDA na ang maliliit na basura na ating itinatapon sa tamang basurahan ay may malaking tulong para makaiwas sa baha. Sinisiguro din ng ahensya na kanilang tututukan at palalawakin ang kanilang mga programa kontra baha para hindi man tuluyang mawala ang baha, mabawasan at mabilis naman itong huhupa. JM Thompson para sa Bayan.
0: Walang patid ang Department of Public Works and Highways sa pagpapalalim ng isang ilog sa Iligan City ngayong nalalapit na ang panahon ng tag-ulan. Yan ang ulat ni Sheriff Timhar ng Radyo Pilipinas, Iligan.
5: Sa lawak ng pinsala na dulot ng bagyong basyang sa Iligan City noong Pebrero, bakas pa rin sa mukha ng mga residente ang takot.
6: Yung mga bahay namin nawala na atip na lang. Punta kami doon sa evacuation. Nalaman namin lalim ng tubig dito. Tapos may nagsabi sa amin ng taga-barangay, umunta na kayo sa evacuation. Ang mga maliit namin na mga bata, kinarga namin sa truck sa barangay.
5: Isa sa mga pangunahing dahilan ng malawakang pagbaha sa lungsod ay ang pag-apaw ng Iligan River dahil sa silted o mababaw na ang ilog. Kaya naman ang pamahalaan, pinaigting pa ang offline kontrabaha rito. Kasunod ng pagbisita ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. puspusan ang dredging o pagpapalalim sa illegal rivers sa Barangay Tubod upang tanggalin ang mga naipong putik at debris.
7: So sa illegal river sa Barangay Tubod, sa Iligan City, meron tayong dredging operations doon and nakapag-accomplish na tayo ng 100,914 cubic meters. So yung total target natin na volume in cubic meters ay 80,000. So yung progress po natin ay nasa 126%.
5: Laking pasalamat naman ng mga residente dahil mas kampante na sila ngayong mas pinalalim na ang ilog.
6: Karon nagpasalamat ni nga giaksyonan dayon ang suba kay lalom na gipaluluman na hapit na nahuman ilang trabaho. Nakaemi mahadlok nga taghan pa masangit sa tulay ang mga kahoy og saging. Salamat nami sa presidente, iyan ang gipatrabaho tanan jud gipalimpihan ang suba.
8: Anindot na nuna kay ini inig magbaha dili na kaabot diri. Salamat ra pud nga gihim gikuan na diha kay kung iwas na sa baha ba?
5: Dito naman sa Barangay Abuno, naitayo na ang temporary bridge matapos na ma-wash out ng baha ang Panuliran Steel Bridge noong kasagsagan ng Bagyong Basang.
9: Yung masasabi ko sa Pangulo natin, may nagawa siya sa barangay namin kasi inaktin na niya agad yung tulay namin na na-wash out. Mapapasalamat po kami una-una sa DPWH through Secretary Dixon kasi person na nagpunta doon si Secretary Dixon at kay President Marcos kasi in-approve niya yung request at saka yung budget para sa tulay.
5: Sa ilalim ng kontrabaha ng pamahalaan, hindi lang maiibsan at mapabibilis ang paghupa ng matinding pagbaha, kundi maghahatid din ng pangmatagalang benepisyo sa kalusugan, kalikasan at ekonomiya. Mula rito sa Iligan City, para sa Integrated State Media, Sharif Timhar ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mas lumakas pa sa typhoon category ang Bagyong Francisco. Bagamat maliit po ang posibilidad itong mag-landfall, nakakaapekto sa ilang lugar sa bansa ang trough o ang buntot nito. Bagyang hinihila ng Bagyong Francisco ang habagat kaya't nakararanas ng maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat ng ilang lugar sa Palawan, Visayas at Mindanao at posibleng magpatuloy ito hanggang sa mga susunod na araw. Samantala, inaasahan ang maulap na panahon at isolated rain showers o thunderstorms sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa bunsod po yan ng localized thunderstorms. Tayong sa pag-asa, inaasahang itataas bukas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa Batanes, Babuyan Islands at ilang bahagi ng Cagayan. Habang isang low-pressure area ang nabuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na binabantayan rin po ng pag-asa. Sa ngayon, maliit pang tsansa rito maging bagyo sa loob ng 24 na oras at walang direktang epekto sa bansa. At abangan, pamahagi ng libreng bigas sa Quezon City, pinangunahan mismo ni First Lady Liza Araneta Marcos.
0: On Adamin, kung magkano ang malakihang bawas presyo sa mga produktong petrolyo simula bukas. Yan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng Ula at Bayan.
10: Disaster Watch. Mga paalala habang lumilindol. Kapag lumilindol, mag-duck, cover, and hold. Maging mahinahon at humanap ng matibay na bagay na magsisilbing panangga sa posibleng pagbagsak ng debris. Magtago at protektahan ang sarili. Kumapit ng mahigpit at hintayin matapos ang pagyaning. Lumayo sa mga salamin at bintana. Kapag nasa labas ng tahanan o gusali, umiwas sa mga poste, puno at mga landslide-prone areas. Kung nasa sasakyan, huminto at tumabi sa isang ligtas na lugar. Sa panahon ng sakuna, dapat laging listo. Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
11: Dagdag panapasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
12: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entabladong sasampangan ko, huwag niya akong pababayaan.
13: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
14: Na hindi patas ang lipunan.
15: Leadership starts from the top.
16: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan.
17: Good governance. Because good governance is a matter of right. nagtataka ang karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers?
18: Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects?
19: At matuto sa iba't ibang karanasan.
20: Yung hirap talaga yung pagtumaas ang dagat. Yun ang hirap sa mga bata.
10: Ito ang mga premyado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

Inyong natunghayan ang mga programa ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Radyo Magazine, Sports Radio at Radyo Pilipinas World Service dito sa DWFT Capital 104.3 ng Presidential Broadcast Service. May studio at transmitter na matatagpuan sa 4th floor ng Philippine Information Agency Building, Visayas Avenue, Quezon City. Nangangasiwa ng mga electronics and communications engineers and technicians na pawang mga lisensyado ng Professional Regulation Commission. Engineer Rodentor Domingo, EECE 0001385. Engineer Emil V. Lagman, ECE 0069057. Engineer Rankine Avenger O. Pomoy, ECE 0065998. Bright M. Lista, ECT 009765. At Norven G. Redome, ECT 0020831. DWFT Capital 104.3 will now be signing off. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Muli tayong magkakasama bukas ng umaga para sa isa na namang araw na puno ng mahahalagang balita at makabuluhang impormasyon mula sa pinagsanib na puwersa ng mga programa ng Radyo Pilipinas, Radyo Public, Radyo Magazine, Sports Radio at Radyo Pilipinas World Service dito sa Capital 104.3. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Susunod na ang Radio Pilipinas, Radio Publiko 738 dito sa Capital 104.3.
1: Capital 104.3.
0: The AM and FM Collab.
2: Suli namin matagal nang humaadlang sa pag-unlad ng agrikultura sa ating bansa. Patunay na matibay na ugnayan ng DA at NFA ang pagsusulong ng programang 20 bigas meron na ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matagumpay na naghahatid ng abot-kayang bigas sa mga mas maraming Pilipino sa buong bansa. Kasabay din nito ang patuloy na suporta ng DA sa modernisasyon ng NFA na nagpapalakas sa kakayahang maisakatuparan ang mandato ng ahensya para sa tiyak na bigas at panatag na bukas sa bagong Pilipinas. Maligayang ika-128 anibersaryo, Department of Agriculture.
3: Talaga isang blessing para sa amin na dumating ang ating secretary ng DA na si Honorable Francisco Laurel.
4: First time ko sa lubang at magandang nakikita ko yung kanilang sitwasyon sa pagsasaka at saka sa pangisdaan at nakapag-ugnayan ako sa farmers and fisher folks dito. At narinig ko yung kanilang mga pangailangan katulad ng ice plant, mga seeds tungkol sa palay at mais. Ang interesting dito ay maganda pala ang kanilang garlic production dito. Nagulat ako na nung nakita ko yung garlic dito sa lubang. It is a high quality, malalaki. Tsaka yan yung may malakas na lasa. Yan yung ating native na garlic at marami pala dito. Yun, at nagagawin natin proyekto na palawakin yan at ma-improve yung kanilang yield bawat hektarya. Natutuwa na nandito na yung PAF natin, the Presidential Assistance to Farmers and Fisher Folks sa Lubang, ano, sa Mindoro. Nakita naman natin mga farmers dito na medyo happy sila at may sabay pa na pamimigay ng bigas ng LGU from their LGSF funds, no?
5: Nakatanggap nga ako ng binhi na 4 na sako. At saka nakatanggap ako ng mahigit na 2,000. Nakakatulong po sa akin, lalo-lalo na sa pagsasaka po. Marami pong salamat sa IBBM at saka sa Secretary.
6: Ako po ay nakatanggap ng 10 na kilo na i-break sa mula po sa agriculture. Kami po ay nagpapasalamat kay Secretary Laurel na kami po ay dinalaw dito sa Liga.
3: Samahan ng mga inisda ng maliig ay buo kami nagpapasalamat sa ating kagawaran na agrikultura. Gayun din yung ating presidente, si Presidente BBM. Nagagalak kami na sa ganito kaparaanan na ipadadama niya sa amin na may concern sila sa amin.
7: Ngayon po, nararamdaman na po namin ang pagtulong ng national government, lalo-lalo na ang Department of Agriculture. Kami po ay nagpapasalamat, Secretary Kiko, sa pagdalaw niyo po dito sa amin.
4: Salamat sa mainit na pagtanggap ng mga farmers and fisher folks dito sa Lubang. Marami din sa inyong request, halos lahat ay maaprubahan ng ahensya para makatulong sa produksyon at sa income ng ating mga farmers and fisher folks.
8: Hello mga ka-agri, ito muli ang inyong Kuya Pao para sa ating Bantay Panahon episode.
3: Wow!
8: Mga ka-agri, ayon sa DOST Pag-asa, ramdam na ang El Nino sa tropikal na bahagi ng Pasipiko. Dagdag pa rito, may higit sa 80% posibilidad na ito ay maging isang ganap ng El Nino phenomenon na malamang maaaring magpatuloy hanggang sa unang bahagi ng taong 2027. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, mas mataas ang chance na magkaroon tayo ng mas mahabang tag-init at mas mahabang tag-tuyot hanggang sa mga susunod na buwan. Ngayon paman, ayon pa rin sa Pag-asa, ang mga kanlurang bahagi ng bansa ay maaaring makaranas ng higit sa karaniwang dami ng pag-ulan dahil sa panahon ng habagat o southwest monsoon. Alam nating lahat ang naging epekto ng El Nino sa ating mga magsasaka at nangingisda, kakulangan sa tubig, pagbaba ng ani, at iba pa mga suliranin sa produksyon ng pagkain. Ngunit huwag tayong mangamba. Ang mahalaga, maging handa. Kaya naman naglabas ang kagawaran ng pagsasaka ng mga rekomendasyon upang mabawasan ang pinsala ng El Nino at patuloy pa rin ang produksyon ng pagkain. O ngayon, paano ba tayo maghahanda?
9: Para sa mga magsasaka,
8: magpa-insure sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC. Gumamit ng drought-tolerant at early-maturing na binhi. Magtanim din ng short-cycle crops tulad ng munggo, mani at soybean. Mag-imbak ng tubig-ulan at gumamit ng water-saving technologies tulad ng alternate wetting and drying o AWD. Gumamit din ng organikong pataba upang mapanatili ang kalidad ng lupa. Para naman sa mga mangingisda at fish farmers, bantayang mabuti ang kalidad ng tubig at kalagayan ng palaisdaan. Siguraduhin maayos ang mga dike at walang tagas ang pond area. Maglagay ng sapat na lilim sa mga nakabilad na bahagi ng palaisdaan. At gumamit ng aerator upang mapanatili ang sapat na oxygen sa tubig. O mga ka-agri, ang maagang paghahanda ang susi upang mabawasan ang pinsala ng El Nino sa ating kabuhayan. At sa mga ganitong panahon din, mahalaga na kayo ay makapag-ugnayan sa inyong mga Municipal Agriculture Office para sa mga katanungan, tamang paghahanda at pagre-rehistro sa mga programa ng kagawaran ng pagsasaka. Maging handa at alamin ang pinakabagong ulat ng panahon. Muli, akong inyong Kuya Pao para sa ating Bantay Panahon episode. Hanggang sa muli, paalam!
9: Spotted, isang malaking proyekto ang magbibigay ng bagong pag-asa sa mga magsasaka ng Bohol. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubukas ng Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project. Nagkakahalaga ito ng 833.37 na milyong piso at itinayo upang tiyakin ang sapat na supply ng tubig para sa agrikultura. Saklaw nito ang mga bayan ng Mabini at Alicia sa Bohol. Mahigit 530 ektarya ng sakahan ang magkakaroon ng maasahang patubig sa buong taon. Direktang makikinabang ang 717 magsasaka mula sa iba't ibang barangay. Mas maraming ani, mas mataas na kita, at mas matatag na kabuhayan ang inaasahan. Isa itong mahalagang hakbang para sa food security at kaunlaran ng Bohol. Ano sa tingin mo, makakatulong ba ang ganitong proyekto sa mga magsasaka? Spotted! Spotted! Spotted!
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
12: Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman. Para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
13: Ay, 10 minuto na ho, kapitbahay, makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Ay, galaw-galaw para hindi pumanaw. Munang Martes na ngayon, 23 sa buwan ng Hunyo 2026. Ay, gising, bangon, kilos, galaw-galaw. Good morning sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang ho nating mangingisda at tagusuyan. Kila nanay, tatay, sa mga lolo-lola natin. Humahanap-hanap pa ng signal, tinatak-tak-tak sa kanilang mga transistor radio. Ano? Ay, kamusta na kayo riyan? Lamang sa mga nasa biyahe, sa mga naglalakbay ho nating kapitbahay, bawal po ang tutulog-tulog sa manibela. Walang pikon sa kalsada. Naman si Mamang Chipper, ano ho? At si Mamang Chipper, medyo inaantok-antok pa. Ikalabit lang, paigising lang, ano ho? Disgrasya, iwas ako na ho tayo. Siyempre, dun po naman sa mga nasa long drive, yun po naman mga biyahero-biyahera ng karne, ng baboy, ng baka, ng banog. Kaya hindi kayang itaretso yung biyahe, ano ho? Kilid-kilid lang. Power nap, importante ho yan. 10-30 minutes, okay na ho yan. Imbalikan ho naman yung ating mga manibela. Ay, sabay-sabay tayo napapahinggan sa ito ng impila ng Radyo Pilipinas. Zone Visayas, Mindanao. Kasama po natin ang DWC sa mga Pindig, Ilocos Norte. Good morning kay Mayor Gina. And the rest of the gang, kanilang pamilya, magandang magandang po riyan. Hindi po naman sa mga DWCJ po naman sa may party ho ng Agayan. Ayun. Siyempre sa Radyo Television, 4.3 the Capital. Social media platforms. TikTok, Instagram, Facebook, ano, YouTube, ano ho. Magkakabalitan ho tayo ng mga tamang impormasyon. Walang kulang, walang bawas. Sakto lang ho yan, ho. Natatanggap po tayo ng mga report galing po sa mga lalawigan. sa labas ng ating impilan. Kaya pa rin po naman sa usapang agrikultura. Ako pa rin po naman ang inyong abang lingkod ka, Hero. Hero Ilustre Robregado.
12: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
13: Bago sa ating balitaan, sa lagay muna ng ating panahon, ay nakararanas ho ngayon ang bansa ng mga pag-ulan dahil sa Super Typhoon Francisco. Ano ho? Mekala. Mekalo. And ho, Super Typhoon na ho yan ho. Pinaiting na habagat po naman yung Southwest Monsoon. Sinasabi ho na itong Bagyong Francisco ho, tingnamataan ang mata ng bagyo sa layong 420 km. Silangan po naman ang Aparigag yan. Aglay ho nito ang lakas ng hangin na 185 km per hour. At pagbugsong abot po naman sa 230 km per hour pa rin. Pagalaw ito, pakanluran na hilagang kanluran sa bilis po naman at 10 km/h. Bala, nakataas na rin po ang signal number 1 sa ilang bahagi po ng dulong Northern Luzon. Inaasahan din po naman na mabigat na buhos po naman ang ulan. Batanes po naman na sa may area po naman ng Cagayan. Ito naman sa Metro Manila, kalalaming bahagi po ng Luzon, bahagyang madilim hanggang sa madilim na kalangitan, ay tsansa ng nakabukot pong pag-ulan, idlat, pagkulod doon po ng localized thunderstorm. Kaya pinag-iingat po naman ang lahat na sa posibleng biglang pagbaha, pag-uho po naman ng lupa kapag nagkaroon po ng malalakas na mga ulan. Area po ng Visayas, Mindanao, Palawan, madilim na kalangitan na may malawakang kalat-kalat na pag-ulan. Banta pa rin po naman ang thunderstorm. Ekt ng epekto ng hangin habagat na hinahatak po naman ng bagyo. Taas ang banta ng pagbaha ng landslides ng mababang lugar at malapit sa bundok. Ang po sa area po ng Visayas, Mindanao at maging sa Palawan. Kondisyon ng mga maybayang dagat natin, mga coastal waters. Silang ang bahagi po ng Luzon. Sa aming katamdaman, hanggang sa mabulong, straight to ramp, mga alon. Ang panganib po yan para sa mga maliit na sasakyang pandagat. Kaya naman ang Visayas, sa Mindanao at Palawan, bahagya hanggang po naman sa katamdamang slight to moderate na mga pag-alon ang sinasabi ho riyan. Dala pa rin ho ng payong pananggalang sa mga estudyante natin, sa mga jigding, sa mga babasok, sa mga paralan. Siyempre, wala nang maganda ho riyan, lalo ng mga maliliit, yung mga pasilit pa. Mahan ng mga magulang sa mga eskwelahan. Akin na payong kapote ang dala. Hindi po kutsilyo ha. Ang dami problema sa mga estudyante ngayon.
12: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
13: Ito naman, hindi naman estudyante problema. Puso naman ang mga estudyante. Meron ng mga guro. Ha? Sa may, paaralan ba? Sa may parte ng Paranaque yan? Abuso ng mga estudyante. Maba, ibang klase kayo ha.
12: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
13: Pinagsasumisigaw dito, alma mater ko yun! Hindi makabaron. Paranaque ho! Na, may Cavite naman, di ba? Natatandaan ninyo, sinasabi nun na yung mga nangwasiwas ng pananaksang. Hindi man naman pala ng ano, pambubuli. Babae ho! Check naman ang mga mas bata sa kanya. Ano ko, bakit ganun ang mga nangyayayar sa panahon natin ngayon? Ano ho? Mga kabataan, dyan din natin ang mga nagiging laman ho ng balita ngayon.
12: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
13: Okay, tutok muna tayo sa ating mga headliner sa balitang agrikultura. Ayan ang konti. Sisili po tayo ng mga ilang mga balitang inyong tututukan sa maghapon. Ito sa Radyo Pilipinas. Ano, sandali lamang. Dito muna tayo sa ating usapang agrikultura. Department of Agriculture, suportado ang B5 biodiesel expansion. Ano po naman sa industriya ng niyog.
12: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
13: 1.6 na bilyong pisong fish pond expansion program aprobado na po ng Philippine Fisheries Development Authority or PFDA.
12: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito.
13: Ang taas naman ang produksyon ng mga sasakyan po naman sa Mabini Bohol. Sahan. Ito po ang inaugurasyon ng Mabini Kayakay Irrigation Projects. Ay, kanina pinakita namin sa inyo yan.
12: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
13: 16 na minuto na kabitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Good morning sa mga nasa pamilihang bayan. Sa mga sexy, sa magagandang tindera natin. Sa mga guping, sa mga guwapo at macho ng mga tindero. Hi-hi! Pusya na po kayo rin. Hanggat po namin isang mapayapang morning. Ang masinglang agrikulturang araw at pasarap na higop ng kape. Ayun! Inindoso po ni Agriculture Secretary Francisco Jules Laurel Jr. ang panukalang pagpapalawak po naman sa paggamit ang 5% cocoa biodiesel blend o B5 blend. Pinasa na ng kalihim sa Senado naman at Department of Energy ang manifesto ng National Sectoral Committee ng Coconut nananawagan agarang pagpapatupad po naman ito. Ayon pa rin po sa Department of Agriculture at Philippine Coconut Authority ay makatutulong ang B5 expansion upang mapalakas ang industriya ng nyong at mapataas po ng kita ang milyong-milyong coconut farmers po naman sa bansa. Kudhurian, nasa makakalikha din po naman ito ng dagdag na trabaho. Papalakas din po sa energy security, magbabawas po naman ang pagdidepende ng bansa sa imported na langis. Sabi pa ni Secretary Laurel, ay good morning, Sec. Laurel, kamusta ka na? Ang B5 biodiesel program ay isang mahalagang pamumuhunan na po sa kinabukasan ng mga magsasakat coconut industry po naman dito po naman sa ating bansa.
12: Pang-agrikultura, usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
13: Mandala, inaprobahan na ng Philippine Fisheries Development Authority or PFDA Board ang nasa 1.6 billion pisong halaga ng infra projects na layong i-modernize ang mahalagang pasilidad para sa pangisdaan. Lalo na dyan sa Jensa, naapektuhan po yung mga ano natin dyan, mga fish port natin dyan, ho. Mga gusali ho rin. Dapat mas tibayan pa, ano ho. Dapat climate resilient yung mga infrastruktura itinatayo talaga rin. Ino sa DA, bilang sa mga inaprobahang proyektong rehabilitasyon at upgrading ng mga gusali at pasilidad, ang Market Halls 1 at 2 sa ilalim po ng Phase 3 ng PFDA NFPC Modernization Program, kaya hindi ng Phase 2, ang PFDA NFPC po naman Shipyard Development Project. Ayon kay PFDA Acting General Manager Glenn A. Pangapalan, kaya natin ito makaka-swap. Baka naman pwede mo kami pagbigyan din eh, ha? Nalawakin ho ng mga upgrades. Labotas Fishport ang lawak ng complex ng halos 25 hektarya. Niya, hindi po naman bababa sa 35,000 kataon naman ang direktang maikinabang sa operasyon ng PFDA NFPC na mabot po naman sa migit kumulang 50,000 sa panahon po naman ng peak season. Naprobahan na rin po ang pagtatayo ng San Vicente Modern Fishport sa Palawan. Isang proyektong inaasang magpapahusay po naman sa paghawak, kalakalan at mga post-harvest operation ng isda po naman sa lalawigan. Nakadagdang matapos po naman ang Phase 11, Phase 2. Ang natuwa ng proyekto naman sa Desyembre ngayong taon, amang ang Phase 3, Phase 2 yun, ay inaasang po naman makukumpleto sa Hunyo naman ng susunod na taon. Pantalang target din po matapos naman ang proyekto ng San Vicente Fishport sa taong 2028.
12: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
13: Tanggap muna tayo ng balita, mga report sa lalawigan. O unahin natin ng Cebu. Good morning sa mga nakatutok sa atin dyan sa Cebu, kay Tata Frank Benedicto ng Barangay Zapatera. Ha? Matagal na barangay chairman si Tata Frank dyan. Naging network manager. Hanggang aktibo pa rin sa ano yan, ha? Ano yan? Radyo man din yan. Ani ho ng mga magsasaka sa Bohol, sang tataas dahil po naman sa mga proyektong patubig ng gobyerno. Ayon kay Pangulong Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. Detalye ho ng balita ng si Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Cebu.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Inaasahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tataas ang ani, lalo na ang palay at high value ng mga gulay ng Bohol dahil sa sapat na supply ng tubig at patuloy na isinasagawang mga proyektong patubig sa lalawigan. Sa ilalim ng kanyang administrasyon, itinataguyod ang pagpapagawa ng Small Reservoir Irrigation Project or SRIP, kagaya ng Mabini Kayakay SRIP sa bayan ng Mabini, Bohol. Pinasinayaan ng Pangulo ang naturang proyekto na nagkakahalaga ng 833.37 million pesos. Nataon din ito na ipinagdiriwang ng National Irrigation Administration or NIA ang 63rd anibersaryo nito. Sa kanyang mensahe, ipinahayag ni Pangulong Marcos Jr. ang kanyang labis na paghanga sa walang kapantay na sipag ng mga magsasaka. Kaya anya, tungkulin nila sa pamahalaan na pantayan ang sipag ng mga ito. Ayon sa Pangulo, kaya gumagawa ng pasilidad ang gobyerno at nagbibigay ng kagamitan upang matiyak na hindi masasayang ang pagod at sakripisyo ng mga magsasaka. Ang Mabini Kayakay SRIP sa Barangay Abaca sa bayan ng Mabini ay isa sa mga mahalagang hakbang ng pamahalaan upang tulungan ang mga magsasaka na matagal nang umaasa lamang sa ulan. Mahigit 700 mga magsasaka sa bayan ng Mabini at Alicia ang makikinabang ng proyektong ito. susuportahan din ng proyektong ito ang irigasyon sa 513 ektaryang mga lupa para sa pananim sa limang barangay ng Mabini at Alicia. Kabilang na dito ang Abaca, San Roque, Agipo at Cabidjan sa Mabini at Kayakay sa Alicia. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
13: Maraming salamat, Sheila Gravina ng Radyo Pilipinas, Cebu. Ay, pati rin natin ang pamilya na the late Tony Avila. Inalbong kasama namin sa Tropang Bisag during mid-90s, late 90s. Magaling ho yung print and broadcast personality. Ano ho? Sir Tony Avila, kasama namin ni Bistag Alan Obrero. Kanyang pamilya ho niyan sa Cebu. Good morning, good morning, good morning. Sir Bukirer.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
13: Galaw-galaw para hindi pumanaw. Oras na natin, 22 minuto na kapit may makalipas ang alas 5 na madaling araw. Bawal ang tutulog-tulog sa Manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Ay, mula Cebu, dako tayo ng Tayug Pangasinan ho. Locos Region Seafood Products. Mawak ang merkado sa MAPBEX 2026. Detalye ng balita ng Jambu naman si Willard Kukia, Radyo Pilipinas, Tayug.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Nakapagtala na mahigit 82,000 pisong benta ang mga produktong seafood mula Region 1 matapos makilaho sa Manila Foods and Beverages Expo o MAPBEX 2026 na ginanap sa World Trade Center sa Pasay City. Kabilang sa mga exhibitor, ang Eldica Seafood Processing at Santa Catalina Food Processing Incorporated na suportado ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 1. Tampok sa kanilang produkto ang mga value-added fishery items gaya ng bottled bangus at crab paste. Sa buong expo, dinagsa ng mga bisita ang kanilang booth upang makilala at suportahan ang mga lokal na produktong seafood mula sa rehiyon. Ayon sa ulat, umabot sa 82,670 pesos ang kabuuang benta. Bukod dito, nagkaroon din ng market matching activities na nagbigay ng pagkakataon sa mga negosyo na makipag-ugnayan sa mga posibleng buyer at business partners para sa mga susunod na kolaborasyon. Dumalo rin ang mga kalahok sa Fisheries Forum para sa mga bagong alaman sa industriya at mga oportunidad sa pagpapalago ng negosyo. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
13: Maraming salamat, Marie Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas, Tayug, Pangasinan. Sinunod natin ang Agoo. Milk surplus na kooperatiba po naman dyan sa Aringay, La Union. Inagawang mga produktong pangkabuhayan po. Sabihin natin ang mga detalye ng balitang yan si Albert Cavile, Radyo Pilipinas, Agoo.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Sa halip na masayang ang sobrang produksyon ng gatas, natutunan ng mga membro ng isang kooperatiba sa Aringay, La Union na gawing mga produktong may dagdag halaga at potensyal na pagkakakitaan ang kanilang milk surplus. Sa pangunguna ng Provincial Government of La Union sa pamamagitan ng Provincial Cooperative Development Office, isinagawa ang pagsasanay sa paggawa ng bar soap, liquid bath soap at iba pang produkto mula sa gatas ng kalabaw bilang bahagi ng pagsisikap na mapalawak ang kabuhayan ng mga kooperatiba. Ang inisyatiba ay tugon sa lumalaking produksyon ng gatas ng Santa Cecilia Multipurpose Cooperative na nakaranas ng labis na supply kasunod ng pagdami ng kanilang mga alagang kalabaw. Sa halip na maging suliranin ang oversupply, ginawa itong oportunidad upang makalikha ng mga bagong produkto at mapalawak ang pinagkukunan ng kita ng mga miyembro. Sa tulong ng mga partner agency at technical experts, nabigyan ang mga kalahok ng kaalaman sa pagproseso ng gatas tungo sa mga produkto maaaring ibenta sa merkado. Ipinapakita ng programa kung paano nagiging daan ang inobasyon at tamang paggamit ng lokal na yaman upang makalikha ng mas maraming oportunidad sa kabuhayan para sa mga komunidad sa La Union. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Cavile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
13: Maraming salamat, Albert Cavile ng Radyo Pilipinas. Ago, 26 minutos kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Ay, galaw-galaw para hindi pumanaw. Gising-gising bangon, kilos galaw-galaw. DAB4, DDA-DOSD. Ilunsad ang Aqua Senso para po naman sa mga mag-snap po naman dyan sa Caraga. Detalye, po naman si Dayanara Sumapad Hake ng Radyo Pilipinas. Butuan!
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Formal nang inilunsad ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o DABFAR Caraga, Department of Trade and Industry o DTI Caraga at Department of Science and Technology o DOST Caraga ang programang Aquasenso matapos lagdaan ng isang Memorandum of Agreement noong Hunyo 19 sa Hotel Oasis, Butuan City. Layunin ng Aquasenso o Aquaculture and Agri-Fisheries Support to Enterprise Networking, Skills and Opportunities na palakasin ang mga negosyong nakabatay sa pangingisda at aquaculture sa ilalim ng Philippine Fisheries and Coastal Resiliency o FishCorp Project. Target nitong mapataas ang kita ng mga mangingisda, mapaunlad ang mga produktong pangisdaan at mabawasan ang post-harvest losses. Sa ilalim ng kasunduan, mangunguna ang DABFAR sa pagpapatupad ng programa habang tututok ang DTI sa pagsasanay sa negosyo, branding, marketing at market linkages. Magbibigay naman ang DOST ng intervensyong nakabatay sa agham at teknolohiya tulad ng product innovation, quality enhancement at technology transfer. Pangunahing makikinabang sa programa ang mga mangingisda, aquaculture operators, processors, people's organizations at mga komunidad sa baybayin ng piling lugar sa Agusan del Norte at Surigao del Norte. Mananatiling epektibo ang kasunduan hanggang Desyembre 31, taong 2022

0: high value crops. Eh, matapos mo naman ng pamahalaan ng ulat, ilabas mo ng pamahalaan ng ulat naman na may mataas na posibilidad na magtagal ang matinding epekto ng El Nino sa bansa hanggang sa taong 2027. Ang dalawa, 5.5 milyong pisong halaga naman ang mga makinarya, magagamit at inputs mo naman sa pagsaka. Pinamahagi ng DAR sa mga beneficiaryo ng pagrarian sa Pangasinan. Good morning din sa mga natutok sa atin dyan sa film, sa filmic. Good morning kay Director Junicio Alvinja, sir. Kamusta ka na, sir? Kailan tayo mag-aakwento nuli? Mga detalye ng balita muna. Igrace Aquar, Radyo Pilipinas, Dayug.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Tuloy na pinapaigting ng DAR Pangasinan ang kakayahan ng mga agrarian farm beneficiaries sa lalawigan ng Pangasinan sa pamagitan ng pamahagi ng mahigit 5.5 milyong pisong halaga ng mga makinarya, kagamitang pansakahan at farm inputs sa ilalim ng Climate Resilient Farm Productivity Support Program na isinagawa sa Rosales Farmers Market, Barangay Tumana East, Rosales, Pangasinan. Pinangunahan ni DAR Secretary Conorado M. Estrella III ang pamahagi ng tulong na naglalayong pataasin ang produktibidad ng mga sakahan, mabawasan ang gasto sa produksyon at mapalakas ang kakayahan ng mga magsasaka na makayanan ang epekto ng pagbabago ng klima. Kabuuang 1,298 agrarian farm beneficiaries mula sa 30 agrarian farm beneficiaries organizations sa buong lalawigan ang makikinabang sa proyektong nagkakahalaga ng 5,551,820 pesos. Kasama ni Secretary Estrella sa aktibidad sina DAR Region 1 Regional Director Maria Ana Francisco Ceso III, DMW Region 1 Regional Director Christian Rizison, Parpu 2, Charlotte Las Marias, Parpu 1, Raymond Nino Yu, Provincial Agrarian Reform Adjudicator Attorney Judidea Martin Lauraya, Chief Agrarian Reform Program Officer Lorenza Sevilla at Rosales Mayor William Cesar. Bago na sa aming pamahagi, matagumpay ng naisagaw ng DAR Pangasinan sa panguna ni na Parpu 2, Las Marias at Parpu 1, Yu ang una at ikalawang bugso ng distribusyon ng mga support services noong May 12 at June 18, 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Aquara, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Tayo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Japang report, bago tayo mag-break, higit naman sa 76,000 family food bags ay naka-preposition na bilang paghanda po naman sa bagyong si Francisco. Palayo ni Francisco, Kiko. Yan. Pinatid natin ang mga detalye ng balitang yan si Imperian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nakahanda na ang Department of Social Welfare and Development na tumugon sa mga lokal na pamahalaang posibleng maapektuhan ng Bagyong Francisco. Ayon sa DSWD, may nakapreposisyon ng nasa 96,000 na family food packs at nasa 18,000 non-food items sa mga warehouse nito sa Cagayan Valley Region para matiyak ang mabilis na paghahatid ng ayuda kung kinakailangan. Kasunod na rin ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang kahandaan ng mga pamahalaan para agad matugunan ang pangailangan ng mga pamilyang naapektuhan ng anumang kalamidad. Tiniyak din ng DSWD na patuloy itong nakatutok sa sitwasyon at nakikipag-ugnay na sa mga LGU para sa mabilis at maayos na disaster response. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Samantala, ugnayan at pagtutulungan, pahigtingin po ng DepEd at PNP kasunod. Ang nangyaring pamamaril po naman sa isang paralan dyan sa Metlakloban City kahapon. Itlimipad na ba Senado ron? Amin natin ang mga detalye. Nandiyan po naman si Jemark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Kapwa tiniyak ng Department of Education at Philippine National Police sa maigting na ugnayan at pagtutulungan. Ito'y para suportahan na nagpapatuloy ng investigasyon kaugnay sa nangyaring pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City kahapon. Kasunod ng insidente, kagitan na nagsagawa ng pagpupulong ang dalawang ahensya ng pamahalaan kung saan tinalakay ang mga susunod na hakbang kaugnay nito. Committed ang mga ito na matugunan ang mga pangangailangan ng mga apektadong mag-aaral, guro at kawani matapos ang kalunos-lunos na insidente. Una rito inihayag ng PNP Acting PIO Chief Police Colonel Allen Rico na nagsumiti na sila sa DepEd ng rekomendasyon para palakasin ang seguridad sa paligid ng mga paaralan sa pamamagitan ng mahigpit na ugnayan sa mga barangay. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Bakit nga ganun ano? Balitang kabak-tubak ng Senado, paaralan. Inanaksak, may barilan. Bakit ganun? Bago tayo magawakas, ito muna isang balita. Umabot na po sa 1 milyong piso pinsala sa Cagayan. Ito po sa ulat po ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Umabot na po sa 1 bilyon. Ang kabuang pinsala sa sektor ng agrikultura sa lawigan po ng Cagayan. Ito po sa matinding tagtuyot na dulot po naman ng El Nino. Higit sa 100,000 hektarya ng mga pananim. Ang direktang naapektuhan dyan.

0: sa rehiyon. Babalik po ang palatuntunang usapang agrikultura. O galaw para hindi pumanaw, sandali po lang ilan muna mahalagang paalala.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, #panatag ang may alam.

0: Sabi niyo po magtipid. Bakit ka na pakapilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas.
6: Shoutout lang sa ibang grupo, mga asosasyon, mga kooperatiba, mga irrigators. Mga farmers po natin na akalat po naman Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning po sa inyo riyan. At po namin isang mapayapang morning, isang masaganang agrikulturang araw po naman sa ating lahat. Good morning kay Ma'am Pia Goldsack, dyan sa may Tarlac, ano ho, sa may Conception Tarlac. Red Ink po riyan. Okay, at sa Red Ira din po naman, good morning po sa inyo riyan. Sa mga nakatutok pa rin sa atin, yung mga Batlang Pio, yung NEI 79 Bunch. So naman, yung Iris Boys, ganun din naman ang mga Batlang Pio. Ayun, pusya na si Ma'am Irene Cesor, dyan sa Estados Unidos. Ganun din kay Doc Manuel Caday, dyan pa rin sa USMA. Kay Esther Parlade pa rin po naman sa USMA. Ganun din kay Derek Romel Penesa. Continuous nga pala, no? Brother mo ba yun? Si Derek Romel Penesa ng Kapuso, yun. Siyempre, kay Engineer Alfredo Ducusin. Aho, Mr. Geodetic Engineer. Iraso na lang sila rito sa Pilipinas, lahat nasa abroad eh. Okay, 27 minuto kami naman, makalimas ang alas 5 ng maga. Pwede sa magtutok dyan sa East Avenue Medical Center. Doc Pilar de la Rosa and Company. Kay, kamusta na si, si Super Cup, Chito Balmusina. Long time no sir, kamusta ka na bro?
5: Usapang agrikultura.
6: Samantala, NFA, in-inspeksyon ng modernized warehouse project po naman dyan sa Ilocos Region. Detalye ng balitang yan, andyan po naman si Willard Coke, Radyo Pilipinas Tayog.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nagsagawa ng masusing inspeksyon na ang NFA sa kasalukuyang konstruksyon ng modernized warehouse project sa Region 1 upang tsakin ang pagsunod sa itinakdang pamantayan at mas epesyente at ligtas na pagpapatupad ng proyekto. Pinangunahan ni NFA Acting Deputy Administrator John Robert Hermano ang pagbisita kasama sina Division Manager Christopher Alingod at Engineer Jaida Tubalinal mula NFA OCDTSD. Sinuri ng grupo ang mga proyektong ipinapatay sa Barangay Carmay E sa Rosales, Pangasinan at sa Damorti, Santo Tomas, La Union. Kasabay ng inspeksyon, nagsagawa rin ng pre-construction conference kung saan tinalakay ang mahahalagang teknikal na detalye, schedule ng proyekto at mga hakbang para mapanatili ang kaligtasan at kahusayan ng operasyon. Sa pulong muling ipinaalala ni Hermano sa mga contractor ang kahalagahan ng pagsusumite ng araw-araw na ulat ng konstruksyon upang mas mapahusay ang monitoring ng proyekto. Inaasahang magpapataas sa mga modernisadong pasilidad ng kapasidad sa paggiling ng palay at pag-iimbak ng bigas sa Region 1. Target namang makumpleto ang mga proyekto bago matapos ang taon. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
6: Shoutout sa mga nakatutok dyan sa Canada, sa Robregado family dyan sa Canada. Hoy, good morning dyan! Iga ka sa Australia, ganun din. Pagbati ulit sa mga nakatutok, mga nakikinig pa rin dyan. Thank you, thank you. Yan sa may, si Ma'am Veronica Maputi. Ma'am Veronica Maputi ng Vero Massage Clinic and Spa sa Negros Oriental naman. Ayun. Alis ang limong tertundahan na solo parents po naman sa Lapu-Lapu City, Cebu. Nakatanggap po ng buwang subsidy. Tapos sa lokal na pamalat, nakilabang po naman sa 20 bigas, meron na program pa rin. Natalia Cecilia Grafinas, Radyo Pilipinas, Cebu.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Higit 3.7 million na cash subsidy ang naipamahagi ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Lapu-Lapu, Cebu para sa solo parents. Kabuuang 1,257 na rehistradong solo parents ng lungsod ang nakatanggap ng cash subsidy sa payout na isinagawa ng City Social Welfare and Development Office. Bawat isa ay nakatanggap ng 3,000 piso para sa ikalawang quarter ng taong kasalukuyan. Bahagi ito ng 12,000 pesos na taunang subsidy na ibinibigay ng lokal na pamahalaan ng Lapu-Lapu para sa rehistradong solo parents. Ang pagbibigay ng subsidy ay isa sa mga paraan ng Lapu-Lapu City Government para suportahan ang mga solo parent at kilalanin ang kanilang mahalagang papel sa pagtataguyod at pagpapalaki ng kanilang mga anak ng mag-isa. Kasabay nito, nakabenepisyo din ang solo parents na makabili ng bigas sa halagang 20 pesos bawat kilo sa ilalim ng programang 20 bigas meron na ng pamahalaan. Layunin ng programang ito na makapagbigay ng abot kaya at dekalidad na bigas sa mamamayan kabilang ang solo parents. Dito ay ipinapakita ang matatag na pagtutulungan ng pambansa at lokal na pamahalaan upang mapalakas ang seguridad ng pagkain at mapagaan ang gastusin ng bawat pamilyang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
6: Ay samantala, asahan na po ang pagtaas sa produksyon ng mga magsakap po naman sa Mabini Bohol. Kasunod doon ang pagpapasinaya sa Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project. Ito kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil sa naturang proyekto. Inaasahang mapapatibigin nito ang higit sa 500 hektaryang sakahan. Inabangan ng mga magsakat sa Mabini po naman at Alicia. Ayon sa masisigurong sapat na supply ng tubig sa mga sakahan sa lugar, asang tataas po naman ang ani ng palay at mga high volume vegetable crops ang mga magsasaka. Ang naturang proyekto ay nakakahalaga po na higit sa 830 milyong piso. Mayroong lalim po naman na higit sa 32 metro at mayroong kapasidad na halos 4 milyong cubic meter. Ayon po ang proyektong ito na matulungan mga magsaka matagal nang nakaasar po naman sa tubig ulan, mapalago ang kanilang mga pananim.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Ay, report tayo sa Albay. Ay, magandang mga pala sa mga nakatutok sa atin dyan sa Pandan, Catanduanes. So, sa Rabago, Alcantara, sa Queros, Tadzad, Dalaza, Ricardo Family sa Pandan, Catanduanes. Kay, good morning. Kay Manay, ayan. 75 mga binibisani po na sa Sorsogon. Nakatanggap po ng mga intervensyon para sa Gulayan Projects mula po naman sa DA Bicol. Detalye, nandiyan po naman si Paul Lapin, Radyo Pilipinas, Albay.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Matagumpay na naipamahagi ng Department of Agriculture ang iba't ibang intervensyon para sa mga gulayan projects sa Sorsogon sa isinagawang mass distribution activity. Kapila sa mga tumanggap ng mga kagamitang panggulayan, ang 40 pampublikong paaralan sa ilalim ng gulayan sa paaralan, 5 barangay para sa gulayan sa barangay at 11 bayan bilang benepisyaryo ng gulayan sa bayan at 17 farmers cooperatives and association o FCA. Kabilang sa mga ipinamahaging tulong ang vegetable seeds, garden tools at mga pataba upang mapalakas ang produksyon ng gulay at maisulong ang food security sa mga komunidad. Tumanggap din ng mga kagamitan para sa kanilang mga pili nursery ang GSAC at SPPC bilang suporta sa pagpapaunlad ng industriya ng pili sa lalawigan. Ayon sa Department of Agriculture, layunin ng programa na hikayatin ang mas maraming mamamayan na maging katuwang sa pagsusulong ng napapanatiling agrikultura. Saktabidad, nagpayag ng suporta si na Provincial Agriculturist Dr. Maria Teresa Destura, DARFO5, APCO Marshall Bustarga at Sorsogon Dairy Production and Technology Center Superintendent Pedro Oliver. Patuloy naman na pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan at mga lokal na pamahalaan upang maisulong ang masigla, produktibo at napapanatiling agrikultura sa mga pamayanan ng Sorsogon. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito.
6: Samantala, habang nagtatabay tayo sa ating guest, masamang paninindigan para po naman sa industriya ng abaka, ipinamala sa Stakeholders Forum ng Filfida Eastern Visayas. Detalye, nandiyan po naman si Javi Gabis, Radyo Pilipinas, Sogod.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Matagumpay na isinagawa ng Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA Regional Office 8 ang Abaca Industry Stakeholders Forum sa Abuyog, Leyte. Sa panguna ng PhilFIDA, Executive Director Arnold Atienza at OIC Regional Director Joseph Salas, layunin ng forum na suriin ang kasalukuyang kalagayan ng industriya ng abaca, tugunan ang mahalagang hamon at oportunidad, palakasin ang ugnayan ng mga stakeholder, bumuo ng mga estratehikong inisyatiba, palawakin ang mga oportunidad sa merkado at mangalap ng mga pangako para sa pagpapanatili ng paglago at pag-unlad ng industriya ng abakas sa rehiyon. Dinaluhan ang pagtitipon ng mga kinatawan mula sa Department of Trade and Industry o DTI, Provincial Agriculture and Fishery Council ng Leyte, Department of Agriculture Regional Office 8, Philippine Information Agency, Sendro Baybay, Pamalaang Panlawigan ng Leyte, lokal na pamalaan ng Abuyog at mga magsasaka mula sa Baybay, Inupakan, Lapas, Mahaplag, Burawin at Abuyog bilang patunay ng kanilang suporta at dedikasyon sa pagpapaunlad ng industriya ng abaka. Lumagda ang mga kalahok sa isang commitment wall. Ito ay sumisimbolo ng kanilang sama-samang pangako na magtulungan tungo sa isang mas matatag, makabago at mas kompetitibong sektor ng abaka. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko, Sugod.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo.
6: Ay, 4:06 na minuto na kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Hello, hello. Hi, hi, hi. Makasama po natin ang tanggapan ho ng Philpida this morning. Ano ho? At ang, alam nyo, ang Philpida at ang lokal pong pamahalaan po ng Basilan, eh, ongoing po yung kanilang pagtutulungan para ho palakasin at paunlarin po naman industry ng hibla, fiber industry. Partikular po ang abaka sa buong lalawigan po naman. Ngayong buwan po ng Hunyo, bumisita po dyan sa Basilan ang delegasyon po ng Philpida. Pinangunahan po na Executive Director at Undersecretary Batang Bata, Arnold Ali Atienza. At naipagpulong kay Basilan Governor Mujib Hataman. Alamin natin mga detalye, mga pinag-usapan nila siguro. Ho, alamin natin dyan. Nasa linya na po natin si Executive Director Arnold Ali Atienza Batang Bata. Sir Arnold Ali, magandang umaga po sa inyo. Welcome mo sa Radyo Pilipinas, Usap Agrikultura, si Kahiro po.
11: Boss Hero, magandang umaga sa inyo at sa lahat po naman nakikinig, magandang umaga po.
6: Yun, ito ko na yung batang-bata na naman nagwapong kausap ko ngayon this morning. Masa po yung pag-uusap nyo, nagawi pala kayo ng, ano, nagawi pala kayo ng basilan. Ano yung tutok nyo ron? Anong dapat naming malaman?
11: Alam nyo po, itong nakaraang dalawang linggo, naka-anim na probinsya po tayo.
6: Oh.
11: Galing po ako sa Zamboanga, pumunta ng Basilan, tapos pumunta ng Tawi-Tawi, Agusan del Norte, Agusan del Sur, at saka Surigao del Sur. At kausap po natin mga governor. Of course, si Governor Hataman is one of those na talagang very aggressive din. Huh? Dahil meron po mga abaka sa Tawi-Tawi, magugulat kayo. At hindi po natin na-harvest yan. Alam niyo, ako po ay umiikot ngayon dahil talagang gusto kong kausapin marami sa ating mga gobyerno, sa mga governors, congressmen at mga mayors. Dahil po, alam natin may gera na nangyayari ngayon sa Middle East. At alam natin na mangyayari dyan, ibababa po ang sinasabi nila production, pero bababa po ang ating exports. Kaya talagang gumagawa tayo ng paraan para naman kahit pa paano, matulungan natin ating mga farmers. At ang pag-uusapan po sa lahat ng mga probinsya binuntahan natin ay ang paggawa po ng mga value-added products, kagaya po na school bag. Eh talaga tinututukan po natin yung school bag. Bakit? Dahil una, madaling ituro. In 2 days, kaya matutunan ng mga asawa ng farmers. At yan po, pinakikiusapan po natin sila na sila ang bumili ng mga bag na gagawin ng mga asawa ng farmer. Dahil alam natin, no? Pag walang kikitain ng farmer, eh ililipat na yan o gagawa ng iba yan. Of course, with the value-added products na pwede natin ituro sa kanila, mas maganda kikitain nila. Sabi ko nga po, no, kung dalawang araw nagtrabaho para gumawa ng isang bag, eh depresyohan natin ng 900. Para sa ganun, kahit paano, minimum wage lang yung farmer, malaki pa rin po ang kikitain nila kumpara sa binibenta nila, hibla lamang.
6: Ano ho yung iba pang mga naging pangunahing layunin po sa ginawa niyo pagpupulong sa Philpida at LGU ng Basilan at bakit Basilan? Anong inaasahan natin doon?
11: Alam niyo po, bakit Basilan? Bakit Tawi-Tawi? Eh, kasi po, may mga report sa akin na sinasabi may abaka doon. Pero, pag tinitignan ko po yung mga report, eh, wala pong galing sa Basilan at Tawi-Tawi. Meron po galing sa Hulo at Sulu. Pero yung Basilan Tawi-Tawi, meron din. Kaya lang, wala po kami nakikita, wala po nakikita ng datos na nagsasabi na meron doon. Kaya, minarapat po natin puntahan na, silipin, dahil may report na meron. Kaya nga lang po, no? Again, we have abaca all over the country.
12: Oh.
11: Marami po unharvested. Marami po hindi nagagamit. We have a God-given gift of abaca. Kaya lang po, hindi naman natin ginagamit. Kaya yan po, itinutulak natin. Na kung meron, gamitin natin. Maximize natin. We have a God-given gift of abaca. The most sustainable plant in the planet na alam natin habang pinuputo natin dumadami. Kaya yan po yung ginagalaw natin dahil kailangan po, sayang naman. Diba? Binigyan tayo ng Diyos ng mga regalo na abaka, pero kung hindi natin gagamitin, it's a waste of natural resource.
6: Okay. Direkto, dito ho dyan, dyan ho sa Basilan, ano ho yung particular na hibla ano ho, na may malaking potential dyan sa Basilan? Kasi marami yan, di ba?
11: Marami po, no? Pero talagang magugulat ka dahil may abaka rin. Tama po ang hinala ko. From north to south of the Philippines, we have abaka. Na, kung naalala niyo po, no, pumunta ako ng Kalinga, ang tawag po nila sa Kalinga, eh, ano? Saging ng unggoy.
12: Oh.
11: Akala nila kasi kinakain ng unggoy yung bunga. Kasi ang sabi nga nila, banana tree na hindi na mumunga. Eh kasi abaka yun eh. Wala po talaga siyang bunga.
6: Oo. Oh. Kamusta naman? Paano po naman masisiguro ng Pilpida yung na ligtas sa peste? Ha? Yung mga pananim na yan?
11: Alam niyo po, yung peste talaga nangyayari yan. Tayo po, binago natin ang sistema na kung merong peste, kung merong bunchy top na tinatawag, yan po, dapat eradication ang gagawin. Pero ang sa akin po, no, I've ordered the whole of Pilpida team, kung merong peste, we will have to eradicate. Pero dapat, after eradication, replanting kagad, rehabilitation kagad. Huwag pong gagawin na yung papatayin lang tapos iiwanan. Kasi po, nangyari yan. Nung ilang mga dekada, ilang taon na nangyari, na pag may sakit, eh, pinapatay. Pagkatapos patayin, iiwanan. Ay, hindi po dapat. Oh. Dapat, pag may sakit, after mo patayin, dapat rehabilitation kaagad para sa ganun, siguraduhin natin na yung farmer ay merong kikitain pa rin.
6: Yun. Ay, klaro yung binabanggit nyo. Sa usapang ito, binigin din nyo yung papel at support na meron ng Pilpida. Pero kamusta naman? Ano naman yung magiging papel dito ng LGU ng Basilan sa proyekto yan?
11: Yan po. Well, pinag-usapan po namin. No? Of course, like I keep on saying, hindi po kaya ng Pilpida lamang mag-isa. Pero with the help of the LGUs, with the help of the mayors, the governors, including the congressmen, ay mabubuhay natin yung industriya ng hibla. Kasi po, talagang nakikita ko, napakalaki po ng kikitain ng Pilipinas kung tama lamang ang galaw natin. Of course, especially with the natural fibers and most especially with abaka. Kasi po, again, I keep on repeating, the whole world is looking for sustainable, eco-friendly, and biodegradable products. And we have the most sustainable fiber in the planet. Gusto ko po malaman nyo, no? We have tested already yung bulletproof vest, meron tayo. Gawa sa abaka. Of course, we're looking at textile, we're looking at plastic, including, dagdagan natin yung plastic ng abaka, and of course, yung plywood, pwede rin natin gawin, galing sa abaka. Ang dami pong mga produktong pwedeng gawin. Ang kailangan na po natin talaga, and to be very honest, kailangan natin gumawa ng paraan to make investments easier for the country in the Philippines.
6: Nabanggit niyo yung bulletproof vest na yan na Director Ali. Sisikat yan yung abaka na yan na bulletproof vest. Siguro kailangan niya sa Senado.
11: Alam niyo po, yung bulletproof vest, it has been tested by AFP already. Na alam natin, tama po ang ginawa doon. We have the product. We have the raw material. Ang kailangan po, of course, is investments.
6: Naku sir, hindi na kita masyadong abalahin, pero salamat po sa mga inputs na binahagi nyo sa akin. Tuloy-tuloyan yung paglalakbay. Ako naman ay naniniwalang hindi naman kitatakbo. Basta tabiyahin lang kayo ng biyahe. Maraming salamat sa pagkakataon. Sir, balikan mo na yung sumba mo. Balikan mo na yung favorite breakfast mo. Maraming salamat sa iyo, Director.
11: Ay, salamat po. Alam nyo, sa kaiikot ko, pati po bahay ng Badjaw, napasok ko na po.
6: Oo. Oh. Oo. Oh. Dorali, maraming salamat. Hanggang sa muli. Ingat ka, sir. Ingat ka. Thank you, sir. Thank you. Maraming salamat.
11: Maraming salamat, Boss Hero, at sa lahat po naman nakikinig. Maraming salamat po. At sana po, magtulungan tayo. Dahil sa pagtutulungan at sa biyaya ng Panginoon, magtatagumpay tayo. Maraming salamat po. Magandang umaga po.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: Maraming salamat kay Direktor Ali Atienza ng Philpida. Sipag ha. Ang ego to. Yan, ikot ng ikot kasi mga kampanya naman. Yung iba, iba, ganda na ginagawa ngayon. Lapit na eh. Ang alam po nila Roger Cruz, Jomar Barrial, Alvin Belgoni, Roman Malilin, Arnel Villamor, at sila Nida Soriano, Susan Barbeta, Jomar Trocamora, dyan po sila Sam Reyes, Marcial Malimban, Julio Sungab, Camilo Moli, Ron Esperanza. Siyempre, sa ngalan po ng dalawang magiting. Sila Julius Gonzalez at Christopher Tirambolo, Hero Ilustre Robregado nag-iiwan. Ano mang bagay na matindi at tama hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan. Aban sa iyo, ang pagsasaka po hindi simpleng trabaho lamang. Yan po ay isang paraiso. Minsan pa, bago tayo basta-basta naniniwala sa fake news, huwag tayo magpaninlang.
5: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
12: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
15: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
14: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
16: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
17: Ano nangyari?
16: Sumimplang ko talaga. Lahat kami nasakay.
18: Ako sir, ambulance driver ako.
17: Ambulance driver? Oh.
18: Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
15: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
17: Dahil hindi na umabot.
18: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala. Oo.
15: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
17: Makapal yung simento.
15: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
17: These are the reinforcements.
15: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
14: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
17: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Balabihin, Standard Time. Tatlong minuto makalipas po ang alas 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Super Typhoon Francisco patuloy na binabantayan ng pag-asa.
0: Headlines.
3: Department of Social Welfare and Development naka-alerto at handang magbigay ng tulong sa mga lugar na na maaring maapektuhan ng bagyong Francisco.
0: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang paglulunsad ng walang gutom kitchen sa lungsod ng Cebu.
0: Headlines.
3: Pangulong Marcos, personal na ininspeksyon ang nagpapatuloy na rehabilitation ng Manang River Flood Mitigation Structure sa Talisay City, Cebu.
0: Headlines.
3: Mga Pinoy mula sa Middle East na natulungan ng repatriation program ng pamahalaan, umabot na sa mahigit sa 10,000.
0: Headlines.
3: Karagdagang mga arma sinuko ni Senator Ronald Bato de la Rosa kasunod ng pagbawi sa lisensya ng mga ito.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muli, isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Martes, June 23, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide, ang inyong pong tagapagbalita. Ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Patuloy na binabantayan ng Super Typhoon Francisco na may international name na Mekhala na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Nagbabala ang DOST PAGASA sa posibilidad ng malalakas na pagulan dulot ng bagyo at ng umiiral na southwest monsoon o habagat sa ilang bahagi ng bansa. Inaasahan ang pagulan na nasa pagitan ng 50 hanggang 100 millimeters sa Batanes at Cagayan dahil sa epekto ng bagyo. Dahil sa habagat, makakaranas naman ng katamtaman hanggang malakas na pagulan ng Palawan, Occidental Mindoro at Antique ngayong araw. Ayon sa PAGASA, maaring mas mataas pa ang dami ng ulan sa mga bulubundukin at matataas na lugar. Posible ring lumala ang epekto nito sa mga lugar na nakaranas na ng mga nakaraang pagulan. Pinapayuhan naman ang mga lokal na pamahalaan at ang publiko na manatiling alerto at subaybayan ang mga opisyal na abiso ng PAGASA.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Naka-alerto at handa ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na magbigay ng agarang tulong sa mga lokal na pamahalaang maaring maapektuhan ng Tropical Cyclone Francisco. Kasabay nito, patuloy din ang pagtugon ng kagawaran sa mga komunidad sa Mindanao na naapektuhan ng kamakailang lindol upang matiyak na naabot ng kinakailangang ayuda ang mga pamilyang apektado. Ayon sa DSWD, may naka-preposition ng mahigit sa 96,400 family food packs at mahigit naman sa 18,000 non-food items sa mga warehouse ng ahensya sa Region 2 o Cagayan Valley bilang paghanda sa posibleng epekto ng bagyo. Layunin ng hakbang na ito na mapabilis ang pamamahagi ng tulong sa mga pangunahing o sa mga pangunahing pangangailangan sakaling magkaroon ng paglikas o iba pang emergency situation sa mga apektadong lugar. sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy na pinalalakas ng DSWD ang kahandaan nito upang matiyak ang mabilis at maayos na paghatid ng suporta sa mga pamilyang maapektuhan ng anumang sakuna.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng walang gutom kitchen sa ng Department of Social Welfare and Development sa Cebu City. Sa kanyang pagbisita, personal na inobserba ng Pangulo ang operasyon ng pasilidad. Sumama rin ang Pangulo sa pamamahagi ng pagkain sa mga benepisyaryo.
6: Actually, yung walang gutom kitchen ay open siya every day from 6 a.m. to 3 p.m. So, bali, nagsiserve po ng breakfast at saka lunch ang ating walang gutom kitchen para sa kung sino ang gustong magpunta dito sa ating kusina. So, bukod sa nutritional content ng mga inihahandang pagkain, tinitiyak ng ahensya ng DSWD na walang gutom kitchen na ang mga ito ay masustansya at balanse at mahalaga ring malaman ng ating mga kababayan na maingat ang DSWD sa paghahanda ng pagkain sa loob ng pasilidad.
3: Ang tinig ni DSWD Region 7 Project Development Officer 3, Carl James Ocubillo.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, layunin ng walang gutom kitchen na magsilbing komprehensibong community service hub para sa mga walang tirahan at mga individual na nakakaranas ng involuntary hunger.
7: Walang gutom soup kitchen. Itong kitchen na to ay nakabukas araw-araw katulad nung nasa Pasay niya na branch para sa ating mga pamilya na nangangailangan ng hot meals or warm meals araw-araw. Itong facility natin magbubukas to operationally starting tomorrow and it will cater to mga pamilya na nakakaranas ng involuntary hunger.
3: Si DSWD Secretary Rex Gatchalian.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kaugnayan nito, inaasahang makakatulong ang nasabing programa sa pagpapabuti ng nutrisyon at katatagahan ng pamumuhay ng mga nangangailangan ng serbisyo na ito. Ngayon din ang pangkalahatang kapakanan ng mga benepisyaryo.
8: Malaki pong pasalamat namin sa walang gutom kasi makakain araw-araw ang mga anak namin. Wala pa yan. Sa isang araw, kaisa, hindi ka dalawa lang, hindi kami makakain ng kompleto kasi mahirap lang po kami.
3: Ang isa sa walang gutom kitchen beneficiary na si Josephine Grama.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagpapatuloy na rehabilitation ng Mananga River Flood Mitigation Structure sa Talisay City, Cebu. Ang nasabing lugar ang matinding naapekto ng matinding pinsalang dulot ng bagyong Tino noong Nobyembre ng taong 2025, kung saan pinalikas ang mahigit sa 170 families na naninirahan sa tabi ng ilog. Inaasahang matatapos naman ang rehabilitasyon sa katapusan ng Hulyo ngayong taon. Kapag nakumpleto, mababawasan ang panganib anang pagbaha at mas mapoprotektahan ang mga komunidad na malapit sa Mananga River.
9: While we are rehabilitating, we have to already plan for the bigger projects, the Mananga Dam and the other projects that we will do. So tuloy-tuloy lang tayo. The work never stops. No? We just have to keep on pushing and pushing until we really come to a point na protektado na yung mga communities natin.
3: Si DPWH Secretary Vince Dizon.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project o SRIP sa Barangay Abaca, Mabini, Bohol. Sa pamamagitan ng proyekto, mahigit sa 500 hektarya ng sakahan sa 5 barangay sa mga bayan ng Mabini at Alicia ang magkakaroon ng sapat na patubig. Inaasahan naman na mapapatas nito ang produksyon ng palay at mga high-value vegetable crops ng mahigit sa 700 mga magsasaka na magbibenepisyo sa proyekto. Marinang magtanim ang mga magsasaka ng 3 beses kada taon na magre-resulta naman ng mas mataas na kita at mas matatag na supply ng pagkain.
10: Kulin namin sa pamahalaan na pantayan ang sipag ninyo. Kaya gumagawa kami ng mga pasilidad at nagbibigay ng mga kagamitan upang matiyak na hindi masasayang ang inyong pagod at ang inyong sakripisyo. Kaya sa ilalim ng administrasyon, ating itinaguyod ang mga SRP, mga small irrigation project na ganito kabilang nito sa mabini kayakay upang mapataas ang kita ng ating mga magsasaka.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mga magsasaka sa Mabini, Bohol, nagpabot ng pasasalamat sa Marcos Administration para sa pagsasakatuparan ng Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project. Narito ang balitang atid ni Raquel Bayan.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
11: Nakakatulong ng malaki sa pagsasaka at pagpapatatag ng agri-sector. Partikular sa Bohol ang pagsasakatuparan ng Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project na pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Nanita S. Agre, miyembro ng Mabini Kayakay Irrigators Association, malaking tulong ang proyektong ito sa pagpapatubig sa kanilang mga lupang sakahan, lalo't sa tubig ulan lamang nakaasa ang kanilang mga lupa at pananim. Ayon naman kay Rito Muring, presidente ng samahan, panatag na sila na mayroon na silang siguradong mapagkukuhanan ng tubig para sa kanilang mga taniman. Habang si Ellen Suelto naman, treasurer ng asosasyon, nagpaabot ng pasasalamat sa Marcos Administration para sa pagsasakatuparan ng mga planong una ng inilatag ng administrasyon para sa pagsuporta sa mga magsasaka ng bansa. Narito ang magkakasunod na tinig ni Nanita S. Agre, Rito Muring at Ellen Suelto.
12: Ang palayan talaga dito malaki-laki din. Lalo na ngayon, nadagdagan kasi yung ibang palayan na hindi talaga abuti ng mahirap talagang patubigan kung sa ulan, ngayon makakatubig na. Maraming salamat po. Thank you po, Pangulong Bongbong Marcos, sa suporta nyo sa aming magsasaka. Maraming salamat po.
13: Malaking tulong po sa amin yung irrigation, labi na po yung tubig. Kasi pag wala kasi kaming tubig doon sa amin, wala talaga kaming maaani. Kung dati, umasa lang kami sa ulan. Eh ngayon na may dumating sa amin nga blessing, yun, masaya na kami kasi may makukuna na kami ng tubig.
14: Kasi pong pasalamat namin sa NIA Administration. Kasi kung wala po sila, wala po ang aming proyekto na dam. Sila po ang may gawa nito. Ang lahat ng mga plano nasa kanila po. So, maraming salamat po NIA.
11: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang rehabilitation project ng pamahalaan sa kanyang pagbisita sa Southern Cebu. Kabilang sa mga proyekto ang slope stabilization at protection works, ang drainage improvement at rehabilitation ng mga creek sa nasabing proyekto, inaasahang mas magiging ligtas at mas mabilis ang biyahe sa Southern Cebu sa oras na matapos ang rehabilitation ng 4.55 kilometers ng Metro Cebu Expressway Segment 3A sa Naga City. Mula sa dating 25 minutes na biyahe, aabutin na lamang ng 10 minuto ang paglalakbay mula Barangay Pangdan patungong Naga Valley Industrial Park, layunin ng proyekto na makabuo ng mas matibay, mas ligtas at climate resilient na infrastruktura upang mabawasan ang epekto ng mga sakuna at maprotektahan ang mga motorista.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mga Pinoy mula sa Middle East na nakauwi na ng bansa sa repatriation program ng pamahalaan, umabot na sa 10,466 ayon po sa tala na nakuha ng Office of the Executive Secretary. Narito ang balita ng atid ni Alvin Baltazar.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
15: Nasa mahigit 10,000 ang mga Pinoy ang nakabalik na sa bansa kaugnay ng repatriation program ng pamahalaan kasunod ng pagsiklab ng Middle East crisis. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, bahagda ng nasabing datos na kanilang nakuha mula sa DMW ay kinabibilangan ng mga OFW na nasa 8,281 ay mga dependent at 362 ay mga stranded na mga Pinoy. Mula ani Recto sa nabanggit na bilang ng mga nakauwing Pinoy sa bansa as of June 17 galing ng Middle East ay nagbigay ng direktiba si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na lagyan ng pondo ang mga nakauwing OFW. Ito ang dahilan, sabi ng Executive Secretary, kaya nag-utos ang punong ekotibo na maglabas ng 3 bilyong piso na gagamitin pandagdag sa budget ng DMW para sa repatriation at reintegration program sa mga OFW na apektado ng Middle East
16: conflict. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Tuluyan ang nakauwi sa bansa ang 24 na overseas Filipino workers na naipit ng 9 na buwan sa Russia dahil sa umano'y kakulangan ng dokumento na biktima kasi sila ng illegal recruitment. Paliwanag ni Overseas Workers Welfare Administration Administrator Attorney P.Y. Kaunan, isa ito sa mga naging bunga ng pakikipagpulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin. Sinabi niya na inimbestigan na ng DMW kung ano nangyari at kung sino ang nasa likod ng illegal recruitment.
17: Nataasan kami ihatid sila sa kanila pong mga iba't ibang probinsya at bigyan din po sila ng tulong financial para makasimula sila dito dahil napakatagal din po nilang na-detene doon sa Siberia, no? Pero on the part of the Department of Migrant Workers, sinabi rin po ito ng ating mahal na Secretary Hans Leo J. Kakdak na titingnan din nila at iimbestigahan kung anong nangyari dito sa ating mga kababayan at bakit sila nakarating doon at bakit ganun ang kanilang sinapit.
3: Si OWA Administrator Attorney Patricia Yvonne P.Y. Kaunan sa Mark In, Mark Out.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik mo na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
5: Nang magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
18: Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy pong ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Nagbigay babala ang Philippine Coast Guard sa isang barko ng China Coast Guard na namatang nagpapatrolya malapit sa baybayin ng Zambales, Pangasinan at Ilocos Provinces sa Hilagang Luzon. Namataan ang Chinese Coast Guard vessel sa pinagtatalunang bahagi ng Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. Agad itong ni-radio challenge ng PCG at giniit na wala itong legal na otoridad upang magsagawa ng pagpapatrolya sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sinabi ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, na napansin nilang tila sinusundan ng barko ang direksyong kaugnay ng tinatawag na 9-dash line, ang malawak na bahagi ng karagatang inaangkin ng China. Ayon kay Tariela, patuloy na hamunin at ito dokumento ng Pilipinas ang mga ilegal na aktibidad ng China sa West Philippine Sea upang maipabatid ito sa pandaigdigang komunidad.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Matagumpay na sinagawa ng Philippine Coast Guard o PCG, Philippine Navy at United States Coast Guard ang Philippine-US Bilateral Maritime Cooperative Activity sa karagatang sakop ng Pangasinan at Calayan Island, kabilang sa mga lumahok sa nasasakyang pandagat ang BRP Melchor Aquino at BRP Sindangan ng PCG, BRP Diego Silang at AW-109 helicopter ng Philippine Navy, gayon din ang Charles Mouth Rope at Emlyn Tunnel ng United States Coast Guard. Nakibahagi rin ang Philippine Air Force sa pamamagitan ng pagde-deploy ng dalawang FA-50 fight combat aircraft upang palakasin ang maritime domain awareness, aerial surveillance at koordinasyon sa pagitan ng himpapawid at karagatan. Nakatuon ang pagsasanay sa maritime operations tulad ng communications exercises, division tactics, search and rescue exercise, at visit board search and seizure operations.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang mga balita, karagdagang mga armas sinuko naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa kasunod ng pagbawi sa lisensya ng mga ito. Ang detalye at itsante ni J. Mark Dagala.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
19: Anim pang armas ang isinuko ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Philippine National Police kasunod na rin ang revocation ng pagbawi sa kanyang license to own and possess firearms o LTOF at rehistro. Ayon sa PNP Public Information Office, pinangasiwaan ito ng PNP Firearms and Explosives Office at ang Regional Civil Security Unit 4A sa pakikipag-ugnayan sa lokal na pulisya. Nabatid na isinuko ang naturang armas ng kinatawan ng senador buhat sa kanyang tahanan sa Silang Cavite para sa ilalim sa pansamantalang pangangalaga at binapagtalima na rin sa mga umiiral na panuntunan. Dahil dito, umakyat na sa 26 ang kabuang bilang ng mga armas na isinuko ni De La Rosa kasunod ng 20 iba pa na una-una nang isinuko noong Hunyo 11. Saklaw ng revocation order ang kabuang 117 iba't ibang uri ng armas na nakarehistro sa pangalan ng senador. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Umabot sa 4 ang bilang ng mga nasawi matapos ang naganap na pamamaril sa loob ng isang paaralan sa Tacloban City. Nasa 15 pang mga mag-aaral mula sa San Jose National High School ang nagpapagaling sa iba't ibang pagamutan matapos na masugatan sa insidente na aresto ang mga otoridad ang dalawang suspect na sangkot sa pamamaril. Patuloy naman ay iniimbestigahan ang motibo at iba pang detalye ng pangyayari.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, maigpit na nagpapatupad ang pamalang lungsod ng Tacloban ng curfew para sa mga menor de edad mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw kasunod ng naganap na insidente ng pamamaril sa San Jose National High School. Ayon sa mga otoridad, paigtingin ang curfew sa barangay San Jose at sa iba pang bahagi ng lungsod bilang bahagi naman ng pinaigting na seguridad para sa kaligtasan ng publiko. Inaasahan din ang malalaka o ang madalas na police visibility at patrol operations sa San Jose at sa mga pangunahing pampublikong lugar kabilang ang Sangyawan Grounds. Ayon sa Tacloban City Police Office, hindi papayagang makapasok sa Sangyawan Grounds ang mga menor de edad maliban kung sila ay may kasamang magulang o legal na tagapag-alaga.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: School shooting incident sa Tacloban, kinundena ng Department of the Interior and Local Government pagpapatibay ng seguridad sa mga paaralan ginit. Narito ang balitang atid ni Marian Bastasa.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Mariing kinundena ng Department of Interior and Local Government o DILG ang insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na nagresulta sa pagkamatay ng tatlong estudyante at pagkasugat ng iba pa. Sa isang pahayag, nagpaabot ng pakikiramay ang kagawaran sa pamilya ng mga biktima at hiniling ang mabilis na pagaling ng mga nasugatan. Giit ng DILG, walang mag-aaral, guro o school personnel ang dapat matakot para sa kanilang kaligtasan sa loob ng paaralan na dapat ay ligtas na lugar para sa pagkatuto. Kaugnay nito ay inatasan ng DILG ang PNP na magsagawa ng masusing investigasyon at makipag-ugnayan sa DepEd at mga LGU para repasuhin at palakasin ang mga safety measures sa mga paaralan. Tiniyak din ng DILG ang patuloy na pakipagtulungan to sa mga ahensya ng gobyerno para matiyak na mananatiling ligtas at maayos na lugar ng pag-aaral ang mga eskwelahan sa bansa. Mula sa DILG para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kaligtasan ng mga paaralan ginit ni Representative Roman Romulo kasunod naman ang pamamaril sa Tacloban. Narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
21: Nagpaabot ng pakikiramay at panalangin si Pasig City Representative Roman Romulo sa mga pamilya ng biktima at kabuuang komunidad ng paaralan kasunod ng naganap na trahedya sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay Romulo na tumatay ang chair ng House Committee on Basic Education and Culture, ang naganap na pamamaril ay isang matinding hudyat na dapat nang palakasin ang proteksyon para sa mga mag-aaral. Binigyan din niya na kailangan ding tugunan ang mga malalalim na dahilan na nagbubunsod ng karahasan kabilang ang isyu ng mental health, bullying, madaling pagkuha ng armas at iba pang banta sa mga bata at komunidad. Kaugnay nito, nanawagan si Romulo sa Department of Education at Philippine National Police na magsagawa ng isang mabilis, patas at masusing investigasyon. Hinimok din niya ang mga ahensya ng gobyerno na magbigay ng agarang psychosocial support at iba pang kinakailangan tulong para sa mga biktima at kanilang pamilya. Hinikayat din ng mambabatas ang publiko na iwasan muna ang pagpapakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon o mga haka-haka habang nagpapatuloy ang investigasyon. Tiniyak ng mambabatas na nanatili siyang nakatuon sa pagsuporta sa mga patakaran at intervention para sa

0: maiwasan na maulit pa ang parehong insidente sa mga paaralan sa bansa. Agad din anyang nagbigay ng direktiba si Undersecretary Tapales at anya handa silang tumulong sa pamilya ng mga biktima sa mga estudyanteng naapektuhan sa trahedya at maging sa mga suspect na kapwa mga menor de edad sangayon sa Juvenile Justice and Welfare Law.
1: Tawag po kaagad sa opisina yung Makabata Helpline 1383 natin para mag-reach out po sa local government unit ng Tacloban po, pati na rin po sa eskwelahan para alamin po kung ano ang maitutulong po natin dun sa pamilya ng mga namatay at nasugatan, yung mga bata po, no, ng mga biktima at pati na rin po yung mga gumawa ng karahasan, kasi po ang nakakalimutan po natin dito, sila po ay mga minor din na may karapatan din na dapat obserbahan based on the Juvenile Justice Welfare Act po.
0: Samantala, ginit ni Undersecretary Tapales ang posisyon nila kaugnay sa sinusulong na pag-amyenda sa Juvenile Justice and Welfare Law. Anya, mas kailangan ng mas maigting na pagpapatupad sa batas. Nilinaw din ni Tapales na parehong protektado ng batas ang mga biktima at ang mga batang nagkasala o children in conflict with the law. Pero hindi totoong impresyon na ilan na hindi sila mapaparusahan. Kasama rin anya rito ang civil liability ng kanilang mga magulang.
1: On an academic discussion lang, if may discernment po yung mga bata na gumawa, ibig sabihin alam nila ang tama at mali at yan ay nasuri ng isang social worker at eventually ng ating korte, ng regional trial court kunyari po, pag nalamang may discernment sila, parang tumuloy po yung kaso sa kanila at mapanagot po nila. Ano, kasama na yung civil liability ng mga parents po nila dahil po dun sa danyos na kanilang nagawa po dun sa mga namatay po.
0: Si CWC Executive Director and the Secretary Angelo Tapales.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Patuloy na sinusulong ng National Commission of Senior Citizens ang digitalization ng pamamahagi ng pensyon at tulong sa mga senior citizens sa bansa. Sa panayam ng Bagong Pilipinas Ngayon, sinabi ni NCSC Chairperson Attorney Maria Merceditas Gutierrez na pinatutupad na nila ang paggamit ng digital transfer ng mga cash gift at anumang tulong na binibigay sa mga senior citizens. Anya, nagre-remit na sila ng cash assistance sa Bangko, GCash at Palawan Express para naman matulungan ang mga senior citizen na walang kakaalaman sa mga digital transactions. Nagsasagawa rin ang 16 na NCSC regional offices ng digital literacy training program para sa ating mga lolo at lola.
3: Mayroon tayong 16 na regional offices sa buong Pilipinas. At ang ating mga regional offices ay nagko-conduct ng digital literacy training program sa ating mga senior citizens at nagkakaroon din sila ng pakikipag-unayan, training, capacity building para sa ating mga OSCA. Dahil yan talaga ang hamon, lalo na karamihan sa ating mga senior citizens ay sa amin ay talagang mahirap gumawa ng mga digital transactions.
0: Si NCSC Chairperson Attorney Maria Merceditas Gutierrez.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pride BH, inanyayahan ng publiko na makisa sa Love Laban 2026 bilang pagdiriwang ng Pride Month ngayong Hunyo. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Jolly Mar Acuyong.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Inaasahang dadagsa ang libo-libong kalahok sa Love Laban 2026, ang taunang Pride Festival ng Pride PH na gaganapin sa June 27 sa University of the Philippines Diliman sa Quezon City. Bahagi ng programa ang Pride Expo kung saan magkakaroon ng marketplace, tampok ang advokasya ng naturang komunidad, Pride Villages para sa food, art, music at safe spaces sa area na maginhawa at Araneta. Gayun din ang Pride March kung saan inaasahang magtitipo ng libo-libong kalahok upang ipanawagan ang pagbabago at inklusibong lipunan. Magtatapos ang pagdiriwang sa Pride Night na magbibigay pugay sa talento, kultura at katatagan ng LGBTQIA+ community. Pakinggan natin ang naging panayam ng Radyo Magazine sa Pride PH National Convener na si Ms. Angel Romero.
5: So, it's open to everyone. It's totally free. We are inviting everyone. So, LGBT man, LGBT families, or fur moms, or fur dads, lahat po, welcome po sa Love Laban 4. It's going to be on June 27, Saturday, sa UP Diliman.
4: Layo ng pagtitip

0: po na ipagdiwang ang pagkakaiba-iba, pagkakapantay-pantay at pagsusulong ng mga karapatan ng LGBTQIA+ community sa bansa. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jolly Maracuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Unang yugto ng formal na negosasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran natapos na. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizzle Nanyong.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Matagumpay ang pagtatapos ng unang yugto ng formal na negosasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran na layong wakasan na ang digmaan ayon sa mga mediator mula sa mga bansang Qatar at Pakistan. Ayon sa ulat ng BBC na pagkasunduan ng dalawang bansa ang isang high-level committee at isang roadmap patungo sa pinal na kasunduan sa loob ng 60 araw. Ito ay kinumpirma rin ni Iranian Foreign Minister Seyed Abbas Arachi kung saan kanya ring inihayag ang malaking progreso patungo sa tuluyan ng pagwakas ng kaguluhan sa Lebanon. Bahagi ito ng kasunduang nilagdaan noong nakaraang linggo na naglalayong itigil ang ligera sa lahat ng larangan at muling buksan ang Strait of Hormuz. Nagsimula ang pagpupulong nitong linggo sa Switzerland at nakatakda namang ipagpatuloy ang mga teknikal na talakayan sa buong linggo. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
2: Cebol MLBB pasok na sa 2026 Asian Games. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
4: Lalaro sa 2026 Asian Games ang Cebol Mobile Legends Bang Bang or MLBB team matapos panguna sa qualifiers. Nagtala ng 6-1 record ang ating national team kung saan tinalo nila ang Malaysia, Laos, Myanmar, Vietnam at Indonesia. Natalo ang Cebol MLBB sa Cambodia sa ginanap na qualifiers. Mauna para sa Cebol MLBB team, sina Carl Nepomuceno, Sanford Vinuya, Alston Pabico, JP De La Cruz, Dave Viana Jr. at Dwayne Pillas. Samantalang ang coaching staff naman ng koponan ay pangunahan ni head coach Alec Alvarado, analyst Kim Sebanes, at assistants Francis Clindro, Michael Bocado at Denver Miranda. Gaganapin ang Asian Games 2026 sa Aichi, Nagoya sa Japan sa darating na Setyembre. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik mo ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 37 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
6: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
7: Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Putol asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
14: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
17: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Provincial Health Office ng Mountain Province nanawagan na iwasan ang pagkakaroon ng chronic kidney disease. Detalye mula po sa Radyo Pilipinas Bontok. Narito si Apollo Padain.
18: Radyo Pilipinas. Report.
2: Apollo.
19: Nanawagan ang Provincial Health Office ng Mountain Province sa mga empleyado ng gobyerno na iwasan ang sakit sa kidney na tinaguriang chronic kidney disease o CKD. Ayon kay Brenda Kayat na isang nurse sa Provincial Health Office ng Mountain Province, ang CKD ay dulot ng hypertension, sobrang katabaan sa katawan, sobrang pagkain ng asin, paggamit ng herbal supplements at walang prescription na gamot at paninigarilyo. Ang simptomas ng CKD ay makikita sa pagmamanas sa mukha, paa at binti, laging naihi, may dugo naman sa ihi, walang ganang kumain at laging sumasakit ang likod ng katawan. Para sa Bagong Pilipinas, Apollo Padain, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
17: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Health Center evacuation plan, sinusulong ng Dagupan City para sa mahigit na kahandaan sa kalamidad. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang balitang atid ni Sarah Kayabiyab.
18: Radyo Pilipinas. Report.
2: Sarah.
20: Higit pang pinalalakas ngayon ng pamalang lungsod ng Dagupan ang kahandaan nito laban sa mga sakuna sa pamamagitan ng pagtalakay at pagbuo ng City Managed Evacuation Center Health Focus Plan. Nakatuon ang naturang plano sa pagtiyak ng maayos at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan sa panahon ng mga emerhensya kabilang ang malalakas na lindol gaya ng ibinababalang The Big One at mga posibleng insidente ng tsunami. Dinaluhan ang pulong ng mga kinatawan mula sa iba't ibang tanggapan ng lokal na pamahalaan, Department of Health at iba pang katuwang na ahensya na may mahalagang papel sa pagsusulong ng kalusugan at kahandaan sa sakuna. Ayon sa mga opisyal, ang mga hakbang na ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamalang lungsod ng Dagupan na mapalakas ang sistemang pangkalusugan at matiyak ang kahandaan ng syudad sa pagtugon sa mga pangailangan ng mamamayan sa mas mahusay, mas ligtas at mas epesyenteng serbisyong pangkalusugan sa lahat ng Dagupenyo sa panahon ng sakuna at iba pang emerhensya. Para sa Bagong Pilipinas, Sarah Kayabiyab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
17: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sabdang Rural Health Unit, sertipikado na bilang Animal Bite Treatment Center. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes. Narito ang balitang atid ni Maisel Estoy.
18: Radyo Pilipinas. Report.
2: Maisel.
21: Isa ng ganap na Animal Bite Treatment Center ang Rural Health Unit ng Sabdang matapos nitong matagumpay na makabasa sa mga pantay ng Department of Health para sa naturang sertifikasyon. Ayon sa RHU, natugunan ang pasilidad ng tatlong pangunahing layunin ng isang Animal Bite Treatment Center kung saan ito ay nagbibigay ng ligtas at epektibong kapaligiran para sa mga pasyente at kawani. Wastong pangangasiwa sa mga kaso ng rabies exposure at mahigpit na pagsunod sa mga pulisi at gabay para sa maayos na operasyon nito. Nagpahayag ng pasasalamat ang RHU Sabtang sa certification team ng DOH Cagayan Valley Center for Health Development sa kanilang binigay na suporta at paggabay sa pagproseso ng sertifikasyon. Sa pagkakaroon ng sertipikadong Animal Bite Treatment Center sa isla, mas mapapalapit na sa mga residente ng Sabtang ang serbisyong medikal para sa mga kaso ng kagat ng hayop bilang bahagi ng layunin ng pamahalaan na magkaroon ng mas ligtas, mas malusog at rabies-free na komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Maisel Estoy, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
17: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kababaihang PDL sa Lucena City, sumailalim sa Computer Literacy Training. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang balitang atid ni Mara Grezula.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Mara.
13: Sumailalim sa basic computer literacy training ang persons deprived of liberty o PDL sa BJMP Lucena Female Dormitory sa pangunguna ng DICT Quezon bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Information and Communications Technology Month 2026. Ayon sa pabatid ng DICT Quezon sa naturang pagsasanay, nabigyan ang mga kalahok ng kaalaman at praktikal na kasanayan sa paggawa ng dokumento, data management at pagbuo ng presentation gamit ang office productivity tools. Bahagi ito ng pagsusulong ng inklusibong digital transformation sa pamamagitan ng pagpapalawak ng mga oportunidad sa pag-aaral ng information and communications technology para sa iba't ibang sektor ng lipunan. Inaasahan ding makatutulong ang programa sa pagpapalawak ng digital skills ng mga PDL, paghahanda para sa posibleng hanap buhay sa hinaharap at kanilang muling paglahok sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grezula. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Visayas. Maya-maya sa pagbabalik ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 45 minutes makalipas po ang 6 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
23: Ito ang Presidential Broadcast Service.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
23: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
0: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. 2 children in conflict with the law nasa kamay na ng pulisya matapos ang pamamaril sa loob ng isang paaralan sa Tacloban City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Narito ang report ni Daisy Belizar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Daisy.
26: Napasa kamay na ng Police Regional Office 8 ang 2 children in conflict with the law o CICL na sangkot sa naganap na pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City kahapon. Mariin namang kinundinan ng Department of Education Region 8 ang marahas na insidente. Habang agad silang nakipagtulungan sa mga otoridad para higpitan ang seguridad at matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at guro. Samantala, mabilis ding umaksyon ang Department of Social Welfare and Development Region 8 upang maghatid ng agarang psychosocial support at psychological first aid sa mga biktima at nakasaksi sa pangyayari upang matugunan ang trauma. Sa ngayon, nasa pangangalaga na ng mga kaukulang ahensyang mga nasabing minor de edad para sa tamang disposisyon ng kanilang kaso. Habang patuloy ang panawagan ng Department of Education at DSWD para sa kapayapaan at kaligtasan sa loob ng mga paaralan. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga apektadong mag-aral at guro, sinailalim sa Psychosocial Support Intervention. Matapos po ang pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod. Narito ang report ni Dalia Orit Atuel.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Dalia.
27: Agad na nagsagawa ng psychological first aid at iba pang psychosocial support interventions ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 8 para sa mga naapektuhan ng insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City kahapon. Ayon sa DSWD 8, bilang bahagi ng paunang pagtugon, nagsagawa ng assessment ang mga social worker ng DSWD sa apektadong paaralan upang matukoy ang mga serbisyong kinakailangan ng mga biktima at kanilang mga pamilya. Naglaan din ang ahensya ng libreng transportasyon para sa 15 mag-aaral na hindi agad nakauwi matapos maiwan ang kanilang mga personal na gamit sa loob ng paaralan kasunod ng pangyayari. Patuloy namang magsasagawa ang DSWD ng iba pang psychosocial support interventions upang matulungan ang apektadong individual na makabangon mula sa trauma at emosyonal na epekto ng insidente. Tiniyak din ng ahensya ang patuloy na pagbibigay ng kinakailangang tulong at serbisyo sa mga biktima at kanilang mga pamilya sa pakikipagtulungan sa lokal na pamahalaan at iba pang katuwang na ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiara Orit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, So Good.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 49 minutes makalipas po ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of José Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
5: Touch Me Not may not just be the title translation of José Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
4: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless chemise, and the panuelo, which is a stiff scarf.
5: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
4: Sa pagplansya yan. Gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
5: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
6: Good evening, my name is Gloria Diaz, and I'm from Manila.
7: Miss Philippines!
5: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
4: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
5: Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisóstomo Ibarra don't end up together, but that's for another cultura.
4: It sure is. Now that's a quick look at cultura, because our culture is cool.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Paglilinis ng Iligan River. Patuloy sa ilalim ng Oplan kontra baha. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iligan City. Narito ang balitang atid ni Sheriff Timhar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Sheriff,
28: lumampas na sa itinakdang target ang dredging operations o pagpapalalim ng Iligan River sa Barangay Tubod, Iligan City bilang bahagi ng Oplan kontra baha ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon kay DPWH 10 OIC Regional Public Affairs and Information Officer J. Micah Maraginota, umabot na sa mahigit 100,000 cubic meters ang nahukay na putik sa ilog, tumbas ng 126% ng target na 80,000 cubic meters. Patuloy rin anya ang pagtanggal ng mga bara sa mga kanal at sapa sa Barangay del Carmen at Mahayahay. Kabilang dito ang mahigit 125.30 cubic meters na nalinisan sa Saranay Creek, habang lampas kalahati na rin ng target ang natapos sa Rojas Avenue at Mahayahay Creek. Bahagi ang mga hakbang na ito ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabawasan ang pagbaha at maprotektahan ang mga komunidad sa Iligan City. Matatanda ang matinding hinagupit ng bagyong basyang ang Iligan noong Pebrero na nagdulot ng malawakang pagbaha at pinsala kung saan libu-libong residente ang naapektuhan, kaya isinailalim agad ang lungsod sa state of calamity. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pamahalang lokal ng Zamboanga, pinaigting ang mga akbang upang mapigilan ang pagpasok ng bird flu sa lungsod. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga City. Narito ang report ni Justin Bulanon.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Justin.
11: Pinaiigting ng pamahalang lokal ng Zamboanga sa pamagitan ng Office of the City Veterinarian ng Disease Prevention Control Program upang mapigilan at maiwasan ang pagpasok ng avian influenza o bird flu sa lungsod. Ayon kay City Veterinarian Dr. Arcadio Cavan, kabilang sa mga hakbang ay ang paghihigpit ng border at pagpapatibay ng mga contingency plan kasunod ng mga naitalang kaso ng bird flu sa Misamis Occidental at ilang mga lugar sa Zamboanga Sibugay nitong mga nakaraang buwan. Partikular anya sa mga pinagtitibay ay ang sanitary at control checkpoints ng syudad sa Barangay Licoma at Timbapa sa pakipagtulungan ng sektor ng seguridad. Maliban anya sa banta ng bird flu, bahagi rin ng mga pagsisikap ay upang maprotektahan ng livestock at poultry na lungsod sa iba pang uri ng mga sakit tulad ng African Swine Fever ASF at iba pang zoonotic diseases na maring makaapekto hindi lamang sa mga hayop kundi maging sa tao. Nagkipaugnayan na rin ng AUCVET sa City Disaster Risk Reduction Office upang palakasin ang avian influenza contingency plan upang maging handa sa pagtugon at matiyak ang kaligtasan sa kalusugan at mapanatili ang kabuhayan ng mga mamamayan sa lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Martes, June 23, 2026. Sa pangalan po ng ating mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Production Team. Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
15: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Natatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
14: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
16: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
18: Ano nangyari?
16: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
19: Ako sir, ambulance driver ako.
18: Ambulance driver? Oh.
19: Lagpas dalawang oras. ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
15: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
13: Dahil hindi na umabot.
19: Ang nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
15: Sir President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
13: Makapal yung semento.
15: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
13: These are the reinforcements.
15: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
14: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
13: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan. Radyo

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Araw po ngayon ng Martes, ika-23 ng Hulyo, taong 2026. Sa bayan po tayo napakikigan sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, PBS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa buong bansa at napakikinggan sa 104.3 The Capital FM. At napapanood sa mga social media account ng Radyo Pilipinas. Samantala, papasukin muna natin ang balitang ito. DSWD nagpaabot na ng tulong pinansyal sa mga estudyanteng sugatan matapos ang shooting incident sa isang paaralan sa lungsod ng Tacloban, Salite. Ang buong detalye ihatid ni Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Bukod sa total support ay nagpaabot na rin ng tulong pinansyal ang Department of Social Welfare and Development sa mga estudyanteng biktima ng insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon sa DSWD Field Office 8, matapos ang kanilang isinagawang assessment ay iniabot nito ang 100,000 pinaso para sa 9 na sugatang mag-aaral na kasalukuyang nagpapagamot sa iba't ibang ospital sa lungsod. May 4 pang estudyante na nakatakda ring makatanggap ng kaukulang intervention sa mga susunod na araw. Tiniyak naman ng DSWD ang pagbibigay ng Bureau Assistance sa pamilya rin ng mga nasawing mag-aaral. Bukod dito, magsasagawa rin ang DSWD at ang City Social Welfare and Development ng case conference para matukoy ang angkop na intervention para naman doon sa 2 minor de edad na suspect. Una na rin nagpaabot ng pakikiramay si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay at tiniyak ang patuloy na suporta ng pamahalaan para matulungan ng mga biktima na unti-unting makabangon mula sa trahedya. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, Marian Bastasa. Samantala, ako po muna inyo po makakasama sa isang oras na paluntuntunang
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 ng umaga, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Ang inyo pong lingkod, Christopher Tirambulo, sa ngalan po ni Alan Alanige. Mga kasama, makakausap po natin ang tagapagsalita po ng Department of Social Welfare and Development upang bigyan po ng kalinawan at paliwanag hinggil sa mga bagong polisiya at aksyon ng DSWD hinggil po sa nangyaring shooting incident sa isang paaralan dyan sa Tacloban City, Leyte. Gayun din mga kasama, ang bagong polisiya ng DSWD hinggil sa pagbibigay ng tulong sa mga kababayan natin na hirap sa buhay, magbibigay willing po ang DSWD na magpaabot ng tulong sa mga kababayan nating indigents sa isang malaking pharmaceutical company sa bansa. At ngayon, makakausap po natin ang tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang iba po si Assistant Secretary Irene Dumlao. Magandang umaga po, Asec Irene. Si Christopher Tirambulo po ito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Manila.
5: Christopher, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga din sa lahat ng sumusubaybay ng iyong programa.
3: Asec, kumusta naman po ang DSWD sa mga oras na ito?
5: Well, tayo po ay kasalukuyang nasa General Santos at magtutungo tayo sa Balut Island, sa Jose Abad Santos, gayon din sa Glan Sarangani upang mamahagi ng emergency cash transfer sa mga kababayan po natin na naapektuhan ng 7.8 magnitude na lindol. Itong emergency cash transfer ay isang adaptive strategy that bridges the gap between emergency response, disaster response, and early recovery. Ito ay tulong na pinapaabot natin kasi alam naman natin na hindi po lahat ng kinakailangan ng isang disaster-affected family ay nilalaman po ng isang family po pa. That's the reason why nabibigay tayo ng cash transfers para mabili rin ng ating mga kababayan yung iba pa nilang mga pangangailangan gaya ng gamot, pagkain ng mga bata, at gayon din yung pwedeng pagsasayos ng mga nasira nilang mga kagamitan o kabahayan. This will complement, of course, the financial assistance that is being provided by other government agencies, Chris.
3: Asec, dahil nga po may mga estudyante na biktima po ng malakas na lindol dyan po sa Mindanao, yun nangyari din po dun sa Tacloban, Leyte, na mayroon pong mga estudyante na naging biktima, o sabihin natin na hindi man sila naging biktima, o yung mga naging testigo po doon po sa nangyaring shooting incident. Ano po ang action po ng DSWD po sa nangyaring kaguluhan doon?
5: Well, nakakalungkot, Chris, itong nangyari dyan nga po sa Tacloban City na meron pong mga bata na na-involve. Ang DSWD po sa pamamagitan ng aming pong field office ay agad na nagsagawa o nagbigay ng psychosocial intervention, psychosocial support dito po sa mga pamilya ng nawalan, gayon din po sa mga naka-witness, mga teachers, mga ibang mag-aaral, nang sa gayon makatulong sa pagproseso ng kanila pong na-witness, na-ramdaman, naranasan, na-trauma, stress. Immediate po tayo na tumulong sa mga individuals po na ito. And magpapatuloy yung pag-provide natin ng karagdagang pang-suporta dahil nakatutok po ang DSWD sa issue po na ito.
3: O samantala kasi, Asec Irene, hinihikayat din ng DSWD ang publiko na maging responsable sa paggamit ng social media at iwasan ang pagkakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon at sensitibong larawan o video na maaari magdulot ng karagdagang trauma at paglala sa mga naapektuhan. Ano po masasabi niyo po, Asec Irene? Dahil siyempre, hindi naman natin maiiwasan yung mga kababayan natin na nag-share po ng video. Pero ano ba dapat ang maging action nila sa nangyaring insidente ito?
5: Well, gaya nga lang nabanggit ko, Chris, sabi nakapag yung mga social workers natin, nakapag-provide yan ng immediate na psychosocial support, ng counseling, gayon din ng assistance, particularly during this difficult time. But mahalaga rin ang partisipasyon at kooperasyon ng publiko hinggil sa ibinibigay natin ng mga interventions para ma-address nga yung pong trauma, yung stress na naranasan ng bawat isa po na nandun sa area. Kaya tama yung nabanggit mo na dapat yung publiko ay maging kaakibat natin at maging active partners in ensuring na ito pong heartbreaking incident na ito ay hindi po kumakalat yung mga impormasyon that are sensitive, sapagkat dapat maging maging child sensitive tayo, maging rights based, and of course maging responsive dun sa pangangailangan po ng mga pamilya nung naging biktima at ng mga children involved, at gayon din nga nung sabi ko na lahat na naka-witness po doon sa pangyayari. Tayo po sa DSWD, again, hihikayat po ang publiko na maging kabahagi po tayo sa pag-recover nito pong mga individuals involved.
3: Kasi kay Irene, itong debriefing process po ito, gaano po katagal ito? Tsaka meron din po bang gamot na ibinibigay po sa mga individual na sa ilalim dito?
5: Well, alam mo, Chris, of course, yung immediate psychosocial intervention yung binibigay natin. But yung kinakailangan ng mas masusi pa na intervention, binirefer natin sa ating pong partners, particularly from the Department of Health and other private organizations na may expertise hindi dito, para kung kinakailangan pa ng mas masusi na medical attention ay nai-provide ito. No? Yung ating mental health and psychosocial support services ay of course nag-i-extend doon sa mga iba pang pangangailangan ng mga apektadong individual.
3: Asek, sa ibang usapin naman po, mas pinadali at pinalawak po ng Department of Social Welfare and Development na pagkuha po ng gamot dahil maaari na rin pong gumamit ang ahensya o ng DSWD guarantee letter sa mga piling mercury drug branches sa buong bansa. Maaari niyo po bang dagdagan po ito, Asek, kung ano po ang mga nakapaloob dito sa polisiya?
5: Yes, Chris. Alinsunod po sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawin po na mas mabilis, mas maayos, at mas epesyente yung pagpapahatid po ng ating serbisyo, particularly doon sa mga vulnerable sectors na nangailangan po ng medical assistance. Ano? Patuloy na naghanap ang DSWD ng mga pamamaraan upang mapalawak at mapalapit ang access ng ating mga benepisyaryo sa mga kinakailangang tulong. Kaya po tayo nagkaroon ng partnership with Mercury Drug para po yung pangangailangan sa gamot ng mga vulnerable sectors natin ay agad po na maibigay. Actually, Chris, simula po ng Hunyo ng taong kasalukuyan, yung 262 na selected branches ng Mercury Drug ay tatanggap po ng guarantee letter mula sa Assistance Individuals in Crisis Situation ng DSWD. So, yung mga pangangailangan po nila ng gamot at iba pang mga medical supplies ay mabilis na po nilang ma-access because of this partnership.
3: Asek Irene, kapag halimbawa po yung nabigyan po ng guarantee letter, parte rin po ng sektor na nagbibigay din po ng 20% discount, halimbawa senior citizen, makaka-avail din po ba sila ng senior citizen discount?
5: Well, ganito kasi ang proseso, Chris. Yung pong beneficiary o yung client magtutungo sa DSWD, i-assess ng ating social worker, ipapakita yung prescription, and then itatawag natin o i-coordinate natin sa Mercury Drug, and then if available, we will issue the guarantee letter addressed to Mercury Drug. Ngayon po, yung gamot na yan ay i-dispense ng Mercury Drug dun sa client. Lahat po nung nandun sa prescription ay i-dispense dun sa client, and then DSWD na po ang magbabayad doon po sa gamot na dispense ng Mercury Drug doon sa ating pong client. So any applicable discounts of course will apply.
3: Asek, gaano po karami pwedeng bilhin na gamot po? Good for 1 month po ba? O yung buong reseta na nakasulat po sa prescription po ng doktor?
5: Yes, that's correct, Liz. Kung ano po yung nakalagay doon sa prescription ay siyang i-dispense ng Mercury Drug doon po sa ating client.
3: Okay, Asek Irene, gawin naman po tayo sa ibang usapin na dahil po meron pong walang gutom kitchen ang inilunsad po dyan sa lungsod ng Cebu. Opisyal na pong binuksan ito kahapon kasama po si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at si DSWD Secretary Rex Gatchelian. Ang ikalawang walang gutom kitchen sa Cebu. Ano po ang maaasahan po ng ating publiko na maibibigay na serbisyo ng walang gutom kitchen?
5: That's correct, Chris. Kahapon nga na sa Cebu tayo para pasinayaan yung pagbubukas ng walang gutom kitchen dyan nga po sa Cebu. So dito po magpo-provide tayo ng mga hot, nutritious meals sa mga individuals who are facing involuntary hunger. Ito po yung mga wala pong makain sa pang-araw-araw ay maaari pong magtungo dyan nga po sa ating walang gutom kitchen that operates through the donations from hotels and restaurant associations and from other donors. So as long as meron pong ano no, as long as supplies are available, makakapag serve po tayo ng pagkain sa mga individual na nakakaranas po ng gutom dyan po sa Cebu.
3: Sec, ano po ito? 24/7 po ba yung operation po ng Walang Gutom Kitchen?
5: Well, similar to the one we have in Pasay City, ito po ay magbubukas ng alas 8 ng umaga for breakfast, and we will also serve lunch. And hanggat meron pa pong food ay no, makakapag-serve tayo hanggang afternoon snack. So, ano po ito? We operate Monday to Friday, similar nga po to Pasay. But of course, in some cases, nagbubukas din po tayo ng weekend.
3: Sec Irene, ano po ba yung requirements para po makakain po sa Walang Gutom Kitchen?
5: Chris, kinakailangan lang po na magtungo sila sa ating Walang Gutom Kitchen, either in Pasay or in Cebu. And sila po ay i-re-register natin sa system, bibigyan po sila ng stub o ng chip, and then diretso na po sila doon sa ating pong kusina at hahainan na po sila ng masarap at masustansyang mga pagkain.
3: Last question po, Sec Irene, ito po bang Walang Gutom Kitchen po ay madadagdagan pa sa ibang parte ng bansa?
5: That's correct. Alinsunod sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na i-reduce o lutasin natin ang kagutuman sa ating pong bansa, magbubukas din po ng isa pang Walang Gutom Kitchen dyan naman po sa bahagi ng Mindanao, particularly sa Zamboanga City. At inaasahan po na sa taon na ito ay may isa sa ayos. Ongoing na po yung preparations para po sa pagbubukas ng isa pa nating Walang Gutom Kitchen.
3: Asek, any message po sa publiko?
5: Ang DSWD remains committed to provide social welfare and development activities or interventions para sa ating pong mga kababayan. Alinsunod na rin po sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin na lahat po ng tulong ay may ipapaabot sa mga kababayan natin lubos na nangangailangan. Magandang umaga.
3: Maraming salamat po, Assistant Secretary Irene Dumblao, ang tagapagsalita po ng Department of Social Welfare and Development. Huwag po kayong bibitir, magbabalik pa po ang programang
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 ng umaga, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili,
7: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin,
7: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
9: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo
10: Publiko.
11: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
12: Collab.
13: Public Service Sports Radio.
14: Ang taginting ng FM
15: at lakas ng AM
16: sa iisang himpilan.
17: Pinagsanib na puwersa
18: para sa mas malawak na
19: serbisyo publiko.
20: Radio Magazine 1278.
21: Sports Radio 918.
22: Radio Pilipinas.
23: Radio Publiko
24: 738.
25: At Radio Pilipinas World Service.
26: Mapapakinggan na
27: sa Capital 104.3 FM.
28: Capital 104.3.
29: The AM and FM collab.
30: Sa Capital 104.3 FM.
31: Radio Pilipinas.
32: Radio Pilipinas.
33: And Capital 104.3 collab.
34: Collab.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radio Pilipinas.
2: Radio Publiko.
7: Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Mga kasama, sa puntong ito, makakausap po natin ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard hinggil po sa nangyari pong entrapment operation dyan po sa Biliran na nagresulta po ng pagkakaaresto ng isa nilang tauhan. Nakakasama po natin ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard na si Commander Noemi Cayabyab. Magandang umaga, Commander Noemi. Si Christopher po ito ng Radyo Pilipinas Manila.
35: Yes, Sir Christopher. Magandang umaga po at sa lahat po nakikinig at sumusubaybay sa inyong programa.
3: Commander Noemi, kwentuhan nyo naman po kami. Ano po ba yung nangyari dito sa Biliran? Bakit nagkaroon ng entrapment operation dito at nahuli yung isa nyong tauhan? Bakit po ba nahuli? Ano po bang ginawa ng inyo pong tauhan?
35: Well, based sa initial report na naibigay sa atin, Sir Christopher, no, nagsimula ito na makatanggap ng reklamo mula sa mga lokal na mangingisda at ito na ang Criminal Investigation Detection Group ng Biliran ay nagsagawa po ng entrapment operation. Pero ngayon po, Sir Christopher, ang direktiba naman po ng aming commandant na si Admiral Ronnie Hilgaban, a zero tolerance policy po tayo pag ganito may mga misconduct po ang ating po mga tauhan. At sinimula na rin po ng Philippine Coast Guard ang ihiwalay na investigasyon kaugnay po sa pagkakaresto ng ating pong isa sa mga tauhan na nakatalaga po sa Biliran dahil umano sa kaso ng extortion po.
3: Ano klaseng extortion po ginawa po ng inyong tauhan?
35: Well, ongoing po ang investigation natin dyan, Sir Christopher, para malaman po yung kabuuan na reklamo po dito sa ating pong tauhan. Kaya naman po ang ginagawa natin ngayon is nakikipagtulungan rin po tayo sa Philippine National Police kasabay po ng parallel investigation na isinasagawa po ng Philippine Coast Guard.
3: Itong tauhan nyo po ito, bali, ano nagreklamo, isang mangingisda, tama po ba ko?
35: Yes, mga lokal na mangingisda po yan, Sir Christopher.
3: So, paano po yun nangyari? Ito lang po grupo na to na nagreklamo o matagal na po niya ginagawa po ito, Commander? O kung may idea po kayo, ma'am?
35: Well, as to the comprehensive complaints po dito, kasama po yan sa iniimbestigahan natin ngayon, Sir Christopher.
3: Okay po, sa ibang topic naman po tayo, Commander, ano po ang ginagawa po paghahanda ng PCG kaugnay po ng Super Typhoon Francisco?
35: Well, nagbigay na po ng direktiba si Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez kasama po ng aming commandant na si Admiral Ronnie Hilgaban na sa pagdaan po nitong bagyong Francisco at pagsimula rin po Sir Christopher ng habagat na siguraduhin po ang pagbibigay ng mabilis na pagtugon, naka-heightened alert status po ang Philippine Coast Guard, ang operating units nito, particularly sa mga apektadong lugar sa may northeastern Luzon. Nag-activate na rin po tayo ng ating deployable response group. Ito po ay composed ng ating medical personnel kasama po ang ating mga rescue swimmers. Naka-standby na rin po ang ating mga floating assets kasama rin po ang ating mga radio communication to conduct immediate response humanitarian assistance kung kinakailangan po. We are also in close coordination with the local government units together with the Disaster Risk Reduction and Management Office to maximize po yung utilization ng lahat ng ating response resources, kasama na rin po ang ating regular na coordination sa mga ahensya, katulad po ng PAGASA for the regular weather updates, at patuloy po ang isinasagawa nating information dissemination, particularly sa area po ng mga coastal residents, yung ating po mga mangingisda, Atit po siya pinapaalalahan ng sekretong hindi po maganda ang panahon ay iwasan po muna ang maglayag para makaiwas rin po sa mga insidente.
3: Commander, ano po ba yung mga laging binibigay na serbisyo ng ating mga kababayan kapag mga ganitong sitwasyon po?
35: Well, una-una, Sir Christopher, yung pagmo-monitor po ng ating mga pantalan. So currently, halos 4 na pantalan po ang ating minomonitor sa mga apektadong area. Ito yung Itbayat, Pasco, Ivana at saka Santa Ana. Nagkaroon na rin tayo ngayon ng temporary suspension ng lahat ng trips, no? Ibig sabihin, regardless po ng gross tonnage ng mga sasakyang pandagat, since nakataas po ang signal number 1. And of course, yung pagpapaalala sa mga mangingisda na kung again, getong masama po ang lagay ng ating dagat, ay huwag po munang umalis at makipag-ugnayan po palagi sa atin po mga coastal barangays para makapagbigay po ng mga safety reminders po.
3: Commander, meron na po ba kayong nahuli na lumabag po sa mga paalala po ng PCG?
35: So far, Sir Christopher, wala pang na-i-report sa atin at kami po ay nagpapasalamat sa pakikipagtulungan rin po ng ating mga kababayan.
3: Ma'am, manghihingi po kami ng update regarding po doon sa naganap po na malakas na lindol po sa Mindanao. Ano na po ang update po sa mga operations na ginagawa po ng PCG?
35: Well, patuloy po ang deployment, hindi lamang po ng ating mga tauhan, kasama rin po ang lahat ng ating floating assets na available po sa area. Kasama rin po ang pag-deploy ng ating Coast Guard K-9 Working Dogs. Actually, sa area po ng Barangay Ilaya, sa Maiglan, Sarangani, ay patuloy po ang sinasagawa nating search and retrieval operations dahil meron po tayong na-report na isang missing individual dyan. At malaking tulong po itong ating working dogs na si Talia at saka Siri dahil yung ating previous operations ay sila rin po ang nakapagbigay ng positive na indication at na-extract po natin itong

0: sa may Jose Abad Santos po sa may Davao Occidental. So ito pong ating desalinator units, it has the capacity po to produce 10,000 liters of potable water para po makatugon po sa mga pangangailangan po ng ating po mga kababayan dyan. Nag-deploy rin po tayo ng ating barko, itong BRP Corridor. Ngayon po ay nasa General Santos na ito. Lulan po nito ang halos 200 tons of relief items to include po yung mga family food packs, mga hygiene kits at mga bigas at saka tubig po. At again, bukod po sa ating barko, tayo rin po ay nagposesyon ng ating PCG helicopter. Ngayon po, ito ay nasa Jensen. Kahapon, dineploy po natin ito to conduct aerial surveillance, hazard assessment, at mapping activities po kasama ang Mines and Geoscience Bureau po.
1: Commander, may mga insidente din po kasi na bali yung isang yate na may karga pong relief goods ang nasunog, tsaka yung isang at pickup truck na aksidente na may kasamang relief goods. Kayo, ito po bang mga insidente nito, nabibigyan din po ba ng tulong ng PCG na nagsagawa rin kayo ng rescue operation at mga ganun po?
0: Yes, tama po kayo. Yung nabanggit niyo po na nasunog po na yate, ang unang tukmugon din po dyan ay ang Philippine Coast Guard, kasama rin po yung mga local fisher folks po natin sa area. So lahat naman po ng mga pasahero na sakay po ng yate that time ay na-rescue rin po natin.
1: Gandang balita po, Commander. Dahil po ongoing pa yung rescue and retrieval operation, gaano po katagal po yung isasagawa pong operation na to? Hanggang may mag-declare po ba o hanggang makumpleto po yung numbers na hinahanap natin?
0: Well, Sir Christopher, yan naman talaga ang ating layunin sa lahat ng ating mga search and retrieval efforts na ginagawa na mahanap eto mga reported na nawawala po. So ngayon po kasi ang nagiging challenge po sa area based po sa feedback na natatanggap natin sa ating mga kasamahan is usually yung kapal po ng lupa dahil ito po ay landslide incident at saka yung instability po ng lupa o ng soil, no? So it would cause risk din po kasi sa atin po mga responders. So in every operations din naman po, aside sa our objective to locate itong missing individual, is to ensure as well yung safety ng ating mga responders. So as we speak, Sir Christopher, ay ongoing po ang ating operation na ginagawa dito po sa may barangay Ilayan. Nabanggit ko po kanina.
1: Po ASEC, Commander, yun doon po bang sa mga rescue operation, tuloy-tuloy pa rin po yung paghahanap po ng mga aso? Kasi yung nabanggit niyo pong aso, I think dalawa po yun, malaki talaga yun na ibigay na location sa mga rescue operation, as rescue operation personnel. Kasi nalalaman ka agad nila kung nasaan yung mga bangkay eh.
0: Yes, tama kayo, Sir Christopher. Ito pong working dogs natin na nabanggit ko si Talia at saka Siri. Ito po ay mga search and rescue working dogs. Dogs po. So, ibig sabihin, yung kanila pong capability is really to locate mga bodies, buhay man po yan or patay po. Yun po ang kanilang kakayahan. So, ito naman pong ating mga aso ay talagang tested na po sa lahat po ng mga retrieval or even mga rescue efforts na iginagawa po ng Philippine Coast Guard.
1: Commander, may plano po ba kayong nagdagdagan pa yung aso?
0: I'm sorry, Sir Christopher.
1: May plano pa po kayo magdagdag pa ng deployment po ng searching dogs po?
0: Well, pagdating po dito sa may Sarangani, apat po ang nakadeploy sa natin na aso dito. Yung dalawa ay sa ibang area po. And again, ito na lang naman po ang area na hinahanap natin na meron pang reported na missing individual. Yung mga previous deployment po ng ating aso, sila rin po actually ay nakapagbigay po ng positive indication na kung saan nakapag-extract rin po tayo, unfortunately, ng mga bodies po sa area na reported sa atin.
1: Mabuhay po kayo, Commander Noemi Cayabya po, ang tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard. At sa buong hanay po ng Philippine Coast Guard, maraming salamat po sa walang pagod at sawa niyong pagbibigay serbisyo, lalo na sa mga ganitong insidente ng lindol at sama ng panahon.
0: Yes, Sir Christopher, makakaasa po ang ating mga kababayan na mabilis na pagtugon po ng Philippine Coast Guard. Maraming salamat po, Sir Christopher, at magandang umaga po.
1: Maraming salamat, Commander Noemi Cayabya, ang tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard. At sa susunod po na palutuntunan ng boses, makakausap po natin ang ang administrador ng National Irrigation Administration.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738

0: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili,
2: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
0: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service
4: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami, o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito, o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
6: Hi! Would like to order one caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go! Okay. Ang mga ilaw! Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin! Para bawas bill mo!
7: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
8: Mga kasama, sa puntong ito, nais lang nating batiin ang mga nanonood po sa ating social media account na si Lu Panganiban mula dyan po sa ating kapatid sa Harap Buhay sa DZXL po. Tsaka si Paulo Franco po ang bagong medical technician sa Marita Clinic sa lungsod po yan ng Maynila. Sa puntong ito, makakausap naman natin ang MMDA Metro Traffic Base, si Ann Gozon, upang alamin ang sitwasyon ng daloy ng trapiko sa Calacang, Maynila. Magandang umaga po, Ann Gozon. Si Christopher Tirambolo po ito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Manila.
9: Magandang umaga po, Sir Christopher. Sa lahat po nakikinig sa Radyo Pilipinas, lagay po ng ating trapiko sa mga oras ito sa may EDSA Southbound. Asahan na po natin pagbagal ng daloy sakyan sa may Cubao hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Paglagpasanan po yan, tuloy-tuloy po ang bilis ng daloy sakyan, masusunod na lamang po ng pagbagal sa may Cabrera hanggang makarating na po tayo ng Top Avenue. Ang ating EDSA Northbound po sa may FB Harris hanggang Top Avenue, asahan natin pagbagal ng daloy sakyan, masusunod na sa pagbagal sa may Magallanes Flyover hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Moderate traffic po sa dito po sa may Boni hanggang makarating na po tayo ng Ortigas. Paglagpasanan po yan, tuloy-tuloy po ang bilis ng daloy sakyan, moderate traffic na lamang po dito po sa may Santolan. After Santolan po, light traffic na po yan hanggang makarating na po tayo ng Monumento. Ang ating C5 southbound, the Beast Flyover hanggang makarating na po tayo ng Green Meadows, asahan natin pagbagong dalo sa kyan. Muli po itong babagaw sa may Ortigas Avenue hanggang makarating na po tayo ng Bagong Ilog. Paglagpasan po yan, tuloy-tuloy po sa dalo sa kyan hanggang makarating na po tayo ng Taguig. Ang ating C5 northbound, dito po sa may Bayani Road hanggang Upper Makati, asahan na po natin pagbagong dalo sa kyan. Maglagpas naman po yan, light traffic na po yan hanggang makarating na patay ng Ateneo. Paalala po sa ating mga motorista sa babiyahe po ngayong araw ng Tuesday, may plaka po nagtatakbo sa 3 at 4. Ating pong number coding scheme ay 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Para po sa ibang katanungan, maaari nyo kami tawagan sa MMDA Hotline 136. Yan po lagay ng ating traffic sa mga oras nito. Ako po si Ann Gosson. Magandang umaga po.
8: Maraming salamat, Ann Gosson, mula sa MMDA Metro Traffic Base. Mamaya makakausap po natin at ang administrador ng National Irrigation Administration na si Engineer Ed Guillen upang alamin natin kung ano ang kapasidad ng proyekto na bagong bukas na proyekto. Ito po yung Small Reservoir Irrigation Project. Diyan po yan sa bayan ng Mabini sa Bohol. Binuksan po ito kasabay po ng 63 o 63rd anniversary po ng NIA. So, maalamin natin kung gaano ba kalaki ang kayang serbisyo na maibigay ng nasabing pasilidad. Kasi sinabi rin kasi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kahapon na marami pang nakalinya na patubig ang bubuksan para matulungan ang ating mga magsasaka. Lalo na ito, malaking tulong itong bagong water reservoir project kasi mayroong banta po ng Super El Nino ngayon. Kailangan na kailangan talaga natin yung tubig para sa mga pananim ng ating mga magsasaka. Ang banggit kasi diyan, mga kasama, hindi lang daw po pasilidad ang naibigay, kundi mga gamit din pang agrikultura. Malaking bagay din po yan para sa ating mga magsasaka. Imagine niyo po na yung gobyerno bigay ng mga gamit, mga makinarya, mga bagong pasilidad, kasama may mga abono, binhi po, pero wala namang tubig. So mababaliwala po yung mga ganong proyekto po ng gobyerno para sa agrikultura kung wala namang maayos na serbisyo na patubig. Lalo-lalo na yung irigasyon, ha? Kasi ito yung talagang pundasyon. Ito yung puno ng agrikultura, yung tubig. So, dito sa nasabing proyekto, aabot po ito sa mahigit 700 na magsasaka makikinabang dyan po sa mga bayan ng Mabini at Alicia sa Bohol. Magbabalik po ang programang Boses.
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa busa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana Q, kamote Q, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
10: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili,
2: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
0: A public service announcement
4: from PBS,
3: Presidential Broadcast Service
4: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
7: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
8: Makakasama po natin ang administrador po ng National Irrigation Administration. Walang iba po si Engineer Ed Guillen. Magandang umaga po, Engineer Ed. Si Christopher Tirambolo po ito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Manila.
14: Yes. Magandang umaga po sa atin.
8: Engineer, kwentuhan nyo naman po kami itong pagbubukas po ng Mabini kaya kay Small Reservoir Irrigation Project dyan po yan sa Bohol. And nataon naman po na anibersaryo, 63rd anniversary po ng NIA. Engineer?
14: Ano po?
8: Sige po, maaari nyo po kami.
14: Yes, sir.
8: Apo Engineer, kwentuhan nyo naman po kami sa nangyaring kaganapan po kahapon, yung pagbubukas po ng Mabini kaya kay Small Reservoir Irrigation Projects. Eh, nataon naman po na anibersaryo, 63rd anniversary po ng NIA.
14: Ay, napakalaking biyaya po yon at yung simbolo po ng pag-open natin isang project taon pa po no, sa ating tali. Tuwang-tuwa yung mga farmers at pati ating pangulo nung makita yung sabi niya malaki ang tutulong ng mga project sa ating mga magsasaka yung pinabanggit ng ating pangulo.
8: Engineer, nabanggit po kasi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makakatulong ang mga irrigation project tulad po nito upang mabawasan po ang epekto ng El Nino. Paano po ito na konkretong magagawa ng SRIPs ng NIA?
14: Siyempre po, nakita natin yung lambig ng dam natin kahapon, puno pa. Puno. So, at least na i-project natin kung ilan yung kanyang mapagalan at hindi yun. Kung ay mga ganong project po ay multi-purpose siya. Aquaculture, tourism. Eh, malalang pong nagtos ating mga magsasaka. Mga farmers natin dahil sa Bulo Dam, nila yung aquaculture loob ng dam, ano? So, you know, yung palay ang produce na to, kundi pati isa, and then tourism pa po. Kaya tuwang-tuwang mga farmers, ako yung magsasap dahil sa dam nito, sabi, sigurado mas maraming perang masok sa bulsa namin, sabi.
8: Engineer, konting pihit lang po kayo sa gilid kasi medyo malabo po yung signal natin. Engineer?
14: Yes, sir. Yes, sir. Andito lang.
8: Engineer? Oh, ito po kasing engineer, sorry, wala nawawala po sa linya ng ating komunikasyon. Si si Engineer Gillian, umaabot po kasi sa 717 na farmer ang mabibiyayaan po ng serbisyo po ng bagong proyekto na to sa Bayan ng Mabini at Alicia, dyan po yan sa Bohol. So babalikan po natin si Engineer Gillian Hingil po diyan. Eh nakataon kasi na tatama po yung El Nino sa bansa. Kaya malaking bagay din po sa ating mga magsasaka na magkaroon po ng bagong pasilidad na patubig sa ating para sa ating mga sakahan. So hindi lang po 'yan dahil sabi nga po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mayroong pong mga nakalinya pang patubig eh. And makasana makausap din natin ang administrador tungkol po doon sa update doon naman sa mga sabi po niya kasi eh, may maliit lang na pinsala sa irrigation facility dyan po yan sa Mindanao, dulot po yan ng 7.8 magnitude na lindol. Tapos mayroon pang malakas na yung super bagyong Francisco. So ito ba, kailangan ba natin maglabas ng tubig sa ating mga dam? So nagbabalik po si Engineer Ed Gillian po, ang administrator po ng National Irrigation Administration. Engineer Ed?
15: Yes sir. Sorry, napuputol kanina.
8: Okay lang po, Engineer. So kwentuhan nyo naman po kami sa nangyari po na pagbubukas po ng proyekto po nito kasama po si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tapos nagkataon pa na 63rd anniversary po ng NIA.
15: Ay, yes sir. Kaya po nang sabi ko kanina, malaki pong bagay ito, ano? Dahil nataon pa sa anniversary namin. So, ang biyaya pati na dating na to, ang dala na to sa ating mga farmers, ay tuwang-tuwa po ang ating mga magsasaka at nakita po ng presidente, puno po yung tubig ng dam. Sabi niya ay ganitong mga project ang talagang kailangan natin. Sabi niya dahil multi-purpose nga po, pwede pa nilang pagkakitaan sa aquaculture, pwede pa may power generation, at sa ganda ng lugar, Bohol pa, dagdag tourism destination po yung lugar na yon.
8: Engineer, nabanggit po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mayroon pang nakalinya pang patubig. Ano po ba yun?
15: Yes, totoo po yun. Marami pa po mga nakalinyang patubig doon sa Bohol. In fact, parang apat yata yung ongoing project natin doon. Ano po? Malinaw, yung burot-burot. Meron pang mga projects po kami doon na ongoing. Ang maganda po kasi sa Bohol is that yung contour ng area. Plus, alam naman natin, ang Bohol, tourism destination siya. So, mas madali pong mabawi natin ang gastos doon dahil nagtatanim po ng high value crops yung ating mga farmers. At malapit pa sa Cebu. Ano? Ayaw ko lang sabihin, wala pong problema sa market ang ating mga magsasaka doon. Kaya, laking tuwa po ng ating mga farmers doon sa project. Naikwento ko nga sa kanila, yung isang dam natin dito sa may Bulacan, ano? Yung Bulo Dam. Malaki rin pong pinagkakakita ng mga farmers natin yung pag-aalaga nila ng isda doon mismo sa loob ng dam. At ang tanim po nilang marami doon, siyempre Bulacan, marami po silang tanim na high value crops, yung ampalaya, yung mga high value crops po nila, mabilis ang balik ng pera sa kanila.
8: Last question po, Engineer. Ano po ba ang ginagawang paghahanda ng NIA hinggil po dyan sa masamang panahon po dyan sa bahagi po ng Northern Luzon? Kailangan po ba na magbawas po ng tubig? Tsaka update na rin po sa mga pasilidad po ng irrigation facility sa naganap na lindol po sa Mindanao.
15: Alam niyo po, mayroon tayong advanced forecasting system, weather forecasting system. Ayon po sa aming data, hindi naman kailangan magbukas ng gate ng ating mga dams, ano? In fact, kulang pa nga eh, yung darating na tubig. Ano? Doon naman po sa Region 12, yung malakas na lindol po doon, ay na minimal lang naman yung damage sa infrastruktura po natin doon. Wala hong na-damage sa malaking dam natin. Doon lamang po sa irrigation facilities at kasalukuyan na po nagre-repair ang NIA doon sa mga facilities po na nasira.
8: Engineer, ano po ang mensahe niyo po sa publiko?
15: Well, ang, you know, ang sa mga magsasaka natin, ano po, ay masasabi ko lamang po na ang ating Pangulo ay kayo ang priority po na gusto niyang tulungan. Ano? In fact, ang utos niya sa amin, dapat convergence project kami with other government agencies, kagaya po ng DA, DSWD, DOLE, para yun pong mga dulo ng irrigation systems natin na hindi mapatubigan ho dito sa paparating ni El Nino, ay makapaghanda at makapagtanim po tayo ng high value crops. At yun naman pong wala talagang remedyo, ano po, nandyan po ang DA, ang DSWD at ang DOLE, yung kanilang mga tupad programs. Pwede rin namin gamitin yun, ano? Tupad programs, maglinis ng irrigation kanal habang walang tubig. So, ang Pangulo naman po ay ang utos sa amin ay magtulong-tulong po para maipsan yung pasanin ng ating mga magsasaka dito po sa paparating na Super El Nino.
8: With that, maraming salamat po Engineer Ed Gillian po, ang ang administrador ng National Irrigation Administration.
15: Thank you po, Diyos Agnina po. Thank you.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
8: Sa ngayon po, bye-bye time muna tayo. Sa nakasama ko sa produksyon, sila Rovan Malilin, Jomari Referial, at si Arnel Villamor, ang aking mga executive producer na si Paula Antolin at Ali Gumatay. Ako po ang inyong naging lingkod, Christopher Terambulo, sa ngalan po ni Alan Alyanige. Ito pa rin po ang programang
1: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alyanige, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 ng umaga, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
18: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Natatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
17: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
19: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
20: Ano nangyari?
19: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
21: Ako sir, ambulance driver ako.
20: Ambulance driver? Oh.
21: Lagpas dalawang oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
18: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
20: Dahil hindi na umabot.
21: Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalaya na patay na pala.
18: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
20: Makapal yung semento.
18: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
20: These are the reinforcements.
18: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
17: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
20: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: It's a leap of faith. Actually, more like a three-step and a sway. Ito ay ang sayaw sa Obando, Bulacan. Sinasalihan ng mga babae at lalaki na humihiling ng anak o asawa sa tatlong pintakasing santo. The three saints, San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi, and Nuestra Señora de Salambao. Wikipedia says it's a dance of vitality and abundance performed for 3 days from May 17th to the 19th, one day devoted to each saint.